Kwa bila tsebeletso ya lesedi ntumela hleketle go dumedisa ka jeno lo etse hlola matsatsi ya mararo le monse na sadiki ditsepedi ma shobe dile metso tseletseng go dumediswa la bonele e kgethileng ke mzwakhe wa hakatshela e motso morati wa ke sepona no maqhunga gaso thodi bathate ho tsuka mmala tlo sa go mekile sara ke moshana bitwa motsana nga fast trends re sa botongi high tobi o de motsana mo nyanyane ha holo dipakeng tsa motswa kibing vepenar ha mohole tsa stone matlaking o tla fumana hantle mono se go timpata ha bo moshanenwa ka sebile re ke tlekele bo ga masedi mphatlalatsane na le dia miso ra bo sa feeling mo gena wa gotso ya boetseng ga jeno a re fa mo ga bua hai a re hokahanya moho ka maqhubu a gaso tshebeletso nyana yo e ratang lesedi FM ke u dumedisa o le mosebetsing ke u dumedisa o le lapeng kganolotsi o iketlile o le letong la hao ke re gotso e tle yo atele ke ntse ke o rata ka pelo ya ka yotlhe ke ka gona ke tlo ikokobetsa ke o tlhe ka mangwe lefatshe nka dime pelo nka dime ditsebe re ntlo nka leeto lena le ikgethileng ka jeno o nane o lena la ditheoga dikalaneng nka etsa phose gole motsho mo ga tua ga fela nke ke ka nka katiwa ka e rola ka e beafubeng sa ka tlhompho kananelo teboho tsona ke di lebiso basebetsi mmogo botlhe ba entse mosebetsi o gabane mananeong otlhe a tshebeletsena ya lesedi ke a leboa tshololo ka oke karano le monate ya golo RQB ya o qala letsatsi ka tsela e ikgethileng gagolo ena nako ke o re tlo tsamaya gore tse tharo sealemoyeng na le wena bakeng sa go fana ka thuto tlhagiso leseding boithabiso nyakalelo le kgotso tshebeletsong ena e ratwang re ke tle kere go wena ha ke diala tsa ka jeno tlo tsebo rona ke difetse o tla di lebella metsotsong ya mashome a mabedi a le metso metlhano re ya goreng ya boraro nna le wena ra itekola ra itlhatlhoba hashtag introspection jalo re tla dua fatshe re ke re tebise maikutlo wa shebataba tse bohlokwa tsa bophelo re tshela madiboho ka nqano hora ya boraro mabedi a tshebeletso e ratang jalo ke tlanka maikutlo wa hao re ntano shebishebisana taba tsa bohlokwa ke nna ke o fe tsona tse ntse di etsagala Afrika Borwa Afrika lefatshe ka bophara re phethele gore nyabone mo ke o fa monyetla gore o tloesetse baratio ba gao letsatsi ka jeno ee ke kry-a se go se gutlwana fela sena empa se botlhokwa gagolo ga o na ntho botlhokwa e molemo lefatshe mona jalo ka kananelo go ananelwa le go ratwa le o tsebe gore wa ratwa ga o ratwe fela mme wa ananelwa jale he ke ka mogoo re ditlhophisitseng ka teng re tutse re retetse re phele ha monate bakeng sa gore o tlotla o ja dijo tse monate mabedi a tshebeletso la sedi ke tsho ke re kgwedi ene re leng go yona ke kgwedi ya bogatlhaodi ke kgwedi ya botšhaba ke kgwedi eo ka yona re ikgopolang ge le maAforika re ikotlang sefuba ka boAforika ba rona mme ke rata gore gotlhe mo o leng teng o tle o gopole go itseba go ikgopola mo o tswang teng le mo o yang teng o tlo ikotle sefuba o be motlotlo ka botšhaba ba gago ga ke somo le mabedi a tshebeletso la sedi ke ne ke re he ga re tlotla re tsamaisana leto lena mmogo re itshofe kankane ka makgethele tebele re iketletse yona ke wa tseba he ke tlo re go wena mmino bathong taba tle di fele butle he ga ise dutse mona ke tle ke etse bonete ba gore ke matha mmogo le wena mo o leng teng o be teng mo kele teng le wena o tlobe teng ke le ka fa Mike Brian McKnight are still snazo a re krata wena fela butle ke tle ke gonyolole ntho ke yena mona Thembisile are save me.

0: mametse 806 DSTV channel ke na site wa le sanda bana ka qoqwa makong ke re dago
1: dimela e motho moratiwa go mametse ka lekhubula 90.3 ke mona fiyo skone rata maria mosolutsane ke a leboga
2: e motho moratiwa sa buzeti a mona teman stelman 100% ei tada so mon what's my little kubugila match 8.4 yes ke already some the rama sasal bag ninna ngelo yana thank man azoga are mo ringan man ye ya ne rune ha hantle ye ya kut la ka bugira sa sa pula pula ups ei tada
3: o wa ra twa twa twa wa le le sedi fm
4: o mametse mzwa ke ka tshela emu emu tshimuratiwa ho le sedi fm

0: la hao hamonate metswetso la metswana re tshwa dikalani mo holem tsake ka tshela emu tsumratu la bone la botano go tswa go renya bobe isela go renya bo hlano nso ha tapwe go le sedi fm
1: ha o nete feta nyeno sepono no re a gagathela bone beking mashome medi metso sona metso medi re a horeng ya boraro ke bone molaetsa ntate sepaka wa rasbei aroka mona ka Harry Smith ke le buile o lokwete hle o tlobeletsa tsile monate le hlono lo fetseng e motsho moratuwa tsebeletso ya le selima metso ka jeno ka 88.4 le mosebetsing re na le mangali sombongo mo hlophei malendi ka mane ka Sosolbeke ke le buile go ha re khutla fela mo bengkeleng mabedi ya tsebeletso ya le sedi re tloke na o tsona tsa boitekolo # boitlhatlhobo # introspection o se ke wa lebala hopola sena se khutlwana ke sa ga o le monga se thusang wena se tlisang kgolo thuso tshepo le matlafalo go wena diqetong tsa gago tse o dinkang tsa bophelo ke re ka metlha le matsatsi sena se khutlwana se batla gore o tle o tibise maikutlo go shebane le bophelo ba gago se ke a supa mang kapa mang ka monwana fela o dule fatshe o tle o tibise maikutlo a feleletseng ke re ga e bele le baratani le banyalani go botlhokwa gore ga le mametse le tle le shebe ditaba tsa botlhokwa gore e la moratuwa e be re fosa kae ke o kae mo re tshwanetseng re tlhaole re tlheke re tlhoka go gola kae re tlhoka go titisa kae gore bophelo ba rona botle be bophelo bo betire bo kganyang bo o nang le kgotso bo o nang le legato le gotso go na le ntho ka jeno e re tlo bua ka yone e sa tlwaelegang gagolo re tlatla re e tshotlha ka go tiba seponkeponke ntumelele nako wa ka ga e dutse mona ke tle ke re thelethele ka dilo mong ka mona ke geke ya gotla
2: Huawei Pura 90S Pro 5G and Chanchels of Vodacom if fihlile. Ifumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. Ifumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
1: Kobela tsebeletso ya sedi kile ka onkela maleya re Chimsoro, Big Zulu, tsa maleshi, Ntombazan, Ntombanaze, arajolo mthulise, Pop Mali, Lauren Hill, Turn Your Lights Down Low. Mino mona tsebeletso ya sedi onkile leto la hao le lapeng le mosebetsinga. Ka jeno ntumelele mabedi ya tsebeletso e ratwang, ge tle ke shebane le teba bohlokwa ho rojwang ke tlotla ga itekola. Bongata ba rona ha re elelwe kapa go bona bohlokwa ba go tsheha. Bongata ba rona ha re elelwe bohlokwa molemo wa go tsheha. Dinako tse ngata e motshomoratuwa ha holo jwang tshunyena e re phelang ho yona. Re phela re hlonami, re potapotilwe ke diphepetso tse ngata tsa bophelo. Ke dikoloto, tlhokeo ya mesebetsi, dintho tse ngata tse jang kgotso ya rona. Jwale, ha re ke re shebe gagolo bohlokwa le melemo ya ho tsheha. Le dintho tse ka etsang hore motho a dule a tsheha. Ee, ke bua ka ho tsheha motho o tlhokeketehe. Bohlokwa le melemo ya ho tsheha mabedi ya tshebeletso ya lesedi. Ho bohlokwa haholo hore motho bophelong o ke o be le nako ya ho tsheha. Mme o tlameha o tsebe dintho tse tlisang letsheho kapo thabo bophelong ba hao. Ke nahana hore ka nnete mabedi ya tshebeletso ya lesedi, ho tsheha ho bohlokwa hobane ho a thusa ho fokotsa kgatello ya maikutlo e leng stress. Ho ka thusa le hore mmele wa hao o lokolowe dintho tse kang kgatello maikutlo. Ka nnete hore o ikutlwe o le betere, o phuthulogile. Ho ntlafatsa bophelo ba kelello, o thutsheha, o tsebe ho thusa le motho hore a tla ntlafatse bophelo ba kelello. Motho ya tsheyang hangata o ba le maikutlo a matla, tshepo le bokgoni ba ho sebetsana le mathata a bophelo letsatsi le letsatsi. Ke a e pheta e bohlokwa haholo. Ke re motho ya tsheyang wa thusala ga ska ba le kgatello maikutlo. Mme taba ena ya o dula o tsheya kapa o tsheye
3: ho ntlafatsa bophelo ba kelello mental health ene re buang ka ona letsatsi le letsatsi motho ya tsiyang hangata o ba le maikutlo a matle tshepo le bogone go sebetsana le mathata kapa diphepetso le qholotso tsa bophelo hape mo re tsebeletso le sedi ho tsheya ho thusa ho matlafatsa mmele ka thoba ngata bana le tsitsipano ya mmele mo tshomoratuwa le mesifa jole go tsheya go ka thusa ho fokotsa tsitsipano ena ya mesifa ho ntlafatsa phallo ya madi le ho tsheyetsa tsamaiso ya mmele ya tshigeletso le ho matlafatsa masole wa mmele ntho ena e re bitsang tension tsitsipano ya mesifa o tlo o na le ka gona le gatello o hatelleile tsheya fela o tlo bone ntho ena e thusa le ntlafatso ya madi phallo ya madi ha o tsheya madi a phallao ha o sa tsheye madi yana a dula bokelelane yana ke ka gona o qeteletse o bua le gopiso o dula o gopiseile metlha ena o dula o kwatile o dula o tlonane gape o tsheya o tla o thusa go be le dikamano tse ntle le batho go tsheya go kopanya batho go tsheya le go le puisano e be bonolo le go aga setswalle ka lerato ga bobebe mona ke ile ka nka motlhala ka re o kile a tlhokomela bontate ka batho ba banna la ba sa tsebane ba kgona go kopanya ke ntho tse pedi tse tharo be se ba tlwaelane e se le metswalle a sa ngata ka utlwa monne mongwe ga nna a ke batle motho enwa kapa wa ntena motho enwa o tsena a se ga ngata o ka utlwa batho ba bamme ba kgona ba sa tsebane fela mo a sa ntse kae wa ntena bona mosono o jwang bona borugo bona gona ka nako tse dingwe a kana taba e shebane le bophelo jale ho tsheya ho thusa motho re ho ahe dikamano tse ntle ho tsheya o ka o kopanya le batho ho tsala go puisana be bobebe ha re qoqa ka ntho tse ding o kgona lo lokollwa tloketse mohlala mohlomong o fitla sebakeng o qakeile ha o tsebe na o etse jwang o fumana motho o amohelang ka lethabo a tsheyang ha monate o kgona lo lokollwa ha bobebe o kgona o botsa dipotso o thusale hape mamelo ya tshebeletso ya tshedi ntho e re sa tshwanelang re iphapang yona ke gore ka nnete go tsheya gona go eketsa bophelo bo botle le thabo motho a o dula o tsheya o dula o thabile o dula go na le ntho e ne re bitsang glow go glowa o aganya o ba le pososelo o ba le bophelo bo botle letlalo la gago o tla le bona letlalo la gago le aganya wa bona letlalo la gago le aganya o tla bona o ntlafala motho a na la maikutlo a matla ngata o ba le bophelo bo o nang le kgotso le thabo ga re ke re shebisana tabeng motho a nang le maikutlo a matle hangata o ba le bophelo bo o nang le kgotso le thabo gopola ke itse ka re go tsheya go thusa gore motho a be le maikutlo a matle o kgona le o nka qeto tse bobebe ga ko shebe diqeto tse o dinkang hangata ga o gopiseile na ke diqeto tse ke teletseng di tlale ditlamorago dife kapa di utswalela meputso efe hangata ga o nka diqeto o gopiseile kapa o sa thaba o tlhoname ga re ke re shebe morago re tibise maikutlo gore na di utlisetsa ditlamorago dife fela gangata o ka nka diqeto o thabile o tsheya o nka diqeto tse ntle gobane o na le maikutlo a matle gamedi ya tshebeletso ya lesedi ga e bokone o setse o bojelela selmo wa seotlhe re o amelela pele na le rona ditheoadikelaneng ka molomo wa tshebeletso ya lesedi mme ga o a latlhea o sebakeng se e nepaetseng ka nako e nepaetseng ka jeno ge se gutlwaneng sa rona sa boitekolo boitlhatlhobo introspection mo re tebisang maikutlo ge shebataba tse re agang tse re ntshetsang pele bophelo mme re itsetlaile a goloka jeno ga re etsakaletsa taba tsa gona re etsa motheo botlhokwa le melemo ya go dula o thabile gagolo go tsheya ge shebana le taba eno ka jeno mme ke sa tswa bua taba botlhokwa golo gore motho ya a nang le maikutlo a matla gangata o ba le bophelo bo o nang le kgotso le thabo nka pene le pampiri o ngwa le taba tsena fatshe nka pene le pampiri e motsho moratuwa a tla o feta batsa botlhokwa golo tse tla o a tshebeletso ena ka mehla le matsatsi molemo mosebetsi wa sealemoya ke o thusa gore o tlo shebana le dikapa o tobane le ditaba tsa bophelo tsa letsatsi le letsatsi ga bobebe go fa tshepo thabo nyakallo tlaiso leseding thuto boithabiso ka nako tsotlhe e tla re ga re gutla mabenkeleng ke tla onkela pina tse pedi ka morago go mo o re re tshela madiboo ka nkano wa rre ya boraro ke tlo tla ke o fa botlhokwa ke tlo tla ke o fa dintho tse ka etsang gore motho a dule a tsheya ke tlo o fa dintho tse ka o thusang o dule o tsheya ga ke go bose ga ke bua botlhokwa wa tsheya ke bule o tsheya lololo mona o tsheya ntho nngwe le nngwe e bua ka gore go botlhokwa ba o tsheya ka nako nngwe ko tsheye ntho ene tla o thusa e theole gatello maikutlo hopola mabelo a tsebelo tsela se ntlhapile tso swa gape ne le pampiri ya hao ke itse o tsheya ho fokotsa gatello maikutlo ho tsheya o thusa mmeli ho lokolla ditho tsa mmeli hape ho etsa hore motho a ikutlwe a le betere e bile a phuthulohile ntlha ya bobedi hopola kitse ho tsheya ho ntlafatsa bophelo ba kelello e nthwe ne re bitsa mental health motho ya tsheyang hangata o bana maikutlo a matle tshepo bokgoni le ho sebetsana le mathata a bophelo ha bobebe ntlha ya boraro ho tsheya ho thusa ho matlafatsa mmele ho tsheya o ka o thusa ka nnete ho fokotsa tsitsipano ya mesifa ntho ne re bitsang tension ho tlo motho a ntse a re hele ka go na le ntho e mahetleng a ka mona ho tsheya o ka o thusa ho ntlafatsa phalolo ya madi le ho tsheyetsa tsamaiso ya mmele le tshireletso ho matlafatsa le matsolo ya gago a mmele ke a tshepong tsongwe la taba tsa bohlokwa ka boela seponono ka dibeya tsa tlhaka taba tsaka ya ba ke re ho tsheya ho thusa ho aga dikamano tse ntle ee ho tsheya ho kopanya batho o etsa gore haha le puisano e be bobebe o motho o kgone go lokoloa ga bobebe go be bonolo ebile ka nnete go batle go thusa gore o tlo o age setswalele legato ga bobebe bekeng tse pedi tse fetileng ile ka tshoka go na le batho ba edin ditlhono lefatshe bophelong mona la ga a tla le mane o bososela se o ka fitlha mo ka metlha yo tlhotlha utlwe ba tseba hai o goba le teng motho ona motho ba tlo tsheya go tloba monate go na le ba bangwe a tlha mane a ke bane bo gongwe bana le mojetse ga keyo jalo go tsheya go a thusa ka bua ntlha botlhokwa mabedi a tshebeletso le sedi ka re go eketsa kapa go tsheya go eketsa bophelo bo botle le thabo motho yo a nang le maikutlo a matle hangata o ba le bophelo bo o nang le kgotso le thabo bo ke bohlokwa le melemo ya o tshe re ke potele ka mona ke gotle
2: Huawei Pura 90S Pro 5G and chanchao sa Vodacom e fihlile e fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red core plan ntlafatsa se solo sa hao ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5 hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app e fumane a lebenkeleng le online ho na le dipehelo Further together, Vodacom.
3: Le Sadia FM ke molelo mo metsi mo zwake ka tshela go le Sadia FM. Mamedi re ke tla ke o nkela velo thandiswa maswa ya re. La hlukumleza. Ka bo re na emala e o ke motho wa nama. La hlumlenze. Hey, se bonono. La hlumlenze tsebelo tsengela sa di phepi hle. Ke o nkela wave rider I made it. Kamera ho bo. Re tlo shebana. Ke tlo o thusa ka dinthotse ka o thusang. Ka batseketsang hore o dule o tsheya kana go tsohle ka bo o tsheya. Re ke tla di gwathe sport no mini ba 20 ba tsedi fele. Ke di tshofe ka nkanele tebele. Ke tla ke di lahlemana go reng yana ya bahlano. Ke tsena maotung dikile mmileng. Jo le ke mathaka tsona.

0: ntse o ratuwa. Wa tla bua nnete. Wa tseba nnete ha o dula o thabile. Ntho engwe le engwe itsamaela fela. Ntho engwe le engwe itsamaela fela. Mara empa ha o ka bona le segopodung ya hao, le mmele le ona o tla utlwa o kgathala. Mara ha o dula o thabile, ntho engwe le engwe itsamaela fela. Ke a leboha, ke a leboha ngwaneso. Ke mosela ka orange vele, tanki.
1: Ntho ntho engwe letsa e tselane. And le o tsheyanyana ona kae kae sa fere kore o tletsa ka batho gampe kae kae
2: mane. Ya go tshwanetse re mamele, wa tseba re le batho ba bagolo, go tshwanetse re mamele o ithuta tsaya tse dintsi tsa dintho. Re tshwanetse re mamele o ithuta ka nnete. Kore motho o ko shebe ntho tse botlhokwa tse ka o thusang se ka latlhea. Way Friday, I made it. Ke le ka fatang di sa mazwa re jalo la hlumlenze tsebeletsong ya lesedi re he na kwa ka ditsimona e motsho moratuwa ke ile ka botsepisa ka re ke tatla ke o fa jalo dintho tse ka o etsang gore o dule o tsheya ka pa o tsheile o ba le gotso kana go tsohle mabidi tsebeletso le sedi bo hlokwa go tshe o fa bona lo go ngongore he o tsielehe ka ntho tso sa gone go ifetola tsa bophelo ka tshikanete. Ke go fetsa nnete. Wa tla bua nnete motsho mo ratuwa. Ha o dula o thabile ha monate ke Thabo. Ho monate. Thabo mo siya dipolaseng tsa Warden. Ntate o bua nnete. Mabedi, ho ntho tse ka o thusang o tsheya. Ke re lelapa le le leng. A ko nagane lelapa le le leng. Se nna le motho a le mong fela kapa babedi. Be reng ha dintho di maemo. Ho na le go ka nako mo malapeng mona. Maemo e be yana a na hlobaetsang boroko. O bone mme o hulela kwana, ntate o hulela kwana, bana ba hulela kwana. Empa go bile motho a le mong fela wa tse ga tshwanetse o ananela batho bao ba dulang ba re tlabola ba re tsheya malapeng a borona mo. Tshwanetse re kaofela di-family, family e nngwe le nngwe e na le motho eno. Setswalle se se le se seng se na le motho eno. Go tshwana le ga o ka ba le mosadi a dulang a o kabola, ga o na motho monate felo ka eo. Ga ke re ke na le mosadi a nkabolang fela ne se ke tsa motlhala. O na le monna a dulang a o tsheisa ga o be bodutu ka lapeng o le ntate a dulang a qabola bana ba gae ka nnete ba qokela dipale ga o ntse o tla o gola le kopane jang le mme ga o tlhoka lelo go bega metlae fela gore nako le nako bana ba ke ba qaboleye ba thabe ga monate ka nako tse dingwe kofetse bana ba nagona ga o ne o fegeya mma bona o ne o reng le wena mme o mafetse gore na o ne o tla o dumela ntate o ne o mo dumela ka makafe. Ke eng ntho o ileng wa e bona? Ntho tse di thabisa bana o bona bana se ba qabilwe le monate. Lapa le le tshwanetse le be le motho eno ya le moo ya dulang a re qabola. Re bua ka bohlokwa le molemo se ka latlhea mabedi a sebetso ya gathwa bohlokwa le molemo wa o tsheya ke re mono ka jeno ga gona ntho nngwe gape re buang ka yone e fapane le ena se ka tswa le koteng re mono ka jeno. Ko fetsa nnete lapa le leng ga lena le motho a jalo go ba le go ba le ntho bo ba monate ka tsela engwe e kgethileng jale ko opola lapeng jale nako tse dingwe abuse ba mamela jale motho o tlwa o bua ka batho mona ka nnete motho a ba mametsa wena motshana wena o bua ka nna ga dijo mono ke utlwile ona batho ba senang sephiri ba tlwa ba lobetsa malome gore hela moshana na ntse a bua ka wena. O sa la pele la pele le ngona le motho a le mong a le shano. Ha ona la pele le ngona le a le mong a le shano. Re le ka ona la qabula ngona la net one. A etsa mo ka spice. Ka yeme. Kufitsa net. Di ntho tse dintse ke tsa ngo tshe. Ke o qeta nako le batho ba dulang bana na maikutlo a matla. Ho bala o shebella di ntho tse ka o qabolang. Ho ithuta le ho bona lehlakore le letle la bophelo le maemong a thata. Ke kopa ena o e phete bohlokwa haholo. Ntho tse ka o thusang o tshe ena e bohlokwa haholo. Ho ithuta ho bona lehlakore le letle la bophelo le maemong a thata. Ke ile ka nka lentswe lena ka le nka sekgweng mane. Jwale ke ne ke itse seeing the beauty in the midst of chaos and storm. gore go bona botle go gothala go nyakalla ka hara dintho tse sa thabising ka batletla se sa tlising letsego go wena go ithuta o bona lehlako go le letla la bophelo le maemong a thata e ka o thusa o tse go le bua ntho tse ntle tsona le tsona bophelo go ka o thusa go ba go gona go di sheba he wa tseba he motho tswa hole go etsa dintho tseo motho o di ratang boithabiso mino dipapadi bonono botšhaba o ka o thabisa go ikwetlisa gobane kane go ikwetlisa ona o ntsha maikutlo a matle go qoba o nagana ka mathata fela go ipha nako ya phomolo le thabo ka o thusa o tsena go ba le tumelo le tshepo le kamano e ntle le batho ba bangwe pelo e thabileng e o tsa gore sefatlhego se ganye go tsheya ke moriana o sa tlhokeng lengolo la ngaka ke a ke a Peter Mantswana pelo e thabileng a nke wa ngola ha e bo kgona go rekota o rekote pelo e thabileng ke beya ke bua ke iketlile pelo e thabileng e etsa gore sefatlhego se ganye mme go tsheya ke moriana o sa tlhokeng lengolo la ngaka ba ra ga utlwa Gauteng ga ga utlwa Freestata ga utlwa Limpopo ke phetagatso la go ketela pelo e thabileng e etsa gore sefatlhego se ganye go tsheya ke moriana o sa tlhokeng lengolo la ngaka pelo e thabileng ke moriana o molemo pelo e thabileng ke moriana o molemo go tsheya go bohlokwa golo motsho mo ga tuo lokolla methapo tata tiisetso tekete o kena le di-social media mona o shebe di-video tse qabolang ka nako ngwe ga utlwa ona le gatelelo maikutlo ke na fela o shebele video o bulele seya le moya fela o itshele obe monate nyakalle tla utlwa boima bona botloa ee meleko e ne a e sutha ka o fela ga yone o fata e jene radio e ka nako ena 086 3003084 086 3003084 mabedi a tshebeletso ya lesedi ga ngata o qabolwa ke eng e o qabolang nna le phapa mangetsa thabo le go tshege ba go tsheya tsheya o tlisa thabo akere ee o qabolwa ke eng ga ngata mme o etsa eng go go tsheye ke eng e o tsheisang ga ngata
0: yo se se monate se se monate ya motsho morati wa setlogo se se monate setlogo go tsheya go dula o thabile go dula o sa ikutlwise botlhoko ka ntho tse di utlwisang botlhoko o shebetse ntle se tlang wena o tla phela monate ya motsho moratiwa e Joyce ka leqhubung la 89.9 mo Bloemfontein
3: ngwana mme ke sipo motswala ka mona ka Davidton ngwaneso go thaba ngwaneso le o tsheya ngwana mme ka sware ke stress reliever ngwana mme ebile nna ga ngata ngwaneso ke rata gore ke shebelele di-drama tsena tsa metlae tsena go bona gore ke mpe ke thole o tsheyanyana go gobane o tsheyanyana go ngwaneso go mathisa madi mmeleng go lokolola mmelo bona ka kgathatse agolo ke ntho tsa lefatshe ngwana mme ke nneke ngwaneso tabena ya o thaba e lokolola mmele ngwana mme ke sipo motswala ka mona ka Davidton tanke
4: dumela motsho moratiwa ke mametse le sedi FM 90.3 ya buang ke moruti le ka tema raba start mo shate kuru start le sedi FM ke bolelwa
0: dumela ke motsho moratiwa a o tsheya ke sitlhare a ke sitlhare se tsholo ke pheko ntate a se tlosa o simnati motho mo gatwe ke lebo ke dino ka mona ka vale thank you
2: dini le sa di fa mdubela khotso
5: e ya buti
2: le ga ya buti
5: ke tumele ga na
2: amona di ntate
5: e wa di le tsa ka mso we to ka
2: ngone eso
5: wa nkhoputa malomo a ke malomo a ka na tlo braya metsi so a wa ngopotsena se a re tsile marena mara e e maluma ka na to bra a ke tibe na kele ka di bullet no a e malolo a pila tsori di bullet mara ke tsina tshu then wa bona le bantsa ne mo le bantsa le hae una le tshia sa BMW una le tshia sa Tazi una le tshia sa dikoloi tse ka ofela marana koloi e malume mo tsamaeng mo tsomo
6: hai amoya wa phumula ka khotsi ke tsona ntse thabisang wane se tsena ha mehlale matsatsi a re ba hopola re ya tsheya re ya nyakalla ke bua le mang
5: o go le go ga ka motsoetse mo la ndi ha ke na ke mo pedi mara ke mamela le sedi tumashi
6: ha o ke a le bua ngwane so ke a le bua ho lo pa lebsa
5: thank you abuti
6: le sadie fam dumela
7: hela mafifi
6: ndate le gae
7: hore lo ke tso pitse
6: ha mona ti mhlomphe
7: hore lo ke motho a ya breakfast le lunch ha le ka buse mo rena rantse ba ye ha ono ku mana mo sebiti sporo le go kwarana go bona ma wa tsitse go
6: Hey!
7: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
6: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
7: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
6: Hey! Hey! Hey! Hey! Hey! Hey!
7: Hey! Hey! Hey! Hey!
6: Gilewile.
7: Thank you for the gilewile.
6: Oh, siyalo moya nhlabulelehle. Le sadi dumela. Radio Khotso.
8: Le uzimagadiwa.
6: Le ga mhlompeng.
8: Ngadiwa ka bua na kala e bohe.
6: Pila pila moeta pila.
8: Diwa mo tlhena na ola ha ho go ka la ga diwa ka se.
6: Ntate.
8: Ntate o tsana ke na le motho a khadela mo go bua ka ga mo ga la ga beng ya wa shapa. Ya teng ga tsela ke ba shapa le tsaya ba o tla ba mbukanela ke ba shapa
6: o ntse ba hasa ka mogolo mo
8: ke ba shapa ka mogala wa ye mo tsibuga jwa jalo wa te
6: ke di tsiba ntle te ba tsama ga bagaba
8: ya sa bolla ye mo tsibuga jwa jalo wa u bona kala ya po
6: o bona o shapa motho wa tletse miego ka mahlong ka mona fela o le thate bo keleditswe
8: ke mo tsimoga jwa ba mbukanela
6: ene jwala kana go tseding ha se bohloko ba go wa shapua ntho tsena tse o tla bo di bua tsena nka nka ntho ke
8: e mo ga e mo mo ga di wa ba mpoka ne se mo wa ne mo tsho ho di wa ba mpoka ne se mo go tlo ja lo
6: nda le
8: go nda tlo ga le e nda le go ga le
6: nda ba tsama ga ba ga ba di buima nda ba tsama ga ba le seri le kae
9: Amnati le kae kwete.
6: Amnati ngwaneso.
9: Eh, a sele na ke dimela na lwana o tshe ya ke motiana. Ke tsare.
6: Ngwaneso.
9: A o tshe ha. Ke dula o tshabile o le hantle man.
6: Bitse ya.
9: Ke tla se ka ga sa tsho ho na le tuma e tle mo na ibima. O tla utlwa ka ya tsho ha o ka tsho.
6: O khona lo na hana ha bo bebe nnana.
9: Mabona tijo o sele ke ka na ile mo se vetse ye ba se vetse mo le na he ba nka bula ba ba ba. A ke nna ba re tlo tsama na ke tshaki tshapile.
6: Eh.
9: A o mna tshe.
6: A o kile wile a o le gaitsira motho a kere.
9: A ntse papa re hona teng o re ngwetse.
6: Ke le bua le sedi fa mdumela. Le sedi dumela khotso.
10: Ke dine ka bo eh motho o
6: tla. Tsama na tle ka mo etapele.
10: Re teng u le mo jare fa mona.
6: Ntate je.
10: Kazel go mo ga mo.
6: Ngone eso.
10: Se so sa ha o se monate se bohloko ngwana eso e seng ngotlapelo ma.
6: Eh, jolo ba nense le bohloko se ngotlapelo ntate ba re bua ka ntotse thabisang ka jeno.
10: Eh, seng ngotlapelo ka gore ke batla go thaba ma thabo ya ka ingwe ke siki ngwana mme.
6: Eh,
10: ka di kula out wa 2023. Ke mathadinga ka te fapafa paneng ha u bona ha le phethuo. Ke fela ke motho a tshepile mo di mo mme o la ntse o rapela le ntate.
6: Mm.
10: Eh ke tshepa ro tla loka ka leo.
6: Wa tsiba ngwana so la ntse la ntse re kula jena o ntse lo bohloko gore ha ke nne re tsentse re ya pele. Kana go tse dingwe ne so ke a tsiba go buima re ba le gatelwene ya e fetisisang. Fela ho ngongwe re ya hona ho ke ke ho phusa ka letho.
10: He ye motho mo ratu wa ke pota potwe ke batho ba tletseng dingongwe re ho fela ha ke na nako ya o tsheya ho hanja la ka tsa o tshe.
6: Mm.
10: Mara fela ke pota potwe ke batho ba gopo ngwana mo re.
6: O tlotla me wetse qeto. Ka bona hona jwa le bophelo ba hao. Bo se bo di atlentsa hao thabo ya hao e tlotlamiwa go jwele ska itsetla ho bathung le go batho ba o etsa eng hona ho lo jwang hona le bo mbona le bona ngwane so nanga o khothatsa haholo ha se anga tabophelo ndi ntodi ka tsama ka mogogo di batlang ka teng fela mo le mongwa o rubele bophelo bo botle jwele ka o sontse o kula ho tlwa bohlokwa haholo ba kana go tseng o kula ha gona go etsa gore o mpefale ke dintho tse re di naganang e se se ka gore ke mmele wa rona jalo gore mmele wa gago o tlo otlafale kelelo ya tlo tshwanetse e thuse mmele wa gago jale ke tlole ka go kgothatsa ja e se le qeto ya gago ngwene se ke go kgothatse gore nka nako e ngata le ga o sa thabise o itle o iphapanye ganya ga ngata le ga o se bonolo dintho tse batho ba di buang le ntho tse batho ba di etsang ga golo jang ba sa ofe thuso ba sa ofe thagololo boemong ba gago ga ona botlhoko ba go nne o dule o ngongoreile o wa le kgatelelo maikutlo ka baka la bone o tlo tlameya o etse qeto motlhomphei wa ka ke a o kopa ka boikokobetso
10: kwadiwangono wena motho moratiwa ke bua ke mametse lenaneo la lone ga ke roba losio ke na le bothata wa matlho matlho ana a etsa ntho e nngwe ke sa etseleng ene ke lapeng ga ona motho a tlhokaetseng a sa bone mare jale ke a ipotsa gore na nna sedia mofuto o jena kore ke dula ke ngwe ngoreile ke ntho eo fela ngwaneso le dingaka di yangcouncela hei e feta fela nthoe
6: keletso yaka ke yo ngwaneso gobane ngongore ya go ga o feta gololo ga o thuse ka leto jalo go potlakisa pholo ya gago ke gore o iphe kgotso gobane jale taba ya gore o dule ngongoreile ga e o thuse ka leto ga e o fodise ya kere
10: Volo modimo ke e.
6: Ntate ke le buile ho re mohlompe. O tlo be hantle o matlafala mong a ka utlwa.
10: Ke tla ba hantle.
6: Ge le tsebeletswa la sedi. Ge ya o rata. E bile ge tla bua ntse go mere thapelo.
10: E re go jwe tse motho moratu. Ha ona nthwenyelang ha bonolo bophelo mare modimo o tlile a ntlotitse pele mare be ke wa he. Ke diwa ke ntho tsa bophelo. Then ntse ke e me ntse ke e me ha ke nya ha me mare hey bophelo bothata.
6: Ntho e hlokang ke yona feno ke tshepo ngwaneso. Iphetsepo yeno ke yona tla o jaga. Ha ga sala taba le go na o lawa go etsahala eng di fitile o lawa o molemo go itlotlhoga ge pele tse fitileng tsa gore o ile wa etsang bothata ntho e tloetsa go emeng nga e lengwe ke o ka batla o dula bothateng bo na go etelele
10: viva e motho mo ratua
6: ntate ke le buile le sedi FM dumela khotso
11: khotso
6: le ga ntate
11: ke mo ga
6: ga mo lati mhlomphei
11: ntate
6: ba leso
11: ya na di kupela angela ka o tsena le tsone ke mme ma halte fela ho tsawa ya wa
6: o rata o rata o rata o qoqa ka eng wa tiso qoqa kang
11: a mke mo le mo la phofola sanle o ke ena ka bofeta ha o tsho se ba hal ntse na phofola le ba wa bona ha ke ha ke bona motho sa le phofola mme mo hala a le go la tekesi
6: ke ma mbitsela hai
11: ke mo le go ke mo le go mfokile
6: ya le wa mngaka
11: o ga dimo
6: hey le seri dumela
12: ke te ka tsela dumela mo ratu
6: a mla te ka khaitsedi
12: a mo na te ntate
6: o le eso
12: wa tsela mngaka
6: hey ya hle
12: ha o na nnete fitanye ha o thabile o fodile e bile ha o tshwarele ke tla o hopotsa kgaitsedi ya ka o na le teng o na le bohlale South Africa e ne le ha e kaofela a sena license mara a kganna dikoloi e ka tsela ha fihla ha ha mona o lapile o tla fihla a nka disatsi tsa dieta tsa bana ba gago kaofela ha qeta moo ha o qeta mong wa tlhela a ja ba re kgaitsedi ya ka wa tseba ga ke na nix Jalo makala yona. Sa ntse ba dia tao tere ka kae. Ka le wa ntate se. O se bile kwe.
6: O etsa lenane, o etsa lenane nka penetse lenane ya go hlohlhoka. A o su hlohlhoka nka tlung ka mo ja bona di raka tsena se letsa gale. Ke tla tsa plani.
12: La fika po ke ntse le the same, ke ntse tsanang, ha hona mo e fapaneng teng.
6: Ngwane se ke a leboa.
12: A leboa mo se wa ntate.
6: Ke a leboa. Mamelo ya tsebelo tswela sedi mashobedi metsotso ka morao raya boraro go theba dikelaneng go le sedi FM e motsho moratua botlhokwa le melemo wa o tsheya ge ke tla ke opotse molemo ditaba tsa botlhokwa ke tsena Freistata makhufe e gotlile mokete yo mogolo wa makhufe o tla etsagala mangong Bloemfontein go keteka mmino le botšhaba ba Aforika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha oho o tlo mamela mmino wa bodumedi amapiano le hip hop mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso go tloa ka latharo isa ka lalesolometsombedi lwetse 2026 ditekete di a fumaneya gona jale mane compu ticket makhufe e gotlile
13: dikalaneng go lesedi FM di theoha dikalaneng le emotsho moratuwa go lesedi FM fela.

0: biki mafaba tswa re go nyana ke le go fa Ezra 19 are go khatweng mabedi a tsebele tswa le sedi ha hulu jwang wena moganni wa ka payatla ganna mane Bloemfontein milengona wa Church Street ka patseleng yena e bitswang Church Street ela hlokohle hona di dikgomotse di fula mono tse sa bona haleng jwale ka nnete ke kopa o tlo theole lebelo ha hulu o tlo be hlokolosi ya hulu tloelelwe o fitla ka mono he o ganne hantle dipakeng tsa fire station le le tshwaolang la 2012 pele di roboto ka mono ka Church Street hona di dikgomotse ntseng di fula mono ka theko di ntse di kena ka tseleng jwale ke kopa hle o tlo ganne hantle o ska ganna ka lebelo o ele hloko re o tlo ska wa ba le mathata ke ya kopa wena moganni ya mametseng sebeletswa le sedi yona o ka kgona go fetisa molaetsa ona o gannang ka mono ka Church Street Bloemfontein tse mmile ona wa Church Street ka mona ka Bloemfontein dipakeng tsa fire station mona le diroboto le tshwaolang leng la 2012 kapa mane mo ngotse nomoro 2012 ka majwe mono gona le dikgomo tse ntseng di fula mono ke ya kopa hle tloele hloko re o tloska wa ba le mathata ka mono ganne antle o tlo fokotse lebelo ke a tseba tsela eno dikoridina le o tsamaya ka lebelo le o dingwe haholo jwale ke ya kopa matebele a matle oe ke ya kopa ke tsa kgoeletso ke o tlwa kwa mangwe lefatshe ke tsa kopo ka nnete ga re etse bonnete ba o re ela tlhoko ka mono mmileng ona wa Church Street dipakeng tsa fire station le diroboto mone mo na letshwao lena la 2012 dikgomo di teng bono ka thoko tsela ka mono tse di ne ntse di kena ka tseleng jwale tlhe ela tlhoko ke ya kopa matebele a matle ela tlhoko ka mono o se ke wa ba le mathata Mashume amabedi mitsotsana mitso e robong re go reng ya bone hopola ka jeno re tsotsa taba tse bohlokwa molemo bohlokwa ba go tsheya botle re tlegeletse tsena
1: ila ba vivi a holo nna ke le mosebetsi ba gilwa ke tsheya holo ge batho bana ba rata go kwarana bana go etsa betla mosebetsi bana jo le ho no thola gatela maikutlo a holo ho dilo bua ka pilo spotong ene jo le ho bua ka pilo holo wa order o sile o ba le enga yola ha o ka tsaya fela o di tsela o itse o tsaya ntwe re ke muriana ho lwa bo bua nnete ha o ntwe bo hlokwa e thola ma go e ga e thola ga tla me go jola ka o tsaya bona me go tsaya msimitsi mana o tsaya o kopela ba do bo monate mo mafifi o thola ga tla ma iku tang is pono na ke mo re na ranti ba ka mona ka tshibale motho
2: mafifi e phela ya phela kwete bonnete mfela ke iphana kwa mamela radio ya Sesotho e golo lefatshe ka bophara e leng Lesedi FM goba le dibohodi tsa Lesedi FM le na le ntho eno ya go kgatlha motho ya go tlisa lebone pelong ya motho le gampa re sa lebone kapa lona le sa gabone ga ra lona mono go na le bontateng ke be phading nna ke lebogang mosekidi wa kokwa ka tlontha badimatlho ke le ka metrente ka mona ka me ke gamang kgomo ya lebese tanki tate
0: mongaka ke leboa golo mme ke rata bo ke phamise matsoo ke tlotle le go leboa lefapha la rona la tsa dipale mona bana ba dipatlhopisang dipale bo o senthabiseng mojaki bo o seleng diweng ngothwana bo ntate le gage bo ntate ga magele ka o fela bo mema mpai ka o fela le dibapadi tsena tsa monyaka ge leboa gagolo wa tse bapale ena monyaka mabedi wa tshebeletswa lesedi mabedi e mongwe o ne a ngotse mona a re se ka re ka e bona ya gatiswa ra e bona ba bapala mono ga ona batho ba re thabisang jalo ka bano ga ona batho ba re thabisang jalo ka bano ebile ka jeno tsatsi le fetin maobane ne ke na le ntate ramagele ntate gabafele ramagele ne ke na le na maobane hei ge a leboa dibapadi tsa monyaka ka go fela batlhophisi bo ntate stene bo ntate bo setlio ka go fela moifo o etsang bonnete ba gore re a thaba re a tsheya ka nako tsotlhe monyake mane ge a leboga re leboga gagolo mabedi a tshebeletso lesedi ya mano SABC Plus o download-e mo dikgatiso tsena tsa monyaka o be le tsona founung ya gago o be le tsona laptopong ya gago dimamele ga o ile wa fetwa ke kgaolo o gotlele go yona mabedi a tshebeletso lesedi wa kgona o tla kwa no tshebeletsong o tlo direka dipale tseno o reke manane ona beke e fetileng ke ne ke shebile kae kae mona ke shebile papadi yana gale ya televisioneng go ne tlho ke dikolong fela go na la mothaka ke mo ratang mona ne ka bolang go lotho ke maloka teng ana loma jena ke maloka
3: motho moratua ke bene ka mona ka Bekkerzaad ka Moshiri Street ka mona sosa o ka nnete sengopotsa motšhanaka ka nnete maithobaletse mabitleng ke le hlono no mahali ka mona ka street ka mona mushana ka ne ra ha ke na ka tlu ntaya ya pila ke na le munya go fera santsa a tshe ya o tla bitsa malome mystery he ankile wa motho o mpitsa ka mabitso a mangata jwa o tla le tshwara ka yuta ka le shanda ya le tshwara ka le shanda hai ha le go ngwana o di mo aware kya ke lo regela drink e ta be sa le ba bara ka tere tere re mo re ile khouk ra re ha ke ra mnyar kala re khouk ngwana na le rato ka ne nda mo ya phumula ka khotso
0: Masho mene mitsi lantsu ona le mitsi mene pepi hle ba bona tsebelo tsela serire go reng ya bone le sadia fa mdubela khotso
4: Popinyane
0: le ga mratu wa ka
4: wa tsa mantsi go ka go dula a thabile jang Popinyane na go tlo ba tupu se sebi Popinyane ya jamo re na ka tsa ka ka e bile ona ka mona ka na ga yaifa ha re go ya mo rekre Popinyane ka ba di fila ka bila go fela Popinyane Kabo, khotso e tla go dilo mo tse dai ha be project ke se tla ka bana ke se tsaya le go tsaya bona mang ke a e ga le na le mo mara tanga ke se ke a e tsaya le ba bang popi kabo le gato le tla go dilo go o le mo tse dai popi ya
0: ke a le bonana ei bana bile bona he ba tla go qetella bana
5: pila ngwane ka mo ga bua le mapoka yo ao ao wa tsamo na tlo mo tse o ho mona tlo tse ho na le ngwana mme wa ka masa soka etse ona jwa na ga ta mahlale ba fifuna ga ta mahlale marona ya lesela a paga ya tsetsene tse botsholo bosiu ha tsama mafifi a ke se ka ka se o tsa ka tse ha go etsela ka mezi ha e wa fola e khotsa e is asa magwa lo na fitatse ke re motho na ha bala magale bohlale a le bohlale a le bohlale ke a le bua mosishi
6: yela ndate mavivi e motho moka tuwa e motho moka tuwa ha o loele kana go tsena ai fa bona nna e motho moka tuwa nna ke motho a di tseng ke go ke motho a di happiness nna nna ke dilo ke tsaya te le mo ke tsamang teng ke di motho a itshela ntse ke motho a meqoko ke motho a metlae go bona ndo tsetso ya ke botata ya bofane mo u bantsa ga motho na a ga motho na tswidi a re wena a re wena manye o he wena nna ke man of the match ku wa bona ndo tse ka ntseno ke di ntho tse tsang re di le tsiya nna ke motho a di happiness e motho mo gatua ho kae ka pokae o ka fihla mona matatiela mona ho kae ka pokae mo bantse ba nte mo ke fihlileng teng le ona radio mo le ka mamela monono ntho a ka ha ke bua ha ke qetelle fela ke sa tsheisa motho ho rona o kwatile rona o bua go mathetsi le ba motho o kwatile o tla tsheya mo ke leng teng o tla tsheya motho mo ka tuya nna o tla tsheya rona o kwatile o ka ba qetela wa sefatlhe o setse bitswang fuck face ko kwata o dula o kwatile ba o motho a tsana le motho a botlola ga dutse ga botlotsi a sa batle o tlwaelwa a nna go ntsha mono go ntsha pone mono ke a fela o dutse le nna ke tla go ntsha pone mono o tsheya ka pokankane o sa gate mo tsoma ga tuwa ke ntate joele teng ka mona ka sweet matata ka mona ke karolo e nngwe ya bophelo eno
0: le sa di kgotso o lokise fela puo mongaka o lokise fela puo sia le moeng ga o romela dintho kwana jale ke tlile kile ka utlwa fela kanana e jale ke a utlwa ke ya ka thepo ya thekesela ya thekesela le tebele ke a utlwa gatshe ya thekesela hei o monate monate motshomo ga tua butle pele ke gopotse mone mo ditaba ke etse tjena re ye mabenkeleng sponkiponki e re etse tjena
7: tsana le tata le gao ga monate meso e tswala meswana re theowa dikalanoe mmogo le motswake ka tshela e motsho moratua labone labotlano go tswa gorreng ya bobedi go fitlhela gorreng ya botlhano isong gaga thakwete go lesedi FM.
8: Je Mono le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
9: Master V, ke hloka tine ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
10: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
9: Master, ke fumana ho kae dile ena?
10: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
9: Ke tla etsa jwalo.
10: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
11: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsa ntsela. Ka sesotho se monate.
12: Ke motlotlo ka dilotho le dikumo paletse kgodisitse.
11: Le ho fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho. Theoha dikalani le emotsho moratuwa ho lesedi FM fela.

watu wa uraspononono ah ulukile ulukile wele pitswa lokhosi ka dinthorontoro motse ke mane monyake versus brown ai so south monat a wane nan tata ka re sa tsene ke na le ntate di a seng moghani wa dinthorontoro re na le patrick nkomo bontate ba ba ganna company le ngwe di a se le ntate nkomo ah ma wane tsa ba bona ntate lo gologolo a khona mafifi yo khaser o sa tse we di lori ntate sitseo se skalo kalo ntate re thabile o le monate re kopana Patrick a rela bana ke ena manka le phalla phoumanyetsa jersey number 14 ke re ke ena a re ntate tlhole ku utlwa fela radio o tlo mo go bona di TikTok o mo a re bona ke re ke nna ona ntate mafifi sitseo se monate a kalo kalo gore ra ba rathaba ne re thabile o le monate ntate mafifi re tseya re le bala tso hletseleng gore dikapelo ho rona ntate mafifa a itse re kopana le bontate bao tango.

Wendy Mseleku ilobolo ke le ka fa new edition one more a day ho le sedi FM re thewa dikelane nge botso moratuwa mabiro ka ya rategang ho pula hore ka jeno ge ne ge bua ka bohlokwa le molemo o tsheya go dula o thabile kana go tsohle mme ho re ke ho potse mo le mo ditaba e motsho moratuwa ke ile ka re ho wena mabiro le sedi mme ka ka o kopa go tlo tshwara pene ya ho le pampiri ya ngwe le taba tsena tsa bohlokwa mafifi khotso ke se ke dutse ke qoqa le malome a re ya bakatsa tsileleng ke re tjo malome wena o sensitive hore yo ya ba ke sentse di malome a re go nna ha wena ke tla o phoqa o re ke sentse TV a go ke sentse TV ke mlungisi Shibane ka botshabelo West wo a bona motho wa holo ba ka tanzu goa bona ke ba ka tapi bohlokwa le melemo ya go tshea mabedi molemo wa pele kapa bohlokwa ba pele ke o fokotsa gatelelo ya maikutlo mo ke ileng ka re go wena go tshea o thusa mmele go lokolola ditho tsa mmele tse etsang gore motho ka nete o ikutlwe o lebetege maikutlong ebile o phuthologile ntlha bobedi go tsheya go ntlafatsa bophelo ba kelelelo ntho e ne e re bitsang mental health motho ya tsheyang gangata o ba le maikutlo a matle qeto tse ntle tshepo le bokgoni ba go sebetsana le mathata a bophelo ha bobebe ka boele gape e motsho moratiwa ka re go wena mamelo ya sedi FM go tsheya go matlafatsa mmele go tsheya go ka o thusa go fokotsa tsitsipano ya mmele le mesifa gatelelo ya maikutlo go ntlafatsa phalelo ya madi le go tsietsa tsamaiso ya mmele kapa ona masole a wa mmele go sireletsa mmele wa gago ntlha ya bone ka re go thusa go tsheya go thusa go aga dikamano tse ntle e na e botlhokwa golo gobane re a tseba ke nnete go tsheya go kopanya batho o etsa gore dipuisano di tsamaye ga bonola bobebe ebile ka nnete go batla go ba bobebe go thea setswalele le legato ga motho o dula kapa le motho a dulang a itshela ka nnete a dulang a nyakaletse e motsho moratuwa mamedi wa lesebeletso ya lesedi ka boela gape ka re go wena go tsheya go eketsa bophelo bo botle le thabo motho ya a nang le maikutlo a matle gangata o ba le bophelo bo o nang le kgotso le thabo he ke batla go bua nnete sea le moyeng ga ona batho ba utlwisang botlhoko jalo ka batho be reng ga ba fitlhile ditaba ke ditaba tse sa feleng ke ditaba tse sa feleng wa seba wa seba wa seba ele e be botlhoko ebe motho a ntate a sebang a bona motho a ntate a leleme ya qabanyang a leleme ona motho a ntate a leleme a le leshano yo aiaiaiaiai eo na le batho ba bo ntate ba leshano yo batho ba leshano ba leleme ba sa rateng o tshe ke batho ba dulang ba isa taba tse ga ona motlhang a bua ntho tse ntle ke ka ona ke batlang go etsa goeletso gore o tlhokomele motho a dulang a disa taba tse seng gantle metlhaen ga ona motlhang a re o mone kachela o etsa gantle kapa kachela o entse ntho itseng gantletle ke mosebetsi o motle ga ona motlhang a tshong jalo ga ona motlhang o bontswe tse gore motho eo ke motho a nepagetseng ka bokong ka mo o hang ga nepagala motho a dulang a disa taba tse mpe metlhaen tsa mang o itseng mang o etsang ga ona motlhang a re re thusa ba motho elo kapare motho a dula ga o dula o tsheya ga ona nako a ntho tseno ga ona motho nako a ntho tseno ga o le ntate le metlhe o ko ithibe o ikgalemela o le tshwaretsena le meleng o le shapetsene dintho tse ka etsang gore motho o dule o tsheya ke tse e latelang wa mmele ya tshebeletso ya lese dingwele fatshe di tla o thusa qeta nako e telele le batho ba na le maikutlo a matle batho bana o bere ratang gore ba positive ke ka bua le batho ba dulang ba bua ntho tse salo ka metlhano bona na gore o tla thapa o tsamaya ngwe ngoreile wa tsa gona le batho ba meka ngwe bona o batla tharollo ga o gutla o bona jalo o fapana le gore o fumane tharollo jalo o fumane mathata wa eketseng wa o qaka lo feta

0: matlafetse ke ena fela le mong a matlafetse ha ke tontsa bo ntse da se ghatela a re di se monda ha se ga nyama a thi moleko wa motho ntso uya a thunza ijella ka se dileng ga molata lo ga pela ga fitle mo fumana dutse ka botlo sa papa re bo mme wa ya re le go etsela ga mme re itime di jole motho na matsatsi a maga go thukae motho na selantsa ijella o ka wa tlhagi bitse bitsola e mwaneo ke mo paka le ka jeno tshintso tse ka etsang ho re motho le o tsheya ho qeta nako le batho ba nang le maikutlo a matla ho shebella kapa ho bala dintho tse ka bolang ho ithuta ho bona lehlakore le letle la bophelo le maemong a thata mme ke le ka re ene yona o tloesele mola ho yona ho ithuta ho bona lehlakore le letle la maemo a thata mo ke ileng ka re ha ke nengetsa tlhophiso kapa mohlomo dipatlisiso ka taba tsena tsa ka tse ke buang ka tsona ka jeno ke ile ka ikotsa lentswe la segwane le le reng finding beauty in the midst of chaos ho ithuta lehlakore kapa ho bona lehlakore le letle le ha bophelo kapa maemo a thata ho leboa dintho tse ntle tse motho o na le tsona o ka o thusa o tseye ka nako ngwe wa di sheba hore ma ke nna eo ya moo ke nna eo ena le sena le sane qaboe ho etsa dintho tse motho o di ratang o ka o thusa o tseye boithabiso mmino papadi bonono di ka o thusa nna ke motho e le goreng go na le mofuto o itseng wa mmino e ke reng ga ke o bapala ga ke bapala ke mamitse mmino ono o ka babaka se nna ke phesa ka mpafatshe ke phesa ka mpafatshe ke le mong ga ke batla batho ba nshebelele ke le mong ga ke tabile agolo ke batla go tsheya ke ba ntse ke itsheyamo ke itsheya nna ka bo nna jife tsebe ke di jife ka nako ke di sabile mona ke re tsamaya mosimane o jwe tsabe ke penya hore a o lujalo go we ikotlisa ba lo ikotlisa ka nnete go ntsha maikutlo a matle ka ikutlo thabile o tla qaboa go qoba le hudula o nahana ka mathata e fela bophelong o iphe nako ya phomolo tlo lokolowe o tla bona o tla thapa o ba le tumelo tshepo le kamano e ntle le batho ba bangwe tla o thusa o dule o tshe ke kopa onke mantswe ana hape ke a pheta o tlo angwe le pelong ya gago o tlhomong ga a tla o thusa o ka ngwela pelong ke wa lebala jale ke a ikwala ke tsa jena nka mantswe ana wa ngwele pelong ya gago ke tlo a bua ke iketlile ka mogong ka gonang ka teng pelo e thabileng e etsa gore sefatlhego se ganye mme go tsheya ke moriana o sa tlhokeng lengolo la ngaka ke a pheta pelo e thabileng e etsa gore motho kapa sefatlhego se ganye mme go tsheya ke moriana o sa tlhokeng lengolo la ngaka mme ke phethela ka gore pelo e thabileng ke moriana o molemo
1: o a ratwa.

0: moratiwa moso ya ke ka tšhela ke re ke batsosetlhe bakganni ba dinthorontoro ke basebetsi mmogo le nna mona le Outrans Harrismith ke ba lakaletsa mahlohonolo sireletso leeto le bolokehileng tseleng modimo a na ba sireletse tseleng mona ke tsose moaisane wa ka mane madikgetla ke ntate Madoda ke be ke re baai botlhe ba motse wa Harrisbay Edenburg ba tsoswa ke ntate Sephaka the big fish wa Harrisbay Edenburg ke mona Harrismith ka mosebetsi tanke ntate Kachela
1: mamela tshebeletso lesedihle o mametse motshomoratua kgetho wa dikelaneng re bometsotso ka marara ya bone mokgatlhelong wa go qetela e re tla ke re go wena mokganni ela tlhoko gagolo jwang mokganni ya gannang kapa ya tla gannang mmeleng wa Church Street mane Bloemfontein bakeng tsa fire station mono le mongolo ona wa 2012 pela digoboto e one o ngotsweng ka majwe go na le dikgomo mono go na le dikgomo tse ntse di fula mono ka thoko tsela ela tlhoko tlhe ke ya kopa ela tlhoko ke ya kopa mono Church Street Bloemfontein go na le dikgomo tse ntse di fula pakeng tsa fire station le diroboto tsena tsa mongolo pele mongolo ona wa 2012 ela tlhoko ke ya kopa
2: bula menyako mme o boloke jwalo ka boss build it fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela mefuta e hlwauweng fela promotion e qala ka la 24 August ho fihlela la 5 September ha thepa e sa le teng ho na le dipehelo Boss Deals di qadile build it fela
3: At Goli Khwane Foundation, you will listen to Ngwathe Spring Experience. Galari 26th September, Pes Letabi Stadium, Tumahule Paris. Ibini Saletati, Java, Mahu, Lim Crazy, Shandesh, Scotch Mapuma, Sanere, Nasi C, Njatestana, Questa, Lebabamba Mawangata, MC, Bachukada, Swamizi, Kula Box, 100 Rand. The Heke Libula Kora Yale Shume, the ticket tin Alaka 150. Copy ticket, ShopRite, Checkers, Sai Solisedin, Yetela website in Yaruna, www.ngwathexperience.co.za. Ngwathe Spring Experience, Arikopane Paris.
4: Hela, ngina kwa limo feste hape, mi hasi mkiti fela, kina kwa liketa halote saliba lihi. Otu wakala burubungu fitala kalishumilo mozo mungu mpalani, kwa na limo Green Park, Bloemfontein. Rikalela watano ka golf open hoseng, rifitel holovers and friends busiu, mi ribuele ka mkebelo bakensa afro soul and jazz, ripitela mafelo abeke ka gospel experience. Reka tiketa hawka jini ho ticket pro, limo mall ticket office, Kenworth Liquor Spa, kapa PKP, au filiwena. Limo feste riaka, see it's now or never.
5: Tsa mang le tsatsi ka jeno le tsa le sedi FM le nane ngla dikalani o tsho o ruwetse ipo
1: a 086 0303 084 le sedi FM dumela khotso dumela le ganda te
6: ke dinga ga ma vivi
1: amara ti mhlomphe
6: e ya ba vivi re di ga mola ka ga ma phosa ka mola ke tswe mo holwane wa ka ke re ka mojake mnyazi ke ga tswe mo holwane ke tshile ona ra maphosa ka mole ke ka mola ka utfile di ka ke ho tsale ma ke tswe mo mo reisi ba re ke se ho va se bongani mnyazi na ta diele mola ha morena ka ha morena thatani ka mapeng ka mola ke tsa ngwana ga itse ka ke tsibelele bolisile jo dira ba jwe ba ke ma wili di tsiga nena ga di tsiga
1: ntate ke le buile le sedi dumela khotso
7: ela motho mo ratwa
1: le ga e popi nyana hle
7: ke tsetse tsutsana na ngwana so
1: a bona ti popi
7: e ya hle ha ke ke susa men ni ka mana ka cross that ke re se thati se ba hle ke qetele ka ma wili se ka mo ka chimistine ke makhelano wa ka stress ke sa rata hle
1: bye bye manana le sedi dumela
7: Dumele motho magatwa.
1: Le ga popi.
7: Ke tene ka sekolo.
1: A mona dimanana.
7: Mm, bueno mo le bueno ke mang ka mana ka tumo de Paris. Ke go ka hoetse sa batho bana ba ratelang letsatsi. Tsetsa magaudi ke di tshege ka mana ka sekolo sa Zastron. Ke mo khotsa ka e mogolo go tloga sa sa le primary kwa. Ke re ntate tsholo sele se dikelo ka Zelkomo. Ke qetela ka masito le Santawana ka Magongqoko. Ke le ba sekolo le ba le se filmela ke bai.
1: A le khanyela ha o le setsi. Khotso dumela.
8: Ya ba mo tsumaratwa.
1: La ntate phela tle ke phela mo etapele.
8: Ah, ke phetse mo tsomoratu wa o bua le pitso wa le khosi ka dintshororo thoro motse ke monyake mane betse brone.
1: Kwaneso.
8: Emo tsomoratu ya re ke mathela wana ka ra motse wa Bloemfontein ke dule ka mo. Ke ntse ke Patrick Nkomo wa hola ka shekulene ke mogani wa Ntorontoro. Elias Rice ona hola maobane ke mogani wa Ntorontoro mafitsi. Katela ka mfumadi wa ka ke malebo a mohlomi ka mane monyake mane. Ke re mafitsi wa ke ba dumelisa ke pitso wa le khosi. Tanko.
1: Le sa di dumela. Le sa di khotso Le sa di dumela Le sa di dumela
9: Eh la mabibi
1: ndate le kai
9: Ono na ke tso tete
1: Pila pila meta pe
9: Abna te pole ke ke motho ana ya brisa ze le lanchi ka ile ka buso mo re na rantse ba di pole le ke a ke dire me mamuloi ka mana ke ipotsa o ka ena mtsa di mole bana ka po ka di pila ka po ka blue photo ya ke me mamuloi so wa se tso ke ka mara kana pe ka mo ya ke fetse bro ke re sikile ma changa ke mo tele ruo na ke ra plan ka mara ka mo ya ke fetse bro as bona le ga tshwe ke tatela ka tate sulem khale ka mara ka ka sa sala thank you bro no
1: ke ale bo mo ngaka le sedi dumela khotso
9: eh bro no
1: le ganda di
9: eh mo ndo tshwe ke mo ka mo hao
1: tabula
9: Yani tuman, abu rasanya kiki budi sore utin manis, kiki sore saka udia manis. Jenis biji manu, kau makan lagi terang terang. Kalau biji tu ada macam jiran ke yang rom. Kira ahula lagi mesti di tengah tak kita lepas nak auto saling tak terasa tu malas kita nak tahu yang awak dikasih tahu ni bukan ni pan. Isu ni kita mau buat ni lah, tak ada mau buat.
1: Alasan di mana?
10: Emu. Tsomo radua.
1: Pila moeta pele, khotso.
10: Yo pedi ka mawa la mae.
1: Ndade.
10: Eh, a tere masingwane. Le bakeng. Kintandore mamoloi ka ho pause. Be kintandore ndabiseng hampep tiketele ka. Ntlag, beris, ke batho ba ne ba hola. Ba kopela ke habe dinga seo
1: ntate ke le
10: motho wa tua ta hena mana ka mona
1: phela mongaka ke ya tsatsile mona ate akere
10: amen
1: ntate
11: motho moratuwa ntate mjale ka mona ka Facebook ke re ke tsosa ba sebetsi mo le nna ka mona ka di Toronto ya bo ntate e chaile hari mo ntate e chaile ke na kwa mago wa jwa lena ntate
12: Khotso mafifi kopotso sa mayola ra mokwatsi mampiti thabana le ka tlo malau ba ka mona ka tatle ka hlohlolwane ba tsosa ke le hlono no fokase ka mona ka hlohlolwane dango
13: hello mpololo ke ga tsa go tsosa bana ba latelang ke tsosa enji ga bohlale ke tsosa ka rabelo ga bohlale ka mane ka sekolong sa sotlong kwaqo ke re tswa chaile usi thuto ke le sedi e be ke tso sa ohle ba kwena ba mayane ke re tswang le hantle na ntse ke le hantle ka nqeni ba tso so ke mapase ka ga hlale forse ba ke mapressing a o ga nje fa mtango
14: e mo tsho mara tuwa go tso ke kopoetsa batho ba nale tsatsi ha ke re o bitse sehla mo shodi a tswa a phasibe ke re o bitse Richard Maikiso ba le masipale wa rona wa masilonyana ke re Dali Chopo ke qetella ka Ustubro ke maluisa bana ka ofela ba kopela ke ndenzene ka mala ka Bramford e ba le tsa se le bona te kwete
15: e mpololo e shapojwa a kite o thatelo ka mona ka ka molitsi fusion skoko ke tsa motlatsi se fatsa ke tsa le ile maseko ke tsa le sa mol mochizane ke ga batswe tshile bana ke na ko magwa tangu
0: mafifi mzwake wa tsiba ke nkirata o rufela ho wena mahlohonolo mzwake ke kopana le wena marangrang mona o etsa ntho tse ntle le maqheku ka nnete o shebise ke pisi morao ntate o tshwara jalo fela ka nnete bibele e re ho rona hlompha batho ba ihlodiputswa tshwara jalo mzwake Kintare Sephaka, Wydenburg, the big fish.
16: Fifi.
1: Ke lebuile kgaitsedi ya motho leshomelo tse re mo metsotso ka morora ya bone ke lebuile ga olotlhe ntate ke a leboa ntate ke ntate Sephaka ke a leboa golotlhe mongaka he ke ile ka etela maqheku be ke fetileng ke ntse ke tswela pele ka leeto le ne la ka la o etela ditlelapo kapa dimaqheku mo kopanang teng ke ntse ke tla kgwedi e fetileng ke ile ka ya dikolong go ya kgothatsa bana ba ne ba tlhopha sa matriki jalo ka batlo ngola ditlhatlhobo tsena tsa seka magaolagang jale ke ile ka nka leeto ka etela bana ba dikolo ke ntse ke etela maqheku ke tlo etela ditlelapo tsa batšha go ba kgothatsa go ba fa tshepo mabedi wa tshebeletso lesedi jale ke ya leboa golo maqheku wa kanke jeka le lebala tlo etela maqheku a fapafapaneng dibakeng tse fapaneng jeka mogaua ga masedi dilo tsena di etsa le ka botlhala ba rona kapa o rata gona ge di etsa fela ka baka la mogao butle ke tla ke gwate ntho ke ena malaika matswalo wa kete ka tsatsi la tswalo ka jeno ke re happy birthday ho wena tlhe mahlonolo ke yao mme o tlo ketekeyaga monate ke o rata ka pele wa ka yotlhe.

0: Kiri makamo le finger ke mreda mgiseng atsuwe ke re Osmaria majanka respect atsuwe nkotse maisela atsuwe bana ka ofela ba tswa ke zondi o mothabong Welcome Street ha ba tswa hle mo tsumaratu
1: mela spono di mela ponki ponki o kore ke u dise ngone so ke thapelo mahlatsane ka okni ke sa le ba lo ho tsosa tedi ka buka man ke sa jeng gabu ke sa le ba lo ho tsosa Constable Misetsi ka mane ka kwatlwa ka ofela ba swa ke go se magatsane ka mane ka tlhohlolwa
2: ba tswe ba phatsime ke mapela ka modiseng
3: mosake dumela ho lena la dikala neng ke patla tsa bana ba latelang fa tsena la le bogon ke tsetse malagato ke tsetse le auma ke tsetse le ana phakathi ke re ha re tsweng go sene tsa ke stam ka ka mona ka lethabo ja le ba danki.
4: Good morning, Mozoke. Ke mabinda ka maokeng ha batswe batho. Mozoke tle re tswe batho bana hle. Re tswe se Osmiri mna kedi. Ke ka mane ka a dire tswe ke tswe se Osbushi. Ke ka tle ka mema mgembe zulu. Ke re wake ladies. Ba be re tsatsa monate. Thank you abuti ke le butle.

0: mabelo tshebe letso ya lesadipile ke bolati yagolo jamali ba re every time mashomedi metsotso na le metso tsheletseng re ya goreng ya botlhano mabelo ya tshebeletso ya lesedi re fitlhileng nakong yana he mo re tlokena segotlhwaneng sa rona kapa re tlo bao le puisano le ka kamima go tswa go Imina Du beke le beke ge tshosa le go tlhalosa taba tsa Imina Du mmamedi o ipotsa lapeng mane gore gantle Imina Du e tswa kae Imina Du ke eng ne e thusa kang ka ona ke monyetla wa gao ka jeno o tlo o dule fatshe o nkepene le pampiri o tlo utlwa taba tsena tsa bohlokwa tse re dulang ka ditshotlha beke le beke nnya ka moima ka moima re ko amoela tshebeletso ka lesedimo ka ke a tshepa go gantle re tle ke o fe dithapo ke tseo
1: ntate ke lebogile modimo a o etsetse ka mogao o kgwetsa e kakang a e sala re fitlhetse re maketse fela rona dumela le bamamedi ba lesedi FM ba ntse ba thabile gaolo batswadi ba rona le bontate le bana ba rona ba dikolo fela jwana ke batla ke tlhalosa ja taba ya Imina Du ka kakaretso tshwarelo kapa motho a tse bona Imina Du e ka bake e thusa lebaka ke eng e thusa mafunana kaofela ke batla ke tlhalosa gore go na le molemo o bidiwang Sanalandia kana Sanalandia e thusa eng e re e thusa go ka thusa dipeine tse ka ba mmeleng wa gago le inflammation le go ka thusa stress kapa go ka improve the blood sugar ya gago kapa e kry-a ga o kry-a le gore ga ya nna gantle jaana mosebetsi wa Sanalandia cancer boost ke yona e motswadi wako o ratang jaana gape ga re tlhalosa e re ka thusa gape go lwantshana le viral infection kapa cancer and support immune system ya gago o lagre go botlhokwa tse bore ga o na le bo di-cancer jalo le malwetse a mangwe Imina Du ntse e support-a gore immune system ya gago e tle e bane le maatla a a sa feleng gape e re e ka thusa gape le natural sugar e leng gore kapa tsikiri ya gago kapa cholesterol blood sugar ya gago e ka go thusa gagolo ga re tlhalosa ka taba ya diabetes kana re sentse re bua ka cancer boost Sanalandia ke molemo le gore o sebetsa ntho tse ngata gagolo mo mebeleng ya rona jalo e re o tlhalosetse ka ntho e bidiwang African potato ba ba ngata re tse re bua ka African potato ga re tsebe mosebetsi wa yona gore ke jalo e re ko o tlhalosetse gore ke eng African potato e le teng ka gare ga Imina Du ba re e thusa gagolo immune system ya gago le go ka thusa gape go manage cholesterol bolwetse ba mafura go na le ntho re bitsang gore bolwetse ba mafura ka lemere seke high cholesterol jalo African potato mosebetsi wa yona go etsa jalo ka ntle le foo ba re o ka fitlhela gape gore immune system ya gago e ka ba le matsapa ya inflammation so ra re Imina Du ntse e kena foo ga re bua ka African potato then re na le molemo e mengata gagolo re tla re tsala re tswela pele re e tlhalosa taba ena re na le blueberry blueberry e sebetsa eng o utlwa motho a re go na le ntho e bidiwang the antioxidant jale blueberry e na le maatla a antioxidant ore e a thusa go arthritis le go support-a gape ear health ya gago go ra re e ka thusa go ka support-a botshelo ba gago gore bo nne gantle ga re lebelela gape go na le ntho e re bitsang di-proteine go na le ntho e bitsang di-multivitamin re na le di-minerale re na le supplement re na le calcium re na le magnesium re na le manganese sodium potassium go na le iron and sulfate iodine re ba le molemo o mongwe o o bidiwang gore ke alpha alpha alpha alpha e support-a gape di-vitamin c le di-minerale tsa rona le rich in vitamin c e le e ka e tlhokega mmeleng wa gago tsebo gore ga o fumana ntho e kwetse fela antioxidant e sa tlhalose boteng ba yona ga se gape o ka e dirisang gobane ga ena o thusa letho gobane Imina Du e tshwere menontsha kao fela e tlhokang ke mmele wa gago e kapa ga o robale gantle e kapa ga o je gantle e kapa o na le allergy kapa go na le ntho tse ngata tse tshwenyang mmeleng wa gago ditswa ke diteng ka gare ga Imina Du tse leng e ka kgona go ka o thusa gore momamedi wa ka o tlo o phedile gantle le ba o discam go na le specialist e le gore ga o reka ka 250 tsa bo fitlhela botlo tse pedi tsa di-100 capsules jalo o na le nako ya go tsenela thulisano ka yona nako eo ya gore o tlo sebedisa nomoro ya rona ya WhatsApp number e le 066 400 5505 ga o tetile go reka Imina Du o tla sebedisa killer slip sa gago a bo o kwala les godimo ga sona a bo o se nka photo abo romela WhatsApp number e ro file yona ha jwale. Nomoro ena ka mo ema ke 072 73 88 244 kapa ya Kimbo ke 072 59 50 198 ya kantoro ya rona ke 012 546 98 abori 22 o ska le bala hore bophelo bo monate bo teng go imina tu batswadi go sane kopana le nna maraba pharmacy mo ke tlabe ke tlola ke re buy one get one free le ka mokebelo ke tlabe ntse ke re buy one get one free batswa ba ntse ba mamedi ba gago batswa ba re utlwile o na le ntate mane ore o ya fitlha ba le ntate re kene re tlo reka imina tu gore ra tsebale ya re thusa rona tsholo ka batswadi. Ntate ke o lebogile modimo wa etsetsa ga monate ka re kopana bekeng ya tshwantse tsena bo mme national day ya morapele modimo jo
0: ngaka boima ke lebo ile go le mongaka ka nnete o di boiletsa tlhaka e ba letsatsi le monate mafelo beke ya tlhonolofetseng
1: go tsewa o tshwere menadi o tshwere ngaka e e tena haholo
0: dikgomo
1: dikgomo da
2: o a ratwa o a le lesedi FM
3: ya mafifi o wa tsosa so se botle ba se bitsikise tsa le bona mona do go pojo tswang tswang tsanye ba tsosa ke thabiso dugane ka mona ka dikgete thank you mafifi
4: mmele mo tsho moratuba o kore ka jo kona ke tsose ngwane so ka mane ka open wa hola ke thapelo mahlatsane ke re hola wena ngwane so bone tsedintse ngata ke ka mane ka ka mo emaneng o feel makwatse ke tsose sa jeng ga buka mo re a tswe a patime ke tetele ka tso sa ngone se ka mane ka Blue Fountain ke le rato mahlatsane ke re constable tswa wena ngone se busu busile ka ofela ba swa ke go se mahlatsane ka mane ka hlohlolwana
5: has emotsong ona me dumela se a kontumele ke tsose German mofukeng yena o parliament bana tswana qwaqwa ha ile opa mantsi le yena o ntale parliament bana tswana qwaqwa ke keteleka le re kuthukwa yena o sekutlong thabana tswana qwaqwa ke tsietsi mkhlanyane ke qwaqwa ke le botle bona
0: ke le buile ngwane le sedi dumela
6: emtsho magatwa
0: le kae manana
6: ke teng le ka tsara ka tshwelela nga ka kamena ka phathe
0: Moratu.
6: A ke se ke matshela ka mme tsone ka mo ntse ba ntina tsoe. I tsene thamori fike re ntate le bese ya tsoe. Ke ka rona ha mane mo tsengwa di futhuleng ke re ntate malfetsane. A tsoe. Ba ka tloga ka tsale bo ba tsoa ke mme mang ka mo ne ka process.
0: Ba ba ngwane so le sedi.
7: Restock a ba tsoe ba tsho.
0: Kwete.
7: Ba ka tsala go tsoa ka ngwana.
0: A mona ati ntate.
7: A mona ati mme. A go ke ke tso se na se bona hi tsumana na wane mme ngwana o fela hi tsumana na wa tikisa wa tikika ka tsine ka shiko yena ke bongane madinga ke tama ye ka bana ka bhlukum betle ke tso fetha ba mokabane ka bana ka mtsikuwa ke ketele ka mo jana fa mtlugu yena ka mane ka bhlukum ka allo so mani ke re ga tiki ding thank you ba ke
0: ke ya le bo mongaka le tsedi dumela khotso
8: ba tsela mzwage
0: le ga ndati
8: hanje le ga
0: phila mo tapile
8: o bua luka tso u je a o tsheke ba tsheka ka mane ka midrand ka Gauteng ka mane ke tsheka motlai ka Gauteng midrand ke tsheka le makarena ke ketela ka tawane ba tsheka ke nna dika tsheke mwana mme
0: ntate le sedi dumela khotso
9: e motho mratiwa
0: le ga ngwane so
9: ke e motho mratiwa
0: ka mona timo etapeng
9: ke tona do ga ratanda
0: ga mnate
9: a ke tsheke ba le tsatsi ke re tsheka mo ka Frankfurto ke le tsona no plaki ke ketele ka manhlapo ka moka thona thank you motho mrodiwa
0: nke mongaka le sedi FM dumela khotso le sedi
10: yiba ntate majabajaba o pitse kwete
0: majabajaba o pitse nka utlo wena mongaka
10: ke monnati mbanda o kore kitso se mampo iga ka ku ka botshabelo section 1 ke re paballo sello ka case section ke ketele jolo ka makumane fumane ka mana ka di section ba tlo ba tswa ke fusi ba pakeng ga Boston thank you kwete
0: nga ka le shumele metso tsela tsimetso tsore o reng ye bohlano black 5 for barajola pula yana

0: hauntsen o le bophelong bona. Mo mamedi o nka keto ene pa hetseng ke ntho e thata. Hangata matshwenyeho le ho tshwenyeha di etsa hore motho a hloke ho nka diketso tse nepahetseng mme hona ho fifatsa pono ya motho jwalo ka polelo e bolela e reng o ke ke wa bona patsi sefateng. Ka baka leo, motho o ipeha kotsing ya ho se kgone ho fihlela qeto le hona ho nka qeto e nepahetseng. Mokgwa o mong fela o sa foseng momamedi wa ho sebetsana le boemo bo kang bona ke ho nehelana ka ditaba tsohle, ka ntho tsohle, ka tsohle esitana le ho nka bowena tsohle tse o tshwenyang o di ise ho Jehova Modimo wa hao. Nka tsohle o di tlohelele yena ka sebele sa ona. Mopesalema o re, ke utlwa ditshepo tsa ba bangata, ke tshoswa ke kanna tsohle. Batho ba nkunuta ba le mmoho ba rera ho fedisa bophelo ba ka. Empa nna ke tshepile wena Morena, ke re o Modimo wa ka, e ke beha moya wa ka matsohong a hao. Dafita o re, tumelo ya ka ke wena Modimo wa ka, tshepo ya ka ke beha matsohong a hao. Momamedi le hoseng ha letsatsi la kajeno, ha ke tsebe se o kopanang le sona bophelong ba hao. Mohlomong sera se ya o rera ho batla hlooho ya hao. Mosebetsing ha o monate, ka tlong ho na le bodutu fela. E re ke o hopotsa mantswe a buka ya Deuteronomy kgaolo ya 28 temana botshelela ya bosupa e re, o tla hlonolofatswa ho keneng ha hao, o hlonolofatswe ho tsweng ha hao. Jehova o tla etsa hore dirata o tse o tswelang matla di hlole pontsheng ya hao. Di tla lefutuela di tla ka tsela e le nngwe, mme di tla le dibalehela ka tsela tse supileng. E tsena tsohle di tla o etsahalla ha o ka utlwa lentswe la Jehova Modimo wa hao. Wa itisa ho etsa ditaelo tsa hae tsohle tseo ke o laelang tsona kajeno. Dumela ho nka qeto ya ho latela tataiso ya Kreste le hoseng hona ha letsatsi la kajeno, momamedi, jwale le ka ho sa feleng. Amen.
1: Moruti badirileng motshekwane re a leboa mohlanka Morena ka mantswe ya monate. Mabidi a tshebeletso ya lesedi hantle hodima hlogo go reke ya bohlano mo ifoma kumane ya mona le mane mantswe mofokeng ga itsena motho dithapo ke tseo.
2: Ke lebohile haholo kgaitsedi ya ka e motsho moratuwa Mamedi ntle le ho senya nako ha re lekole hore re tsewa ka difeng makumane o seng ona.
3: Jwalo tha eme 3 years and jwalo mothako ke batho bana ba itshebetsang fela kgone ho sebetsa kgone ho etsa nix ha o ka go tshwara garafu ore wa sebetsa pipe yane ya tswa senyima.
2: Sesuthi haufi le sealemoya sa hao o tla utlwa sello se feleletseng sa mo Mamedi enwa wa makumane le thuso eo moifo o mo fumanetseng yona. A thotse ding motlatsa hloho ya lekala la motlwela Firoz Khan o tibetswe mosebetsing. Hloho ya mehleng ya lekala la diphuputso la Hawks bo emong bana ha Dr. Godfrey Lebeya o amohetse ntlha ya hore hona le lesedi leo a sakang a fana ka lona ho maponesa nakong ya letsholo la ho phenya lapeng la moqosuwa Nyabeng ya Polao ka Tiso Katie Molefe ka kgwedi ya Tshitwe ka selemo sa 2024. Afrika Borwa, Lesotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matjhaba, dumelang le belephele. Nna lebitso la ka ke Mantshebua Mofokeng, ha re teane ka moraitaba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di ballwang ke Ntsane Rantwa.

خوها breakfast. Well, listen, yes, and listen.

Paz. Ya no. Ke tsene tsa dipina tsa re ba ka balo pense ke dubelang ka nnete. A le ho hle mo abina nteng batho ba thabela ena ya umoya wa. Re ba ka balo pense.

0: le motho a bi a hlalusitse monate re ha ya batho ba ka re bana ba ba pala re ntse ba pala tjena batswadi ba rona ba le ba tsamaya ka ditekesi ba bang ba ne ba ya ka maoto dibeseng go sena ba bona ba khutla ba le metsi tjena ba tshetswe ke bana o ba ngwana o na tseba hore hey tsha moholo ke ya le ba pala le thakatsaka la ka utlwa hlalusa monate re ha le wa ka utu dilemo a tsamaya ka tekesi a tsamaya ka besi ya mosebetsi na sena go khutla le metsi bontsha hore bana ba ne ba tlile ba hlompha haholo o etsaetseng o senyeile kae Afrika borwa re be mofelo re gane ya borobot the biggest one to drive ke tla kwa breakfast show le seri ya fm twa sapa tukara janito le chepate mane re amane go reng ya borobot yo ga setharo ka ofela moipa makubana mona le mane a etsa mo phomola le tla khutla le se le khutla hela ke a tseba o sale le tlabele le teng le la bohlano se le phetela jolo bekena le tlala mo mamedi ditaba a o tsetsa bo madlanga ditse ditsamaya sa bontate khane re tse re di utlwa ditaba e ho ngata fela re bone bo di big five ya ne khalontso bua ka yona o hlaiswa sinepe sa big five eno kgetho la pele motho a bona hore ya ba ntse ba bua ka cat matlala tjena ha yo big five eno kana ona le batho ba ntse ba bua ka opola ba re eh salmonyane a mpora ka ba big five eno big five cartel ba re eno ikotsi hampe boss afrika borwa re ba bofelo re ga bro bomo na ka le bitsa ke mgaga ke tlhela ka ba two star kada boy tumela nhle
1: Tumela hlamba mera tsabela tso ya lesedi jora kametso tswidula tsena ya le shumela metsoro bedi e kamera ora ya botselela tagwa breakfast show ke le nana o sa jwetse tse gaitsedi ya ka kama fulufulu la bone bekeng re kena re sentse re ikonka jwalo re re ha re wotle ke ya rona nako re lo ebe ya mane ho reng ya borobong hlamba mera tsabela tso sel fm jolo ka le la bone tsena wa tseba go tsena tsa kgwebo ke tsona tsemelo mong ya rona ha ka kan re sentse re kene kgweding yona yena ya bo hahlaudi kgweding e leng gore dibakatsengata sentse di phatlalatsa mekete fapaneng dibakatsengata sentse ehlile di etsa dintho tse e leng gore di tla gogela baeti tabagolo e le gona gono gore batho ke re kopaneng gapetlhe banna tsatsi le tšhabile maemo a legodimo ka nnete a fetoile ao re a leboga mmamedi ya tshebeletso ya lesedi fm ga re otle ntho ena renke re lo ebeya mane go reng ya borobong ka leno ke go amadume ke monono ke ngwana bra chipa ke re hallo
0: patela ke ka shout e khaitsiri ya ka ka tshele go tlo utlwa ditabatsa IEC wa ramamedi go tlo buisana le bona e bile hape re gwatla motho chapat re rudube di sebo swa ka tshele le kae
2: kama hao le ka ka jeno chairman le wena DJ le wena comrade Jonito
0: ha ke tsebe ditlabathantse di le pedi tshe jalo ka sehla se fitileng Orlando Pirates ba Melody Sundowns ka pa o tla ba letsedi ke bona sekukuni ga wena chapat e hula ka thata la fela ba petse antle se se tleng ha ke tsebe ya mazulu ye mejwang fela Sundowns Orlando Pirates ha ona e hleng ba e bontsha go khotlisa
2: ke nete chairman o di bone me ke hopola hore di tla dula ntse di le tsena la fela Orlando Pirates tla qatsuwa
0: he
2: Orlando Pirates tla qatsuwa ngwana mme ke shebile ba hlaba dinthatseng ata ha ba hlajwe dinthla Sundowns e hlaba dinthatsenyane mo tlamele be hlabile dinthatsengata e dula e fetola dibapadi o sa tsebe bothata bo ka jwale inconsistency yone ke yona e tla etsa gore ba iphumana ba sale ba le ka mosing
1: bonyane ga ba hlajwa dintlha maoba
0: babedi a reetsetse
3: Tsatsi la rona la tsalo le maemong a lona a kolleileng ka di major birthday deals. Se jalo ka 1 kg ya Clover Bliss Double Cream Yogurt ka $39.99. Le 500 gram ya Rama 70% Fat Spread ka $27.99 fela. Di solo di fumane a mabenkeleng otlhe a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 6 sa September 2026. Ha Shoprite fela.

0: mobility. Se ka itheka morwalo. Le tsa go ba le hara ba mamedi ba thabisang ba o ba barata. Ka mona etsa o monnate le le hlaso la ghetho ya bona. Ina, ke tsa go wa go le di FM. Ke mo lelwa. #gwatamo
1: Nang se di thwasa Albertiste mo le bona mo di kamarako mo kutlano mo ke khotla moradi wa ka ele maleswane marako e sekolo manene bangane manene ke mo khotla ka pina ya ereng e se babatso re se ke kana e amamela mantso e pilo na hantle ha bana o fiane a tla ba feela tsana le yena mantso a lono e ke mo ya morata nga holo a tshwalo.
2: Thank you.
3: Hello.
4: Ke study a nesi mbongani ke selmo sa ka sape.
3: O tina le ya mo ke tshaba. O tle
4: ye. O wa sha se ni. Wa ni tse. Wa tsaba ha mona DJ.
5: Ha o bana. Le tsaba ha mona tika. O tsebe ne ke le bongani mono ka moqebelo ona o.
3: Eh.
4: Ka ni.
5: Ho na nesi.
4: Ho wa fumana nna he mso mo nge bo thwetse motho a hlaba nga mina.
5: Ho na nesi school mo. Ke tlo le chakela nursing school le phe ha mona teka mo ka di rumo
4: assembly ke kopa o tle phe ha mona te e bile ba bana teng ha re ya weekend
5: eng ke
4: o tsiba lo phe ha mona te west
5: a eh o na le motho e ke tla mo famola etsa mono ga o jwetse ha ketle.
4: Okay, and that about
3: la pe ke kae
4: ke kutlano eng ke two.
3: Yeah, re na le tabatsa ha o mamela mo
1: man se di tsa Albertist mo le bona mo le kamarako mo kutlano mo ke khotla moradi wa ka ele maleswane marako e sekolo manene bangane manene ke mo khotla ka pina ya ereng e se babatso re se ke kana e amamela mantso a pina na hantle ha bana o fiane a tla ba feela tsana le yena mantso a lono e ke mo ya morata nga holo a tshwalo. Thank you,
3: Mamzo.
4: How about you, Mada? Say,
5: Mada.
3: Mada, Aroma Melody, Mansua Pinaina, Muna Mamela, hey.
4: Yalebu, I shiver at you.
3: Let's ask Lemon that I said, Yaka. Take
4: the
3: way. Asababato, Steve Kekana. Then Anakoyote, Huatamutu. Listen, your family, the biggest about the drive. And my Shuma Mabidam to me, and I fell a bit so.

0: no. Oluse, goreng kamata, testa pelo mona. Don't forget to pray, aka Anati, it's about a thing on the City FM. It's a tidland, El Shemele, Mitsu Mitlano, Kamara, Yabusuba, Tahua Breakfast Show. Trust about to cut a radio 87.7, so 106.6 megahertz. Kilabuneka Jeno, Kwediena, Yalueti, Halamatati, Amararo, Milta Hopola, Taur, K20, 26. Come on, somebody tell us in the FM. My fellow Ghana Baker, but we're going to take a net barrier. On a mikiti, yeah, it's about a little runa. It's a little tricky, like a tie. Chara la gun, kill it. Get up a fella, yo, get it up. Who fit to a ha? Hana got a silly. Rena Konyonayani, Yasilim, Jolo Kaulichina. Business Thursday Milika Jeno go sheba tsana tsa kgwebo e bile re le kgweding ena ya botshaba kgwedi ya bohatlaudi ntho tsa pedi tselong gore di a tsamaellana hangata bohatlaudi botshietsa jwalo tsedintsa di hlaiswa tsa botshaba tselong gore di rekiswa ke batho ba fapaneng jwalo ska ba fetwa go tlaba go buisana jwalo le Dr. Lucas Moloi le yena a tlo re fa ditaba tsa hore hantlentle ke dife dikgwebo tsena mme le menyetla re ka e bona jwang re bone ho nyolwa ha theko ya mafura maobane ai yona ka nnete e nyoloile ka tsela e tshosa mamedi wa tshebeletso ya Lesedi FM sena se etsa hore jwang kapa jwang re le setšhaba re tshwanela gore motho ka mong o ko dule fatshe o shebe meralo ya ya ditšhelete hantle o shebe gobane jwale ditšeo ga di nyoloa tjena ke ntho e leng gore ama dintho tse ngata mme o botlhokwa gore meralo ya rona ya ditšhelete re etse bonnete ba gore e tsamaelelana le maemo a ditaba a renang gore motho o tlo seka iphumana o le tsietsi taba ya gore tšhelete ya gago ke bokae e kena ha kae o e sebedisa jwang ke yona e tla lepa gore na o tla feta jwang tsietsing ena eo re leng ho yona
1: leshobala ba tsetso pele mfela betsetso re fegeletse ora ya bo super mokgatlhelong wa bobedi wa the biggest money drive sa go breakfast show maobane e ke re ke shebile papadi ya Milton le Milford le Masandawana ya bapala Milford ya bapala ke dumelana le Chepati ha tshware tsengata etla di gama Milford ya bapala fela he maobane go nne go bona boiphitlelo wa gona go bona gore maemo e Sundowns le ngona ka nnete ya fitlela ka lehlonolo ya sebetsa ka thata Sundowns ine itwanela Milford fela ka nnete gona go bona experience ya Sundowns na le bone se ke bona e ka re boxing le ka re boxing bo kila bona motho a qala a qala ka mafulufulu ha ntse ya nako bona mogathala hore a wa gathala jwale Milford ene le jwalo hona le mone se ke bona hore ba gathala ba ne ba pitetse Sundowns wa holo ka nnete ba ne ba itwanela motho ka tsho jwalo ha holo ka rolong ya ne ya pele le apela batho ba bangata ba ntse ba lla jwalo ka ntlhapile ya Sundowns re e Modiba o entse ile a go tumetsa sepapadi sa tate a re na VAR Afrika Borwa jwale tse dingwe tsa dintho tlo tlameha go dinke jwalo botlhoko ba teng ke bona bono ba gore tse dingwe tsa dintho ge dinka di le fela jwalo fela he Masandawana a fetile maobane ka ntlha tse pedi go noto jwale Sundowns le Pirates se di bapetse ntlha tse papadi tse tlhano ka bobedi di gapile dipapadi tse nne ka bapala ka o lekana papading e le nngwe ga ba so latlhelo ka bobedi ba eme mane ditlheng tse lesomela motsomeraro 13 points Kaizer Chiefs le yona e ntse lwana e maemong a boraro re tla e bona e bapala le Siwelele mafelong a beke nngwe ya dipapadi tse tlo ba boima haholo gagolo jwang Siwelele sona ka bo sona ntse se sa bapale hantle Siwelele a e bapale hantle ka nnete ka nnete ka nnete motho e mongwe a ka re ga o tshwane ba tla ka di-draw eng o tla tswa ka di-draw di-draw di tla o ntsha draw e bolela ga le bapala ka o lekana e bolela o latlhetswe ke ntlha tse pedi mme gangata o bapala ka o lekana lapeng motho wa ipotsa jwale ga o se o se lapeng o tla bapala jwang papadi ena na ya bona ba ne ba bapala le Chipa United le ha Chipa e se ga wa tlameha gore o latlhe dintlha o Chipa United a itlile Bloemfontein tšhe o ka tla ka draw ga o ile o bona kwana lapeng re lebeletse gore ka nnete jwang kapa yone jwale e le ba papadi e maatla Siwelele le Bloemfontein le makgosi ba felong a beke ka Dobsonville Stadium re tla e bona e tsama jwang ke leshoba la botshe ro babetsotso fa letse ora ya bosupa a re gutla fela re rutlwa sepedipete ao sedibuse marumo mangau metro mosa magalema City of Joburg fasa ka mane ka ekurulene o kobedi mogeseng
2: kaofela re tseba tshotlego ya nnete o bula sekhafthini sa gago ka mora letsatsi le a boima selata sa papa le nama ke sona se theohelang ka nako ya lunch empa o setse o tobane le mafura a matinya a batang le go ba manganga o leka go ba ina metsing empa mafura ana a gomaretse ka manganga jalo ka lemadi le robegileng la taxi. ha mafura a le thata jwalo o hloka ho matla ho fitisisa ka Sunlight Ultra Power o fumana matla a mena haneng ha hlano a ho thefula mafura e sita le missing a batang Sunlight Ultra Power e etsa hore o hlele mafura a manganga ha bonolo
3: o tsiba pale e tshwanang le ya hae ngwana na ya sebetsang ka thata ya na le ntoro e kgolo toro ya hae ke o aha kgwebo ya hae ya disaluni na ebe o tla fumana tjhelete ya ho qala ha o hloka hale hore o emele dikgwedi ho tseba deal or no deal south africa ke mo maphelo a ka fetohang ka pele fela e ka ba 1 randa kapa 250,000 randa kgetho e le nngwe motsotso o le mong ntho e nngwe le nngwe e ka fetoha sohle di etsahala ka nako ya nnete O seke wa fetwa ke deal or no deal South Africa. O tloa ka mantaha ho isa labohlano ka metsotso e mashome a mararo ka morao ra ya bosupa mantsiboya ho SABC 2.
1: Shaba ba bena ba tsama fela ba tsotso re fela tsora ya bo supa di buse marumo manga o metro. O buse go rengye di tsama jwa manga o metro.
4: A ke bo rekile go khara skiri me di se ba mo di batla go apply first show. Ya se pete pe sana ka mona ka manga o Bloemfontein mile wa Springbok ka mane ka pela fana primary re kopa go ba tsedi ba rona hle ba paka ma makolo ya bona ka mo ba kwa latsela jole he sepetipeti se se di se ka mane ka dike stalle na mo le le tshwe ha ba khone se se ne dira ka mono ka ba ka la ba tsedi ba paka ma go le ya bona ka tela ka tleng ka mono kopa ba sa ne ba tsa jalo o feta mo le go tla mo tsama nga o di tla le kopana ka jeng nana ka mane ka brown fisher building jola ka ne se ke tla le tsisa o mila wa chas ka ke tsa prison plant na staff di bias ka ke la holo ya motse masaf pa ke tsena se mandela drive le henry ha mol na se mandela drive pa ke tsa prison plant le masaf a e di ba rona ba tlang ka di kantong tsa masipala ha ba na kona go tsebetisa di packing tseo ka monono tsole ya re go ba tsentse ne bile e na ba ke go bloka makolo ya bona o feta mo ntse se tsala ntle ke le ba khada sa go pala sa o sane
1: a re go pala o sane wana ga itse ya ka re le boya ho lo ba shoma mabedi a metse me le betsotso ka bra ra ya busupa mo sa magalema city of joburg o smosa o renye di tsama joan city of joburg
5: Bas kara ke di medise hape ba mamedi ba batle ba CD FM re se bane le sphetipeti se pitetswaneng mane Henry Port Fitter le Dorin Karodi Port N1 North Mahareng a Maraisberg le Gordon Off Ramp ho N1 North Mahareng a Parkview Interchange le Alandi ho N1 North Winnie Mandela Drive e bile ngona le kotsi ya koloi mo re kopa bagane ba tlhokomele hle Republic Winnie Mandela Drive ho bona hala sphetipeti se pitetswane le teng hape ho tsana le M1 North Mahareng a Car Street le Empire Kamo N1 North Moroka Bypass re ntse re na le kotsi ya ne ya truck re kopa bagani ba be le mamello hle hanti di roboto tsona di sebetse mane Linden Road le Glen Eagles le Vaal Road kamo Emarantia Extension 1 Louisbotha Avenue le 8th Street kamo Orange Grove Louisbotha Avenue le 6th Avenue le Lois as Ellis Avenue kamo Houghton Estate Ntemi Phidiso le Kirk Street la Mall hape le Rahima Musa le Ntemi Phidiso kamo Newtown ho feta moche go tlhokisa mahantle re lebo JMPP JRA ka tlalego ena
0: Go le bolana ngwana so be le letsatsi le monate mabedi metsotso idula ho ya mashuma mabedi ana le metsume raro ka mara hora ya busupa o ganne hantle hle tsile mbono jwalo ka rentse ro eletsa jena hore ho etsa lang o kae me re sentse ga tshwana wena ke nan sekolong tshwere di ntoka o fela ke di homework e di entse ha o le wena teacher e le wena mistress ba tsho ba re etwasa rona bana ba rona ka nete ba re fumana sentse ga le teng kwa no sekolong ihle ge ba emetse re sentse re tlo ba sebeletsa ga batswa di ba bona ba re fumana kwa le lona ka o fela hle ba tshetsa dikolo tse fapaneng ba phehela bana ba rona ba hlwekisang dijarete tsa bana ba rona ba tshireletsang dijarete tsa bana ba rona lona ba re thusa di garage mo di kliniking tse fapaneng jwa lokale sentse le itukisetsa o amohela bakudi ba fapaneng ba bang sentse ba leteng re a le bohle ha o mametse tshebeletso ena le CDFM butla re kopane le kobedi mogeseng re utlwa ka mona ka ikurulene se phalla jwang se petepete kobedi khaitse dia ka a re boela re o amohela hle ho reng ena ho etsalang ka mo ka ikurulene
6: ke a le bua khaitse dia ka mothating wa le dikoloi di thulane mane se bakeng sa street view mo mekeseleng ya Dr. Masipa a tsika mane ka prosedi di thulane tseleng ya Rietfontein ke pela box shop tlokomela mogannene mo mabone a laolang se bebeta tseleng taolong e ba le tshwala o MIB le a re fanang sebaka a re buisa ka le tlhahlamang re le boha EMPD ka tlale wena
1: a re le boya go lohle bona ntate ba kgaseng mo tlo rona ke Dr. Lucas Lucas Boloi ma tshwa ma bebe ba tshe tlhare fela betsotso pretse ora ya abusupa Dr. Lucas Boloi la bona le leng le leng wa tseba ga tsheba tsena tsa ke tsa kgwebo me o ba e ba ena moeti wa rona jwa le go tlo bua ka ga shebile kgwedi ena ya botshaba re tlo utlwa ka kgwebo tse lefapheng lena na la bonono le botshaba re tlo utlwa fela gore ke difeng dikgwebo tse tsa mofuta o jwalo Dr. Lucas ke ena motho wa tsebang la bona le leng le leng jwang kapa jwang re kotla le ena a ke tsebe kgaitsedi ya ka ntate re mmotsitse ka nnete a ba re etsetsa wa IEC a ntse re buisana le ena pejana mane motlhomo mo mamedi na soka mamela ntate fikile moya re ne re bua le ena ke general manager ya communication ho IEC Electoral Commission of South Africa jwale ke la ka mmotsa potso ya megatlho o e tsalang ka megatlho e leng gore o fumane ya gore ga ba kenya lenaane la bona ka nako re ne ke mmotsa jalo gobane go sentse go na le menyenyetse e ipetsang gore go na le megatlho e ka reng ga ya kenya lenaane la bona la lenaane la bona jalo ka re shebile le dikgetho tsena tse tlang tsa di-4 tsa November ka nako e ne beetswe jwale ka re tlaba mathata le a fela ntate la tlhalosa gore ehlile ba beile nako mme ga o sa etse jalo o tlotse molao megatlho e amegang e tla amega ka tsela ya mofuta o jalo ba na le gona gore ba ka lekgotleng le etseditsweng ditaba tsa mofuta ono la IEC ba lo ipiletsa mono go utlwala gona le megatlho e leng gore ka re shapuwe ke nako
0: ke mo tlile hantla etsa mohlala wa sefofane mohlala o motho a ke mo tlile etsa mohlala ha a re ha sile
1: e
0: kada sile
1: bana le ho thiba sesotlohe ya kere fela nako ya hore
0: be sesotlohe wa bona ska sa ha kula he ka ma na le he ke nngwe tjena mamedi e kenang ka sefofaneng e tswang ka ga
1: mohlala
0: e ya le mating la sefofa wa bona ba hakolla ba hakolla heke yeo o yeme tsena festereng o se bona
1: aba so semiswe
0: se so tsamae
1: o tla ba o yeme
0: sada ha ke fihli lata sefofa ne se kwa
1: ha nna nkile
0: ha ke fihli
1: ba kwa tile ka mani ba a tshe re metse wena ha nna ke
0: sada ke batle matata nkile ka siwa ke sefofa me ke ya islandan
1: e
0: ile sona fela tsatsing le ya feta gig
1: be fetele chalet ya
0: ne ke tla mo ya feta ba ga ya sotla e khutisa he account ke
1: le ticket ya sona for fantasy
0: go
1: jwae le wetse we
0: tsala jalo ka hlalosa hore ha isa le babula hotwaneng gaitse dia
1: a o hlalositse ka nnete
0: ha isa le babula hotwaneng
1: bona le megatlo thengona le mathata

0: sa meralo ya dikgwebo le tsamaiso ya tsona se tshogon sa business chart ke molelo
1: sigile sa o sia wa Dr. Lucas is for funny
2: Dr. Lucas,
1: re khwedi ga botshaba boso ya ka khwedi ya botshaba wena ka wena ha holo ge shebile kgwebo mo re a bua ka yona ka dithotse ngata tse fapaneng le kgwebo mo khwedi ya botshaba e bohlokwa
3: khwedi ena ya botshaba wena ka re dumedisa ba mamedi le mo ifofele tse ka ofela ke khwedi e tso seletseng taba ya ane ya dikgwebo tse tlasa le fapalena la bonono jalo jalo batho ba sebedisang matsogo a bona batho ba etsang dintho ka matsogo a bona jalo mme menyetla e mengata wena khada lefapheng lena la kgwebo ke mane mo re tlameileng ka kgwedi ena e shabanele tsa botšhaba re tsoseletse dikgwebo tse itshetleileng tabeng tsa botšhaba.
2: Hey, ke gola re utlwe mehlala ya mifuta ya dikgwebo e leng hore hangata maemong ana tjena etlo una molemo. Mme mohlomo ha o ka hlalosa hore mifuta ena ya dikgwebo e itshetleileng dihlaiswe mohlomo ka paditshebeletsong tse leng hore di amana le botshaba. Nna ke dikgwebo tsa kana go tsohle ka paihle ke dikgwebo tsa nako tse itseng tse leng hore tshebetso ya tsona e phahama nako tse itseng e boele thewe hape.
3: Ga itse dire ka bongata ba tsona ke dikgwebo tsa nako tsotlhe le gampa re tseba gore kgwebo yona jwang kapa jwang e tsamaiswa gagolo ke gore na re go kae selemong go etsagala eng jalo jalo kgwebo tse tshwanang le tsena yona ga itse di aka gangata o tla fumana batho ba kgwebong tse tshwanang le tsena ba etsang jewelry batho ba etsang diaparo batho ba bopang bana ba potšhadi ba tla fana ba bopile dintho mohlomong ba sebedisa letsopa kapa ba sebedisa galatse jalo jalo batho ba etsang difaga di-bidding bid work jalo jalo batho ba sebedisang pati bo tla fumana ka nnete ba bang ba tla etsa di-furniture jalo jalo mme ba bang ba etse dintho tse ngata tse o sebediswang pati ke di etsa ke dikgwebo tse e leng gore bongata ka o fela ga tsona di wela lefapheng lena la bonolo batho ba tshwanang le bana ba nkang dinepe ke a tseba go tshwana le dinepe tsa cellphone tse reng ka dinepe fela ka cellphone empa nneteng fela ga re ya rutelwa go ka nka dinepe jalo jalo mme ga o sheba dinepe tsa rona le dinepe tsa bona e ba dinepe tse e fapaneng nnete fela ke batho ba utlwisisang gore go tlameile go kene eng gore go nkuwe senepe jalo jalo batho ba etsang event bana ba ba etsang di-event re a tseba ke nako yane ya di-cultural event ntho tse tshwanang le tseo mme le bona ke monyetla wa gore ka nnete dikgwebo tsa bona di ka kena jalo batho ba e leng mo ba na le dibaka tsa boithabiso dibaka tsa marobalo jalo jalo tse e leng mo di itshetleile tabeng tsa setso bana ba di-cultural villages jalo jalo ke monyetla wa bona o mogolo wa gore kgweding ena ba bapatse dikgwebo tsa bona di tsebagale mme wa utlwa ke kgwebo tse ngata gagolo tse mafapheng a mangata gagolo tse unang kgweding ena ya botšhaba.
1: Fela nke bo le dikgwebo tse di fumana tshetso gagolo kae ke botsa tjena o baneng ke bone Mandela ke ka ba Vilakazi Street ba Vilakazi ka batla ke re Mandela Street Vilakazi Street Soweto man nke ke tlokomele batho bana ba dikgwebo tsa mofuta o tjena ba teng fela nke ke tlokomele ka re tsietso ha holo ehlile e ba ha holo ho batho bana ba tswang ka ntle wa Afrika Borwa
3: kara ke nnete taba eno re ka e sheba gore e tswa kae ka nnete tse ding tsa dintho ke ntho tse e leng gore re na le tsona ka matsong re itlwaetse ke ntho tse re iketsetsang tsona le rona ka matso a rona jalo-jalo mme o fumane gore go ba bothata gore re le o direka e le ntho tse re tsa botsietsa empa ya gologolo taba e e leng gore e tlosa tshietso go bona e ke tla eletsa batho ba lefapheng leo ke gore re na le ntho ena ya gore ha re rekisa moo go nang le batho bana ba tswang naheng tse ka ntle e be re phamisa theko tsa rona re disa godimodimo se e tla kgonwa ke batho ba tlang ba tlo reka ka didolara empa nna ga ke thola ke sheba ke re ach ka nnete le gane ke ratile gore nka tshietsa cada empa modianyeo ga ke a o tseba ona ga se bokana mme go na le moo nka o tholang teng le ga ke sa tsebe go etsa empa ena price ya cada yona a se theko ke tlabe ke e patale ga o rekisa e ba le bonnete ba gore thekiso tsa gago ga se tse tibelang batho ba lapeng o sekebe wa rekisa fela o rekisetsa batho ba e leng ba gasaudi o utlwisisa gore theko ya gago ga e be theko ya nnete kapa boleng ba nnete ba ntho e o e rekisang
2: yano ke gola jalo ka gaotsho tsena tsa botšhaba re tla tlhoka go ke re tlo bua ka tsona ga golo go tloa mane tlhagisong ke tlhokomele gore ka nako nngwe re etsa gobane re e tseba empa ga re iphe nako ka nako nngwe ya o tseba gore moreki ena o tlhoka eng ke ne ke shebile go na le katiba engwe ke leng ka e bona ka re e ka reng ke be na le sponchenyana ya tlhaba mona e ntlhaba ke utlwa e ntlhaba jale ga ke jetsa motho a e etsang ke a ke elela gore e tlile ga a tsotele ntho ena e ke e tshong a sa e lelele gore go bolela jwale nke ke ka reka ya bobedi gobane ka mokgwa e dutseng ka teng ke phakisa ke e gola ke a kgola re tla ke re tlo bua ka taba eno ya gore re kengeletsa ditabatabelo tsa bareki le tshebediso jwang tabeng ya tlhagiso ya ditlhagiswa tsena tsa botšhaba
3: eno ke nnete yona kgaitsedi aka gobane gagologolo taba ena e bakwa ke gore motho a utlwisise kapa a bene le tsebo kapa talente ya go etsa go itseng empa a sena tsebo ya kgwebo ya ntho eo a etsang mme re tsa tsana re tlo o thusa gore na kgwebo e kena jwang go talente ya gago
2: hei Dr. Lucas re lebetse nako ya gotlhentate o beletsatsi le monate
3: mo
2: ipo ma kholo kwa go tibeng pela tsebe. Amere ma shuma ma bedana la ya borobedi kina kwa chepa tya di papadi.
0: Di papa le serie fe la di chepa
4: tya. Ha go le bo wa DJ twa sa go le bo khomre Johnny to lead the disco dance ma miri wa tsebeletso ya le serie FM moro. Mabani le tsa etsala ka mona ka ho Motsepe Foundation mo teng he Cape Town City ine ya moetse jwa tlhopatsane sa Leicester City me tlhopatsane ka bobedi di la tsa go lelana dintlha ya ba nngwe se tlhopa ka seng a di ka mona ka papani tsa Betway Premiership hona mo ba ni busiu ke mo mamelo di Sundowns ine ya moetse jwa tlhopa bo se tla bo tsha ke bua ka Milford me he ila feta jwa mamelo di Sundowns ka ntlha tse pedi ho noto me papa di nomame di ne hlele matla le batho ba bangata ba lla ka hore ntlha ya pele ya Mamelodi Sundowns o brimo di ba ula ba pala se ba pala sa Milford ha mpe mpa he ha o ko shebe o ko bapise le di papa di tsena tsa mane English Premier League ye mo ka na re e mo na re South Africa empa ho latela boemo ba machaba papa di e jwalo ke papa di ha se papa di city ha bo bebe moletsa phala hangata ha ka ba a letse phala ya hae hore a re hona le phoso wetsa sheno le ho sutuza na kong ho fumana hore ho ya ka wena o ka ba tshwa ene mona tlamela e be ka nnete phala ile le mpa ba o jetse ba re ke papa di ya banna ha o sa dia ba o be ka thoko rugby sehlopha sa di Springbok se gotletse Gauteng mo se tlo thulana jwalo le sane sa di All Blacks ka FNB stadium ka Mqibelo Mone van der Berg ore o thabetse hore ba tlo bapalla ka pela le tshelela ha bo bona.
5: Let's play at FNB stadium. We've trained there this week. It's an absolutely incredible stadium. I'm also very excited to play a test in Johannesburg, so yeah, I think the whole team is buzzing and excited for this. And to have 90 plus thousand supporters there, it's going to be incredible.
6: ha bana bana ba di Springbok ba hlalosa ba re di papaditsana tse pedi tsa teko tsa o qetela di tla hlolwa ka pao lahlehelwa ho breakdown mi ehe ke karolo ya papadi eo ba ikemiseditseng ho hatella baiti ba bona ho yona o tla hopola mamedi ile ba taba e hleng leng ka sehlong nako yana o feta beke beke nya pele di papaditsana tsa teko mo ba ne ba lla ka ora Afrika Borwa ka nako ele ya scrum le breakdown mane ha ba tlameha ba hleke dibolo e hlile ho hang fela ba sebedisa maqheka le maqiti e seng a seng molaong e seng a papadi empa monenwa morne van der beek o hanana le taba ena ka botlolo.
5: It's a work on for us after the first test. Unfortunately, my 25 minutes was mostly defense. So I think I had like 3 rucks. And by then I think we did a very good job to force our strikers on them.
6: Ke ona he mamiri wa ka taba e hleng o lore ma Afrika Borwa a taba e shebile ba ratang papadi ena ba bona rona ebe. Taba ene morne a e hlalosang ke ona ka patshe. Ho feta mono he a re lekola ka mona ka shopeng sena sa makhosi ke mo mokotlisi wa bona Fernando da Cruz o re tshepa mokapiteni wa hae haholo o re tlo buisana le yena ka papadi ya mafelo a beke empa papadi ya bona ha e tlo fetoha o tla hopola Peterson eo e le mokapiteni wa makhosi o bile ka tlasa kgatello tse e matla papading tse mmalwa tse sa tswa feta ka gore ho hang fela dintlha tseo ba ileng ba di hlajwa ke ka phoso ya hae. Empa he monna enwa da Cruz ba re ka nnete o re tshaba mokapiteni wa hae Peterson mme o tla bua le ena motlhomo he re tla bona mafelo a beke ho ya ka puo ena ya gore o tlo buisana le ena ka papadi ya mafelo a beke mme papadi ya bona ke a fetoa ke bona gore o tla etsa diphetoho motlhomo a ka nna bapadisa ka kapayane e leng Vuma a ka ke ene mono a etse ntho tsa hae ga re tsebe empa re tla bona he ke sona sethibathibane se ke se bone batho ba tlhe ba sekgalela fatshe empa o kotsi la o le jwale he o ntumela ke mathele Auckland Park
7: nakong tsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mamesitwasa le batukada otahoha breakfast show.

bonggetheng ba dikitetse pedi le magolo a mararo ba mega e mashome a mane a metso mehlano ya dipolotiki ba beletswe ka thoko boiketong ba dikgetho tse e tlang tsa magotla a metse. Bonggetheng bana ba ile ba kengwa moralong wa IEC wa ngodiso ya bonggetheng wa online, fela ga ba tekelwa IEC ka nako e neng e beilwe e le ya go qetela pele hora ya bohlano ka labohlano la bekeng e e fetileng. Phatlhalatso ena e entswe ke modulasetulo wa IEC Mosotho Moepša nakong ya seboka sa megatlo ya ditaba se ebileng maobane sa go sekaseka sephetho sa megato thongwa ga bonggetheng. Khomišene e tla phatlhalatsa lenaane la mošwelela la bonggetheng la 16 kgweding ena ka

0: Dida batsena tsa hora ya borobedi tsona di fella mona tse tla latela tsena e tla batsa hora ya borobong ke nga dithapo tsena ke di busetsa ho wena Cardas le Thwasa ke tseo.
1: Breakfast. Listen.

0: ba ba raru bana ba nana le bona koloing mono ba hlokaetse ba ba raru so setse yena pe ka ho jwa le ditshotsela di sheba kao yena a hlalosa di interview tsa ho ga se yena thutseng yena o la fana ka sithunya jwale bana ba ba raru bane ba le bo ba le bana le yena ka koloing ha ba saleng so setse yena fe di le motse mashwa
1: sa tsone la jare ka da ha jare ha jare
0: Hai jare khaitse ya kae
1: ne ba le teng ka ofela mogopolo o no le mong ke a gola hai jare khaitse ya kae
0: o di botse ba shuba tsile tsa metso meraro ana jwale ha
1: o pitse bo holo ba pelo ba hai ha monate ka nnete a sna mathata
0: ha o pitse ka nnete le nna ke tshotlwa abantu ba etsa ketswe ne ona le motse mashuba mararo a metso meraro mamedi re kwa ba re khutla ge ya northwest ma
2: E ba monyetle ngo e kgapela e lengwe ya di-trailer tse 65 tse ka fitlhelang ho 7,500 rand. Ho kenela, reka sehlahiswa sefe kapa sefe se nkang seabo. Mme o sa efe karete ya hao ya Count On. Tlhodisano ena e fela ka di 11 tsa October. Ha e fumanehe mabenkeleng a OK Urban, OK Express le OK Liquor. OK, beng ba lebenkele bao ka ba tshepang.
3: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau. E ka pama tshidiso a maholo wena. Ha o lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: Pasho mama bedi ametso mfela betsotso re fagaletse ora ya bo robe di ga mahlelo nga boraro wa thago breakfast show ka labone re tlo buisana jwalo le moeti ke mongadi lengane bogatsu o tswa ka lefapeng la thuto province ya northwest e re tlo utlwa ka rona le mathata ka mono le beke tse pedi tsa o feta ho laba le bothata ba mollo ho se seng sa dikolo ka mono e ka re nthweno iphitile hape kae kae ka re ke mathata gaitse ya ka mme ha o bua ka bo mollo tjena bo so ipotsa fela hore bana bao ba ameileng ba kena kae ho etsala jwang wa opola beke fetile ne re bua ka hostele ya Moqhaka primary e chileng ka mane ka Kronstadt e chileng bana ebile ba robala ka di classroom ka lebaka la ho senyelwa ke hostele ya bona ke mollo jwalo so tla ipotsa ho chile sekolo ho chile tsona di classroom tseno e ya ma sekolo ha kae ka bothata bo jwalo
1: santsa le teng monghadi bogatsu re tlo buisana le ena ka tabena ho gana kolo tse di a itshella ka pa di a tsheswa banna monghadi bogatsu go tsohle ra o amoela thago breakfast show ke tshepa ntho di tsamaya hantle ho wena bophelong ba hao ka jeno
4: a kitse na go go dumedisa thwasa ga mogole yo tsamaisa le ene ke tle ka tsona sa rona se se tlololo sa ka ma ka kana ka mo bokone bophirima go buisana le lona ka mabati a mathata ra tshwereng ka fa bokone bophirima
1: a o re a le bona tate bogatsu kwa no ke la pense tswana se pedi a se sotho ke haye
4: re tsere paga ka mangana
1: ha monate hlentate re a leboa hentate re utlwa tabatsena tseleng gore di a tshosa dikolo di a tuka mona mohlomo ha o ka hla wa re qalla yona hantle taba e ya dikolo tse tshang le e qadile neng ka pa ke bothata bo eleng gore botlwaeleile bo ye bohlahe mme ke sekolo sefe ka pa ke difetse lentsa a me ya pele
4: tsasa ke tshono ya peke le bogele nako e mphilang yone me ke re ke go tlhalosa jana ka boripana gore khanye ke khanye ngwe leng gore ga ya re tsa sentle ja ka le fapala thuto mokhuditsa magaba rona Dr. Mohono o ile a bua mo mafaratlhakeng gore batho ba tse maikarabelo gore go nne le tshireletso mo dikolong tsa rona mo malobeng re na le dikolo tse tharo tse di fitheletseng le gore difficile mo le botateng bo ba go tsa ina re ke na le mokhuruta ba gare attendile meeting mo go Pretoria ra utlwa pegelo gore ka mo mogwase ko monakato bona le sekolo se seng se leng gore se tshele nne ra tabogela teng go bona gore matsapa e ka neeleng ga re fitlhela teng ra fitlhela le gore bana ka gonne go le mariga ka re bana ba ntse ba go na le basimane ba ba tshubang ba ikgotetsa foo ba sitwa mme ga re so ka gore sepodisa sentse se lebeletse gore bothata tota ke eng bo bo tlhodileng gore mollo o teng mme ka lesego ga sa fela karolo e ne bapile legolo mo e leng gore baithuti ba rona ba tshwanetse ba kwalele ditlhatlhobo mo teng gone ka letsatsi leo morago ga nakonyana ke fa re fetela gape ko karolong e nngwe ya rona mo bokone bophirima e bidiwang Madikwe mo e leng gore teta tota ko re senyegetswe thata ka gonne re senyegetswe ke technical block e leng gore e tsentse di-machinery woodwork electrical mo bana ba ilang di-practical teng and-e ka o itse bana ba rona ba setse ba le mo ditlhatlhobong ba tshwanetse ba kwale ditlhatlhobo ke matsapa a matona e leng gore ra ilega mo sa boraro se se diregetseng sone ile ya nna mobile class e one e leng gore re fitlhetse le gore ya tsa mme ka lesego ba bana ba le gaufi ba kgona go itima mme se ke se dirileng thata nna le mokhuduthamaga Dr Mohono ke go itepatepana le kgangye re batla go bona gore sesosa sa teng ke eng mme ra tlhatlhela dikgetsi ko di-police station gore ba kgone go e batlisisa mme se segolo thata mo go rona ke gore re tshwanetse ba simolola ba dirisana mmogo le sepodisa ra tsosolosa kgangye ya Adopt a Cop gore sekolo sengwe le sengwe se kgone go nna le dilo tse gore mapodisa a kgone go nna ka nako le nako ba ya ko dikolong ba go tlhalosetsa bana ka kgang ya mello mme e tlisitse gape le tsiboso mo go rona gore go botlhokwa gore ka nako le nako re lebelele gore di-fire extinguisher tsa rona di dira ka nako le nako mme seo se bogolo ga re ke re tshepa di-fire extinguisher re batla go tshepa baagi ba rona gore ke bone ba rweleng maikarabelo a go bona gore dikarolo tsotlhe tse e leng gore go na le sekolo mo teng se a sireletsega ka one sekolo ga se sa mokhuduthamaga kgotsa sa mo-superintendent general ke sa setšhaba setšhaba se tshwanetse se tseye maikarabelo a matona a go leka go sireletsa sekolo se mo bekeng e tlang mokhuduthamaga o tsere tshwetso Dr Mohono gore o tle go tsamaya di-district didika tse re nang tsone tse nne a ya go ka outreach programme ntlha e nngwe e leng gore o tla bua ka yone ke ya go gatelela gore re nne le collaboration le batsaya karolo botlhe di-school governing body di-councelara di-maspala church organizations to make sure that re gatelela kgangye ya gore tshireletso ya sekolo ke yone e tshwanetse e tseiwe tsia ke baagi ka gonne ga re ka seke ra sireletsa thuto ke yone fela e leng gore wa itse thwasa gore bana gore ba kgone go nna batho ba ba atlegileng mo setšhabeng ke fela fa ba fetile ko thutong ka jalo re batla go tsenya mo go bone gore re itse le di-principal a di itse gore maikarabelo a motho mongwe le mongwe gore a kgone go sireletsa gore go seke ga nna le dilo tse di tshwanang le tse ketsekeng ka gore re na le matsapa gone jaanong bana ba ba dirang di-technical subject se tshwanetse re ba transport almost 30 kilometers gore ba ye go kgona go dira di-practical exam ke a utlwa o ntse o bua ka motlaka mo e leng gore di-hostele di tsela tota-tota ka nako ya ditlhatlhobo e re inconvenience in such a way that re tshwanetse re tle ka maano a mangwe a e leng gore a tlile go tsaya ledi le re kebe re di boloka gore re kgone go tokafatsa ditlhatlhobo tsa rona
0: motho a ipotsa ka nnete ke mathata ntate a o e tsala dintho tse tjena ka nnete ke mathata ka beke tse tharo fela dikolo tse tharo a se ntho e monate ho hang jwale haholo o fumane gore le bo budget ya o etsa bo sekolo ha iyo e ba mathata fela dikolo tse ameileng bana ba ameile mohlomong ba ntse ba kgona ho ya di-classing kapa mohlomong le lekile ho ba fumanela jwalo dibakanyana tsa nakwana tseo ba ka ithutelang tsona
4: ka lesego ba di-district manager tsa rona mme Malesetedi le ntate Ntwape ha mmogo le ba bana ba ba dirisana le bone re kgonne go tsa ka mekgwa e farologaneng ya gore direng ka gone se se botlhokwa mo go rona ke gore ngwana a seke a retelelwa ke go bona thuto e dileng ke ka moo ke tlhalosang gore ba ba dirang technical go na le ko gore ba tseelang teng ko Rustenburg ba le re kgonne go baakanya mo e leng gore ba akanya teng gore ba kgone go kwala ditlhatlhobo ka gore ke nako ya tsa ditlhatlhobo tsa September tse e leng gore re itse gore tota-tota di botlhokwa gore di kgone go thusa gore ko bofellong ba ngwaga di tlhatlhobo tse ba ntse ba di dira tse di kgone go oketsa le mo maduong a batlaba ba bona ko bofellong ba ngaka. Mare se se botlhokwa ke tota se re se kopang mo baaging ba rona gore a re tsentsi ya gore dikolo tse ke tsa rona ga se dikolo tsa lefapha la thuto. Re na le almost 1,453 schools. And how to level the condition for the column? Could you tell me how the component of the national district is getting? What are the attacks on the national level? We have renovate, we have maintain almost 431 schools. So, so far, we have this message. Ke o ke tsa dipalo tsa dikolo tse leng gore tota tota re tshontse re re di baakanya ka gone se re batlang go bona ga re batle go bona ngwana ope le mokhuduta ba ga re batle go bona ngwana ope a tsena mo sekolong se leng gore ga sena ceiling ga sena tile kampo mantlo boithuso tso ba teng ga a siama ka gone a ka feleletsa a tsentse malwetse mo baneng ba rona.
1: Ai ntate re a leboga ka nnete ka tshebetso ena ke a kgola ntho e kgolo jalo ka hele mona le bua ka taba ya ho matlafatso ha setšhaba ka tsebo le taba ya tshebetso ya mmuso ka nnete tabeng ya ntlafatso re tshebedisano mmoho le makala a fapaneng be leng hore ka nnete ho bohlokwa hore ka ofela ga le setšhaba re kenye letsoho tabeng ya tshireletso ya thepa ya setšhaba ke thepa ya setšhaba ke thepa ya rona.
4: Ke bone yo tsasa e ke ratang gore ke gatele ka gore mokhudu ka magobile o tsebe tshwetso ya gore mogogo mongwe le mongwe principal tsa rona mo bokone bophirima tse 1453 o tlabe a ba fa di-gadgets tse e leng gore di na le app e e nang le incident reporting gore sengwe le sengwe ka nako ga se dira ke batlho le re emela gore a kwale lekwalo a tsene mo appeng ya teng a reporte gore nako le nako rona re le mo provincial office be re itse gore go diragalang ko dilong ke nngwe ya meseleya dilo tse e leng gore tla ba di bua mo meseletseleng ya dikopano ga emphasisa le issue ya collaboration le department ya social development gore ba kgone go thusa ka bana ka ditlhekefetso tseo tla fitlhelang dintwa tse di ko dikolong justice south africa and police service so re tla bere le mo tirong e tona tota mo bekeng e tlang go bontsha gore le kganye re gopotsa batho gore ba tsema ikarabelo metwas
1: ai ntate re a leboga ka nnete ka nako re fileng yona kwano re tla nne re bue re shebisane tabe na hobane dikolo ha se ditšha ka tsela ena e a tshosa mme motho a ipotsa gore na ke eng e kana-kana fela he re tla nne re bue re thuse setšhaba
4: ka Setswana ra re ngwana ke sejo wa tlhakanelo ka jalo ba gaetso a re godise ngwana botlhe gore re kgone go nna le setšhaba se se edileng ke a leboga
0: a re leboga ntate somamabedi a batsero robedi fela betsotso ga lebile jalo reka boroko.

yourself when you raise your name and you fuck. And then

0: Ditaba tsena tsa hora ya borobong tsona di fella mona tse latelang tsena e tla ba tsa hora ya leshome le na nolo e kenang ha jwale ke la itlhabolle.
1: On Wednesday,

Ho fela ho le jwalo mo momedi motle ke la bone dumela hle ke a amohela tsebeletso ke a hao ya lesedi e o e mametseng motsotsong wa jwale ke re rene re ka ba bomang ha o no keke wa mamela lesedi FM mo momedi motle rena le wena ka mehla re tla tloa jwale he ho tlhela mane ho renya le shumele metse medi re kena le wena le nane on la e tabulle le biso la ka ke tholana molesane maletsa tsi tsake ke mo hlophisi wa lona ha DJ Lovers ile yena ya pisitseng mino hona le motho ho seng hona tulu baby hey e ka re ke tsama ka hara le fifi mwane so bina se fela se reng sedi laka mpone setsetsela ke tsama e ho le fifi hape ho sebaka ntsamaise ha o le teng ha ke batle tsebo ya nthotsohle wena o ntikane ire ko amohele mo mamete motle kapina ya joyous celebration lona ba ratang ho phela.

0: Kina le modisa medupi siani ai wa tla monate bo mamedi motle hey ka o bona o ya bodimo le tlase re thuli ho monate sia le moeng sa lesedi FM ke la bone ka jeno ke letsa si la thapelo bo mme batlatswa ba e dikerekeng tsa bona tse fapaneng thapameng ya ka jeno ba ile ro risa mopi wa bona ho monate man hey ha modimo ho monate watse ba kereke monate Hey kereke monate banjale la bone tsena re kenya kereke mona ho itlhabolla ho ba monate mo mabedi motle le ba neng ba kula ba fola ba neng bana le dingongoreo di a suta Dumela hle bo ba bidimo hle ke botsa hape ke o amohela ho lena la itlhabolle ha ba mohlomong ine le hona o bulelang a sia le moya sa hao re se re le mohe re tlotsa ma mo ofela mane ho re nya le shume le meso e medi me re kutse bi se ditaba tsa bohlokwa ke tsena ke a tseba ba ntse ba ipotsa batho ba batjha hore na hao SABC selemong se ha bana di internship program a diteng he lona batho ba batjha ire ke le fe ditaba tsena tsa bohlokwa hore SABC internship program ya 2026 menyetla eteng ya di internship menyetla eteng ka monika le hlakoreng la technology television and media finance internal audit communications journalism legal governance le risk digital marketing le mafapha amang makala amang amangatangata jwale wena se o lokelang ho sietsa he ke hore o lebe websiteing ya SABC leba websiteing ya SABC o tla fumana dintlha ka ofela ka botlalo mono he websiteing ya rona ya SABC me hubuletse ho tloa tsatsing lena ho fihlela kala leshume kgweding ena ya loetse ka jeno ba sentse ba buletse o ka hlakena mono wa etsa dikopotsa hao ke la tharo kgweding ya loetse ho fihlela ka la leshume kgweding yona ena e hodimo ya loetse e tlabe e le letsatsi la ho qetela jwale kenang websiteing mono he ya SABC le bone menyetla eo e teng wena o so tla sheba fela hore na ebe uela kae ho ya ka tsebo le bokgoni ba hao Mr. Sungena e mashime a mararo ka mora hora ya borobong re ta fihla re kena mane senelong sa tumelo se re sitlisetswang ke ntate moruti ha se ntate moruti se re mafajane ke la bone ka jeno ke ntate moruti thabiso ntlatseng ke yena ya tla re fa senelo sa tumelo ka jeno me mo mamedi motle ka jeno he o tla bala ho ba korinte ba pele temana ke ya gaolo ke ya leshime le meso e meraro o tla bala ho tloa temaneng ya bone a emisete maneng ya bosupa ba korinte papele gaolo ke a le shume le metso miraru timana ke a bone ho fihlela timaneng ya bosupa metsole ya rona ya tsohang le bona ba teng ka jeno mo mamede motle me pale ya bona ba bua ka phokojwe e masene ba bua ka phokojwe e masene ha ke ntse ke beile tsebe mona ke mametse ke a utlwa hey taba tsa bona ka jeno di a vota maobane bana ba bangata bana ba le ditrate mona mo mamedi motle ba tshela batho ka metsi ho tloa maoba ka di one ba amohela spring jwale engwe ya diketsahalo tseo ha ya tsamaya hantle ho hang mo e leng hore ba ile ba tshela mo motho ka metsi jwale motho eo ya neng a tshela motho ka metsi o kila bona fela o ditsamaela tseleng ebe batho ba o tshela ka metsi o sa lebella kana ko nngwe o itirekile ho na le mo o yang teng o ka utlwisisa hore na o kwata ha kakang le ha e seketso e monati e etsahetse mono empa he ha e ka ba ya fella hantle motho enwa ya leng a tshelwa ka metsi a sa lebella o ile a hlaba enwa a mo tshelang ka metsi ka thipa me ha re bua tsena ke mofuti ntho tsa ding ka nete di fella ha bohloko ha re fete mane
1: tshisa wena jarara phone e hanang hushwa dilemong tse fetang tse mashuma mabedi jarara e nepile ntho e lengwe cha e hokahantse lentswe la hao tsebeng ya moratuwa wa hao me he ho hone ho itekanetse fela empa ka le leng la matsatsi lentsenyana le lesesane la ikopela mokgono tebetsa kamera kai jwale he re ntse jarara e mahla jana e se tla ka camera le WhatsApp ba ke sa di video le di voice call Citrus L05 e kanga 1.5 gig WhatsApp bundle ya mahala ka 299 ka e fumana ha Telkom le ba bengeleng a nkang karolo Telkom possible begins here
2: Tshebeletso hara di tshebeletso le sedi FM
0: Ba tsaba hane re tla re hola mo mamedi motla ha sentwentsha e bana bana ba yetsang ha sentwentsha go hang empa re ne re tshalana borona re ne re salo ema kae re shebe batho ba itirekile ba sebetsa ba le mesebetsing be re fitla re ntse re ba tshela ka kametsi a ene sa itsuja le nna ke bone e sa itsuwa ka tsela ene pa itseng wa bona ha bana ba iketsetsa yona kwa na ile monate wa bona ba tshela na bona kametsi gona re hotse jwalo ene le ka bantho e re yetsang re le bang re le bana kwa jwale mona ka nete nna ke bone yetsa hala ka tsela tse ding ba emisa dipalangwang tsa setšhaba ba tshela batho ka metsi ka ga dipalangwang tsa setšhaba hai kon ho na le engwe ke e boneng mo baneng ba tshela bese ha e qeta o theola motho mono ya ba tla ba mathile ka dibakete ha kena le mong ka beseng a tshela moganni ya kwala bese qum a kwala bese ya ba o sa setse ya le mong le bakete ya hae ka hara bese horna ba fe mokhani o mothotse kae ha re tsebe jale ba khotsi ba hae ba kae ba se ba motsheya ba ba eme fatsimane ba motse thotse dintse tse re dietsang tau thotse ba dietsang o atla te utla thotse le dietsang ai khona ha setsona tse ding ka nnete eh hona lengwe hape ke boneng ba tshetse ntate ya sebetsang ka skuta sa hae ba motsetse ka metsi ntate ya afrikane ya sa tsebe lo rena skuta sa hae se o kae ai khona batho ba mesebetsing o lebelletse re fitle mosebetsing o ya se bakeng se itseng o lebelletse mono jwale o sotsetswe ka metsi thepa ha o sele metsi kuri ai nna ke bone ai khona ba sa itse tsona man ba sa itse tsona jwale ha re ke re shebeng hle ha re ke re shebeng bana e sa ntho tse tshwanetseng kana go e tshwanetseng ha o tshela batho ba palame taxi o tshela ka metsi ka taxi o go hoetsa leng ha ke the wa taxi hoetsa leng ai khona ha sentwe ntsha jwalo ka ke tsho gale re yetsa le gona re sa le bana ha yetsu i jwalo ha yetsu i jwalo ka nnete ha e ba mothabo ya lona kwana skela city sa bana ba batho ba bang mesebetsing ya bona ha yetsu a hantle ho hang ha re hane ne le amohela spring empa ha yetsu jwalo bana be se bana jwale qetellong ho ba le dintho tsena tse bohlokotse re dutlileng ka lebaka la nthwenyane yana fela e lona le neng le re le ya bapala ha sebetse jwalo ka nnete nna ke ibone sa loka nna ke tsebe mma medu motho o di bone le wena ke a kgola o di bone ntho tsena di matha marandra mona re di bone ka ofela ha yetsu jwalo ka nnete ke metsotso e mashima mabedi le metso e meraro ka mora hora ya borobong re nna tholwana moletsane ke tlwele ho omana ke omane ke a kgalema ke motho a moholo ke a kgalema bana ha yetsu jwalo zaza jehova ke wena

Mamedi e mashume a mabedi le metso robedi metso soka mara hora ena ya borobong e ke ba rata ba mamedi ba tshebeletso ya lesedi ba se ba kene tabeng ena ke buang ka yona ntate Paul Makau ka mana ka Durban Reservoir Hills a re jo ntho e o e buang e bohloko thuli ibile o rometse video mo ba tshelang moganni wa tekesi ka metsi go butswe festere mono o rometse video ke ena ke e shebile a re bona ntate mono o tshwere hamori ha ine ba o kopane le motho ya motsetseng ka metsi ka mantsoe a mang nkebe a mo tlile ka hamori eno a re a ikona ntho e tsaitseng yona ka nnete a ha se yona ka nnete a re a ka nnete eno yona ha se yona ho hamfela ke a bona di voice note di rometswe ka mona ke di voice note di ngata empa hem re ke tla di bona re ke itukisetse o kena senolong sa tumelo ntate Moruti ke ena ya re fang tsona ke ntate Moruti Thabiso Ntlatseng hopola hle mo mabedi motlhe ha e ba ha wa utlwa hantle ke itse o bala ho ba korinte ba pele gaolo ya leshume le metso miraro temana ya bone o emisa temaneng ya bosupa ntate Moruti Ntlatseng sebaka ke sa ha ntate

0: Momamedi, ha o no tseba ho amohela ba bang, ha o soka o ikamohela botshabeng ba hao, ha o tsebe ho ananela ba bang, o sa ikananele, ha o tsebe ho rata ba bang, o sa ithate, ha o tsebe ho boloka botshaba, o soka o itseba hore o mang. Ntho e ka etsang o itsebe ke a re na le tholwana ya lerato, mme bibele e re ha re na le lerato la Modimo ho ba bobebe hore re rate batho. Momamedi, o keke wa rata batho ba bang, o soka o bana le dikamano tsa lerato le Modimo ntate. Ho boloka botjhaba ke ho boloka seriti sa lerato, mme ha re na le lerato re keke ra nyenyefatsa ba bang, re keke ra shebela ba bang fatshe, re keke ra nyemotsa ba bang, re keke ra bua ba bang hampe, empa ha re na le lerato. Bibele e se e re le a mamella, le a jara, le dumela tsohle, mme ha re na le lerato lena ke lefa la setjhaba leo re ka le sielang bana ba rona. Ha eba o na le ntho ya Afrika Borwa e hlokang hoseng ona, ke lerato le bolokang botjhaba leo ke lentswe la Modimo. Kutlo a ineketso. Amen.
1: Re lebohle ntate Moruti Thabiso Ntlatseng o re beha metsotsong e 20 le metso e mehlano pele ho hora ya leshome. O ntse mametse lenaneo la Itlhabolle, tshebeletso ke ya lesedi. Mme hopola hle wena momamedi motle, ke itse moo reng teng ke horeng ya leshome le metso e mmedi.
2: Tshebeletso hara ditshebeletso, lesedi FM.
3: Ke bona ihle batho ba na le ba thasela taba ena e ke neng ke bua ka yona. E mong a re re swabile ka nnete Austhuli. Ke ntate Moruti Lekate ka mana ka Marabastad, ke Maokeng Kroonstad. A re ka nnete ntho ena e etsahetseng ha re a thaba ho hang, re bone e etswa ka tsela e re makaditseng kaofela, re ipotsa hore na ho etsahalang.
4: E motso moratuwa kgotso maobane o ne
3: ke re ke tlwele ena ke tle mona ke tle mona mamamedi motle kutlwe
5: a Thuli baby bana bana ba sele bana bana ba sele nahana o trikile ya mosebetsing ngwana ke o ka bakete ka mora hao buko ka metsi ka nako o latela o ba latele mosebetsing mo moya tama o khutela mo gaolo tshintsha a hle batla le matso batho ba bana bana ha ba tso di ba bana ba khalemele bana ba bona batla le mala bua nete rona mi hlenya rona ne re tshelana go bogona ne re tshelana bogona le monna te re bapala bo street moon e se re go tshela batho ya misebetsi ha ba stout ba tswadi khalemela bana ba lona
6: bana bana ba batla le fula bona ba le batla le moleleng siko na hana pela ke leng khumo ke le ke ne ke ke tshelwa ke bana ka metsi ka tsela eo ke bonang ba tshela batho ka teng
7: Thuli le ka mme sengwa letsatsi la ka jeno kana bone na me gapela bomme Thuli bana bana ba batla ho shatjuwa bana bana ha o lokolleng government e lokolle bana bana ba se ka ba ditukele bana bana ba shatjuwe Thuli bana bana ba shatjuwe Thuli bento fela bana bana kwana ba tlo yetsa mehlwana se ba so yetsa ke tokelo tsena tsa bana bana tse mmusono o lofileng bana bana bana bana ba ditukele bana bana ba shatjuwe Thuli o buile mokubung ka lethabo ka mona Thuli tsabane tsetsile mnate
3: ke le bohle ntate mokubung e re keng ke voice note nngwe e teng mona he mo mamedi o e rometse.
8: Tuna loves Thuli. In principle, we are still now working at our young ola. At our school, ola is a metric. ba nkile ntho tsa hae timetable ba ishoba usithule itsutsubane timetable ya ngwanaka o tlisisa ba motshela ka metsi a qeta ba mnyane ntho tsa ke ya motsa o msadi jwana timetable la ba ntsetsa ka metsi na ke yo ke mseletsi a bona ntho ba yetsang ba ipitsetsa lefu ba le bo tsuna ba le ba
1: thank you me ringe mo hape
9: Dumela tholwana. Na hana tholwana. Kana ko nwe hona jwe le jena bophelo ha bo sa tshwana le mihlenyane ya pele. Hona jwe le jena batswadi ba gona ba kula. Na le batho ba kulang. Na le batho ba nang le bo di asthma. Na le batho ba nang le di sikite itseng mmeleng ya bona. Jwale ha tlo phuhlwa ka metsi jwalo a batang. Kana ko nwe o tlo sitwa le ho hema motho kana ko nwe. Ibe jwale bothata ke bo. O fumana gore motho o fellwa ke bophelo. Motho a moholo a ntseng a fokola ka ntho tse ka re ntseng. A chika nnete.
10: Allo Thuli. O bona ntho e tsetseng mabane. Ha ebe o motho a moholo. O kile wa re ha ona le di-match tse tsala location mona wa kena ka ga shop tsa batho ba thuba ba utswa dinama ba utswa di-drink wa mathaka di strateng. Bana bana ba bone mo hlala o tswa wena. Bana bana ba nke ntho ena fatshe ba nka o tswa batho ba baholo. Ke a utlwa ka ofelense le bana bana bana bana. Ha re ke re qaleng pele rona re shebe rona re maitshwaro rona jwang rona re ba ba Afrika Borwa. Ha ke re qaleng re shebe pele.
1: Ke utlwa hantle ntate ke mametse ke mametse maikutlo a momamedi mone
11: hello Osthuli atšhe ke o sa tseba ntho ke ukula ntse ke mametse radio mona go thwe e mongwe o naya interview ba motshetse ka metsi jalo nagano ya interview ba o tshele ka metsi jalo ga e bone o tlo thola mosebetsi mo o latlheletswe ke mosebetsi aa ko sa ntho bana ba ba etsang
1: re lukisa hle mmamedi motle re lukisa nthotsa ding ha re kekeng ra di lukisa re di to re hlola
12: hello mmamane tsuli ke ne le ka ramo le tsifusion scrone bana ba rona ba etsa tsena mmantsi le go bane ditokelo tsa bona dingata ba tseba gore ha hona letho le tlaitswa kgahlano le bona ka ketso e ya bona e swabisang ne ke re video tsa bona tseo ha di sebediso kgahlano le bona ha o tshwere ba kete fela
1: mola ho ya tsimisi tswa wona mamedi a ke o he maikutlo a mo mamedi ka nete ho hlakile hore re bone mohlolo ka nete re bone mohlolo jwalo ka re tsho ha sentwentsha ga le ri yetsa le rona impakatse la ihlompheileng e hlomphang ba bang ri yetsa rona ka bona re le bana re ipapalla ho le monate impa ye re boninye a koloi tse ding hona le di-video tsa dikoloi tse tšhaisaneng wa utlwa ga ntho e etsagala fela o sa e nagana batho ba tšhaisane dikoloi tsa batho di senyeile ke ntho eo a kgona ga re lokiseng setšhaba re a lokisa ka nnete ga re etsa dintho tse ka reng tsena ga re lokiseng gobane ga re kekeng ra bua ka tsona dintho tsena di tlo dula di etsagala metseng ya rona bana bana ba nagana gore ke ntho tse nepaetseng ga se tsona Metsotso e leshome le metso e robong a pele ho ra ena ya leshome re ya metswaleng ya rona ke ba bona e ba ditshwere ditaba ka jeno ntokozo mkize e sandleni.

0: Anele le pina e monate ka nnete. Dumela hloni mmoho le wena ka nanelo.
1: Dumela be ba tshepe.
0: Dumela le lona metswalle ya ka hohle mo le mametseng lenaneo lena la rona le le hona teng. Natefelwang ke lenaneo lena la tsohang. Kajeno re bua ka moo phokojwe e ileng ya pholosa moshanyana ka teng.
2: Dumelang metswalle, nna ka lebitso ke hloni. Ka mona ka phaposing ya kgaso ke na le kananelo le mme Matshepe.
1: Dumelang, dumelang, dumelang metswalle. Nna ke kananelo. Ke nako ya pale.
0: Ke boetse ke a le amohela lenaneo lena la rona le monate. Pale ya rona e tsamaya ka tsela ena. Ho ne ho ena le moshanyana eo lebitso la hae e neng e le Pekeje. O ne a rata ho disa dikgomo tsa ntatae. Mme o ne a le motlotlo haholo ka hobane ntatae o ne a hlile a mo tshepetse mosebetsi ona. Tsatsi le leng ha Pekeje a ntse a shebile mohlapi ona wa ntatae ha o ntse o fula. Motswalle e mong wa hae ya bitswang Mpho. O ile a tla a matha ho yena.
2: Na ho ne ditaba tseo di utlwileng?
0: Ke Mpho eo.
2: Bobatsi yano wa tao o bone kae kae mona sebakeng sa rona. Bosumbo fetileng ho utlwela bobatsi a jele e nngwe ya dikgomo tsa ntate wa Thabo. Banna ba motse ba shelele ka babakeng sa bobatsi. Ka moo le nna o tlo iponela.
0: Pekeje o ile a sheba Mpho mme a bososela.
3: Ke maswabi motswalle wa ka. Dikgomo tsena di hloka ho aloswa. Hape di hloka ho iswa nokeng hore di lo nwa metsi pele di a hae. Motswalle.
2: Oye motswalle.
3: Ke tshepisitse ntate hore ke tla di hlokomela. Ke a kgolwa hore wa tseba hore ha o kgaola tshepiso, dikotwana tseo tsa yona tse gauileng di tla tla ho utlwisa bohloko.
0: Mpho o ile a bososela.
2: Mme Matshepi.
0: Yehloni.
2: Ke nahana hore bašwa e na le mehlape wa dikgomo ba tsietsing. Tabo e tlo bašwa.
0: Se ke wa tshoha hle hloni ngwanaka. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona hore re ikutlwele se ileng sa etsahala.
2: Ee, ke tsebile hore o tlo bua jwalo. Ke tla bona ha mmamorao.
0: Ke Mpho eo a bua jwalo a se a bile a nka ka sekaja ho kena motseng. Pekeje o ile a hla a qala ho bokeletsa dikgomo tsa ntatae. Yaba o leba nokeng. O ile a phahamisa molangwana wa hae mme a letsa molodi. Kgomo e nngwe le e nngwe e ile ya mo sheba. Mme tsa qala ho tsamaya butle mmoho le yena. Ho ne ho tjhesa haholo. Ka ha letsatsi le ne le ntsha kwena botebeng. Ka ho, ha dikgomo di fihla nokeng, Pekeje o ile a dula fatshe mme a phodisa maoto a hae ka metsi ha dikgomo tsona di ntse di nwa metsi. Ka yona nako eo, ke ha Pekeje a utlwa modumo o tshosang. Dikgomo le tsona di ile tsa lesa ho nwa metsi. Tsa qamaka ke letswalo.
1: Mme Matshepi.
0: Ye kani.
1: Ke tau, ke tswile.
0: A ngwanaka, se ka tshoa hle. Ona empa fela e le modumo o ikamahanyang le pale ena. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona hle ngwanaka. E ne e le bobatsi. O ne a le haufi. Pekeje o ile etela dikgomo pele. Mme a ema le tsona di entse sedikadikwe. Pekeje o ile a mamela ka hloko. Tau ile ya rora eka e kopa thuso.
3: Ke a kgolwa hore ke bobatsi. E kotsing.
0: Ke Pekeje eo a nahana. A tiisa molamu wa hae. Pekeje o ile a qala ho tsamaya. A ngotlile mohasa ho leba moo modumo ona o neng o hlaha hona teng. A fumana bobatsi e tshwasitswe ke leraba le neng le tjheilwe ke banna ba motse. Hlooho ya tau e ne e tshwaseile ka hara leraba lena. Pekeje o ne a eso bone morena wa diphoofolo a le haufi le yena hakana.
3: Hohle moshanyana. Ke kopa o nthuse hle. Ke tshwaseile. Mme ha ke kgone ho tshwasolloha mona hle. Na, o ka tla ho ntokolla. Ke a o kopa hle.
0: Pekeje o ne a kgona ho utlwa bohloko bo phoofolo ena e bo utlwang ka lentswe la yona.
2: Ke sono ka tau ena mme Matshepi. E utlwa bohloko.
0: Eya ngwanaka, ha re tsweleng pele ka pale ya rona.
3: Ke a o kopa hle moshanyana. Ke kopa o nthuse pele ditsumitsane di tle ho tla mpolaya.
0: Pekeche ene ele ngwana ya nan le pelu entle. Empa ene se sethotho.
3: Ke lakatsa ho lokol. Empa ke tsaba hore ha ke qeta ho lokol, o tla ntja.
0: Ke pekeche eo.
1: E nnete. O se ke wa dumela ho lokolla. Tao ke phofole e kotsi haholo.
0: Ho lokile hlekana ne le ngwana ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona.
3: Tshebo motswalle. Nkete ka ja motho ya mphulusitseng ho ha. Ke o tshepisa ka pelo ya ka yohle hore nkete ka o thetsa.
0: Pekeche o ile a ikutlwa a tshepa Tao ena. O ile a atamela sefika hloko. Mme a lokolla Tao. Bobatsi o ile a tsokotsa hloho ya hae mme a re.
3: Ke a leboha moshanyana. Ke o kolota bophelo ba ka. Molala wa ka o ne se o qala o utlwa bohloko jwale. Ha o sa tsotelle, ke batla ho nwa metsi. Na o ka mpontsha mo noka e le ngwana teng.
0: Pekeche o ile a dumela. O ne a hlile a shebile Tao ena ka hloko. O ile a isa sebopuwa sena molatswaneng hole le dikgomo tsa ntatae. Ha Tao e sa nwa metsi mo nokeng, ile a sheba Pekeche ka leihlo le leng. Yaba e ya nahana.
3: A se ntho e ntle ho senya ka dijo tse monate ha ka.
0: Ha e phahamisa hloko, e ne e shebile moshanyana ka mahlo a mabedi. Pekeche o ile a tloha mona pela Tao.
3: O ntshepisitse.
0: Ke Pekeche eo.
2: Pekeche, matha o pholosa bophelo ba hao.
0: A o hloni ema hanyane hle ngwana ka pale e sa tswela pele.
3: Ke o pholositse. Mme wena o ile wa ntshepisa hore o ke ke wa nja. O bua nnete. Ke o tshepisitse.
0: Ke bobatsi eo a ntse a bua jwalo a atamela Pekeche butle butle.
3: Jwale he. Ka hobane ke se ke lokolohile, ha ke sa batla ho boloka tshepiso ya ka. O etsa phoso e kgolo.
0: Ke Pekeche eo.
3: Ha o tsebe hore ha o roba tshepiso, dikotwana tsa tshepiso eo di tla tla ho utlwisa bohloko. Eng? O bua ditseba di.
0: Ke Tao eo e bua jwalo e ntse e tsheha.
3: Ntho e nyane jwalo e ka nkutlwisa bohloko jwang? Puo ena mo ne nketse hore ke lape le ho feta.
4: Re etsahalang mo?
0: Ho botsa pokolo.
3: Mo bolelle hore ha se ntho e ntle ho roba tshepiso.
0: Ke Pekeche eo. Tao ile a sheba pokola ena ya motsofe.
3: Ke batla ho ja moshemane enwa.
0: Ke Tao eo e bolella pokola.
3: Empa o ntshepisitse hore o ke ke wa nja. Ee, ha ke qeta ho lokola lerabeng.
0: Ke Pekeche eo. Pokola ile a sheba Tao mme a boela a sheba Pekeche.
4: Ho lokile.
0: Ke pokola eo.
4: Mamela mona he.
3: Papa metsi.
4: Bophelo ba ka bohle. Ke ile ka shapuwa. Mme ka nkisa dintho tsa mefutafuta tse boima. Jwale ka hobaneng ke se ke tsofetse jwalo ka ha le mpona ke le tje. Banteleka. Ke phela ke le motwaitwai. Ke phela ke le mong. Ke a hlopheha. Ha ke rate batho. Ha ke ba batle. Wena Tao? Ja moshanyana
3: eno. Le nna ha ke batle batho. Ntlo mutsa.
0: Ya ba pokola e tswela pele ka leeto la yona.
3: Mantswere he, ke ona o ile gale ke neng ke ntse ke a emetse.
0: Ke Tao eo. Ka yona nako eo ke ha o feta Phokojwe.
3: Hei Phokojwe!
0: Ho eletsa Pekeche eo jwale a neng a ikutlwa a tshohile haholo.
3: A ko bolelle Tao hore ha se ntho e ntle ho roba tshepiso.
5: Tshepiso?
0: Ho botsa Phokojwe.
5: Na e mong wa lena o entse tshepiso e mong.
0: Tao ile a dula fatshe mme a hadikisa mahlo.
3: Ee.
0: Ke Pekeche eo. Ya ba o phethela Phokojwe pale ya sefi le tshepiso.
5: Ee ke pale qabolang hakakang.
0: Ke Phokojwe eo.
5: Morena wa diphoofolo a tshwaile ke batho ka sefi. Ha ke kgolwe sena ka nnete.
3: Ke nnete.
0: Ke bobatsi eo a arabela.
3: ke sefi se mo maatla tenang tate ebile se a tshabega
5: oo ga ke gole gore go na le ntho e maatla go feta wena morenaka ke lokela go bona ntho e na ke kopa le mpontshe sefi sena ka mora moo o ka itšelela dijo tsa gago ka kgotso
0: ya batau e etsa gore pekitšhe a tle a tsamaye ka pele go yona le phokojoo ya sefin
5: empa o ke ke wa mpolelela gore ntho e nyane jalo ka ena e ne swere tlhoo ya gago morenaka legale morena tau nna o ka kenya tlhoo ya gago moo gore ke tle ke bone gore na o ne o shebala jwang ga mošanyana a tla go fumana
3: gale wa tseba banna ke kgathetse ke dipotso tsena tsa gago ena he ke ntho ya go qetela yo ke tla go etsetsa yona mme wena o ntlogelele ke itselele dijo tsa ka ka kgotso
0: ke tau eo e sebile e kenya tlhoo ya yona pakeng tsa dikoqo tse kgolo ka yona tsela yane o pekitšhe a ileng a e fumana e le ka yona ya ba ka potlako ya legadima phokojwe e kwala sefe jwale tau e ne e tshwaseile gape
5: ee
0: ke phokojwe eo
5: jwale ke a bona gore na o ne o shabala jwang empa morena ka ke maswabi go bolelela go tshwaseile gape mošhanyane e ne ona a bua nnete tshepiso e gojueng e tla go tshwara ka nako e tlang
3: ke ka go swate molara ona phokojwa ka go tshwaga mona ka golale lobolla mo
0: bobatsi jwale e ne e rora ke kgalefo empa go ne o se seo e ka se etsang pekitšhe o ile a leboa phokojwe mme a mmathela motlhapeng wa bo wa dikgomo a di isa gae moo teng di neng di bolokegile ke ka moo re fitlhang pheletsong ya pale ya rona ya ka jeno ka teng ke a kgola gore botlhe le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya ka jeno go fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
1: tsamaya gantle mme matshedi
6: go botlhokwa gore batswadi le batlhokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le gore bana ba tle ba tsebe gore na go ile ga e tsagala eng ka batho ba bileng teng pele go bona metswalle e tsang bonnete ba gore le kopa ba malapa a bolona gore ba le phetele dipale go bane di tla le thusa gore le be bana ba golang ba ena le boitshwaro bo botle gape ba ruileng tsebo go fitlhela gape ka nako e tlang salang gantle metswalle
1: tsamaya gantle mme matshepi
7: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e kapa matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwa.

Gidaba tsena tsa hora ya le shume tsona di fella mona tsela telantsena e tla ba tsa hora ya le shume le motsomong ke nga di thapotsena ke di butsetsa ho wena Thuli baby ke tseo.

0: ha o so fele ho fihlela modimo e ba yena ya ring ho fedile fikile mlomo tsabeletseng ya hao ya lesedi it's not over re mogatlhelong wa bobedi wa lena la itlhabole bomamedi re hape kudumedise kwa mohele me re bua taba ya bohlokwa segutaneng sena mo re buang le batho bao e leng bahlologadi me re bua ka ditaba tse ba amang me ka jeno he re tla ke re shebe jalo ka motswadi o motlhologadi ka jeno ka lebaka la gore molekane wa gago o ile a o sia a tlhokagala jale boikarabelo bohle ba botswadi ba neng ba gago ke wena ya bojereng o le mong jale potso ya rona go seng gona ke gore ke diphepetso difeng tseo o bonang e tlile o tiana le tsona tseo mohlomong o fumanang o sokosokola dintlheng tse itseng godisong ya bana bana ga o se o le mong molekane wa gago a se a suthile pela gago 086-000-3084 086-000-3084 Ki bua lwena eo o leng motswadi wa mohlolohadi Setsile bana boikarabelo ba godiso ya bana bo mahetleng a hao o le mong Ke phepetso difeng tseo tianang le tsona godisong ya bana ba 086-000-3084 Kapa o karmela voice note ya hao Nomorong ena ya 079-758-5066 079-758-5066 Rehe momabide motle ha onse o le ka ho ntetsetsa ke fete fela mona tabeng ya bohlokwa ke tonka pina ka mramona ya Tshwane Gospel Choir pela tulo
1: Freistata Makufe e khutlile mo kitso mo holo o Makufe o tlaitse hala magong Bloemfontein ho ketika mino le botshaba ba Afrika ka mogwa o kekeng wa lebaleha o ho tlomamela mino wa budumeng ama piano le hip hop Mino wa dibini tsa basadi le metlae le ditotokiso. O tloa ka la tharo isa ka la leshome le tsimbe di lwetse. 2026. Ditikete di a fumana ya hona jwale mane computer ticket. Makufe e khutlile.

0: Mamedi leshime le metse sepile nga metse tso ka mara hora ya leshime 0860003084 ke nomoreka ya mohala wena mo mamedi motle e bang mohlomong o lakatsa hore re ke re bue le wena ka yona taba ena 0860003084 ke nomoreka ya mohala ati ha o rumela molaetsa ka WhatsApp ke 0797585066 le sa di FM mo mamedi dumela
1: Hi, thank you.
0: Ke ena le mong.
1: What's about the Havana Rasna Bondo and Tatum Silenta Lemonian? Ulakata Felakaravali team, but how long took an emulation hit? The two mutilated and an alimotate in the hall.
0: Okay.
1: Jolonakin Mushanga only for 19. Hana Bonte can give a cocoa who could give a total Mushanka and we could have run.
0: Thank you.
2: Tsatsila rena la tsalo le maemong a lwana a ko leileng ka di major birthday deals. Tsejalo ka 1 kg ya Clover Bliss double cream yogurt ka $39.99 fela. Le 900 gram ya di Pokoma Weet-Bix whole grain wheat biscuits ka theko tlase ya $52.99. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Keteka major league birthday ya rona ha Shoprite fela.
3: Nako ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Yeah. batlang go tloha Simon's Town ho fitla Mosina batlana le di yellow arrow se supileng ditheko tse ntse tse thotseng mabenkeleng a fetang a 1000 Mzansi o bo tholola hape ka 10% hang hang ha o swipe club card how ya clicks ha o reka dihleiswa tse tharo o patala tse pedi o reka ka bongata o boloka ka o sebedisa club card clicks tla dula you two sa motswalle taba tse monate clicks feel good pay even less hona le melawana le dipehelo
5: Tebeletso e ratwa lesedi FM
6: Melango sithuli ya monate le kae ya monate wa ke bo emebo bohloko bo ha holo jwa motho no sa botlwa hela bo emo bo bo batla mosadi ya matla ya tile nthapelo go bane nthwengwe lengwe tlo ba hudima mahetla a hao a thimpili ne tsiba gona neng mo go fokola nteng hona le lehetla le tlo gona go le phahamise la hao empa ha se le siyo swa ka ke bo emo bo bomo bima bima ke bo emo ba ka tlo ke bo emo ba hudisa bana ha holo jwang bo kopana le challenge tsa gore mohlomong ona le ba bashanyana jo stuli jo jo empa he ha o tile thapelo le mme a matla rapelang o tla bohlola ka Kriste fela ya o fa matla thank you stuli
7: jo stuli baby o hudisa bana o le motswadi ya mong ha ona ntho e boima jwalo ka eo ke le ga hudisa ngwana ka wa ngwanana le mosimane ngwana ka wa ngwanana le mosimane ke le mong jo ye wa ngwanana hana ke na staging jo o la nduba empa jo ka ngwana ngwanana ka mong ka mo geya fatshe ka mo bontsha ona ditlamorao tsa o simane le na ke di feng thule bebe ya ke rata o bua maka gona jale le khathe ke ya mofa ke ya mo ruma eno wa mosimane o le a ka batlang sukusukudisa ha a ne a tshwara 16 years gona jale ka nnete ke ngwana le ena ke le ka mo nka ka mo beya fatshe ka mo bontsha ona ditlamorao tsa o simane le motswadi gona ke di feng matshepo ka besfle
8: go tumba ga medi ba gateyang mme tshwile ntse ke mametse sehlo sena sa gago sa bomme ba bahlologadi nna ke bile mohlologadi ke sa le monyenyana dilemong diphephetso tseo go kopanang le tsona ke tse bohloko gaholo gaholoolo bo malokong gobaneng ga bane be ba o sheba le bana ka tlong o tlameha go o sheba gona ba ja ba apara ba kena dikolo jole e ba mathata a mangata le ba lelokolo ga ba sa o sheba le ka letho se re setse re le jalo fela ge le basadi ba batlologadi ge setse re na le maceba a bohloko a ka gare
9: dumela o setholwana o bua le dikeledi mosi wa mona tshepong o setholwana o disa bana go thata ga o tlhokaletswe ke ntate go kene borangwane ka gara bona ba nka tšhelete tsa ntate ba dija ba pata dipasa tsa ntate le di-notice of death go bima go thata baneng ba batlhano bo e kenang le bona ga re ya diofising wa o fela o bala grade 6 tate sa la tlhokala 2020 le ka jeko lena o sithulana go bima ke phela ka tshelta grant ya bana go bima grant ya ngwana a iwane fela go bima hampe bora ngwane ba hana ka dipasa di notice of death mara ntate wa bana o ba sebeleditse ba tsa ba ga ngwane ba nna ke tsebe ba nkutsa bohloko ka ba baetsa ke na le mogadi a mogolo ana le training a shota ka 5000 ya go alcohol certificate tsa hae le ka je go bohawane ba hana ka dipasa ba hana ka tsohle ke ba file modimo
0: hey what's about ntwena ya bahlologadi bearing ha ba lekane ba bona ba ba sia ebe ho tla hlapa malapa bo ba lekane ba bona ba etse se tshwanang le sena se mme ya se bua gore re tshwanetse re ke re bitse setsibisa molao re ke re tlo utlwa gore na eventue e molao nna ba kena kae ba kena ha o etsa hala eng tukelo ya ya motho eno ya hlokahalletseng ke eng ke nahana hore ho tsena tsa malapa ke engwe ya di ntlhatsa bohlokwa tse re lokelang hore re ke re bitse setsebi se ke setlo bua ke ba hlologa di ba bangata ba seng ba ballakata ba ena ya hore ha ba lekane ba bona ba qeta ho hlokahala bane ba ba ba ba amanang le molekane wa hai ba tla tla banke sena ke aka ke ya ngwaneso ke ya ngwanaka re ke re tlo utlwa fela hore na bana le tokelo go fihlela kae wena ya hlokahalletse ntukelo tsa hao ke difeng a o hlokahalletse ke molekane wa hao thipa ya hai ho etsa hala eng ba kena jwang kore re ke re tshwanetse ka nnete ke tlo re bitsetsa setsebi sa ditaba tsa molao tsa malapa re ke re tlo e bua taba ena hobane ka nnete ke sello sa bahlologadi ba bangata re lokela ho etsa ho hong ka yona momamedi re keke raise ya fela e re ke tswela pele ho mamela ba rometseng melaetsa a bona mona
10: dumela Australia ke nna Madibuse Molelekwa na phepetswe ke kopanang le yona ntata bona hloka etsa ba setse ba hudile ebile ba sebetsa ka ofela mara bothata bo boleng teng ke hore ya sukulang ha ke mothusa ba bamba ba bona e kare ke nka lehlakore kore ke thusa yena fela mara bonneteng e le gore ke thusa e ke bonang e ka wa sokola ditšheleteng mole le bana go ba godisa ditlogolwana tse go bonala e kare ke thusa fela eo ya a le mong bone ga ke na taba le bone ene go sa ba jalo
11: kgotsa a sethule le kae a monate eish so sa lona se bohloko eish hai bonolo o sethule haolo jwang e le bana ba banyane le a mogolo ga ke re nna a segale mme o ntshile ke almost 5 months back so bashimane ba banyane banana ba baholonyana wa manana o 21 o mong o 12 e ba 10-7 ishme ha o bonolo ha o bonolo ha o le jang e ba tlhankaneng e kgona go bua le bone but ba banana go thatanyana o batlala gagadi kapa mang ene le teng hel ma 2000 years to di ba opisa bohloko ba dikarabo ba dipotso tse dingwe tsa tsona o tlamehile go tlhokomela go arabo wa araba jwang gobane nako e tlang a ka gutla a botsa ka ntho tseo mara re tlhoka dithapelo le ga ke tsebe eng but thank you to le
0: yano e re kenke wa o qetela momamedi motlhe e re kenke wa o qetela fela
12: I'm going to go to the house. Ke na le yena ke hodisa ngwana wa ngwana na mona thuli. Ko bolelela ka mokgonda jo mo jomo ya tsa gore dimakatso ka teng. Mogau wa gae kore o santsana o apere. Ke ngwana a mong wa ngwanana. Ke mo hodisa ke re mongwe. Ebile ga ke bua le ena jaana tomorrow university. Ete modimo. Tsa mo apesetse ka lerato la hae. Tsa mo apesetse ka lereko la hae. Se ka re ka tse Modimo a ka mo etsa hantle hobane ho thata ke re ke ho etsa le ho isa ngwana ka moo. Ebile ke le ho etsa tse Modimo ka ho mpha ngwana ya tshwanang le ho mamela.
0: Mamedi re o lebogetlhe re o leboge ka nnete ke ntlha tsa bohlokwa tseo momamedi a di tlhaisitseng mona tabeng ena ya gore o motlhologadi gona jwale molekane wa gago o tlhokagetse boikarabelo ba godiso ya bana bo se bo le magetleng a gago o le mong me re utlwa ka nnete dipepeso tsa bona ha di tshwane e mong le mong o na le seo mohlomong a se fumanang e le phephetso ho yena. Me jalo ka ha ke tshepisitse mo mamedi motle jwang kapa jwang re tla ke re gutlele ho yona taba ena ditabeng tsa malapa re ke re shebe fela ho rena ebe jalo ka ha ba hlolohadi ba lla tjena ka hore ha ba lekane ba bona ba hlokahala e hlile dintho ha di tsamaye hantle ho tla batho ba malapa bo bona ba tlo batla sena le sane ba tlo batla ho laola ntho engwe le engwe. Baba mba bona ba iphumana ebile ba ntshitswe ka hara matlo. Ke ntho ya bohloko re ke re tlo sheba hore na hantle ntle molao o reng ka yona taba ena o ba sireletsa ho fihlela kae ka yona taba ena le hore mohlomong bana bao e leng hore ke bona ba tletseng dintwa ba batlang sena ba kena kae ba kena jwang ba kena neng me molao o reng ka yona ntlha eno. Tokelo ya eno ya hlokahalletsweng ditokelo tsa hae ke difeng boemong ba mofuta o re tla ke re tlo sheba mo mamedi motle ke a ba tshepisa ka nnete re tla ke re shebe taba eo metsotso e 20 le metso e supileng a pele hora ya 10 le motso mong Teboho Moloi o mosa o mohau.

0: Nomoro ya mohala ke 086-000-3084. Lesedi FM mo mamedi dumela. Mamedi dumela.
1: Ke mo kana ya dipileng. Ke se morena. O kala leta ke modimo. Ke se mo kala ho kala ho di modimo ho lota. Ke o mema mo yo hela ho se mo ho dikileng ho ntse ntse ona mo rena. Ke kala pele se lebo ya modimo ba no ntse ho ho fetse di mana fatse na mo rena. A tsiba na ba mo hlala. Ntse ke ka mo ho ho modimo le pele. Ba kana ka kopa o tshulele mo yo hela ho se mo na dipileng tsa bo se ba nyaneng. Ke le mo sa fela. Na le ya re ntse ke batla mosebetsi mo dimo ka ho loke. Na le ya re bana ba ka bana le hai ha ho loke. O ho modimo tsa ka mo ya tsho ba ntse ho ntse ho di bona. Ha no le tlo le feta mo dimo bona le sa feta tlo sa tlo sa ha. Kana go ya ho modimo ntse ho dikisa. Ke mo ho fela bo se modimo. Ke se mo ne ba nyahameng. Ba se bile ba khatse bo go mo phelang. Ba te tsena ka ho bona modimo ba nna ho wena o le teng. Ke se ke le fela le masela. Modimo ba le bo se bo me ba ile nna ga tlo modimo ho loka. Ha ke batla mo fela modimo ba khuta. Ntsela ho le fetsa mo sebetse modimo. Ntate tsho kopa go kobela mabitso a magago, ntate le mora, ke mo yohala le nang ane.
0: Amen re le boha. Mamedi apalo ya rona ya lentswe re fumana bukeng ya Isaiah gaolo ke mashume a mane. Re bala temana e le nngwe fela ya mashume a mararo le motso le mong. Empa ba itshepelang Jehova ba bona matla matsha ba fufa jalo ka ntsu ba matha me ha ba gathale ba tsamaya me ha ba fokole palo ya rona ya lentswe e fella hakana

0: Mamedi e robedi metsotsopele ho ra ya le shimele metsimedi ntumele re amohele moefangedi mogeti mi yena o tswa Public Christian Apostolic Church ki yena ya seng antsi a le teng kwano mohaleng ntate Mokwena sebaka ke sa hontate
1: ya ithepelang modimo le botshepeng ba ona a ka sa dula ka kgotso hara ditshiu tsa mefuta mookamedi ya renang o tseba seo re se tlhokang o re mminatshokona ga o tswela pele di thusang dipelaelo le ona masitsapelo ga ke tshojalo mmethuli ke ne ke o dumedisa ga mmogo le moifo wa Lesedi FM ke dumedise bamamedi botlhe ba tshebeletso ya Lesedi FM goseng wa letsatsi la kajeno o re molaetsa ga ko mametse gantle o balang ba itlhepelang Jehova ba fumantshwa maatla a matšha letsatsing la kajeno momamedi wa Lesedi FM re leka go gothatsa motho ya nang le tumelo ye nyane re leka go gothatsa motho ya seng a lahlile tshepo ka gare go leeto lena la bophelo go na le dintho tseo re kopanang le tsona ka gare go bophelo empa o re moprofeta Esaia go seng wa letsatsi la kajeno ba itshepelang Jehova ba fumantshwa maatla a matšha ba fopa jalo ka ntsu ba matšha mme ga ba gatlhale ba tsamaya mme ga ba fokole le goseng wa letsatsi la kajeno bana beso moreneng ke lakatsa gore go na le motho ya dutseng a re nna modimo e sale ke etsa thapelo ke kopa mosebetsi wa matsogo empa thapelo ya ka e kare ga utlwagale go na le motho ya dutseng a ntse a re le modimo e sale ke kopa gore o nthuse ke fumane mo ke dulang empa e kare thapelo ya ka ga utlwagale e re ko gopotse ngwana weso o seke wa ba le tshepo ye nyenyane bophelong ba gago o seke wa ba le tumelo Yenyane mo pelong ba gago Paulose le Silas ba kopana le mathata ka gare go leeto ga ba le ka gare go leeto la bophelo ba ntse ba gatsa efangedi ya golopa ba kopana le batho ba ileng ba banka ba ba kwalela tšhankane e re buka ya bebele e ke e bala gantle banka bana ba babedi itse ga ba se ba le ka gara tšhankane ba ile ba nka tshepo ya bona ba e beya go modimo e re buka ya bebele ga ba mpa ya bosiu ba bina ditsela ba ba ba etsa le thapelo ye nang le maatla go bona le tshisinyego ya lefatshe ye golo ye e etsagalang ya ba masasela a neng a batlami a tlamoloa ya ba dintho tse bao tse neng di ba sikisa bophelong ya ba mamati a buleya a tšhankane yeo ba neng ba le ka gara go yona go seng wa letsatsi la kajeno ke leka gore go wena momamedi wa ela tshebeletso ya Lesedi FM tseba gore le wena ka gare go mathata o keneng ka gare go ona modimo o na le wena go na le dintho tse dingwe tseo ke batlang re di utlwisise mme wa ka le wena ntate wa ka ga o kena ka gara restaurante o fitlha o placea order ya gago ya dijo go na le ntho tse sa tshwaneng tse e tsagalang ka nako e o fumane gore mosomong wena o batla fela dichipsi tsa ka pelenyana a ke nna ke batla nama ka nako eo order tsa rona dikekebe tsa fitlha ka nako e tshwarang order ya gago ka obane e bobebenyana ke ya dichipsi e tlo gotla ka pelenyana wena ya emeng a emetseng steiki le wena nako ya gago ya gore steiki fetise e tla fitlha ema e ba le tumelo e ba le mamelelo ka gare go ditsikitlano tsa bophelo go na le ntho e ke e tshabang ka rona batho ga dintho di kala di re tsietsa re tloa pola modimo re be re lebale le o etsa thapelo ka lebaka la gore fela tumelo ya rona ke nyenyane o re tafita bukeng ya dipesalene le ga di ka tsamaya gosong ya moriti wa lefu nkeke ka tshoa bobele ga bolebong gobane Jehova o na le nna mamela mme wa ka le wena ntate wa ka go sa kgathala tsei go tsamaya kara leeto le jwalo la bophelo modimo o santsaneng a etsa mosebetsi wa gae nako yaka le ya gago le ya modimo ke nako tse sa tshwaneng nako ya modimo ke ya modimo ya lefatshe ke ya lefatshe kana go ye nne re batla gore dintho di etsa hale ka tsela eo rona re batlang ka yona go ba le batho ba le fatshe re tatetse gore dintho di etsa hale ka nako ya rona a tshe modimo yena o re beletse nako ye batlwang ke yena a tshe modimo yena o santse a re prepare a re lokisetsa bokamoso gobane ga re tsebe tsa letsatsi le safamang gore e ka ba ditla di re tshwaretse eng seo ke lekang go se tlhalosa go seng gwa letsatsi go momamedi wa ena tshebeletso ya lesedi FM ngwana weso dula gantle dula gantle ka gare go leeto lena mme yo mongwe ka gare buka ya bibele ga ke a ke kwala taba tsaka ngwana gae o a šwa ka gare go leeto empa ga potswa eya e shebile ka o yena gore e ka ba o ntse o dutse gantle na o a arabela ore ee ke sa dutse ntle ka gare go leeto lena la bophelo le wena tsamaya ngwana wetso o ko o no dula ntle ka gare go bophelo bona bo modimo kanteng a re adimile bona ke ke re go seng ga ke tsowa ke re letsatsing la maobane re robaditswe e tlwaelo empa ga e le o tsowa re tshotswa ke mogau ka lebaka la gore mogau sa ntse o dutse odima maphelo a rona lo seng gwa letsatsi la kajeno tubelo ya gago e tle e seke ya e banyane le tshepo ya gago e tle e seke ya fokola ka keresete morena ka keresete morena ya re fa maatla ka metlha le matsatsi modimo wa kgotso a lompolokela wena mmetholwana ga mmogo le moifo wa gago le bamamedi botlhe ba tshebeletso ena ya lesedi FM amen and amen.

di da bazana tsa hora ya le shumele motso montso ra di fella mona tsela tlan tsena e tla ba tsa hora ya le shumele metso medi ke nga di thapotsena ke di buisetsa ho wena Thuli Baby ke tseo.

0: Mabidi e tseletse metsotso ka mara hora ya leshime le motsomong re phethela merapelo ya rona ho seng hona e re ke kopane le ntate Moruti Vuyani Phono yena o tswa Free Ethiopian Church of Southern Africa ka bana ka mokwallo Free Refort. Ntate Moruti sebaka ke sahao.
1: Ke dumedisa momamedi wa Lesedi FM. Go ba gole le haufi re tlhomme ditente tsa rona temaneng ya 30 a motso le mong. Ba itshepelang Jehova ba bona matla a matjha, ba fofa jalo ka ntsi, ba matha mme a ba kgathale, ba tsamaya mme a ba fokole. Ke bo seng hona moo moprofeta Isaia, moprofeta wa Jerusalema, ngwana ya ntlo ya boreledi, a buang le rona karolong ya bobedi ya buka ya hae e hlalosang ka gore ke karolo ya kutlwelobohloko. Ke mana yo re emeng ho yona hantle. Ke ba itshepelang Jehova ba bona matla matjha. Isaia o buswa ke Modimo, o buswa ka nako ya ho sa morena Vuya, o buswa ka nako ya ho setšhaba se tshohileng. Modimo o botsa ke tla roma mang gobane morena wa lefatshe o swele. Pele a raba mahlo a moya a bona kgalalelo le bogolo ba Modimo, araba Isaia a re, "Roma nna morena, ga re eme moo." Gobane Isaia o amogetse pitso ya Modimo. Taba ya rona ka jeno lena e le ba itshepelang Jehova ba bona matla a matjha. Go ka etsagala momamedi gore o ye mong wa ba kgathetseng, o ye mong wa ba ikuleng taba tse tetebetsang maikutlo, o feleletse ke tshepo, tumelo ya gago e fedile, o fokotse moyeng, ga o sa tshepa ba leloko, ga o sa tshepa baisane, taba tsao tsa mosebetsi di kopakopane, dikamano tsa marato di o beile tsietsing, mo o dutseng teng o walla oseng, o walla motshegare, o walla mantsiboa. Empa rona o seng gona re eme mantsweng a na a reng ba itshepelang Jehova ba bona matla matjha. Re eme molaetseng oo o seng ga letsatsi la kajeno. Ee, ke Isaia, ke Isaia monna wa tshwere matshediso o tlo re tsebisa hantle ka motho yo re tshwanelang go baleela go yena. O re tsebisa hantle ebile wa dumela gore re na le Modimo ya tshepagalang kgaolong ya 30 a metsweerobedi bua mantswe a na reng bosoko ba moya wa ka bo fetile. Ke nako yana tlisang matshediso go motho ya fokotseng ya nang le tumelo e nyane ya kgathetseng eo ya neng a leka o balea empa o matha ga gae o santsa o fedile. O bua mantswe a na a latelang a reng ba itshepelang Jehova ba bona matla matjha, ba itshepelang Jehova ba bona matla matjha, ba matha ba fofa jalo ka ntsu, ba matha ga ba kgathale, ba tsamaya mme ga ba fokole. Ke ba itshepelang Jehova ka lebaka la bane ba se ba bone matla matjha. E re ke o gopotse testamenteng ya gale ka mora eo bana babo ba neng ba se ba bo fetogetse e leng Jehova. Bontata le bomme o ile a galwa le meneng empa phela o itshepela go Jehova ka lebaka la gobaneng a batla o bona phitlhelelo ya o bona matla matjha. mona a rekise so batho ba wa saba tsining le batho ba o ba rohana le ena mona sali le fatse le leng a sali ka lantwana tswana a le pela mona ya mokusang ka pito sa yefang empa yena a itshepela Jehova ka lebaka la gobane a batla bona matla amacha matla macha wa bona ha bana beno ba sokola loko pa tshwarelo ba humamela ba re tsa sofaretse hantle re lapile ba itse ka re mbale metsi so ba si entsweng ke ngwana abo no sengona me ya monki enwa a tsaisa ka me ya mong a beile me ya mong a mo kontlolotse empa me ya tshapagalang a fura la penina a ya ntlong ya tshapelo ka lebaka la ntho e le nngwe fela a itshapela go Jehova ebile a batla go bona matla matšha bontate le bonne re mmona sa tshwere ngwana baeapele a re bapele bana beso re mmona sa tshwere bana re a rapela o modimo ya matla otlhe bontate rena ya magodimong o seatla se setle sa legodimo o modimo ya sa batleng gore re phethetse ka batho ba re etsang gampe ke ka ona thapameng ke ka ona nakong ena mme a nna a tla go wena a bina sefela se reng ompale le nna go ba o gatlhisa modimo wa ka re tlhokomele ore ba balele gore boloke re etse ka gotlhe-gotlhe gore re itshepele wena re bone matla matšha ka keresete morena amen.

na go ntsa tlhelwa bophelong mo hau e ka ba matsidiso a maholo wena wa lokela go bana le mathata a dijelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong go disega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Yeah.

setse morao nyewe ya hae ho bakala le 20 a motsomong kgweding ena. Fanrienen Kotsie o ne a ntsha le ka ntle ka beile ya diranta tse 10,000. Nyewe ya hae e amana le go qekanyetsa masepala wa Emfuleni diranta tse 40,000. Fanrienen Kotsie o boetse wa mangwa le polao ya mophatlhi wa makunutu le motlhanka wa ditšhelete wa masepala Mathara Ntsofu mathwasong a selemo sena. Matlatsipa a dipolao tsa Sharpeville a lebile legotleng le phagameng la Johannesburg go ya tseka toka le ditlhapiso. Dipolao tsena tsa batho ba bangata di etsaetse ka la 20 a mosomong kgweding ya Tlhakubele selemong sa 1960, nakong eo sepolesa sa apartheid se neng thunyetsa setlhopheng sa batho se neng se ipelaetsa ka kgotso go ba kgatlhanong le melao ya dipasa e neng e gatelela batho ka nako eo. Ha o le polisa ka motlhanka wa mmuso ya kileng a bewa molato semmuso ka ketsalo eo. E bang taba ya setlhopha sena e atleya, diphofu le beng ka tsona ba tla kgona lekgetho la pele kapo ba le mmogo go tseka tseko ya semolao kgatlhanong le mmuso malebana le ketsalo eo ya o thunya. Re lekola jwale ditaba tse amanang le dikgetho.

0: Ditaba tsena tsa hora ya leshome le metso medi di fella mona o ka boela thomeleng mamella tseding hape ha nako e tlabele hora ya pele ke kgutlela ho wena dimakatso le moifo wa imatlafatse.
1: Jwale re fetela kgasong eo tholohileng lenaneo ke la imatlafatse ka dimakatso folotse.

0: sana madiehe momamedi jole ka sa bontsise ditaba se latelang e tla ba sa hora ya pele ha jwale mesosu ke seleseng ka morao hora ya leshume le meso emedi le kenang lenaneo ke la ditaba la imatafase ka jenu ke la bone lala tharo godi ke ya borobong yona ke ya lwetse selemo ke sa kitse pedi le mashume a mabedi a nan le meso etseletseng le ka jenu lena la imatafase mohlopisi wa lona ya ka sehlohong ke dimakatso motshweni Ana tikonda kiena ya laolang khaso na libiso la ka kidimakatso wa ha follow tsire na lwena go tloa ha jwale o fitlela ha meso se tla be le mashume a mararo ka morao gora ya le shume le meso e medi hopela hore di nane o le nale e matlafatse o litlisetswa ke SABC news ri kemetsi ha re gati nku ka pere tumela mo mamedi Harase o retla o fa tsona ka jone ho lena le matlafatse le fapa la bophelo province ya Gauteng le tsa dipuputso mabapi le ditoso sa ho tshikella le ho batla jojo se senge sa ditikotsa ka moralifu sa di forensic sa Germiston Lekala la boemo ba bolipi ba lehodimo Afrika Borwa le ntsha tlhokomediso ka maemo a mabe a lehodimo a ka lebellwang. Sena le tseding ho lena la imatlafatse ka jeno empa pele ho moo ha re fetise mabenkele.
1: Tjonna we, kgaolo e ntsha e tlo e kala mme voucher ya ka ya ho streama e fedile.
2: Maikutlo fatshe mangwane. O ka kgona ho reka di-voucher tsa boithabiso ka e-wallet ho WhatsApp.
1: Di-voucher ho WhatsApp?
2: Eya, WhatsApp fela hi ho 087-392-5538. O tobetse buy, e-vouchers, entertainment, lo reka eng. Ebe wa e netefatsa.
1: Yoo, ho sa hore nka reka voucher le motlakase ha o dumeleha.
2: Ho jwalo, e-wallet e le nngwe, di-voucher tse ngata.
3: Dula o le gaming, reka di-voucher tsa boithabiso le tsa motlakase ntle le ho dieha. Ka e-wallet e ntjha e ntlafaditsweng. Ena link tsohle ho WhatsApp FNB tshuso ya ofetola dintho tsohle bona le dipehelo FNB lekala la First Rand Bank Limited mo agwa tsebeletsa sa tshelete di kadimo wa semolao
4: ha ho supermarket e cheap ho feta you save ho bolelang hore o tla boloka ha ho lo di hlahiseng tse o di ratang ditlhokong tsa kamehla le tse di ntsengata fumana 900 gram ya bokomo wheat bix ka 49.99 fela level pack ya maleri a lovis ka 139.99 pack Difumane ho fihlela ka di 6 September 2026. Se fosuke di solotsana tse toma, letse di ntse ngata. Ha you say fi fela, mo di jotsa maemo di bitsang hanyane ka mehla.
5: Ke spinner zonga price drops ya Hollywood. O ka hapa se abo sa 2.5 million rand. Le mebutso. Betcha ka 2 rand ka po feta di papadi tse kgethilweng tsa pragmatic play games. Mantaha o molomo. Labobedi, le labone. Ho tloa ka 12:30 motsheare. Ho fihlela ka 10:30 bosiu. Betcha, hona jwale. Hona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: Nahana fela o bitswa mo ba se hlopeng sa di Springbok ke mokotlisi Rasi Rasmus. O iketlele Sia, Cheslin le Avon setshwantshong sa sehlopha. O bina tina ya setjhaba o le haufi le Brian Habana. Le o shebella bo mampudi ba lefatshe ka otloloha le dikakapa tsa diboke. Reka fela Coke Pack efe kapa efe e nang le setshwantsho sa di Springbok. O scanne QR code ho kenela tlhodisano. Mme o ka hapa monyetla wa ho bitswa hore o be e mong wa mafokofoko ka Coca-Cola. Hola le dipehelo.
0: Mamedi harwela khabong ka ditaba se o di tlhopisitseng e ka jeno re fumana gore le fapha la bophelo la province ya Gauteng le tshagotse dipuputso mabapi le ditkoso sa ho tshikella le ho batla jojo se senge sa ditiko tsa ka moralifu sa di forensic sa Germiston ho tlaloswa ha dipolelong se phatlala ditsweng ho marangrang a dipuisano tsa sechaba diri bahlanka ba bang ba batla tifo ho malapa ho potlakisa tlhahlobo ya ka moralifu le fapha le re ditshebeletso tso sa bora science ho kenyelletswa le tlhahlobo ya ka moralifu le tlhahlobo ya DNA ke mahala me ha di lefellwe ha ho mohlanka ya dumelletsweng o batla chelete bakeng sa ditshebelletso tsena re buisana le mmueli wa lefapha la bophelo province ya Gauteng ke Steve Mabona ntate Mabona ha re o amoelo di CDFM
7: ke le dumedi se le ba di go fela mme
0: ke ha re ka le go tlisisa hore na e be di tla le o sena sa menyenyetsi ya diketsalo tsa bahlanka ba lefapha se seng sa ditiko tsa ka morali fusa di forensic e Jamestene di hlokolosi ha kae ho libisiseng hore lebe le dipuputso tseo di dietsang
7: ntongwe lengwe re tholang e fitlang mathong a rona ka pa ditseleng tsa rona re a iphamela ka hore a re batlo re batho ba be le ditletlebo e le gore a re tse lotho ka tsona ke ka mo re ra bona re yeme le re tse e a re lo dumela re batla fela gore batho ba tsebe gore re a batlisisa gona ke e bile re rutwetsa ba ba leng gore mohlomong ba ile ba putsa ba le fe jalo ba tle ka pele le bona re sebe re tsana jwang le bona ka mra re se statement re ba re leletsa batho ba re bolella gore le nna ile ka le fakae le nna ka le ka le fakae jwalo di putse tsa rena di tsona pele he batho ka pa kere ba di ka rona ba ile ng hore ba batanya mo tabentse ka pa ba amega e ka mo re go ba sutella re bona gore tsana jwang le bona ba re tlhalotsetse gore e ka ba ntwe tsa halang e molao ka pa go tsa halang e le gore batho tla tlamehile gore motlhomong ba kobiwe mosebetsing o tla fitlha le moo ka gore a re no emela taba ya gore batho ba ntshitswe ditšhelete moe gore ga ba tshwanele gore ba tse tšhelete
0: jale go latela megala eo le seng le fumane ka morago re phatlhalatso ena e etsagale nna lena le tsebo rena le se le fumane megala e mekae ya batho ba tletle banka se e le gore na motlhomong ba tlhalosa gore na bonnyane e ka ba ke bokae tšhelete e leng gore lelapa ka leng bahlanka bana ba e batla go bona
7: re ka se batle go bua ka yona agolo gona tsena ka gore tlamehile re kopantse ka ofela re shebe go etsala ka gore ba ba re leletsang ba re bolelela le gore lena le bua ka Jamestene le dipetlele ka gore dipetlele o na le dimoso ga re dipetlele ba re le moo re na le mathata jalo re a bona gore tlamehile gore re shebane le dimoso ga re tsena ka ofela gore go etsala moo ka gore a re batle gore batho ba durele kapa ba patale tšhelete tse e leng gore a bana tsona tse e leng gore ga o tlhabile lefu ntho ke tse ngata tse di batlang ke tšhelete jaanong ba se tlamehile o patala ntsho e e leng gore a wa tlameha go e patala ka gore tla gopola gore malapa a se bona ba reng re le lefapha reng ke motlhomong batho kapa family tsa bona tse e leng gore di tlhokagetse ke molao o reng e motho a tlhokagetse o tlamehile go be le diphuputso mane re lebelele gore motho o tlhokofetse jwang ke rona tsone re monke re etse ntho tseo kaofela e be re ge le qetile e be re betsa ba lelapa ge batle batle motlhomong undertaker ya bona mo tshwareng batle ge ba monke ga gona motho a ka reng motho wa lena o na dutse mo na beke tse pedi kapa eng ke tlamehile di duele tori ke seo a se duele motho a re mohlomong yona postmortem e tlamehile le e patale ga gona ntho e patalwang ko forensic pathology tsa rona le dimotšhare tsa rona tse di leng sepetlele
0: jale ka o bontsha gore gorang jale le santsaneng le bokeletsa tlhagiso leseding kapa bopaki go tswa go ba ntseng ba leletsetsa bao e leng gore ba ka fumanwa mohlomong ba tlhaloswa ke malapa le setšhaba gore bana ba ile ba batla tšhelete mme ra ba lefelela yona bakeng sa gore ba re thuse go tlo etsagala eng ka bona ga ntse le etsa diphuputso
7: a kere taba ditho tsena di tsamaya ka bopaki mme waka bopaki ge bo le gaufi mona re bona gore bo lekane ke bona bo risa mo go ntate Mabona tlamehile gore re shebashebane le ena he re bona gore melawana ya rona ya go sebetsa e reng ge motho a entse ntho e tshwanang le eo re ka se etse Sesotho tlamehile re tsamaye ka yona ka molao re bone gore re fitlha kae ke ka moo ke reng nka se re ke tse kae ke bokae le kae e fela re a tseba re tadile Jamestene reality tse di tetlele tse ding jwalo jwalo le tsona di forensic pathology tsa di pleke tse ding e leng gore re tlo kry-a mohlhomong kitso ya gore go na le mathata a tshwanang le ao tlabe tse re bowage re tlhalosa gantle
0: ee wa tseba potso ya ka gantlentlene e leng mohlhomphei ke a utlwisisa gore le santsane le sa diphuputso mme dikgato le tla dinka ka morago ga le thola bopaki ke ne ke botsa gore naebe e bang nna ke le dimakatso ke re ntate mabona o nlefisitse tšhelete ga ntse le fuputsa nna ba tlo tswelela ka mosebetsi wa bona kapa ba tla begelelwa ka thoko mosebetsing nakwana gore diphuputso di kgone go tswela pele
7: ke yona ntse ke buang ka yona ke re a re nke sotho re nka ka molao a ke re motho ga o memisa o ka tsere o ema go sale o tlamehile o re mohlhomong re o fa matsatsi a mahlatsa gore o kgutlhele o rona o re bolelele gore nkane re sa o emise mosebetsing le ena mofa tšhono eo a tle a ree nna a ke batlo le nkemetse mosebetsing ka mabaka a rileng a rileng e re ore lefapha re ree a re tsamaye le tsona tsa gago motho re ka memisa e re ore a bona gore mara motho a ka se ene mo pele ga rena e ntse re batlisisa fa kgonala gore re a tswele pele a sebetse
0: jale o itse malapa le setšhaba ba ya leletsetsa ba e bang ba sa tsebe ba lokela go ikopanya le lona jwang ba e sa jwang
7: go na le re na le email e reng complaints e re patient complaints at gauteng.gov.za and then ke na le nomoro ya SMS e ba ka letsetsa e ba ka sendelang go yona kapa ba re letsetsa tempile ke batla mona go fa yona yona tsena yona e leng gore e re thusa haholo gore batho ba rena ba romele melaetsa moo e ke sheba mane e reng yona ntho
0: e re ke tle ke re mohlhomong o tla buisana le mohlaisi wa kakamane o tla o fa tsona o mo fe tsona dinomoro mme e tla re ka morago ke tlata ke tlo ditlhalosa gore bamamedi
7: nomoro ya rena ke 0800 203 886
0: 0800 203 886 ntate mabona re le buile go le buisana le wena re tla buela re gotlela go lona gape ga le selena le phetetse diphuputso tsa lona
7: re a leboga
0: mamedi eno ke mmueli wa lefapha la bophelo provinceng ya Gauteng Steve Mabona re buisana le ena ka ditlaleo tseo re di boneng di tlhagelela go marangrang a dipuisano tsa setšhaba ka ditlaleo tsa menyenyetsi ya gore batlhanka ba bang ba sebesang ditsheng tsa teko tsa ka moralefu tsa di-forensic managemestene ba batla tsotso go malapa gore ba tle ba potlakise go etsa diphuputso tsa bona o bontshitse gore nomoro ya mohala ke 0800 203 886 e bang o na le tletlebo o batlang go e romela le o ba tlhokomedisa e le lefapha ka ketsalo tsa mofuta o tsena email ke patientcomplaints@gauteng.gov.za ha re fetise mabengele
8: e kholo e khutile hape ke big red sale ya OK furniture e khutile hape e bile kholo feta pele fumana twin top washing machine ya 20kg ya Hisense ka 4490 o buloka 700 o buloka 3000 hore ka Nebraska queen base set encha ya sili jole ke 5990 big red sale ha OK furniture fela ka le benkeleng le online o fihlela ka di 6 September bona le melawana le dipelo
9: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchao sa Vodacom e fihlile. E fumane ka 889 rand fela di kgweding tse 36 ho 3 gig red call plan. Ntlafatsa sesolo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. E fumane a lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Together, Vodacom.

Metso tswe ma shoma mabedi le metso robong hantle fela pelo ra ya pele ke thu some town ya le nteng kwa no ke tsama le thabang morobane nane o ke le matla ha holo nane o la ha o la o ikhetetseng lona le o le ratang ha ko le buwe ka hore o khethe ho mamela jwale ke nako.

motshamotlheno ke wa lepata roa tla santse le na le matla la ntšha e kgolo dinyana la tau le diphakaphaka ke teng e o fitlhela mane goreng ya boraro mme ka nako tsotlhe mošhana o teng gaufi le nna mona ke thabang wa morobane o tla ba le nna o fitlhela mane goreng ya boraro motshamotlheng ntho dingata tse e tsalang mona aforika borwa a ke sa bua ka magotleng a dinyewe a le magotleng a dinyewe teng o go tletse aforika borwa ga o ka potolo aforika borwa ena kao fela go tletse magotleng a dinyewe ke taba ena ke taba yane ke taba ena ke taba yane a the matsatsing ana o e tsaetse ntho e swabisang gagolo e swabisang gagolo spring day le e bitsa jalo go na le motho e mong a ngotseng gore e shebeng he aforika borwa re ile ra le bolelela gore mono a o bontate boingake dijouko go ke o tamba bontate o e tsala jwang batswadi o e tsala jwang ga bana ba iketsetsa ka moo ba ratang ka teng e go e tsala eng ba re ngola mona ba re ngola le batho bana ba tlwileng mona ba tswileng aforika borwa mona ba gotletseng magabo bona ba re keo he aforika borwa batho ba re tsheya ba re re dijoko ba re batswadi ga bayo aforika borwa bonang ka moo bana ba iketsetsang ka moo ba ratang ka teng ka nako e ba e ratang ga bana taba o mogolo o monnyane ga bana taba fela go botlhoko o tlaileng ebile o tlhokaetse motho moshimane a le modimo shomo a mabedi le motsho le monga o ile a tlhajwa tlhokaetse tlhokaetse a te mona Gauteng teng he e ne e le mathata go ne o le boima gagolo ba ne ba etsa ntho e ba e ratang bana ka nako e ba e ratang Yo. Le bebe le kile a botsa re ba nna le o kae. Le o kae ha o etsala nthotse tse. Ha bana ba rona ba kgona ho etsa ntho ba neng ba ietsa. Ba re le dibese man o ile a senyeha fela. Le dibese o ile a senyeha ka mona ka Tshwane. Ha bana ba rona ba kgona ho etsa ntho ena. E ba ientseng. Metseng e meng ke digenge mane Bloemfontein ba re ka bo moqebelo bo labohlano go na le bashimane mono ba tsamaela batho masimo mona ba tlaba batho ai o ba nonqonqozane ha lundi boy ke manye wa kokota ke la bone bekeng ka tsheno dumela motho motle o skewa suta konopo yo haidule hona temmo

0: ke o taba mo tshomotle ka o lebo monna maliva lava lava mino koma nate holo mino koma nate ke laba ne beking ka tsheno metsotso ke mashoma mabedi le metso mmedi hantle pele ho ra ya pele batswadi a le ke le bue le nna ke kopare ke re bueng hanyane ka mehlolwena e tsalang lapeng mona makation ga lona ke di genge batho ba hlajwa bo mafelong a beke ke bana ke bana re o kae batho ba baholo re o kae batswadi ha mayemo ampifala hakana re o kae he murusu tswala murusu mirusu etswala mirusu murusu o tswala murusu ke le ka e bua ka makgetlo nthwena le ka jeno ke santsane ke tswela pele hape ka yona bana bana ba ithuta ho rona makationing bana bana ba bona ka rona makationing ke se tshwantsho sa makation ha bana ba etsa nthwene ba etsa ke eng sa etsala mahating ke eng sa etsala mahating mo mamedi ba neng sa etsala mahating ho ba neng etsa itse ho rona ho bo bo hlokale motho ngwana motho a hlokale ke eng sa etsala mahating ke eng etsa itse ho rona makationing ntse re sena metsi ha kana kana
1: Ui behe monyetleng wa ho hapa seabo sa 500,000 rand. E tla e le moputso ya kontane ya beke le beke. E kenyelletsang le moputso o moholohadi. Reka pakana efe kapa efe ya Nespray. Romela hi ka WhatsApp ho 073-097-6335. Ke 073-097-6335. Ebe o latela ditataiso. E fa ngwana hao se a se hlokang. Mofe haholwanyane. Tlhodisano e fela ka la 17 October 2026. Hona le melawana le dipehelo. Nestle Nespray. Always giving more.
2: Kajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how-to tutorials.
3: Master V, ke hloka deal ya data e tlo nthusang hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
4: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
3: Master, ke e fumana ho kae deal ena?
4: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
3: Ke tla etsa jwalo.
4: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Motho ai, ka nnete re a swaba ke ntho e ka reng ena. Re a swaba ke ntho tsena tse etsahalang. Re a swaba ke ntho tse etswang ke bana ba rona. Re a swaba ke ntho tse etswang ke di ankha di bodile se. Di bodile di ankha. O di mare sna metsi ho sna metsi makationing empa abile teng hore ba tshele batho ba baholo go ye metso di base tshelwe batho gore a chaba se sitso onse swart mense rona batho ba batsho hona le ntwe re tlamileng ho sheba hona le ntwe re tlamileng ho sheba ntwa di ya tlamea ho tsama ka tseleditsa mang ka yona ga di ya tlamea ho tsama ka tseleditsa mang ka yona Maobane ne re bua le Thabang Morobane mona maobana na matso ka bana ba ile mba petetsa emongwa wa grade 5 ba re bona batswa le bollong ba mmolotsa grade 5 a petetswe ke ba grade 7 ke o rona hape tshaba setsetso ke o rona tshwantse rona ka bo rona re itshebe re itekole nako ena e fitla re ke re itshebe re itekole Hold on, makationing alone. Ke ona le motho a ngolletseng molaetsa mona. A re ntate Mtaumane Bloemfontein. Jwale mafelong a beke ho hlajwa batho ba tshabana ba tsama ba potolwa ba hlaba batho. Ba tsama ha ro tsama kae bsi mona e se ile thipa. Mo mamedi mo yeng le sedi FM. Dumela.
5: Ha le tshwana le.
0: Ke tenda.
5: Re tenda de ho go bua le ANC ho tsene bana ba rona ho rona. Ha ona ntho tla loka. Bana ba lase ba batswa di ntate ke ba ANC, ke ba mmuso.
0: Ere ke fete mono ntate bana a se ba mmuso ke a hana ke a latola. Bana a se ba mmuso ntate. Bana a se ba mmuso ke bana ba rona. Bana a se ba mmuso ke bana. Ke mba ma India ba sa yetse ntwe. Ke mba ma Afrikaner ba ba sa yetse ntwe. Ke nyetswa ke rona ba batho ba batso. A go be butle ntate. Ako be buta ko suthe o suthele hanyane ka thoko ka kopo le boikokobetso bo boholo. Go bana bana ba tswalwa ka tsela e lengwe. ba tla le fatse mona ka tsela e lengwe ke mba ma India ba saitse ke mba bana ba ba so ba saitse ke nge tswa ke rona a ba ntate ka ke re be butleng hle a ke re be butleng re nke dinthori di lahlele ha ke re shebeng rona ka borona jalo ka batho ba batsho me rusu etswa la me rusu mo mamedi mo yeng khotso ga lewa
6: le ga ntate
0: ke teng ntate
6: Fuzile ntate a ke ke re ka mogwa kwa ntate thuso ka mogwa o etsalang ka teng bana bana ntate ba sa khalemele ba nna ke le motswadi ha o khalema o ile ngwa ka straight ngwana ha ngwana sa ng potela go wena o itetele ke o yena nna ke gola dieta ke a wena go botsa go o gawane le ngwana ka so ba ha o tsala khalengwa ba neng ba o le ngwe go bona go mo bo nga o dile le bona ka tlong ke ba missing yene wa itlola ntate
0: tlwana botata bo go rona
6: botata bo go na batswadi ntate wa bona go na batswadi ya ne gemela le go tshwagane Infenyane eno tata go bona ba ka itsa diskeng sa dikolo monana. Ba tselle matitsa ga ba itse thetse ba re ga tamba tsuwe ba itse la dikolo mo ga ba bona. Ke ka baka la rona batswadi.
0: Ntata re ke ka baka la rona batswadi. Nna ke a hana. Ha ke batle re motho a mpolelle a re go nna gona jwale mo mamedi o tla ntshwarela. Gore bana ke ba mmuso. Ba se bana ba mmuso ba. Ke bana ba rona. Ke mba ramba mifute mba sa itse ntho e ketse kana kana tse tswang ke bana ba rona. Bana ba kwalle le ngwane mong ka ntlwaneng ba re ba mmolotsa ka ntlwaneng ba tshwere thipa tse bohale ke ba mmuso ha bana ba lele kwa dikolong motho a o tlile ka mora nako sekolong mona o ne o le thabeng o tlile ka mora kgwedi tse hlano re a ema gape rona re a lwana re re dikolo ga di tlhomphe setso sa rona dikolo ga di tlhomphe botšhaba ba rona Northwest ngwana kiuna wa Jerry Tala mon uniform ya Jerry Tala ona a super teacher ma a super ka mahlong teacher ke a o leboa o ile wa itshwara ntate teacher o ile wa itshwara ke a leboa o ile wa etsa jwalo o monna ha o le kwala o monna o mo yeng le CD FM dumela ke epine ngkhotso
7: tata tshwe le kae
0: ke temme
7: ke teng tate tshwere tsa go re itse bana ba rona ke ba gegebeile boikarabelo ba khudiso ya bana ba rona le mekgwa ya bona go mmuso thapano e kgolo ntate motaung ke hodisitse bana ba makgowa ha re ma 2000 ha a re bana bana ke ba bona fa le ba tshwanela go etsa ka mokgoba rata bana le molao o matlamatsa ntate thuso
0: o etswang ke batswadi
7: o e tswang ke batswadi ngwana ba mo kgethela le gore ga o tlile mogotsi ya bona monana a tswa taolong ba founela mmae go tlo late ngwane no wa ga o le mekgwa ya gae ngwana a go na ke ba bapela ngwana tsene
0: ye
7: ke o fata bantate thuso ke hodisitse bana ba magoa
0: ba founela motswadi eno ba re tlo o late ngwane no wa gae o mekgwa e mebe
7: o mekgwa e mebe and-e bana ba mona o tlo fumana ba mothiba gore o ke ba tlotse go thakela go ntse o etsa ntho tseno kapo ka nako reng fumana gore ngwana o tloa gabo o tla mona a fitlha mpitse gele mona ba tlo mo bitsa ba bitse nna wa gae ba re ga ebe ke ntho tse o di rutang bana ba gago e sengpela ba rona monke a lo etsa mekgwa eno ga gae
0: e se kare ga bona motho e motsho mona a batla gore hei gel
7: ke ntate thuso jale ba rona re ba tloetse ae bana ma 2000 bana bana ba gona jale ba jalo ba jalo bano ba dumeletse go ba jalo ga ona ke boikarabelo next
0: re tshabang ka boikarabelo mama
7: ba tshabang ka boikarabelo ntate thuso go tlo re tlo ema ema ga se re bona ngwana a entse ntho tse kgolo kapa go se o tlhaile ntho ena gore he ngwana o entse eng ka ntle ka mane ko gana gereng yo ke beya matsogo tlhogo ke ntse re motloetse re ntse re mmona o ntse ae bana ba gona jale ba tsena kwa ha wa zalo a se ka ofela
0: ha o me ho rona mehla ena bana ba rona ba hlabana ka dithipa dikolong bana ba rona ba tsamaelana ka dithunya dikolong bana ba rona ke bana ba se ba qala nthoro ba kwalle bana ba bang bana ba rona ba hana bana ba bang ha ba kena matlwaneng ba re bana ba ho ba bolla ke eng yona ntho e tswang ke bana ba rona ba tshaba setsetso ke eng ke photso e o kae o motemotso
7: Kuma kwenda te tuso ukekewe wa yeta ntunu ene ibile emwe e kholo. ma le khoa ma khoa mana mo tsheletsang teng wa dingwala lo shebella ntho tsena ba o hlabana tsa o etsa ntate thuso ho hang hang hang hang
0: bana ba tsiba molao wa lelapa ba tsiba molao wa batswadi
7: le hore na ha ba tswela ka ntle ke ba ba loetsa ntho sa e rutang ka manana wa lo yetsa ka ntle
0: lo iqetile mme wa ka
7: thank you ke mantho mangwe pe ka mana ka re vonia ntate thuso
0: ke le bo mama mangwe pe re vonia mo mamidi ya kere tloeleng gore bana ke ba mmuso ha kere tloeleng gore bana ke ba mmuso bana bana se ba mmuso ba bana ba ba itse go re buithatelo bobuka ho lalala le panyatsa le sufi ka bana ba orange farm are bana ke ba itse ntwe ba iratang kana ke ba iratang ke mba ba mba sa itse ntwe na tsetswang ke bana ba rona ke mba na ba ba mbona ba bana bana ba tswetswe ka tsela re tswetsweng ka yona ba ile ba dula mona ho bomme 9 months ho bomme go editse robong ba tswetse ka tsela re tswetseng ka yona ba fihlile le fatseng ka tsela e re fihlileng ka yona bana ba rona ba etswa keng o ba etseng ho bo hloka ha le motho ke kopa ya mabenkeleng ke lebo
8: Tsatsi la rona la tsalo le maemong a lona a qolleileng ka di major birthday deals. Se jalo ka 2kg ya Thompson's French Polony kapa Chicken Polony ka $59.99. O reke le di 2 litre tse pedi tsa Snomapodi sa Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka R48 fela. Di solo di fumane a mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
9: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Re tla di nomoro le thathamo la dikitikiti tsa ditro. Tse akhang UK 49s, USA Powerball. Le tse ding tse ngata. Ho tloha ka 5 ranta fela mola ka moo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
10: Helang, ho tloha Simon's Town ho fihla Mosina. Matlana le di yellow arrow se supileng ditheko tse ntjha tse thotsweng mabenkeleng a fetang a 1,000 emzanzi. O bo tholola hape ka 10% hanghang ha o swipe club card ya hao ya clicks. Ha o reka dihlahiswa tse tharo, o patala tse pedi, o reka ka bongata, o boloka ka ho sebedisa club card. Clicks e tla dula you thusa motswalle. Taba tse monate, clicks, feel good, pay even less. Ho na le melawana le dipehelo.
0: Jo mmamedi how fumana taba ya mushimanino yene na ya seng a thutse ka jeno taba dire ka ola tshela ntata le modimo a shuma mararo le metso e mihlano e mashuma ma 53 mashuma mahlano le metso e miraro ka metsi ya ba itlwile hona temono thipa qa ba mushimanwile ne ba tshela batho ba baholo ka metsi ke swabile me ke fumane molaetsa mong ke batla go tsebisa le ntate Lesia ke fumane molaetsa mong wa re le Bloemfontein legation mmona mafelong a beke go tsona le maqulwana ditsotsi a hlaselang batho jwa laba sampolela rona ke dibaka difeng ke batla go tseba rona ba re ke ka dibakeng difeng mono mo maqulwana na tsa manteng a hlaselang batho maponesa tswantsa thibe ba utswang dikoloi tshwantse a thibe ka mona ba bolayanang ka dithipa tshwantse a lo thiba ka mona ke ba dithethefatse tshwantse a thibe ka mona rona re etsa eng jalo ka setšhaba ke a kwala ke a pineng mo mamedimo yeng kgotso hai ke teng tate
11: nna mme tate to so bua le Duncan le tshwara ntle le thuso bana ba gona ba tletswe ke gentle parenting ena e re nang le yone e kana-kana gentle parenting ene ya rona e kana kana ke ne tsa bana ba rona ba ska ba hlotse ba gona go galemela ya maphelo o hla bona
0: ha kimba mifuta e meng ba sa yetse ntwe tswang ke bana ba rona
11: ba khalemele ntate the thuso gona ba gona ge sa ba khalemela ke dikolong ntate thuso ke ne ke le teacher eng ka o plella mpa ba tswade ba fitla sekolong mwana o motswadi wa mo emela ona lo ga mo khalemela e teng ntho motswadi a fitla sekolong a fitla go mwana sene ho etse etse mwana ka a bona ke motse ba sene mwana a le stoking ntate thuso batswadi ke gona ge sentseng bana di-community forum di-committee tsa di-committee tsa lekeišeneng motswadi o teng ka moo ga re lo batla ngwana motswadi ke ene wa pela mathang a fitlha polelela ngwana ore ke ba batla batlho o batla ba leya ke gore ntate thuso ge senyang bana ba rona ga ona nne ke se tlolokang les rona batswadi rema ka maoto re galemela bana ba ne berebege ba sentse ntate thuso
0: ba telelang le matitšhere
11: ba kelang le matitšhere ntate thuso matitšhere a sa kgona go galemela bana matitšhere ke bana ka ditlelaseng bana ke bona batswadi ka ditlelaseng ntate thuso
0: yo ke a leboa ngwaneso ke leboa golo o e beile mšhaneso e beile Duncan bana ka jeno ke bona matitšhere ka ditlelaseng ba bua ka moo ba ratang ka teng ba etsa ntho ba e ratang mme ke bana ba rona gagolo ba etsa ntho tsena e re keng ke mmamedi mong ke tsebe o kwala mo mmamedi dumela kgotso ke a feta wena ntate thuso motaung ke dumelelana le wena ga o na ngwana wa mmuso ga yo ntate ga re tlweleng o bua dintho tse re sa tlamehang o di bua moyeng ne re re bana ke ba mmuso ga re na le mathata rona ga re abeng ka pelong tsa rona bana bana ke bana ba rona ke bua mona ntate ke le motswadi bothata bo malapeng bana ba gola ba sena bo ntate bana ba bona botawa makeišeneng botawa bophagame ntate thuso dithabene dingata go feta le dikereke dingata le go feta dikolo ke a leboa ntate batho ba seke ba leka ba re bana bana ke bana ba mmuso ba be butle pele bana ba rona ba di-drugs ntate tse e rekisiwang ke batho ba bagolo ba batsho metseng ya rona batho ba batsho ba rekisetsa bana ba rona di-drugs bona bana ba gane ba utswa makoloing a batho ba batla wa rekisa ba kgone go reka di-drugs

0: ke ona tsama mona Rebecca Malope ona tsama ngwana na re ngegeleni nge hambe are le ntlwele nna ke itsama ele re le bohle wena Rebecca wa ha Malope nna o re ne re tsama le yena ho hle mona mo wa binanteng tsama le yena ho hle mo wa binanteng e bile rona bo thuso mo town re tsama isa le mo sebetsi ono o Rebecca rips and rips and rips ngwana Malope Rebecca o di medi September mo di medi September mshimano wa ka thewang ka mona ka a standard tone una kena mani general o modumedise a holo mono modumedise na ko ke hora ya pele o mametsele se di FM gotlana gatsola Afrika Borwa ditaba tsa hora pele o tla diballwa ke rabosana madia empa pele o tla oballa dihlotsa tsona
1: Liqetha le emitseng setho sa palamente sa mokgwa wa ATM Violet Zungula le hlalositse hatlaleo e ileng yantshwa ke moifo ikemetseng wa Section 89 e sa bontsha gore tšhelete eo e ileng ya ka ntle go naga e sebedisitswe jwang tabeng ya manang le nyewo ya phalaphala. Setlhopha sa tshebetso sa dipolao tsa dipolotiki se tshwere gape motho ya tlalewang e le moqhekanyetsi tsena mmogo le bolepihang ka moramona.

Ke o lebuile tau ba mamedi kgotsong. Leqetha le emetseng setho sa Palamente sa moga wa ATM Vuyoletse Zungula le hlalositse hatlaleo e ileng ya ntshwa ke Moifo o ikemetseng wa Section 89 e sa bontshe

Tasimo e motse motle hona le taba e kileng ka yutlwa ka mona ka Allen Ridge. Habo me Mathabo Hlalele. Ke utlwile ka hona le bana ba babedi ba hlokaetseng ba ile mba gangwa ke metsi. Ke rata hore ke re malapeng ano pepi ke rata hore ke re pepi askis. Ho bohloko hlokallwa ke ngwana. Ho bohloko a holo. Me har ka fumana mohlomong re ke ba hamang wena motho motle ke tla batla tichere ya ka motladi mushane simono ke bua le yena wa tswa hore re fitise matsidiswa rona malapengano re re pepi ho tla loka era ntse ke ba batla he jwalo mono he re le lelapa la sehloho re na le bothata bo bogolo mora rona o ile a nyamela fumanwa a se a tlokahetse mme ha e sale ba etsa di-DNA ke dikgwedi jwale re eme ho fitlhela gona jwale di-DNA ha di so khutli re batla go boloka le jwalo ka mane ka Kroonstadt di-DNA tsa batho ba bane ba ileng ba tšhelela ka taxing ha di so khutli mme ke boela gape ke ba letsetsa ba di-DNA gona jwale ba lefapha la bophelo gore ba mpe ba potlakise mosebetsi ona wa bona ga o lona ba setlho re re phepi le go lona tle re re phepi le go lona e se le nako jwale le emetse go fumana karabo re ke tle ke etse tjena he ke tle ke buisane le Mondli. Ke kene ke kokote lefapheng la bophelo. Ai. Ha di atlameha hore ntho tsa rona di tsamaye tjena hohang. E se le nako e telele. Ka mona ho bana ba Kroonstadt e se le dikgwedi. Mme ke ile ka kopa le maobane hore di-DNA ha di ke dipotlake batho ba batla ho boloka re ile ra kopa mono DNA tsena dimpe dipotlake e re ke itse tjena he mothe motle ntho tsa ka ditsebe ho loka kwano hobane moshane simona ke tla buisana le yena re ke re utlwa hore na re tshedise ba malapa ka Allen Ridge ke motse monyane ya golo o haufi le Welkom o haufi le bo Odendala o haufi le bo Virginia o haufi le bo Henemane motsona wa Allen Ridge wena ke kopa o dule le nna fe o seke wa leka wa sutha Mondli monna ke tla wena ke etsa tjena mushane suru ke re tlo bua taba ena ya batho ha kholo ya DNA jwale ke nako ke lenane o le matla ha kholo lena le matla hona skaetsa poso ka lenane o lena dula le mametse kana go tsohle mme ke a tseba ebile o le rata rati jwale ke nako motaung ngola re fete re tla ba fumana ha taba tsa rona di loka fela ke re fumane babo ba fumana re re pepi re re matshidiso rona ke ao ya buela mmasepala mono ke ntate Tladi ke mosuwe o kile a ruta hona teng ka mono ka bo Allen Ridge ka uri mahlonga metsotso e mashoma mabedi ka morao hora ya pele bile ke na idula ya mashoma mabedi le motsolomonga ka morao hora ya pele ere ke sebe ha ba kuke ya ka mona he ke fumana hore na mo mamedi yana ona la ka UIF ke la tletse ntate Bolofo unkhono Rosina Dlamini a hana ntlo unkhono le modi 82 o hlaile ka 1943 o ka enkhono o maokeng Kroonstadt ka khona le kile la ngolla ka ifitisa tabena ya nkhono ya ka mona ka maokeng hula Kroonstadt
fela ge ke tlabela ke fitisa ape bona la re lengwe tse ape e bile ke utlwile re ka moka Kronstadt ndate sa ke mokwena o tla etela a Kronstadt jwale ke fitsetsa ho yena hore ha fitla mono abatse ba hore ho na le nkgono mono ya hlaileng 1943 me nkgono a hana RDP empa ba hlaileng ka di 70s ba hlaileng hona jwale ka bo di 80s bo di 90s ba na le RDP ke a fitisa he ngwana mme ke lahlela ka kantorong ya ntate Saki Mokwena lebo le shebeta ba ya nkgono banna ke nkgono Matlamini yena o ka maokeng hola a Kroonstadt re ke fete ke no he ke fitisitse e la nkgono halo ouma a le morekele dipompong hla re momomona fela di tsiketsa bangata haholo a momone ile nngwenyana tlo mo le dipate le dipate bana ka momona haholo mona di tlo metsa jwalo ka ngwana o tla tswatsa mai a e kwana a e kwana a e kwana ke le bohle Matlamini ko rata ratirati ko rata haholo Matlamini o tlo

0: Setshaba motshemotle ke motshwere moshane sukino ha ke ya moratadi ke na buelanga hlopha se se holwa di sena se sebetsanga ka monaka machabeng a kwa tamele microphone ya bona molana ho ba mkhubedi fela bolela o ka nna wa ba moyenga ho jwa moshane tsho ya jwa
1: no o lukile ndere zobatala kae
0: ke le bua
1: e ya ta
0: monna ke utlwa ka bana ba ba bedi ba ba hloka itseng ka moka Allen Ridge
1: e ya tere
0: ya di ho etsa taba tsiketsa neng moratadi
1: no zobatala ya tsaetse ka mokgwebelo re fitile ngona ka 29 August mo ile re nye bana ba banyane motseng wa rona nya ka long ba ile ba iphumana ba crossa tsela ba ya mining one wa shaft number 2 melo re mbale baloto lateng bana na le tamonyana le lenyane le mo empa le sa bolokeane sa sireletsa mfo bana ba rona ba ka to lateng so ba iphumane ba ya teng baloto la mo mme ke mo hlaileng kotsi ena ya hore o mongwa bona ba ba bedi ba bona ba ile ba nyamela ba khangwa ke metsi tsa tsileng empa o mongwe fumanwe ka di 29 hona sa trata
0: okay
1: eleng Thabo Diloko
0: Thabo Diloko
1: e yes bata
0: ke pili la pin la Diloko hle
1: ke yena o fumane tsatsi le o bata ha ha lo shebuwa bana ba gangwe mo me ka di 31 August hape se bata ile manta ho lahlela hape rona le ngwana bo bedi hape e le re ngontsa le ona teng mo ba le lapa la bona sonta ba le ba policing ba lo report re ngwana bona sala a lahlela so anti ha uwa hape ho lo shebuwa teng o fumana re ngwana o sa le teng hape mo a santsa gangwe ke metsi me mo ya hae o so go sile ndere se bata yena bitso la ya ke le Thabo Abrahams ke ba bona motse ngwana ka long e ya se bata
0: ke Allen Ridge
1: is bata
0: ke motsomo nyane ho na le mine mo Allen Ridge ka park ya force
1: zobata rena le mine o moholo a holo o teng motsongwa nya ka long ile mine wa harmony so ona le di shaft tse tharo ile shaft 1 le shaft 2 le shaft 3 so bana bana ba ipumana ba ile shaft 2 mane mo ne mmalo sa sateng so ba ha o ka shomo tso rena o tletse ka metsi hona motse mo so ba tshitsetsela ba ka sa itenyana shaft 2 melo ring le tamol teng e bile ne le sa bore ke itua jwala ka mogotleng le boloke ka teng.
0: Le kwalwe, kore kwalwe mono.
1: Ee, ya zibata. Le disaini di le siko. Ke mo bana ba ba iponeng ba tola teng. Bana bana ra ba tseba zibata. Ha kotsi ena e bohloko e hletse malapana zibata e tla hlaya. Jwale e re affectile ka ofela re le baahi ba nyaka lone. Le rona le masipala Matshabeng e re affectile zibata. Ke le kaya tsatsi la maoba majoro a nrometeng ke ye ke lo sheba malapa teng. Mme ke nana tsatsing la kajeno majoro o tla hlaya. Jola ka masipala re empa ma councilor rona sa ile tatin la ka jeno le office ya rona ne se ile malapeng a ile sheba teng hona zbata
0: ke rata ofitisa matsiriso a ka kana no lena le matla la jwale ke nako ke re phepi hle ho lona ba malapa a hla tswinkisena tse bohloko ka monaka a lendri tjona di mile me boetse o latile phepi lutlula ka ba pala dipina tse o ke qadileng ka tsona ke bo ngiyengeleni ngiye khaya ezulwini phephi ndate tla di re le bo amshaneso re tsore taba tsa lona dingata me jwalo ka ke bua le wena ka jeno ne hlile le taba yena ya bana bana ka mona ka Allen Ridge ke bona ka jeno bile o tsama le dikgaitsedi mona la ba rupella
1: zwata ke ba bamba ba ithena rona inzer ba tshwere mane masipaleng wa Matshabeng ba sebetsang ka communications ke o sima Musa o hlaya ka mane ka henemane le austumi o hlaka kutlwano jwa le rena le programme na re ba tshaba le teng ba hlokang thuso ya host wa re ba fe training ra ba fa ma le masipale le ba nantsa ba lo ofishing ya rona mane ke ba communication ntate motau
0: le jana le teacher etsa msebetsi wa teacher
1: ke tleta jwa le zwathe
0: o bona mona tjwang o ba teacher
1: no
0: bona o khona o sebetsa le mang ka pamang o khona o muruta o khona o be ba hale hape aba sa itse msebetsi ya ka motla mme hore o etsa le ka
1: teacher yes what
0: o bona u teacher
1: ke teacher zwathe
0: ke le bo ke le bo le bo tsama nda tla di mang ke le bo ba di medise ka ofela kamono Matshabeng ke le bo ha holo le ba dumedise ba bona ke bana le ba bona mona he se di FM ke le bo ngwana mmetsela tswebu
1: thank you so much
0: le tsana bona ba mo ho di mo joang
1: le
0: tsela tsa my hand
1: ra le bo ha holo ntate mtawu
0: thank you taba
1: thank you
0: mo mamedi o mametse le se di FM make it sama lwena ka tseno jolo kha ile la bone pekenga u tlile ko ba paletse le mino monati nati nati nati ba tswa hona jwa mshane so tsela tswe ngwana mme tsama hantle ke le ba paletse mino monati a holo ke qadile ke tshwere mino wa semoya ke wotla gospel ena monati o mokalo botle bo bokalo ere hona jwa le ke tle ke khwathe moretito blondie makane o wa rena aita

0: Oh, what a night. Ke Papa and Blondie. Oh, what a night. Pina monate. Ke bana ba motho bana hem. Ke ba makhene. Ka mona ka tla di soetwa. Oh, di bini ne di hlile. Ai, ai, ai, ai. Ne di lenga tampe ka mo bon. Ntate Kodi Moraba. Hona teng ka mono ka tla dia. Metsotso mashume a mabedi. Le metso meraro le ba goreng ya bubedia. Me. Hello. Ntate mo piring. Ke tenda te tswara jwa lo re mo yeng ke bona mona molaetsa wa ga mona wa batho ba di clearance re mo yeng jwa le tswara jwa lo Simohe ere tlhene ke tsware ntate mo phiring o mo yeng o le sedi FM dumela ntate
1: dumela ntate mo tawe di kae nelish
0: ke a phela le kae ngwana mme
1: a re tsitse mo hawu
0: ntate ha re ke re utlwe di clearance
1: Eya, mane kutha ditshaba ke le ke bua le warrant officer Malinga se wa tsa dilala ka jeno hore hona le di police clearance tse long hore di kopo tsa teng di ne di ntse jwale e ka re di fitile maobane go tswa Pretoria jwale sa se kopa ke hore ha di latwa mane Pretoria di latwa e le tsa di police station le tsofe tse ka re go kwako Jwale ntho e ba e kopang fela ke gore batho ba entseng dikopo tseo tsa bona tsa di-police clearance ba tsebe gore ditifikeiti tseo tsa bona tsa di-police clearance di fitlhile mme ba ka ya diteišeneng tsotlhe tse e leng gore ba entse dikopo go tsona tse ka re go kwakwa ke yona ntho e leng gore ra e kopa ba di entse Phutha Ditšhaba ba e Phutha Ditšhaba ba tla di thola mono ba ikopanye le warrant officer Malinga Phutha Ditšhaba mme ba tseki ba tlaya tseki na mahadi chaseng mmogo le mmakwane ba tla di-police station tse welang tla sa policing principe eo ya bona ya sebaka seo
0: bana ke ba ileng ba kopa ore ba e tsetswe di-police clearance
1: gagolo ntate motaoi
0: ke lebo ntate mophiring a ko ba fe gape ore ba ye di-police stationeng di feng thaba di matlhwa mona he
1: ka re kwakwa re na le police station tse tlhano ke Phutha Ditšhaba tseki mmakwane na mahadi mmogo le tsesen
0: ndate mophirimo di beile ho jwang hona jwale ngwana mme ka botlokotsebe re smiti jwang e jwang kwakwa bo jwang botlokotsebe na bana le a elwana ka mo ho ya jwang
1: tau re elwana ho fa ma ka nnete le di khotso mo ntere tsa mateng jwale bothata fela ke batho ba rona taba ya di-mob justice e ba ntho e leng gore ke bothata gonnete batho ba gorogela batho ka dintho tse e leng gore bonnete ga ba tlhokagale gore ba dietse mme e sale le boipiletso ba rona bone gore ga motho e le gore mathata a teng ga o atamele police station e se ka ba taba eno ya mahemohemo ya gore batho ba gata se re itshireletsa ka taba eno ya gore maponisa ga ba ba thusi jwale ntho o tse e tlhokomela ke gore batho ga ba tshwara motho ba sembe ba tlala mono gore ba mootlhe ba mo etseng ba bo etseng jwale botlhoko ba taba ke gore ka gare o setšhaba ga ba bua ba reke setšhaba mme ga re se re batla re etsa dipatiso re fumantse gore ga se taba ya setšhaba ke batho ba babedi ba bararo ba iketsetsang dintho tsena mme petelelong batho ba mofuta onono ba tshwarwa jwale gona tsena ga ke bua le wena ke ntse ke bua le Korisbeke mane go na le moshantile mongwe wa nang e mabapi le rona wa lesothotho ke Modisa moshimane onona o otlwe mme o otlwe ke batho ba o rereng ke batho ba ka gare o motse mashaeng jwale moshimane ona o thotswe a latlhetswe mane pela monana masakeng a setšhaba e mo rereng ke dicommonage teng jwale ntho o utlwagalang ga ke botsa mookamedi wa magotisi Korisbeke go ke ntho e tsekwang gakanakana go tse botswela o tlile konyana konyana o nkile konyana gothe nkile konyana o itsitse konyana ene a ba yaka yona tlha selitamo mane a ba e bolaya jwale ba re ba thotse tlhogo le maoto a teng ga ba se ba thola moshimane ena gore monna konyana eo jalo mmele o kae nna ke bela se ke tshwae ka re go thoile a fetse ka letamong empa batho ba nana ga ba tseba gore police station maraki enana ba gautsinyana commonaging o mmele wa mane ba ka police station le motho ena gore motho enana ke ena o ntse ntho ena o bolaile konyana yaka ba mootla otlwe ka melamo ya otlwakang jale re na le nyeo ya polao jale mapolisa a rona a tlotse majato ga re bua le wena tsena ba na le batho ba ka bang leshome le metsemmedi kinne a le mo le bonda ke ba le sile le mo ba tsaba fa ba tsa ba ba fatisha dipotso mme ke tse ha ba keta ba tla bua le nna ba ntse hore o shumela le le mitsimedi ke ba se ha ba keta o sefa ba o ba reng bana na re re bona le go tsenda dinyewe mo hlomo mo tsatsi jang da manta jwale ona le se ya pulao e ditse e re buang re bua se tsela sena hore ha re tlile ntse tsa ikotlela batho le ba o tla le le le le le tla bona gore no mapolisa a se metse putsa re nna ke hore na fa go ba di tlong go ba di tshitikitse ba di tshitse mo tlong go
0: ke le bona
1: ke nna ke ya go tsoko e ke nna ke ke ke ke go bana bona tena ha o bua le nna le go di tshela tlo go le le peta go tswa mo le tswa tena ka go bana mo shimane ya di le motse ba shuma ga go ntse rubi ka jana wa di tena o hlabile ntate molo wa 66 mane ka tlwa a mo tsikisa ha go amola mola monna o tsang mshimane ena ba mshabaka ka thipa a batla bula ya monna mole o kena tsena le go tshwere mshimane ena le go tla di nwe la le batwa le tsile mshimane ena ona di le motse ka bang di shimo ba ntse di hlano e be ke nye fetse
0: eh mamo ema
2: e bang o nana o ruke ka wa khona o le fella le kwetha nana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Blompanteng o le hlakoreng le feng amapiano kapa hip hop kala 11 Lwetse 2026 dikarolo tse pedi tse kgolo tsa mmino Afrika Borwa di tla kgotisana le hlokwa mane Rose Garden moketeng wa makhufe wa amapiano kgahlanong le hip hop go tla be go le teng Kulichana MT Morda Buhle le ba bang ba bangata ba tlang ka merethetho le mafolofolo se talent le sing se segolo ditikete ke lekgolo le mashome a mabedi a diranta fela mme di a fumaneya hona jwale Comkey Ticket kompanya bomphato ba hao mme le iphumanele ditikete ka jeno mokete wa amapiano kgahlanong le hip hop 11 Lwetse Rose Garden makhufe hapelo le maikutlo a hao e le a bo Afrika
0: ke o taba ke o taba ntate mphiringo ntsole teng
1: ke o tshe go bana
0: mamela re ha re kwale mushimano wa mofile 15 years
1: 15 years ka go rona ba tla go bula monna molo e wa na re gore u kena ntwenye na re ke ya yemisa
0: mushimano o thewa ka tlokole ne ya ile nga hlaba ntate moholo
1: ke go ka ne tla re bua tsena go panele ya sidisa ya 38 ke ya ne ona tsena humane go ka go lontse tshehla
0: ke le bua ntate mophiring le ka moso
1: ha o bua le ntate
0: mophiring jwa le ntate mophiring modisa yenwa wa konyana ha ba motla ka melamu ba mmola ile na
1: ka o ke tsekela rena le lekile rena le lentsi ke pulago e se re se tika yona e ka re go motswana go Rusberg
0: ke le bona ntate
1: thank you thank
0: ke o he modisa ba rulang ka konyana ba motla ka melamu ba mokopanela hona jwa le batho ba le shumele metswe mmedi le mme le mong ba botswa dipotso ke a paleng me paleng ha ke monyaka ha ke sa senya nako monyaka
4: sa hane na go mo mamedi ya ho tlamamela tshwantsiso mo tshaotshile wa rona e le monyaka ya ka jeno kgaolo ke ya dikete tse tharoma kholo supile le mashume a mararo na tefelwa

0: ngwana le wena re be re ntse re ngwapana ka pela ngwana ga e gantle wa bona jone mo entseng
1: ka re re ntse re a ke re ntho tse kaofela di qadiwe ko wena mme ke lekile o buisana le wena ya ba wena o nketsang
0: ke kopa gore motshwarele yes ke bone nna ebile ke a dumela gore ke ile ka fosa
1: ke go wena mona ke tshintshinyana fela e o leng gore o ka e korela o kore wa ba wa e bolayaa
0: o ka nnaganela jalo
1: eya a ke re wena ke yone ntho o e shebileng yone e nanang kere ka o nne o ntse o nkosa kaka e le ga o ne o njaga wa tseba o ntlagela ka ntle jalo ka e kare ke mokotla wa matlakala wa e utlwisisa mare ntho o nkentseng yone
0: jetsa monneno a tsamaye modiei re tse bo buisana nna le wena
1: ntate o shabiso ga o na letho le ke tlo le bua le wena ntle le leqotha laka monna eno ana emeng mo oa bitsa ke mo patela tšhelete ngata ebile bonnyane yena tšhe o keke wa kgona gore o mmee letsogo jalo ka yane wa motlhamoneno
0: o go totobetse gore ga etse mosebetsi wa yantle
1: hela
0: a ke re ke ikgutse kopong eo ke emisitse koso gore botswadi ka kotlologo e be wena a primary parent jwale gobaneng a ntse a le mo
1: gobane ke a o tshaba ebile ga ke o tshepe
0: ka mantswe a mantswa le e se le security
1: eya le jale wena le o sese ipati kore le etsa ntho e le e ratang godima tlho yana wa tseba ntho e ntenang ka o fetise ke gore o fitlhile mona go nna utlwa a re wena o kopa ngwana hehe letsatsi le gao la tswalo go a šhawa tima nna jalo ka sephoqo ka dumela wa tsebe gobane ke ne ke batla go thabisa mang wena he a ba boela yena ka bo yena ba gae a ngapeletsa gore ke tle le motho moketeng wa gago ga se ke tlile le motho ya ba ena o etsang wa thola e ka re ga se ena a neng a re ke tle le motho e be nna nna modiei ke a rwakoga ke a shapua ke etsa ntho tsena kao fela kore le ge mare ka serithi sa ka he ka nako nna ne ke re ke boloka serithi sa gago wa seba baby daddy yaka ke re ke leka go
0: serithi sa ka ne modiei ke kopa gore o tsamaise motho eno tle ke a o kopa ke batla go o bontsha ka moo ke itsholang ka teng ore serithi sa ka se itsaa
1: date wa thabiso o entse ngwana ka ntle mme taba eo ile ya thefola serithi sa gago ka monana ke oto le kamano ya gago le yena jale nna ke ne ke etsa karolo yaka ya go tuma mollonyana o nane because ke a tseba batho ba busy ka ntle ba bua ba re hehe nna le wena ra ikutswa hehe nna le wena go a tšhawa tima jale he nna ke ne ke leka ka maatla gore ke thibele ntho ena kao fela o kile ya bone batho ba kgaone le o nagana go na le ntho pakeng tsa ka nna empa go na le gore o tle go nna wa tseba keng o mpotse gantle yo ya ba wena wa tsa keng o chesa face ga o sa chese face ke ga o nkenya mangolo a kgoto wa tseba keng ga ka kerekere ke e shebeletse ka e le wena o ntshware ka diwashing o tseba
0: yoona
1: ga ke nagane le gore ke laka sala ke gogile metopa
0: ke a utlwa ntho e buang video eo go baneng o e phatlhaladitse modiei ga eba o ne o boloka serithi saka ke batla go tseba
1: o le gona jale seno o santsene o tswela pele ore ke nna ka mora gore ke o tlhalosetse gore ga se nna
0: ke mang
1: re ko jotse he wa bona yane yo o robalang pele gae o shega mosamole e leng ausise ipati ke yena motho a tlhophisitseng party ya gago a kere le camera man o hiriwe ke mang a kere ke ena nna ke ne ke moeti fela ke a sa thetsang le founu wa tseba ga ke a kgona le gore nka thetsa founu obane ke ga o santse o etsa fela wa tseba keng o nrakaka ka dieta wena sheba ke kopa gore o nshebisise gantle ga ke sega sa gago ntate wa thabiso ga ke sega sa gago e sa le nna ke le letlhakoreng la gago fela kae o tla mpona jwang ke le mang
0: jale o batla go mpolelela gore ke mesebetsi ya seipadi e kao fela man
1: ke kopa o etse homework ya gago
0: jwale o kala ye nngwe modiei wa bona disinformation o tlang ka yona jwale e etsa gore ka nnete ke shebe seipati ka leitlho le leng cameraman o ile hirwa ke ena seipati ka mantswe mang wena ga o na mo kileng wa bua le cameraman
1: ke boaeke le mang
0: eleng
1: kare ke a hema fela ke tlaisa nko gantle ya ba sentse le ntlatlapa le moragoke
0: ne ke tlaetsang
1: o ne o tlaetsang wa yano sa mpotse seba ke nagana go tsenako fela ke ne ke di etsa gobane ke nagana go nna le wena ra utlwana empa
0: I will investigate further. Hobane, this is new information. Ke qala mo ifumana. Eh, ina yona itlo batla gore ke e batlisise ka
1: botebo.
0: All right, all right. Shut up, shut up.

ke o le bile tau ba mamedi khotsong banna ba babedi ho ba bahlano ba neng ba qoswa ka polao ya moetapele wa mokga wa DA masepaleng wa lehae wa Umngeni Nhlala Yenza Ndlovu ba tloletse ho hlola bophelo bohle ba bona tjhankaneng lekgotleng la dinyewe la lebatsowa la Peter Maritzburg. Khayelihle, Shabalala le Thabo Mathonsi ba ipoletse ba le molato diqosong tsa ho rera polao le polao ya setho sa DA Ndlovu ka kgwedi ya Tshitwe selemong sa 2023. Tebello ke gore kopo ya go lokololwa ka beili ya moqosi wa bohlano e tla mamelwa gosane ga ka letlhakoreng le lennyewe kgatlhano le baqosiwa ba bangwe ba babedi e le Morena Simphiwe Zuma wa lekgotla la boreneng la Nxamalala le Thabane Hlongwa e lebeletse go futhetswa lekgotleng le phahameng la dinyewe le Peter Maritzburg. Leqwetha le emetseng setho sa Palamente sa moga wa ATM Vuyelwe Thuzungula le hlalositse hatlaleo e ileng ya ntshwa ke moifo ikemetseng wa Section 89 e sa bontsha gore tšhelete eo e leng ya ka ntle go naga e sebedisitsweng tabeng ya manang le nyewo ya phalaphala. Sena ke mabapi le tšhelete kalo ka didolara tsa Amerika tse 580 tse ileng tsa utsiwa polaseng ya Belabela Limpopo ka selemo sa 2020. Advocate

0: ya bobedi di fella mona ka boela tsamela le mamela tseding hape hana ko etlabele hora ya boraro mogatlhalo kwa o qetela wa jole ke nako le tau
1: ditaba tsena tseo nengwe di ballwa ke rabosana ne di tsheditswe ke pepa boloka nako ka o lefa dikoloto tsa gago ga o ntse o reka pepa e re ke bele gape ke fetele mona
2: Ayana ke mme ya phathaganeng mafelo a beke a bolela meketjana ya bana go lwantsha sefuba go rekela thando dieta sentšhe sa sekolo le go phetha mabaka a mang a gae o rata ga gole maqheka a mo bolokelang nako jalo ka go fumana dieta tseo tsa sekolo
3: pep e teng bakeng sa seo
2: le go lefa dikoloto tsa gae ka nako e le nngwe
3: le seo
2: e seng dikoloto tsa masepala fela empa DSTV le phonium mefuta e fetang 800 ya dikoloto nneso seo a se tlhokang fela ke reference number ya gae ya pay at kapa Easy pay yo like bile tsore pep e bula matsatsi a supileng ka beke ba ke sa hola fa dikoro tsa bonnolo o ntse o letseleng pep e teng ba ke sa seo
1: ona jwale metso tso ke tsheletseng ka mra go ra ya bobedi la bone bekeng

0: na go ntsa tlhahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Mochamotle ka monaka Angola ka baka la komello e matla ba ai babang ba balehela Namibia me Namibia ya ba gutlisa ka baka la komello el nino ba kile komello e tshabehanga Angola komello empe hampe me basadi le bana ba balehela ka Namibia me Namibia yona gutlelang hae mo letswang le rona re na le mathata maholo mono ba re ke tlala Angola tlala ba ro di ba katsena tse ka le boya ka mane El Nino komelwe ka mono ya tshosa e be ka le kwa Afrika Borwa di maspaleng ho ka irwa batho ba tsebang maemo a le godimo ho ire batho ba tsebang hore na pula e matla mona e tla na neng eng kore o hey re tlameha ho sebetsa ka thata ona jwale wa Afrika Borwa wa tseba le wena hore e hloka metsi ere ke fete kinke lengolo le leng pele ke kena gape ka ha ba kukeng ka jona pe re tlo bua le professor Mosola Thabang o tla mohaka hona jwale re bua le yena road accident fund rile ra claima ntate Motaung mo mamedi o ngotse jwalo ra kenya kopo ya rona offer e bile teng empalong ona jwale ha re tse borona go etsala eng ntate Mosotho ke a romela jwale lengolo lena letswa mo DA o dula a Bloemfontein letswa mo DA mo DA o dula Bloemfontein re ke le fe ntate Mosotho mona road accident fund a tsebo sheba mora Mosotho monna a go shebe mono botata ke bo se boleteng ba ile ba tsepitswa re chalete ya kena impale ka jeno ha ba so ifumane wena mo die itaba tsa o kilinkile ke dilahletse ho ntate Mosotho me jalo ka ke bua le wena he mo mamedi ke motho wa bolo shume le metso e meraro e re mo thusang hona jwale ha re tso fitlhe horeng ya bobedi ha re tsebe rona re tlabe re thusitse ba bakae ha re fihla moo re letsetsa a professor Mosola hona jwale re tlo bua le ena ka bothata ba bana ba le ditšhelete tsa bona Thabang o tla mo fumana hore mahlometso tso le shumele metsomene hantle ka mora gora ya bobedi me metsotso ke mashoma mabedi ke tlabe ke ya ere ke shebe kwano go na le mo ke tlameileng gore ke tle ke etena ngwana mmeko moleke mono ya moleka ke a bona ke kgola o tla ephamisa ka ephamisa fela re tsamaile le ena ena re qetile ka yona e se ile ere ke shebe kwano mona e se baleile ena le rona ke a DNA o prof Mosola dumela ntate
2: thuso wa phela
1: ke a phela ntate o phetsa ntle
2: ke a phetsa handle ke dumelisa le ba mamedi bohle ba le CD FM
1: ha re shebe botlhata ba bana he mo bona prof ke a tsebana go nge fitile ngwe le wa ba thusa gona le ba bang ba ntse mbare ha ba so ifumane
2: ntate thuso ere ke lebohele monyetla ke be ke kope tshwarelo obane ke a tseba lebeke e fetileng ntate thuso no o lekile ka pele ka potlako go fumana fela ke le ka gotlela go wena obane ga ke ne ke sa kgona go gotlela go wena o ntshwarele e ne le ka ba fela la bosebetsi go ntate thuso ntate thuso bana ntse re sebetsana le bona taba tse monate ntate thuso wa gopola ne re le morago ka kgweditse pedi ne re le morago ka kgwedi ya June le kgwedi ya July ga ke bua tjena ntate thuso bana ba 4499 ka ofela bona ba patetse tšhelete ya bona ka ofela ya June ntate thuso
1: ke a le bona ntate
2: ee jale ke nnete eno yona e patetswe jale wa gopola ba ne ba le morago ka kgwedi tse pedi ntate thuso e ne le June le July
1: okay.
2: Di-programme tsena di pedi ke program A le program B for July program A se re e patetse ntate thuso jale re teta o qala ena ya bobedi e leng program B so e ka ba nnete ya gore go na le bana ba bang ba sokang ba fumana patala ya bona ya kgwedi ya bobedi mare re sebetsana le yona ee ke yona e ntse re sebetsana le yona fela re ba tsebisitse le bona bana bao gore na ntse re sebetsana le yona jalo godimo moo ntate thuso ke kopile meeting o mogolo le motsamaisi wa department tsa mosebetsi wa matsogo e leng department ya labour e mane Tshwane jale ba itse ba tla gotlela go nne ka meeting bogolo ba meeting bo ntate thuso ko ba kopa tswetswe gore bana ba rona ba sokola re kopa le re patale pele re seke ra le patala ka morago gore at least bana ba rona ba seke ba kgona gore ba emele tšhelete ya bona nako e telele ntate thuso jalo ke taba e tshwantshe ke e lokise magareng a rona FDC le di-department tsa labour and-e bonnete ke baswabi gore e affecta ntshwarele ntate thuso e ama bana baruti ba rona ka tsela e sa lokang fela ke batlile gore ke gotlele wena ke re ka nnete yona ke a e sebetsa taba ena and-e go segale ntate thuso re tlabe re iqetile re ntse re kopa fela gore banatlhe ba tisetse yona ke sebetsana le yona ntate thuso
1: jwale ha re bua gona jwale ke bana ba ka bang 4000 ba seng ba patetswe ka nqano 4000 jwale go santsane o setse 2000 a kere go le athwe ba 6000
2: eya ntate thuso programme ena yona ga e faleletse ka ofela e 6500
1: entate
2: ntate thuso e ama di momasepale ba 80 mashome a robedi bommasepala ka ofela ba Freistata ba na le barutwana ba sekolong ba ithutang di-skills tsena ntate thuso so e ama province ya rona ka bophara jwale ka o tlhalosa part A e se patetswe jwale re sebetsana le bana ba saletswe ntate thuso ba part B ke hodima taba eno ke sebetsana le yona
1: Prof ke kopa o be bahale haholo prof ho batho bana ba rona ba di sita ba tlameleng ho ntsha tšhelete hore ba seke ba etsa tjena gobane nthwena e nyahamisa bana mme hangata e etsala baneng ba rona batšhaba se setsho ke kopa o be bohale haholo o bona prof o seke wa ba qeka le hanyane fela e bohloko ntate e bohloko ha bana ba tla palama o tlwa bo warden ba ye diphaposing tsa kgaso ke tšhelete nthweno kaofela ke a o kopa ntate o be bohale o seke wa qeka ha leng ka mokgatlhelo wa bobedi
2: wa tseba ntate thuso ntho o e buang e kgolo ebile e tsepame e re ke tlhalose tjena ntate tšhelete ena bana ba e fumanang ntate thuso ke tšhelete ya patala ya o tsamaya sekolo kgwedi ka ofela jale go tshwana nna le wena ntate thuso e re a kgwedi e fedile maane lesedi ba re askisi ga re kgone go patala today ka nako e ntate thuso o na le mabaka a o patala matlo a o patala dikoloi a o patala dikolo tsa bana ntho tseno ka ofela ke ba tlhaloseditse gantle ntate thuso gore patala ena ke ya botlhokwa go bana because ga e ba thuse fela ka thaba ya transport ntate thuso ba bangata ba bana ba tlhoka ntate thuso ga gona le dijo mo ba dulang teng ga ba fumane 2000 ena ntate ba reka ntho ena e o etse bang mane lekešeneng re bitsa gore ke 4 piece ba tla reka phofo ya papa ya bogobe ba reke tswekere ba reke tie ba kgone o ithusa le lelapa la bona fo kgwedi kaofela ntho ena se ya o bapala ntate thuso e thata and-e e serase gaholo
1: prof ema ona te mo re ya mabenkeleng mme ebile ke a o leboa
2: thank you
0: na go ntsa tlhelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela uto bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng
3: Bloemfontein o lehlakoreng lefeng amapiano kapa hip-hop ka la 11 Lwetse 2026 dikarolo tse pedi tse kgolo tsa mmino Afrika Borwa di tla qothisana lehlokwa mane Rose Garden moketeng wa makhufe wa amapiano kgahlanong le hip-hop ho tla be ho le teng Khulitshana MT Morda Bushe le ba bang ba bangata ba tlang ka merethetho le mafolofolo sethaleng se le seng se sekgolo diketekete ke lekgolo le mashome a mabedi a diranta fela mme di a fumaneya hona jwale Comky Ticket kompanya bomphato ba hao mme le iphumanele diketekete ka jeno mokete wa amapiano kgahlanong le hip hop 11 Lwetse Rose Garden makhufe hapelo le maikutlo a hao e le abo Afrika
1: mashoma mabedi le motsolo mongwe ka moraora ya bobedi prof
2: ntate thuso
1: o buile ngwana mme mme ke a tsa o tla e lwana sedula matswapong
2: ntate thuso ke o lebohela thuso ya gago ka nako tsotlhe ke lebohe barutwana ba rona ka mokgwa ba itshwereng ka teng ntate thuso ga ke se fumane le complain e le nngwe barutwana ba rona ba attenda hantle ebile ba pasa le hantle ntate thuso ke tla etsa gore ke ba support-e ka gotlhegotlhe ba seke ba nyagama ke a leboha
1: ke a o tseba ngwana mme ba tshehetse ke a leboa
2: thank you ntate thuso
1: motshamotlhe ke ka moo re sebetsang ka teng ke bao bana ba fetang 4,000 ba se ba patetswe lesedi FM re le re kopana le prof mme a tlola prof mosola a tlola lwana mme gona jwale ba ya mokgatlhelong wa bobedi ore bana ba patalwe ke a leboa prof e se e le batho ba ba kae he wena momamedi jwalo ka bo prof ba lwana ba sebetsa ka thata gore ba thuse bana mpolelele ba ore seng re ba thusitse ka jeno fela hai ai ke a thola ke a inama nna ne o le na le matla gagolo lavisa

0: wa dumela rotla iskapa kereke ina le tukelo hore camera ya rola kereke iqala o ruba tla o hlaka pa o batla o hlaya ba tikreke
1: o so hlaya o na le ntsho le timona mono o so wa le bakai kwa ena ntsaga ba re 8 re se ha se go sha mosebetsing re se go sha ba re re mo ne jo na o tshwana ntse se ikitse
0: re go tla go tswa ba ke ha o fitse ke nna le mmutu o tsha ba ba tlo wa makalo se ka tso bona ke ha o bua ka wena ha o alegelegele a bua fela tsa le botlhabo ba itse ha o inkelishwe.

0: ba tseba hore keng ho bonolo le shile ka botoro ho bofa dieta pedi ha kopana le pedi dintho tse bonolo ebe ho ba dintho tse tsutlanye ka di bonolo le ka ho ganna koloi ho thatolla di earphone le ho mina dilakane ebe hape ho be le dintho tse etsang ho dintho tse thata di nolofale jwalo ka Simply Blue ya Standard Bank e ka o thusa ho lekola boemo ba stoko sa hao ho theha lebenkele la online ho bokela dintlha tsa dithekiso tsa nako yona eno tsa kgwebo ya hao tsena tsohle le tse ding tse ngata motšhining o le mong wa karete lekola ha bonolo fela Standard Bank Business and Commercial Banking hobane ke mo kgolo ya nnete e qalang Standard Bank ke mofani wa semolao wa ditshebeletso tsa ditšhelete le a ngodisitsweng wa mokitlane ho na le melawana le dipehelo
1: Tembisa. Ayaye. Ho ba tshobale motlotlo ka setso sa bona.

0: commandment. Richie Louis, loving you. Rato ke routine tuli. Ena rato ke routine tuli.
1: O kopana so.
0: O le bala lo re ke motlotsi wa Jesu. Online.
1: I want to lie.
2: Kina go ya honka taolo di chelete ntsa hao ka money manager ena ke tataiso ya u tlisisa tsamaiso ya tsa dikelete go tloa go dikeletso tsa go budgeta go ya go bogoni ba o tsetela mme re mona go thusa o fihlella bokamoso bo atlehileng ba tsa dikelete tea tsebe o qalelle go laola dikelete tsa hao ka nepo hashtag money manager gore ya tella
0: kana bone re tsa tswalo re bua dikelete re bitsa hashtag money manager
1: jona. But we didn't have one kind of cajun, Joe.
0: It's about Coco, the guy. A copa, Mulibu, my way. I was in a copa sign, Mona. And a copa fellow sign, kiss a money. What a salawa. I like the top frilla, the burro bala. Uti Samanina, Ibata Ulife. Diketetse mashuma ma bidile metse mehlano
1: a ehle
0: pili o matsatsi a le shumele metse mene
1: ba tla dinga kae
0: pili 14 days
1: momedi o kirai phumana o le dikolotong ka paona le skoloto se leng hore o ile wa tudisa wa ba wa tudisa wa ba wa tudisa magetlo o sa selefe. Me o tlodise ngwana o tsebe o tla o tlodisa fela o sontse o letsetswa gore helang ma wena o lebetse na ka poetsa ka bomo ba o tshwara hape ha o tlodisa ba re helang motho a modimo e se le kgatlo la bobedi yalo go hopotsa o etsa bang ka tabena e be kgatlo la boga go ba wa tsebe jwale ha re sa tlo bua fela le wena ke le kgatlo la o qetele bile re bua le na ka mantswe mang ha o sa arabe le ka o lefa hona jwale
0: re neela
1: maqwetse a rona a tla tshwara dintho
0: now ke la iphumana o lefiswa mokitlana ka maqwetha now ke la iphumana o fuwa o katwa ka disamane ho thwe o fuwa matsatsi a le shomele metso mene o ru lefe o sinjwalo o tlankelwa thepa kapa o tla tshwara wa iphumana o qobeleile o fita ka mogono nana ka teng ho lefa mokitla now ke la fumana dipampiri tse tswa maqwetheng tse reng ha o sa lefe bukana kana go ikana ha
1: ka le tso phone ya ba le tso jolo ke mawela na associates
0: yes
1: he o hotswa meleka mere mona ho tlo tsebisa ka account ile ngwa e bula le Thabo Mokone ink me aba haulefe jwale re ne re kopa go o bua gore na o tlo gona o ile faneng o re mawela so she ja ke tsebe a hle ke re ke matropele a thile bona ba ntse betsa bangola bo pakifatso ha na tshebedisa lo mo o muthinwa
0: yo
1: o le tsa bang o ile wa silifa ka pakane tu u lahlalatwa he ba bona gore na ba na kwa ne a pili mabenkelana a di finisha ga na lata ke antsa lata
0: antsa ba lata vene ntse ke bona makation mona e kena isa la icha itswa ena ishi
1: o shabana
0: ntse ke bo
1: e ntse ba ntse batla ah we ba o ga yo o fumane o kentse di sofa tsela ke ha ba ntse ba etsa wa ke re jwale ha o tlo dikenya bonnete o emela hore
0: ba
1: chaisa ka ofela hore di tliseng ka hore a bohlano ibe bale batho ba eme ke ga ke ya bona sofa ene tlo ke na munyako
0: wena
1: ibe ntse le re ka pogetse jwang
0: re je ke setse
1: o tshe a ntse re kile mo lebo nyo le tsene mpia
0: ska mwa pa ana tsa ona sona le style sa batho ba ka festive ona sona le style sa batho ba ka festive ba nka di sofa le di megongo
1: eh ya
0: ba tseba ga February March ditlane di
1: eh a dilatswe a ke go hoteng tsho you can take for free pay later
0: no,
1: take now pay later
0: eh
1: yeah ke ba fitla ka ofela yele re mo hlandi latwang le teng batho ba ne ba utswella ka matseke ke bana ba sala le mona
0: ven
1: ena ere ha di ntse jalo ka ndikeng me wa
0: jwale ise ka o ka go bona la ntswella batho ba so theuwele a le mele batho ba theuwele
1: a le go rutla kwa o sina batho le ke
0: se fa o kirang le fiswa wena ka dilwe
1: hang ka ba ka le fiswa ka dilwe fela ke le ka letsetso ke a ne ntse ke sebetsa kwa nkile ka letsetswa ke se ke letsetswa mme ka tshwanela go bale nako nyeo ke ne ke le motho a sa sebediseng tshelete ka tsene pa etse ya mangwana ka tshwanela go e bena a etsa ntsola monna ke mokolla thusetse gore ke be hantle
0: ene no tumme ka nako eo kwana
1: kae
0: o onga wa le fa ga di loya
3: la le le tsona
0: a so ka nyi di loya
3: ntho ile nya etsala fela ke hore ke ile ka ilukisa fela la lo jalo ke ile ka ngodisa company itsile mona mongodisa di company ba le company ena mo ngodisa itsile machita ma mona re hlegele mahlahla re batla sebetsa ho boetsala hore se ke ga utlwana e be ba he e tloela fela jwalo khate e tla ma ke ne ke mane ke lo tsibisa sanso ya ntse ga sa sebetse ke faile mona ke tse dingwe jwa le be ke sa dietse e ka fumana se ke fumana mahala o the mo tse mo sokola tabo ka ne tsa khire ka re tshelete kana ka company sa itsa le ha ile sente
1: o sa itse bile le sente re bongane
3: yo hwathi ka tswa se go bona mangolo a mangata jwa le mona ke tsa empa selemon so ka khola ne le ka 2024 ka paka 2023 ha ke sheba ho X batho ba ngata ba lela ba ga se ka sikiretsa mehlolo re se re fumala melaetsa e mengata jwale
0: ho tshega
3: kolota ka bona ka go ha ke mong fela ka batla boeletsi bona ntse ke sheba batho ba ntse bangola ra ha se lokela ngwe setsa ke sina le sina le sina le sina le sina ka fumana hore chelete handle handle ne ke kolota ene singata ha kalwe ke lokela fela ke etse dimtho ka tsela e phethaitseng
0: le ga e bua sia le moentho eno le bo ke show o lebetse ya hore ha o ka register a company e be sa sebetse bo furalla fela hore ha ntse sa sebetse o tse sekoloto ntse se phaella SARS
1: ke ne ke kene mo le
0: nna ntse se phaella SARS
1: o tiki organization e lo fa batho dintho a ke re ya rata o kena dinthong ha ntse ke le nthong kwana campusing re tlatsa re tlatsa re tlatsa ke bona ha se ke fumana email ena kana go wena le batho ba ho halesa le dipuisano
0: ewe
1: ha o rutotwe le akolo ke re jwang ke so ka ke jala ka vaccine
0: ena go re dissolve ba o le mo
1: batla batho ba le sa buile le bona
0: tsotsa kopane ha
1: oye hey lural
0: ba bona mo ba ne ke o se ke so le tsetle go la go mo ba ne ke ntse ke re ke tswa north west ke ntse ke looks at all ta ba tsa company ya ka gore ha ke batle o hla inthotse ka ntse
1: thabo
0: ha ke sebele
1: ka pele o mathe o tla ba house tla gore motho ba ga ke na taba le lona ntho eno tla bona wa u tlo ba mphuku
0: o na le batho ba sna ntaba le
1: mathe
0: Ee bona o ka ofeta ka ntwe.
1: O sa ngolla ngolla ja ri lukise ka tsela.
0: Ba bene re romela melaetsa ka tiso 079 758 5066. Now ke lale fa so le fa so le fa so be we se tamla leng mo. Ke maqoita.
1: Ta.
0: Ba bona sa re se di batla yetsang ka bongane ba.
3: Hey monna.
2: A tsadi papadi. Horiatella. Le bongane tshabalala.
3: Ke le bile a hole bana ba se ba be ya ridikala ka tsari athletic ho bona la house sebetse hantle ho prudence go di so di papadinga tsa commonwealth se bile man Glasgow be ke ntse fitileng ho ba kwe ke hore o ne a sena mokwetlisi mo na henya Scotland e wa neng a tsa maile le yena sena se buwe ke mokwetlisi wa hae Samuel Sipeng ya dumelang hore e bang e ne se ka taba yeo se kgodiso o na lokela hore be o ile a matha ka bogabane ho magaola ganga a 800 meter mo ho neng ho na le monyetla o moholo wa hore a ta gutla le medal Samuel e o le mokotlisi ya na le dikgautse mmalwa ya boetseng a kotlisa smart se hlwahlwa mabelong a 10 km ba nneng e leng tshepo tshite
4: ore o ne a lokela hore ebe o ile mane na henga tsa Europa na henya Scotland ha ile hantle papadi tsa Commonwealth ile hore a ile o tsietsa segodiso empa ka lebaka la mabaka a itseng a kekeng a qojwa ha gona o finyella mme ke bona smartise hae ha se a sebetsa hantle empa ntsa dumela hore na go nyetla segodiso jolo ka hana le bogono tla gona hore a sebetse hantle mabelong a mang jolo ka ha etsa lapeng kwalo Hara tsela ho tsapa papadi ya bolo mo kotlisi wa so tlhopa sa Mamelodi Sundowns Miguel Cardoso o dumela hore batho ba ne ba ile ba tata ho a hlola City bathibane Ronan Williams ka hore e hlile o hlajwa dinthlagafetsa dipapading tse qalang tsa league ho latela sebetso ya hae entle maobane ha ba ne ba hlola so tlhopa sa Milford ka dinthlatse pedi ho noto City bathibane sena he Mamedi se boetseng City bela so tlhopa sa bafana bafana o ile ha pa gao ya man of the match ho latela sebetso ya hae entle papading ya papaletseng ka mana ka Loftus mo ile ngore ba ile ba fumana dintlha le tse ileng tsa ba beya maemong a e leng gore ba se ba lekana ha o sheba loko ya Betway Premiership le setlhopha se maemong a pele sa Orlando Pirates mme mokotlisi Cardoso o re ha a sheba taba tsena maAforika Borwa ana ba tla hlia sa a ile a tatela dintho o ntse a dumela gore sethibathibane sena e leng Ronan Williams e ntse le se seng sa dithibathibane tse maatla mme o ne a maketse ho fumana gore batho ba bangata ba ne ba se ba mo ahlola le ho bua ka moo e seng sethibathibane se hlwahlwa ka teng ba lebala melemo ya hae le tshebetso ya hae o fitlhela kana e sa le ba sethibathibane tlhopheng sa masandawana le setlhopheng sa naga sa bafana bafana ga re kere mamele gore o dubeile jwang Miguel Cardoso
5: Look, I think any criticism on Rowan Williams must be done with a lot of respect and very easy. We are speaking about a player that his career speaks for him, his awards speak for him, what he did last year in the final of the Champions League speaks for him, what he did for the country speaks for him. So whatever is told regarding Rowan must be told with a lot of caution, with a lot of careful, because any moment people probably have to put on the pocket whatever they say, and today Rowan again showed that he's a high level qualified goalkeeper.
4: Me mamedi papadi nyeno haiba o noe mametse ba bang haiba motho noe shebile o tla hlokomela hore hle o sebeditse ka bagabane Ronan Williams ba hona le magetlo a mmalwa mo motho no so nana hore sehlopha sena sa Milford sene se hlabile ntlha empa a lwana ntwe ene ya khumamela ho sireletsa seo hore se etsa hale ha o sheba he masandawana ka mara papadi ya maobane ba maemong a bobedi lokong ka dinthlatse le shomela motso miraro jalo ka khlalo sitse ba le kana le sehlopha se maemong a pele sa Orlando Pirates se ba siyang fela ka palo ya dinthlatse o se di hlabileng papisong le bona me mokotlisi nka hlagare mokotlisi Miguel Cardoso wa dumela hore na kwe santse le teng ba keng sa hore ba iphumane me ba gone hore ba hlabedin tla tse fetantse ba simba dihlabile ho fela kana jolo ka ha se hla se satswa thagoa me se hlopa sana se bane ba bapala le sona sa Milford se maemong a bahlano ka mara papadi ya maobane ka dintlha tse supileng papadi ya latelang he ya se hlopa sa Mamelodi Sundowns e tlo ba ka re ke shebe fela ntho tsa ka kwano tla ba ka latshelela ka Sontaha ba tla be ba amohetse ke se tlhopa sa Lamontville Golden Arrows se papadi eno e tla bapalwa goreng ya boraro thapama ha ke di kwala mamedi ka tsa papadi ya tennis re le ba mane tlhodisano ye kgolo ya US Open re bona hore se papadi se maemong a phameng a holo lefatsheng basadi mona e leng Arena Sabalenka o fetetse mogahlelong wa boraro ka mora hore maobane ya bapale papadi e matla ha ne a hlola jwalo se papadi se tswa mane Russia e leng Polina Yatsenako ka 6-1 le 6-1 papadi e leng gore e mo file monyetla wa ra fetele mogahlelong wa boraro tlhodisano yeno mme se papadi sena se leng gore se ile sa hapa di Grand Slam magetlo a mane kaofela o ile a qala papadi ka matlana a e sale mme a phethela ka noto ya hodimo go sena kae kapa kae mo ileng a batla hle a etsa diphoso le mo motho ka reng o ne batla hle a fokola teng mme o shebile gore a tla sebetse hantle haholo papading ya hae e latelang jwalo ka ha a tlo thulana le se papadi sa mane Uzbekistan e leng Kamila Rahimova se leng gore ke se papadi se tla se ya hola o sheba dipalopalo mme go lebelletse gore a tla fete bola tsha tlo ka se papadi seno se le maemong a bo mashume a rubong a na le metso e medi le fatsing ha yena e le se papadi se welang hara dipapadi tseo di mo ha o sheba maemong a le fatsi papadi nyana ya tennis ba sading mme ke se seng sa dipapadi ba sading mona se o shojwe gore sebetse hantle se qetelle se hapile tlhodisano ya US Open dibile ha ka lo mamedi tseo ke neng go tshwara tsona tsa pele tsa bobedi di mane metso tsenye mashume a mararo ka mara hora ya bone ha jwa le bana ba se batla
6: Le bina hore fela mshengo
4: ke uta
6: ele ele
7: re
1: Hakule bo ho lo tibla moho le wana bongse tshe mamedi rekera fela ka N1 southbound ka mora ho Hartsfontein Road le pelo le tsena la mila le kwetsu ka mo kgana ga kelo hloko hona le lori e emenka hare ho mila N1 northbound ka mora ho Rivonia Road molo ba hare ngwe kwetsu kgana ga kelo hloko hle le teng hona le BCA emenka hare ho mila ka mana ka N1 northbound pelo tsa jalo battle interchange hona na le kolo ene nge me ka ro mila se itlusitswe ha jalo se palla ha mona tsana se petipeti N1 southbound pelo tsa jalo Rajal Avenue le pelo le tsena la mila le kwetsu le teng hona le koloi e emile ke lori e emenga ka hare ho mila me ka mara ka N1 northbound ka Atterbury Road le pelo le tsena la mila le kwetsu ka temo wa medi hona le koloi e emeng ka hare ho mila me he ke nana boholo ba dikoloi tsena dina di ama ka bakala maemo a le hodimo mo wa medi ho tshisa ka tsela makatsang provinceng ena ya Gauteng mahajwale me ba lwana o ntse o le mbile mo kana ka kelo hloko hle ke ne go tshwaretsa kana hore ngena kwa hora tsela traffic ba tso di bona ga sa di bone ga tswa ga ketibos underscore mokone lima wela 1x hashtag ratela traffic
7: le bona holo fela la ma 7
1: ke le bona one
7: bona ona le futa engwe ya sifuba e mathamo ga o tena e fapane
1: ai ai khona
7: ai fapane
1: o kuno re kutla go hlentu tsa mahantle mabane fela ga jeno ka ga ka dilefa sa hape ha ke tsebo ho etsa la bang
7: yo
1: ene bo holo ba batho re
7: le ka ba batho

0: o me ginge mona jaholo spiritual affair ke bantu soul o le sedi fm metso tsokele shimene metso mena pele ga fitlo go nyane ya bone re ho hashtag money manager
1: jo tsho se le lebu ha khona so sa lona seng haula ba ikutlo seng kutlusa bo so go ba le ke tsa thonyelo tsho se le lebu di tsa ba mfone ya ba mzala hore ba le aba sa tla gwa le le ba tla ke tla gwa le maqwetha ha le ka etsa ka ka le ka di plane tse di ntse na tsa ka ho fela ka di tsa koloi ya ka ha ke tla ke tsa koloi ya ka ka bona ba ke pata ala jwa du wa le maqwetha di la ke di bola ke le le fetse la di nyeo eh ka ntse tse jwalo ke bo se le leng danko
2: ba ba na ba re tsa koloi
0: tsa koloi na go tla bokae
2: ba wa tswa wena ba o tsosa maqwetha
3: Hey, ke tsompi le fin sa jo pe.
2: Eh? Aba ola tolo ga mabitle.
0: Ba ya ba jo zwela ga kwena.
2: Ba o tsiwe. Ba o tsiba.
0: Jona.
2: Mme si no rena hlo ba tlo le slow nyara ka jeng ke bona ke network. Le sa tla honta ga le ntle. Oh. Ka bona na kwa ino re emela le yona. Ebe yo le ke le tsa ha itse
4: au tibla touch le topi topi la ma 7 nkile ka iphumana ke na le samane ke ngolletse lengolo ke maqwetha ke ne ke nkile tshelte banking ke ha ile ho mosebetsi wa fela ai bangolletse mangolo a mangata mangata wale ba se ba mfundela le ka number phone tsa cellphone a ke bona fela gore tse ke tsa cellphone ha ke na tsona di contact listing ha ke di arabe ba ntse ba ngwala fela mangolo tibos ha ke suka ke itlhaisa mosebetsi wa ka o ile wa fela ke ile tshelete bankeng a mangata tibos a mangata
2: ke phoso ntho
4: empa he ha ke so lefe le hana jwale tibos ntse ke a fumana le note ya le ba tibos le tsho fa tsena pa sa boss
2: ah kona fusi o etsa phoso e kgolo o ikenya mathateng a fetela o felletswe ke mosebetsi itlhaise o lo itlhalosa gore ke felletswe ke mosebetsi ha ke na le keno ho hang ke mo ba tlongola mfatshe le tle ka ditumelano ba tsebe go rula wa bana ntho re wa ba le ya fusi ke yone tlo kenyang ka mosindo ofe ka ba le ya
0: wa ngwane
2: ka ba le o felletswe ke mosebetsi ha hona ntho tla e ya tlo ikise o hloye ka ba le ya o tla kena mo
5: lunang ha kolo yeo e tswang e kenang e sa laisha e tswang e laishile gane re ibitsa mphephetsi manga le phalang o ka ntina ka ntibe tenu ke la ka itlwella ka nnete ka go ke gathetse ka itlwella betenu ba enka ba tsamaya o batho ba modimo o sekoloto ke masobela potsane wa le jantse
2: o ne bile le bethe ai bana bethe le yona ba fitlo so alule o
0: bank
2: he wena a khala go botse kwa
0: ba isa kahle
2: yo
0: go sa esprit ya le spray
2: ya go bona sele theko tse ga ntantsweng kwa
6: na go ntsa tahlelwe bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le pato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe o kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
7: Hello.
0: Hello.
8: Ah, but then the guy is good.
0: Get that.
8: Night for Catalaga for it. The team thinks he didn't talk so poor. I think he didn't talk. The Baba Joba one is that of Fella, but I can get one if I can get like it. So have I woolly? You have one for me, I got it night yet. They want
2: easy.
8: Ka
2: nnete ke se wa mana bese. Ee se chalet ndada. Ka tipe ya bona e huwe. Ha ba sa huli sa chalet.
8: Ke se wa ntshot.
2: Wi se chalet.
0: Go tla le wengelele.
2: Eh, tsantsi wi se.
8: Ah, ke mo wa ntshot.
2: Eh nat.
8: Ke re buisana ka go batla ikhule. Ba ba ba sa huli. Ah, ke nna ka pa ka e ba ka go una go tsela ntshot.
2: Ya lentse se phaella sekolo to tlo iphumana le mathati.
8: Ah, ke mara e ke ba sa itjama hore ke fane ka khaputsa ka mphedi ya ka ntse ka bona. O tsomba ndilo ka lona, so ha ke nje kwa.
2: Ha iyo ntwe o tlo kena mathateng ngwane, ke a utswetsa.
8: Ah, ke le mo sa bobedi teng.
2: Ah. Tuna o sebe sa bone le sa boga go tla go le mathateng a maka. Iya mo o ntate o lo lutsa tabeng. Iya mo.
8: Ke khaya ke wa tsika dikelo tso tsa ngwana mme.
2: Thank you tate.
8: Mo tsoma ka nyetsa.
2: Mo ka nyetsa. Ba mpile ka lega. Kai.
0: A ga ba itemetseng go bana gona enka. O mo e khotsa.
9: Hello.
0: Hello.
9: Eh.
2: Ya tate.
9: Eh, jole go thata ba ka mme nna ke le ka nka di ya pa. Jole ke ntse le di ya pa rotse.
0: Eh.
9: Ha ke khone o patala tshelete ba e batlang empa ke a khone o patala ka kgwedi ba ba itse ba batla 500 hona jo a le ka kgwedi empa ke ntsha bo ma 200 250 jo le ke yona bo tsatsa ba ka ke nna ke tla isa jo
0: o tsana la ba jwe
2: o la buisana le bona ya go bona o buisana le bona
9: o batla khona o e khata
0: eh batla khona
9: oh ke hantle
2: o no nkile ma rent utu ntate
9: a ene le dia paro tsa bana
2: go tsa bana oh hai batla utlwa ntate batla utlwa
9: eh
2: ibile ba ba phakisa utlwa he ba
9: okay ntate
2: thank you ntate thank you ai utlwa ke moratile ntate nang ke tsebana o nang ke tsebana
0: mme nkhatsa maneso
10: e ba ntshapa ka le tsa ke mande monna
0: eh ho tsala ba
10: a ba ntshapa ka le tsa ke mande itse aba tsamana ba rarre re a tshwenya tsoka 30 taumun
2: ba banka mona television le
10: mona banka i plasma tsena mona ka jo le jo le mona hang kwa di sound system mona hey hey
2: o la gona dilata
10: wa di khonne khonne tibolo se wa go papa pantsa wana ne a ka dilata mona ra buisana ga patala ga mo patala
0: ene le mo sefeng
10: eh tsona sena
0: o ba ntse ba dilata
2: Bala, ta ke ntse go jwe.
0: A ke le dula kae?
10: Bala, ke ntse ma fela tibo se mana mara, ntse go kopantsa di sente ya la ke le fa ngwana mme.
2: Ha re le bo ngwana se pepe ma pepe.
10: Ba ke tibo.
2: Fela ba tla ba o kenyetsa mahlo a batho, ba tla ka di camera le motho ano wa screen ka wa.
10: Ba ka dula go a mona, motswela wa ne wa mme.
2: Hey, o kwa bala? Ke le montsona se.
0: Bala ja.
2: 30,000.
0: Le ba tlo ntse bang?
2: That.
0: How ntse o tletsa jwang ba dinka?
2: Ha hona re sekolo to se ka shwelela fela le busa bua. Tsantsi o lo bua le beng ba
0: tlo. Tulo se ha se go be ba senka.
2: Sa bona?
0: Eh, a ke di ja ho.
2: Ba senka fela o tlo se patala. O tlo se patala
0: ntse. Jwang.
2: Antle.
0: Jwang.
2: Se lo bo.
0: Hey. Mo me di mo eng wa tsiba?
11: Ee fanyana
2: ee fanyana
11: o sa bua
2: amnat
11: Ee wa tsa nna sala ke ga mkitlano ho yeng ho ya di nthontate. Bele botata ka ita agreement le bona go batho se bokala bokala. Batho ba se bana go bona ga bona tshele 102 accounting e ya ba nta bona ba go tlokwana.
12: Ba ntse ba ihulelana.
11: Yole banka bo hulo ha ka na fela ba bona tshelete ba ka hula go di fela ha ba ka bona tshelete ke la fela se ba tabola bona.
12: Ha ba pushu ba tete fanya.
11: Ke ba se ga za ma fanya re ga za ma mara e ba se ba se ba tabola ho feta tekano jalo kwa se ba inkela fela tse hla le motho a ke ntse tshelete a ke fitise jalo se ba tabola. Ah ke ba ntse ba re e lo re ka banela ma.
12: Hey ya u bima e sekolo to ke sekolo to fanya.
0: Fela u bua le bona ba se ba hula fela.
12: Bua le bona bua le bona.
0: Ba se ba hula fela ba tswanela.
11: Eh botata go re ke ntse ke tsumeta go ba hule ka dititse.
0: Eh.
11: Bona ha di ha se fitele ke ba hula hantle. Kana go nwa tsa ona tshedi ke na isi dance fela se ba se ba tla bo.
0: Ba phoso elate. Elate.
11: Ah ya ya ba lata le zwa.
0: Ba lata.
12: Kana go mfumane ba ntse phoso. Mfumane ba ba shapaka di samane ka phoso. U la luxa ntho tsa ho bile le mathata nyana. Tsantsu di contest ntho tse jwalo o ye hey ke patetse ntho ena e fedile ne ke tse ba e fedile
0: nako ngo na le ntho nya ntate a feletse ke msebetsi o fellwa ke msebetsi o nkile ho ho ho tswa le bankeleng me ya thusa go be le insurance go ba o fumana hore ha ha o etsa lo fellwa ke msebetsi e hona batho ba tsabanga ke go bua hore ke feletse ke msebetsi fela ha o khutla e ba ba lekola ba bona hore motho ona ntse a patala ka nako me le insurance ya hae up to date ba gona hore o patalwe ke insurance o be o khutlelwe ke tshelete ngwetse ha o le jang bontho tsa bo 36 months kona mo bona hore ha ba qeta insurance qeta o lefella dintho tso ka ofela o sallwa le ke chinchinyana mena o tshwara tshwara wa bona pele bua
12: ya ntsa tsaka go bua go itlhaisa go ya sekolo to ka se se balengwa ne o ka se se bale o ka se bale ya fela se lokopana lona pele
0: Ocho.
12: So na se nokopana le wena pe.
0: Se batla.
12: O so le betse o so sima wela o so dilo fetotse fane o le mamma mamma. Ntho di ganya. Le re jwa le la tantwa ya maemo le kulu itse.
0: Be ba re.
12: Be hla ntwana.
0: A o lala.
12: O tla o si wa. Ya flash amuna.
0: Ah, it's a flash.
12: Amashele.

0: khutana tsa se ikokotlelo re bua ka nna ma 7
1: ka jeno gaitsire ka re bua ka bikarabelo ba pele ba sana sense tso pelenga ya barutwana ba nan le bokuwa
2: mo mamedi no

Ha ke o lebue lebza ngwana mo mamedi ke o dumedisa. Le kwetha la moga wa MK Advocate Limpofu le hlalositse ha kopo ya mo president Cyril Ramaphosa le gotlele phamela dingwe le Western Cape ya hore ho etse tekolo botsa ya tlalo ya moifo e kemetseng wa section 89. E le nyewe e makatsanga me a phela ka hore sepheo sa yona ke o dieisa metsa ya galemo. Mo president o batla hore le gotla le khale tlaleo eo e fumaneng hore hona le bopaki bo matla bo bontsang hore ho kaetsa hala hore ebe o hadiketse melawana ya kano ya kontrole ya hae tabeng ya boshodu bo etsaetseng a polasing ya hae ya Phalaphala. Mpofu o nganga ka le renga mo president o etsa tsena tsohle e le ho qoba ho jara boikarabello. Re le ba dikgethong.

0: e ba monyetle mo e kgapela e le nngwe ya di-trilogy tse 65 tse ka fitlhelang ho 7500 rand. Ho kenela, reka sehlahiswa sefe kapa sefe se nkang seabo, mme o swipe karete ya hao ya Count On. Tlhodisano ena e fela ka di 11 tsa October. Ha e fumanehe mabenkeleng a OK Urban, OK Express le OK Liquor. OK, beng ba lebenkele bao ka ba tshepang.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong, mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Mama Medi, morri tutoan mino ki o, horia tella afternoon drive show.

0: Dozlini, ke madoza le machita ba thawa ka bana ka zona ba ruwa claima. Unjivana ona next u claima fela. Wa claims ka claima libo. Ska claima.
1: Unzo kankas.
0: Ringa ba mahlane.
1: Wa kankas o tsela pele. Alright, okay.
0: Okay, arunke.
1: Ba medi ba ngkhatsa.
2: Ki blataj le le mawe.
0: Tatelsi
2: Hey, le le kon thata fa le tsa bophilo.
0: He ba.
2: Blataj. Ya bona ke ama jenzi magai.
1: No. What was the big dudes way?
0: Brenda, I'm a little bit of a big
1: dude. What was it?
0: It's a little bit of
1: a one. The one. So, okay, now I choose a whole thing. I don't even want to be a short pen. No, play some.
0: I'm not.
1: Kunse zala ntura o fumani.
0: Okay.
1: Ah, ke mtsaba mufu. Ah, ntwa yentseng ke siya sala.
0: Nokuzola.
1: Ah, ntwa yentseng impya hulu.
0: Ah, ntwa tsena di.
1: Okay, ke nokuzola.
0: Ke nokuzola.
1: Nawe ntse ntwa lala.
0: Monate ne.
1: Jo, ai fela ya hotla pide lona we utlile. We utlile ngwaneso. Ela dika ke era hlega 6 di papatsi. Ga ke nya ga 6 ke sebetsa na lwana fela.
0: Ileng.
1: Ke ntse ke tlotsa na lwana fela mokokotlona.
0: Na.
1: Mm. Ko hadika. Ko. Ba ntla di bala ga 6 de.
3: Tsanga sebetse,
0: bonga tsanga se. Yebo ngane.
1: Ba bonga nje, o rotsa malefe.
3: Ah, mo tsa pinyo e khetile nya pele.
1: Mm.
3: Ah, ke yo.
1: Pina no ye chachisa.
3: E mafolofu.
1: Mpotsa ke gatlile jwang? Mpotsa ke gatlile.
0: Mose bo.
3: A go go mple o gatlile.
0: Mose.
3: Ho tlile ka o gete pele.
1: No, o bona how to. Folofela le ga. Ke nna heno. Ke le ka hlaka le folofe.
0: Ha u ka nete.
3: O ka se alo jwa ke mo chaise. Yo chaise.
0: Ha u ka nete.
1: Ah, a nna ita ha ke ka wa ke tlo pala le wena ka.
0: Ho tlile ka di best. Jeste inwe fela le tlhagete.
3: Ha ke ka ho lwana o imaka letse. Ho o hapile jwang?
1: Ha wa tlwaela. Nna itse ke sheba mo ka ga hona hoge.
0: Ke yone. Ha ke ka di best o tla bona o tswa jwa. Na phela se le hore fela ke petitse.
1: Oh. Ah ah bo ngani. Ke ha a fika a re. E ke tsebang hore ka e ka nka 5 nil. O live mtho. A bua mo a re e tlo nka 5 nil. A re ke ene. Ka mmotsa ka are you sure?
0: We think.
1: Are you sure?
3: Hey.
1: Jo. Fela ya ngwana se re mona ke tlotse bongane ke a leboga ga itsena ke go nolotsa male nna no sna hore.
3: Ja e mona dipile.
1: Hey.
0: Abantu ba sane antu di
3: se.
1: And the big
0: dude. The big
3: dude.
1: Hey, we come on.
3: I don't know that.
1: Yeah, pina ne o tla bonga letse mhleng yeno he no lo be a holo mshimano wako.
3: Oh, you mean.
1: Ah, o pele le 5 cent e mogaka.
3: Ah.
1: Re tla tsa di tedi a mo bo Orlando mona.
0: O tsama le David
1: Bond. Re le mona le Bond. Ma brr ke tswa ga microphone ke moneletsa ke re hamba ngwanana.
0: No look ile bong sa ke re le shebile ka ofela le a bo. Le mo mamedi wa utla o tsana.
3: A re bona be ke tla.
0: A re bona be ke tla.
1: Kaeng.
0: Ene be ke tla ngetla fitla tsa bona.
1: Ah, bongane nna mehlena ha ke hlotse e ba bothatha pelong ya thabo. O kila bona nna ha hlotse ha ke bile mathata. Ke re ke ngwana setswala pele.
3: Ka ditotso di bua. O bua o jale tla me a o tlo ho lo tsho
1: bona ba tsela. Ah. Yo.
0: O lukile mo hlomo ke tla tswasa ka WhatsApp-ong ka mona.
1: Ah hle. Ase
0: re utle bongana ke.
1: Wa tseba no.
4: A tadi papadi, horiatella, le bongane tshabalala.
3: Ke le buile ha ho le bana beso mo medikisa o qetela kwa no horiatella ka jeno ha re ditlale ka tsa papadi ya rugby. The South African Civil Aviation Authority eleng SACAA ka bokhutswane e thagotsi diphuputso mabapi le ho fufisetswa tlase ho difofane tsa baeti tse pedi tsa company ya Air Link how feel the HL stadium mafelong a fitileng a beke papadi ya bobedi ya tiko e neng le dipakeng tsa sehlopha sa Springboks le sa All Blacks ba ka sehlohong ba boletse hore difofane tseo di fufetse haufi haholo le marulelo a stadium sa DHL ka dimitara tse le golofela e leng se bakileng ngongoreo ya polokeho ho ba tsietsi ba neng ba le stadium ha jwale ho ntse ho fuputswa le sedi le keneletseng ka hataba ena mme raporoto e felletseng e tla ntshwa hang ka mora hore diphuputso di phethelwe sena he se bakile hore company ya Air Link e hule moralo wa yona wa o pheta setsa etseng ka mona ka Cape Town bakeng sa papadi ya mafelongana a beke ebile le ya boraro ya tiko e tlo bapalwa ka mona ka FNB dipakeng tsa dihlopha tseo tse pedi. Ho tsabolo mo kotlisi wa hlopha sa Kaizer Chiefs Fernando da Cruz o tsietsa Steve Tibane Brandon Peterson ho sa tsotelle phoso e wa ileng a yetsa hore se hlopha se hlajwe ntlha ya pele be kenye fitileng ha sene se bapala ka 2-2 le se hlopha sa Richards Bay ho Betway Premiership papadi ye bapaletsweng ka mona ka Kwamashu. Peterson o tlobela aba mikwallong sometimes sena hape ka mona ka Dobsonville Stadium papadi ya Betway Premiership ha amakhosi ba moela siwelele sa rona jolo ka ha ba shebile ho bela ba khutlela motjeng ka ho hapa dipapadi ho latela ho bapala ka ho lekana magetlo a mabedi dipapading tsa league. Re ntse re le ho tsa bolo ho utlwa la ha mo ha o nkotha khutlela kwano lapeng shopping sa Orlando Pirates backing sa loan ho tswa shopping se wa sebapallang sa mane Saudi Pro League se bitswang Al Ittifaq sebapalisana se dilemo tse mashume a mabedi yana le motsumong he mabedi khutlela lapeng tjena ka mara hore se hlalela khutshwane mane na henya Saudi Arabia loko nyena ya Saudi Pro League mo ba petse magetlo a le shume le metso supileng fela dipapadi ntsa league a gona ho hlaba dinthlatse pedi ya ba thusa hore ho hlajwe dinthlatse tharo me sena he se tlana kunyena e leng hore ene le thabo fela e bile tebellone le hore sebapadi seno se tla se bapala ka bogabane le boitshupa ho qetella se tlile le kinyeno e le ho bonwa ke di league tse kgolo tsa mane Europa ka mara hore a tikino kwano la pen shopping sa Orlando Pirates ka chalete nga taholo sehleng sa 2024-2025 mo e bileng ane a gola chalete entle a holo se shopping seno me o tlo bela tena le tsedi ntsa di bapadi tse o ileng a bapala mo ho le tsona nakong e fetileng shopping sa mabakania ho leka hore a tle a itukise le ho ipea ka botleng ho beela a gona hore a gahle setlhopha seno hore a tle a gotlele o sona hape e bang se gahlwe ke tselo a tla beng a bapala ka yona ha mokotlisi wadu a ka mosebedisa setleng sena jwalo ka ha a se a tlo bapalela setlhopha sa Orlando Pirates lo ka tla gotlele morao le ho lokisa mona le mane hore be se bapadi seo ba bangata ba dumelang hore e ka ba sona jwalo ka e le sebapadi se senyane ya holo sena le bokamoso bo tshabileng papading ya bolo ha re kwala ka tsa papadi ya cricket mo kapteni wa setlhopha sa the Proteas dipapading tsa teko le tsa ODI Themba Bavuma ore ba malala la otso bakeng sa leeto la sehlopha sa Australia la o tla kwalo la peng mo tlo bapalwa dipapadi tsa ODI le tsa teko Bavuma ke se sentsa dipapadi hetse sa kenyeletswang hlopeng se mane na Bibi ya Hajwale sa mokotlisi Shukri Conrad bakeng sa tlhodisano ya Tri Series mo hona le sehlopha sa naha yona ya Namibia le sa naha ya Zimbabwe me ore la o jwalo o dumela hore se a phomotse ka ho lekaneng me o malala la otso biela aba pala ibile o tla ba le teng shopping sa DP World Lions se tlo ba le kabelo ho 4 day series e tlo ba palwa baking yetlang le hore a hle a ipe ka botleng le ho lukisa ntotsa hae pele a ya se shopping sana ha dipapading tsa machaba jolo ka ha ba tlo ba pala le sehlopha sa Australia ha re utlo re dibele jwang a Themba Bavuma.
5: Next week we have our first 4-day game as the Lions. I'll be taking part in that, and then we start. We get together. I think on the 19th we get together for that Australia ODI series. From a physical point of view, all is good on my side. From a mental point of view, I've been on a very very very long break. Just really looking forward to get going with the guys. So yeah, that's where I am.
3: Ati mamedi papadi ya pele ya ODI pakeng tsa Africa Borwa le hlopha sa Australia tlo bapala ka mashumo a mabedi anang le metsumene kgodinyana ka mona ka King Smith Stadium ya bobedi bapala ka mashumo a mabedi anang le metsu supileng ka mona ka Wanderers kwa no Johannesburg ha ya boraro tlo bapala ka mashumo a mararo hona kgodinyana ka mona ka JB Max Oval la Potchefstroom ati le totola di papadi tsa tiko lona le tlatla gwa ka la le shumo le metsu mararo kgodinyetlang ya Mphalane ka mona ka King Smith ibi papadi ya bobedi ya tiko e tla bapala ho tlwa ka mashumo amabedi ana le motsumedi hona go dinyetlang ka mona ka St George's Park Qebega ha ya boraro tla bapalwa ka mashumo mararo ana le motsumong hona go dinyetlang ya Mphalane ka mona ka Newlands Cricket Ground Cape Town dibile ka lo mamedi tso ke neng go swara tsona tsa dipapadi kwa no re a thella ele lo rona no le feletse le tembu simbona ka sibini mo le fetsa ma le thabiso motlong bo hlaisinga me le tla thagwa go reng ya bo supa go fella go reng ya borobedi go sane re a tiana kwa no go re a thella tla bilela bahlano bana ba isikitsego
0: lebile ho le fela bongzito
3: ke botsa
0: a ko pano sarega la mhlano ke
3: hola
6: e ka ba ke nyeo ya CCMA go thata le mechanic ho blacklistwa le bitso ka phoso ka botlhalo ntle le kgang client legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle ke planet tsa rona di theko e tlase recover ditaba tsa setjhaba bohloko tsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile di planet tsohle di kenyeletsa thuso ya bail ya 5000 rand. SMS a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Re Akule bo etibla mohola na bong zitho mamedi re kena tsholo ka monaka N3 northbound ka Gelden Hayes interchange lipio le letsehadi la mila le kwetso ka moganna ga kelo hloko hle ona le kotse amanga makoloi a mararo re a feta ra ka maneka N1 northbound ka Allendale Road lipio le tsena la mila le kwetso ka mo re teng khana ga kelo hloko ona le koloi e emeng gegenene ka hare ho mila N1 southbound Bloemfontein jalo Bayas Nudie Drive lipio le tsena le kwetso ka moganna ga kelo hloko ona le kotse mo amedi kine go tsoretse ha kana ke jeno kwa no ho retela traffic fela pele ke kwala mo bitne lengwe sa tsakena kena ka mana ka N1 northbound ka mana ka Linwood Road mele medical panel tune kwetswe me he lebella tie hiso e matla le tshubuhlelano e fitla mane John Foster Drive ya sepetipeti ka bakala kotsi e leng hore e tsaetse ka mo e amanjalo trucker mo ho le koloi e nyinyane kine go tsoretse ha kana ka jeno ha re di bona hape ho sane kwa no retela traffic ha metsotso e le mashume a mabedi a metso mehlano pele re fitla reng ya bone hashtag ratella traffic
7: lesedi fm ke molelwa lesedi le o gantsetsa ntsela ka se sotho se monate
8: ke mo tlotlo ka dilotho le ditshomo ba le tsenkhodisi
7: yo fa maikutlo a o beha mmotseng o ne pa etseng wa puo ya se sotho
9: a tibos ke la hato ka betleng ya mamalofane e brak ha khona e ka le nna ya bola itse 2.30 kore 5 not ho how no ready panel think when I would let clean score clean score so I corner yeah 5 not on that I corner rona yo he wa bola isa 2 mahetla aye ai ke tsaba 2 ka nnete
10: ke table le dumela le ngwana na mo ngwana ne na ska tsaya holu ho mo khotseng ka ding ha bile ho hlotse ding o qabole hore o gore a ka hlolwa ke batho ba hlo ma ha ka hlola thabo o thaba o thaba hore mara thabo sa ne ke lona o na qala bile qetela o na qala qetela ke tlo demoga pele mona mo nyake mona se tseo se ke sa qala sa qetela sa ne ke ka hlatsa tsela ga
11: ah tibosi le ka mona ka di WhatsApp ong a e o ntse o hlotse lebo hela thabo hela thabo o go ikutlwise e tere mohlatlang re be re sa o bone hantle ha thimono tona ho etsa halang ka ona ne wa leboka jwane spec
12: thabo ngwana ka a ehle ba o shitile batho bana ba tsebe mmini thabo a go ena a winne mono mba fa ke sa fana o tena Ah, kwena winne mono, kono mantswa ke Virginia X5. Thabo winne pina eno ne ke tsitsinya tsantsa ka dana dana dakto. Ai bo. Ke le betsa go tsoka ke mangwele. Ah, tle. Jo.
13: Eh, tibo, ira se tshwana, shapa mo shimani. Shapa mo shimani ya nae no se tshwana. Ha o so mo shapa mo go ke batla shapa mo shimanya na ina tibo thash yongwana motho ba ye u ithutse papa tsa tsindile ke ntate se tshwa tshwa le pagane ya tshonjwa
14: eh fim sa tra shapa u se tafetjo a mna di tibla mana le bua mfana tibo se hare hare ntsha yaka fela na ka mama ngwana mme number 2 ba fela tsa fihle ho ile o kena ngwana mo khwile o kena ngwana mme fa nga tbuti ngwana mme fela tsa mana number 2 Spala mo shopa sentse ba tle mo tao go.
0: Ai o go tlo batho ba ka ba ne ba sa gona kena.
1: Ba ke ba ka ba ne ba sa. Ba ba kai, ba ba kai. La.
0: Are se bona betse tsela tsa mbetso tsa re libile ho renga botshelela ke skip sa drive a TLB. Ona se dia fair. Shigubu. Shibango.

我不是八旬奶奶，是个呆个，还是个呆个。

0: weso ke leboa mo mamedi khotso re thagola machaba Nigeria company ya Uber e re e khina tshebetso ya yona Nigeria le Uganda di khoedi ka mora hore e tlohe Tanzania company ena ya maeto e re qeto ena e hlahla matekolo botsha ya kgwebo Makuchu Ukofo, BBC.
1: Some Nigerian customers have already received emails about the closure. Uber has operated in Nigeria since 2014. In Lagos, it subsequently launched a boat service to help commuters avoid the city's heavy traffic. But the Nigerian ride-hailing market has become increasingly competitive. Drivers have also staged protests in recent years over rising fuel and operating costs, low fares and poor working conditions. Uber's help center will remain open until 24 September, while Uber for Business will also end in Nigeria, though the company's help center will remain open for another 3 weeks.
0: Nepal. Keshni Pile ore ba ile ba tefule ya maikutlo ho bona dibaka tse Uber fitileng ho tsona matsatsi a mabedi a fitileng di sentswe ke di gohola. Ore ho buima ho kholwa seo mahlo a se bonang. Keshni ore mohau wa batho ba Nepal ba ba amohetseng ka mofuthu ba arolelana le bona dijo le ho ba thusa ho qoba kotsi ya dikgohola ke seo a kekebeng a se lebala.
2: We had gone through those villages on the borderline. We've known those people. They took us into their homes. And the thought that they're no more is actually really heartbreaking for us. We're obviously really relieved that all 9 South Africans have been with Monty Foundation are coming back safe. Really are very grateful to the Monty International Foundation. Monty himself, who checked on all of us. We have extreme gratitude for that.
0: Rekena ditabeng tsa nalane. Ke ka la tharo lwetse selemo ke sekete magolo a robedi mashome a mararo le metso e robedi. Moitseki wa ditokelo tsa botho le bogoba e leng Frederick Douglass o baleha ditlamong tsa bogoba America. Ke letsatsing lena kgweding ena selemo ke sekete magolo a robong mashome a supile le metso e robedi ke nakong ya ntwa ya boitseko Rhodesia. Setlhopha sa baitseki Zebra ka bokhutshwane se thunya sefofane se palamisitseng baagi sa Air Rhodesia Flight 825. Ke batho ba mashome a mahlano a metso e tsheletseng ba neng ba le sefofaneng sena ba mashome a mararo a metso robedi ba kenyeletsa moifo wa bofufisi ba hlokahala ha seswatlhamana ba leshome ho tlalehwa ba bolailwe ke bahlasedi sebakeng sa kotsi. Pele re phethela. Ha dikepe tsa maputuketsi di qala ho tsamaella lebopong la lewatle la Atlantic le welang tlasa Afrika dilemong tsa bosekete makgolo a mane mashome a mararo ba ne ba batla ntho e le nngwe fela e leng Gauta. Le ha o le jalo ka selemo sa sekete makgolo a mahlano ba ne ba se ba ena le makgoba a dikete di mashome a robedi le motso e leng maAfrika ao Portugal e a rekiseditseng Europo haufi le dihlekehleke tsa Atlantic. Ha ba bang ba rekiseditswe bahwebi ba ma-Arab ba Afrika dinaheng tse ka Morocco le Egepeta. Sehlekehleke sa Sao Tome ke sona se neng se tsebahala haholo ka boemakepe ba yona moo makgoba a ma-Afrika a neng a palamiswa dikepe teng tse lebang Europo. Sao Tome ke sehlekehleke se senyenyane haholo se fumanehang karolong ya lewatle e bitswang Gulf of Guinea bophirima ho lebopo la Central Africa. Ha jwale sehlekehleke sena se kopantsweng le se seng se haufi e leng ka ho lebitso la sona e seng e le Sao Tome and Prince. Lebitso la motsemoholo wa yona ke Sao Tome. Palo ya batho ba phelang mona ha jwale ke 230,000. Puo ya semmuso ke sepotoketsi kapa yona Portuguese. Tjhelete e sebediswang mona sehlekehlekeng sena ibitswa dobra. Re a phethela. Momamedi tlhokomediso ke hore dintlha tse hlahang mona di ka nna tsa ho hlohlontsha ditsebe ka tsela tse itseng kapa tsa ho ama maikutlo ka tsela tse itseng. Mengwahakgolong e fetileng thekiso ya dijo le thepa eo e seng ya nnete Europo e ne e le kgwebo e matla. O ne o ka rekisetswa masapo a kgoho ho thwe ke masapo a motho ya neng a tsebahala e le mohala ledi kapa o iphumane o rekisetswa meno a kolobe ho thwe ke meno a moshwela tumelo ya neng a bolaelwe tumelo ya hae. Haholo ho ne o qhekanyetswa bakreste ba neng ba reka thepa ena kateko e phahameng hobane ba dumela ha ho ba le karolo ya setho sa mmele sa motho eo e leng mohalaledi ho tla etsa hore moreki wa setho sena a sireletsehe semoyeng kgahlanong le meleko a fole haeba a ena le lefu le itseng le netefaletso hore o ya lehodimong ha a hlokahala. Ha ho mo a yang teng ha qala a hlokahala moya o tswanameng o ya kae o ya lehodimong. Sena o ne a dumela ha e le tiisetso ya hore jwang kapa jwang lehodimo le moemetse. Tse ding tsa dikereke di ne di se di reka ditho tsena ka bongata mme hara tsona di kenyelletsa letsoho, monwana le lehata la mohalaledi ya tsebahalang. Ha morao ho bile le ditsebi tsa professionale tse lekang ho lemosa batho ka boqhekanyetsi bona, empa ha e a ba se yang kae hobane baqhekanyetsi ba file diprofessionale tsena tjotjo kapa yona tjhelete e ngata e le ho ba kwala molomo. Ba hlokomela hore ae diprofessionale jwale di tlo re senyetsa kgwebo ke hore re seng re ba fe seo ba se ratang e leng tjhelete e le ho ba kwala molomo. Ao ba fetse ba kwaleha melomo ya ba kgwebo yena e tswela pele ho qhekanyetsa batho ka mofuta ona wa kgwebo. Matjhaba a fella mona mokgahlelo wa qetelo.
3: E ka ba ke nyeo ya CCMA ho thata le mekaniki ho blacklistwa lebitso ka phoso kapo tlhalo ntleng le kgang. Clientele Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona di theko e tlase. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Ke mezozo ele shumele masorobong ria rilebile horenyane ya bosupa ho pola hore horenya bosupa ho tla ballwa ditaba me kamara ho mo tla fumana lena no latsa dipapadi le sebedi molefe ho tla hore ke difense ba re tshwaretseng tsona tsa tsing la ka jeno re buisana lena kwano hi lava
5: aba ere ke dimeli tsona ngwana se ke le boetse le mo ikala mamari mata wa tsere tsa sedi mamari ka tsa ke la tsadi ka pari ka ngano ga bosupa tsumbo na he go buisana le ngwana o mo nyenyane papadi nye tsena tsa o dansa mo ke u ko me khabani a wa tsela ntle ho a ye ka ntle mo nge ka tsere di ka ka papa ba dinga bolo ba nga ne le tsoko le Messi Zimpete mo ke le kula ntla ya boka motso ba mo kotisi Herman Mkelele ke ke tsena na sa bafana ba pana ka le bakala o thongwa ha mo kotisi ke se mosimane ele mo kotisi wa ka dina go tsotse wa se tlo phatsana ha e tle se ya fan Facebook le at hashtag ntla ma ikutlo le tsumba na di a tshisa di forrest di bole mo tso mo ke ba batla ofita ha ka kana ka ngana ga busupa ke nyelo le thabiso motlong ke le bula ho le
4: ke lebile haholo lava mamadi re hatela pele ho tabagolo ya rona ka jeno re lekola diketsahalo mo barutwana ba hlaselang le ho rohaka matitshere dikolong boholong ba me boholo ba matitshere ha bogethe mosebetsi ona ka kelello ya hore ka leleng la matsatsi ba tla lokela ho itwanela ba le diphaposing tsa borutelo mereusu le ditshoso tse etswang ho matitshere ke bothata bo boholo kwano Afrika Borwa me ho ya ka mogatlo wa naha wa matitshere e leng SADU. Matitshere ka bang mashome a mahlano a hlaselwa le ho tshoswa ke barutwana dikolong tsa Afrika Borwa ka kgwedi. Ho ntsetsa pele taba yena re buisana le ngaka ya mahloko a kelello ditabeng tsa barutwana ho tswa Val University of Technology yena ke Matshabedi Maseboko. Mme Maseboko, dumela re o amohetse mo matshohlo tshebeletsong ya le CDFM. Bothata ba boholo bo naha e tobaneng le bona ke ba barutwana ba hlaselang e ka sitana le ho tshosa matitshere ka diphaposing tsa borutelo. Jolo ka ho sebetsana le barutwana hlakoreng la mahloko a kelello maikutlo a hao ke a feng tabeng ena?
6: Mohlomong ke ka qala ka hore re utlwisise hore na ebe silence hantle-ntle ke eng? Re ebe e etswa ke eng gape. Ga re bua ka yona re bua ka maitshwaro kapo ona maikemisetso a go tlisa bosoko ba maikutlo a tlisang tshabolo le go se itshepe go motho eo e sedisong eo. E ka ba ka puo ka kutlwisiso bosoko mmeleng kapo tlontsho kapa yona sexual harassment. Ga e kale ka go hlekefetsa mmele ga ngata e gola ganyane ganyane ka go hlompholola motho kapo yona disrespect, persistent defiance, go se mamele o phetwa-phetwang, tshosetso le go sebedisa dikgoka. Mme e sedisetswa pele e leng ka kapa gona go e bona e le ntho e setlwaeding a normal thing. Gobane matitšhere e ba di-target. Ga o lebo go shebisitswe gantle e ka kolola kapa ona go etsagala se go bona se etsagalang pakeng tsa kamano interaction magareng a motho ka mong kapa lelapa sekolo le bona baagi the community.
4: Hangata o tla fumana boitshwaro ba ngwana lapeng bo batla bo sa tshwane le ha le sekolong mme le ha le sekolong bo sa tshwane le lapeng. Re ka re sena se bakwa ke eng?
6: Ga re ka shebisisa hantle o fumana e le gore bana kapa ona mo adolescents ba boemeng bagolo le maemong a go regulata maikutlo go ithuta go diegisa kgotsofatso yona what we call delaying gratification. Ga le gae o fumana e le gore ngwana mosomong o itshwara gantle kapo o bonagala a itshwara sa itshwere gantle e be ga fitlha sekoloko e ba ngwana e mong ya makatsang. Taba o tla fumana mosomong e le gore matitšhere a na le gore le yona a qaketse mosomong kapa e re ga ngwana a tia e be titšhere le yona e tlisa kotla e leng yona ntho e etsang gore e be ngwana o ithola mosomong a nyenyefatswa e be o rata go bontsha ba bangwe gore le ena a ka ema a ikemela. Ke tsona dintho tse kang tseo. Re sa lebalele gore le gona legae, legae ke sekolo sa pele, ngwana o ithuta tse ngata a legae. Le gore na batswadi re bua jwang le bana ka matitšhere. Ga re bua ka matitšhere re ba bona e le batho ba e leng gore mosomong they are incompetent. Ebe mosomong ngwana le ena ga fitlha sekolong o bona ditšhere e le motho ya jalo e leng gore e lokelwa ko go a ka tlotetswa kapa gona o fatselwa.
4: Mo mamedi re nka maikutlo a gago kapa dipheiso mabapi le tabena re letsetse go 086 000 3084 086 000 3084 empa pele go moo tlhokomediso ke ena.
7: Maikutlo a latelang ke a bamamedi. Melesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
4: Re fitela mane e Blue Gambush re na le Ntate Tsholo. Kgotso Ntate Tsholo.
8: Mme dumela se nna o se bone.
4: Re teng le kae mhlomphei?
8: Le mme mo wa tswa ke ntse ke mametse. Taba ena e leng gore bana ba rona ba etsa dikolo mono. Wa tswa thuto mme ntho ena e tswa gole. Ga ka e re lateng morago. Mme o koela te morago tabena ga o e bua wa tseba ko go lefira la tswa fa gore mmuso gona kona la senya bana ba go ga gona o ka e gotlisetswa ntho ele ya thupa ne sa bolae se gotse ka yone bana ba nagadi ke ba etsa galo bana ba ne okena ga e sale bana ba le batlamengwe ba galemele ka thupa jale ke boseng batele matitšhere a tla ketelela le ona a leka go a itseka gobane ke batho bagolo batho ba rutwa ke batho bagolo mo ba bantate a ntse ka ke tlhaka tsa bana empa e ke re e tlhokomele ntlhomo a re tshwae mmuso gona phoso batho ba mmuso re sale re ntse re lelaona ba ditoutura ba bona a re tshwae
4: mmusore lebole gagolo ntate tsholo re leba ka mane ka Kimberley re na le ntate Rantheba. Kgotso ntate Rantheba.
9: A ke le ka se di bone
4: re teng le ka mhlomphei
9: ga monane e kopa mme a kanekole tabena ya environment go tla e ba bana ba tswa di ha mo le tsaba se pota pedi le bana ba bana ka roma tsa tsina e ka ba kenwa ya a tsiye ngwe di ditho e ba bana botsere e batla e na le tlhatlametso ba le ya bitsore ba roma ha o tsoka ro roma ke tsina ke di thavele ke botawa wa lwandua ne o shapang tate ntate o shapang me ke di tlhapa fela tsi strate mona ya o tsela ke mila le mona ba e biwe ka ro parliament e tsire tsamba na ona e ka ba le yone ha o da mo e bana o tsome e na le kgatlhe mabapi le bitsore ba bana tsomo bana ba bietsa ka re dikolo tsa nna o tikile tjale bo
4: ke le bula holo me mamas boko ke go pa fela re tshwara nyane re lebele ka mang ka mabinkeleng re tla bela pele re tswela pele.

0: try something amazing.
1: Ekholo, ikhutile hape ke Big Red Sale. Big Red Sale ya OK Furniture ikhutile hape. Ibile kholulo feta pele. Fumana twin tap washing machine ya 20 kg ya Hisense ka 4490. O buluka 700, o buluka 3000. Hore ka Nebraska Queen Base set encha ya sili, jole ke 5990. Big Red Sale, ha OK Furniture fela. Kali benkeleng le online. O fihlela ka di 6 September. Hona le melao na le dipelo.
2: Ke misotso ele shumele motsomong ria re libile hore nyane ya bosupa lenalo ke la ditaba la matshohlo le CDI FM me masboko o karabela fela dipotso le ditlhaiso tse hlaisitsweng ke ba mamedi
3: tele go hanne ntate u batla a tsere hantle taba ya environment le yona e se e ba pala kana le kamano e kgolo ho bona bana ba itshwara jwa exposure to violence le trauma ka bona ho hudula la pele nande le violence mwana o ithuta sona se hore ke yona mokgwa o leng hore o tshwanetse go rarolla bothata ka teng le yona community se re phelang ho yona kapa baagi ba re nang le bona o thole le gore re bona violence e leng ntho e leng hore e etsahala matsatsi le matsatsi ni bana ba le mala maikutlo bana ya le metse maikutlo ba tsa a tsoka ho e ma ka po tsi tsi tsa ka po tsi ke ne tsa ho ho ke pa ma maikutlo e ke e tsebe di sa ke ke se tso e le mokgwa o a le hore a ta arabela engwe le engwe ntho e tlang ka pele ho yena.
2: Se o tlosa
3: mo fetamo what you call cyberbullying ka pa hona exposure to di tshepela ke ba di sheba di tsene tsa bona hangata o thola le hore ebe ile di tshepe violent kana go tshohle nntho e e tlisa ka pa hona to encourage ngwana gore ke ntho e ntle.
2: Se o tlisa mohloko hape le ho feta ke hore e ba ntichere e itwanela gahlano le morutwana mosebetsi o ya fela ebe morutwana yena o ntse a tswela pele ka dithuto tsa hae na mona ntichere o na le tokelo ya hore a ka bulela morutwana ya jwalo nyewe
3: ntichere ha a ka e bula nyewe hore o le a lontsha ke ngwana fela ga ke re motlotlo hore na ngwana o na le dilemo tse kae gore ebe mohlomong e ka ema ka pela lekgotla fela ke tshepa gore assault ke assault go lekela go etsagala ke gore ebe bana ba support-iwa le mme le matitšhere a protect-iwa ga re sheba ka e bua ka sekgwa psychologically informed approach ga e tshwe gore matitšhere a tshwanela gore yona a utlwise botlhoko fela o tshwanetse go shebe gore nabo maemo a ngwana a go kae nako e nngwe fumana e le gore ngwana le ena o na le mathata ga a sebetse gantle sekolong ebe motlhomong ga re shebe dintho tse tsang tseo re ema re tlisa go ngwana ra mo hlekefetsa kapo gona gomotlhomong go mo tsompela ka ra bana ba bangwe jole ka kgetsitse bana ba gola ba maemong a go gola o tholele gore le ena o rata go ikemela ga se ntho e ntle eo ebile ga e kgothaletse mohlomong ke arabile mme
2: em re na le momamedi mongwe gape ka mane ka Kroonstad re lebaka
4: ka
2: Welkom re na le momamedi mongwe gape kgotso
4: kgatsediaka se bakeng mmuso o ne a gona o tshentse bana ntlha go batho ba ba sa pua dikolong ke ntho na o na le di-gang metlheng ya pele re thola yaopeboe tse pedi gona jaletso ga batho ba bo lebollong lane ba lwana ntho moo ga o be le ma-security a sechang go setse le matitšhere ba ba bangwe ba fa matitšhere dintho jalo ga leboa tanko
2: ke le bulagolo motlhomphe re le baka mane ka Carltonville re na le ntate nkae kae kgotso ntate re teng le kae motlhomphe
5: ya utlwa bamamedi ba bua ka go fela di-environment but nna ka mokgwa ke bonang ka tseleng molaotheo constitution ya South Africa e ntse dutse ka teng ntlenya ditokelo tsa bana nthotseno ga ofela ka ne ga jibone ka ona le ntwe ka loka nka le go khutlela morao o go dulwe fatshe ba etapele ba ke ba shebeta ba ena ya ya ditokelo tso senyegenyege tsa bana ba sekolo hona tsena ba tsama teacher mathata ne ba tsho go nyima thata tsho go nyima ponese ko ga ba bona ha ona motho mwana bona teacher ka next ha ona mwana bona le ponesa next so na ke tsebe go nama ba teacher ga go tetela yentse ha ba je bona le mosadi ya ga ke tawa ke ka me ke lo shapa ntlo ke lo tella teacher ga sekolo ga ba ke sa go pi thusa o teacher gore gona le bothata bo tse bo tse ka go ndi kopa thuso ka sa di gono ho focus a dithuto tsa ka hai di mathata ga ipiri ga ya lebo
2: ke le bula holo ntate matota me masboko o karabela di potsong le ditlhaiso tse o re le ba ka man ka madigetla rena le ntate matota khotso ntate
0: mme ke di bone go hlomphile motswadi le mo eti wa rona mo ma Afrika bo rwa matse tumela batswadi bothata bo rona re le batswadi baneng ba rona o bane ha re tlo supana ka parto supa mo suka monwana motswadi e mong le e mong o tle ba ngwana wa hae ka tlung le ha o re ntshutse ha di etse ka tlung empa o kgona bo pala ngwana o mahlong rena ngwana o se a fetuile o hlaha ngwana o a keke a dula e le kwanyana ka tlung ha e sa strate le ba tlao o tlame o mmone ha gutla a gutlela ka tlung o tlame o bone rena le ntse fetuile ho yena hobane ho na le batswadi bo nneteng ke gopola memo o na le ha ngwanae a thuntse ke seponesa empa ngwana o tshwere a na le sethunya a supa seponesa goba batswadi ba amogela dintho tse mpi tseo bana ba bona ba di isang kapa ditšhelete tse bana ba tlang ka tsona ba sa tse bo di tswa kae ba di amogela mo mathong a bona bothata bo rona batswadi ga re ka ithukisa wa lokisa ngwana wa gago o tloa qalong wa mopetla ngwana wa o tla ba motho ba ne le rona bana ba batho ba batsho re tla tswa tseleng o fapana le ba merabe yane e neng pose e rona batswadi ha re itukiseng batswadi ke a leboa mme wa ka
2: ke lebola golo mme masboko o karabela fela dipotso tse seng di tswile
3: ke leboa mme ke a ba utlwa ba mamedi ba bua ka taba ya gore go phutlhele mogao bana ba shapilwe ga go ihopoleng gore kana violence begets violence kgalemelo e tshwanetse e lekane le molato ebile ga re rona re tla be re kgothaletsa gore bana ba shatswe ke ba ruta hape gore ntho nngwe le e nngwe e lokiswa hape ka thupa e leng yona ntse e oketsang gore re thole re tse re na le dikoketsano kapa tsona ditlhekefetso dikolong e nngwe gape re tshwanetseng re shebe re le batswadi ke gore re galemela bana ka lelapeng jwang ke ya bua le bana na galemele o tshwanetse e be e tse puo ke buisane le bana ke dule fatshe re bue le ngwana a utlwisitse a seke a iphumana e le gore o tlhontlhologe kapa o a tlhontlholega le kgalemelo e ke tla reng inconsistent gore ka tsatsi le leng wa kgalema ka letsatsi le leng ga o kgalema ntho kang e ke yona e bakang gore ngwana a seke a tseba gantle ntle gore na ebe ntho e ke tshwanetseng ke etse ke eng ebe o thola e le gore ga kgone go bana le di-limits ga kgone go utlwisisa meedi
2: ga re phethela ka bogotshwane fela maikutlo a gago ka bela act ke yafe re shebile letlhakore la boitshwaro ba barutwana
3: mme ke lakatsa go e fetisa eo empa fela se se tshwantseng se etsiwe ke gore go na le magotla dikolong a e leng gore a shebana le maitshwaro kapa behavioral disorders fa bana re tshwanetse re tlise legotlanyana a kang ao ke dintho tse re di bitsang gore ke di-student support dikolong ga batswadi ba ka ra sebetsa mmogo ebe re na le partnership le dikolo ke bona e ka dintho di ka re lokela se tlwagalang sekolo ebe ke se re se etsang le gae ga re bua tsena re le sekolong re kgalema ka mokgwa o itseng le gae e be e tswaisetswa pele jalo
2: mme masboko re lebetse nako ya gago ka go buisana le rona
3: ke a lebogamme ke lebogela le bamamedi
2: Moma medino re bisana le ena ke ngaka ya mahloko a kelello ditabentsa ba rutwana go tswa Val University of Technology yena ke Mema Chabedi Matsiboko me sana se re fihlisa handla pheletsong ya lena no la rona la ditabatsa tsing la ka jeno go tswa mo ifo o hle mo hlophisi bile rape yo mokwena mo hlaisi wa lona ya ibadi ya ngwane moyeti me ra laulelwa gaso go etsa bonnete ba hore tsena tsohle di fihla wena handla le tshitiso ya lethoke ana thikondla ra ballwa ditabatsa hora le hora ke Kenny Modupi la ka lebitso ke dibone matsela go fihlalela re kopana hape nakonyetlang kgotso.

Orlando Pirates ngwaneso go ya ka nna ke bo ke go tsopa sa Orlando Pirates se tsadi ding tsaba fuma na menyetla go ba bola ile hape hape re o pela go mongadi wa to go lana a lagang tsenana e sebokeng sa gore ditaba go ba tsadi ding tsaba fuma na menyetla so pa sina sa Orlando Pirates empa e nwa di bucks ntombeng go tlisi wa sa sina sa six stars o tle le plan le wa le le tsha go lona sa tsene le Pirates gore ba fuma le nako ha ba tshwere bolo.

0: Mabedi metsotso e mashoma mabedi pele hora ya borobedi ntlheng ena he mamedi ya ho kenya letsoho ka tsela ena e o tshebeletswa le sedi kenyang letsoho ka teng ho thuseng setšhaba sa rona ela tlhoko hle ha o ile wa romela email eo e netefaditsweng ho ntshwe affidavit ho tempuwe ka ba commissioner ka ba sepolesa sa Afrika Borwa ho bonolo ge re lekole taba tsa hao ge di shebe mme ge fihlelle qeto ya hore ena yona taba ya moyeng ka yona bana re a bona gore e fela le ya nnete ka mora gore le rona re etse di background check re nete fatse tsohle jwale ha ke tse bona jwale tjena mora o mona ke kgolona batho ba babedi ba baga go bantseng ba letsetsa fono nyaka ha gore ke di WhatsApp re kopa dithuso ha hona gore ke tlo o thusa fono nyaka ke fuwe mohala ke SABC wa go oletse le letsedi FM ke fuwe email address ya gore ha ona le dintho tsa mosebetsi o ngromelle mona la o ka ba watla wa re hela ke gongwe ke mang ka pa ke mang e o tsebana le yena ha ke sebetse ka sela e ho hang ke hlompha mosebetsi wa ka ke hlompha mo Afrika Borwa le wena o le mo mamedi wa lena ne o le jole ha motho a tlatla wena re e ke gongwe ke Thabiso ho bana tse ba mo hlomong ke utlwana le Thabiso ka pa a tse ba ba neng ke utlwana le tsholo loka o ke re sebetsa ka ofela ha sebetse mo mamedi le ba sebetse mo ba tseba hore re sebetsang ka tsela ene ka ofela gona re latela molao wa tshebetso ho sane ha o so le joang re gone o supa re e bopa ke ke bona email ke yena e kene affidavit ke yena hobane ha o tsebe go bophelo mona o ka etsalang se ke ile ka bua diketsalo tsengata ka le hlono lo gona tshebeletso ya le sedisa le re sebetsa ka tsela eo hona jole tjena hona le mong a ka batlang ho ya ka ntle ka mana re jo o thusa ba batse bang fela ha iyo ntho eo ha ke hlo ke lo ka o tseba ha ke tseba pale ya hao o rometse dintlha tse nete faditsweng ke tlameile hore ke etse mosebetsi wa ka e leng hore go fe microphone o bue le ma Afrika Borwa le setšhaba ka thuso efe kapa efe o hlokang ha fela e le taba tse mabapi le dipapadi e re ke setšhene ke kopane le dikakapa Matthew Zimpete Benjamin Leshoro ka mora o mona
1: Tshebeletso e ratwa le sedi FM FM dipapa le sebidi molefe
0: e tla bona ke pheta mamedi di email address tsa rona tso tla fumana tsona ya ka Thabiso le dikele di litsiri e ba mohlomong o hloka thuso mona le mane fela o le mamedi wa tshebeletso ya sedi na no lena wa tseba go jwang kapa jwang ke ne ke fane ka dintlha kgolo tsena gafetsa gafetsa re kopane le bana beso Benjamin Leshoro ke a re mo isa la mola kha itse da motho le kae ngwane so
2: civilian

0: Mamedi e re ke tsore pele hle le Matthews Mpete ke kopa gone la matso metsing ba nne re batle utlwa ka kapatsena ka bobedi ba tsona di teka tafoleng re na bona ke mo ya bona ke e fenhlengena ya mokotlisi pitso busibadi lothongwa ha ha ile mokotlisa ba fana ba fana Matthews e salongwana eso re ntse re bua taba yena re bona re tseba o re ao joang kapa joang ke hopola letsatsi la manta ke hopotsa mamedi ga o sane seboka sa sa fa ke sena mamedi 99.9% o so le jwalo hlokwana la tsela le nete faditse pitso mosimane ke mokotlisi si wa ka dina go tsohletsa bafana bafana ho tlwa tsatsing la labobedi e fihlile jwang wena ngwana so taba ena tsebentsa hao sentse re shebila ho loholo hlakoreng la bathusi ba hae o sa ila tsebisa technical staff ya hae me o hlalositse go bana bana ba se ba ile ba bo dipapadintsa mohopo a lefatshe kwana ha o potang hore ba tla o sebetsa le bona ntlenya Helman Mkhelele ke temoelong hore go utlwile hore e hlile ha ya hla ka hantle empa mothating wa jwale tebello ke yona hore ho hanga keke a bo la asebetsa le Helman Mkhelele setlhopheng sa hae jalo ka mokotlisi
1: sebili ke gangke itla ke bua maaka ke itumetse thata ka mo e le gore pitso mosimane tseditse le gore e nna ena mokatisi wa setlhopha sa bafana bafana ga na a bo watla gopola fa le ka nako e le gore na kgaogana le setlhopha sa naga morago ga seara sa lefatshe sa 2010 e nnile gore maaforika borwa mantsi ne re ipolelela dipotso tsa gore goreng ka e le gore re batla yalo mokatisi e le goreng o na le bokgoni mme ke a gopola motshameko mongwe kwa Rustenburg ko re le gore se re a feletse le gore o thuba dilo tsotlhe tsa pitso mosimane mme a feletse le gore wa bedisediwa mme a bo a ikaga a feletse le gore o tsena yalo ko Mamelodi Sundowns aaga yago aaga isakgwa ya gage go fitlhelela mo e le gore se le re a bona le rone le gore o tsamaile o fentse ditlhele ke tikitse tharo kgotsa go tse ene yalo tsa ko Al Ahly o tsamaile gape le ko Saudi Arabia o bile yalo le di-batches tsa bokatisi bo e le gore o bile le tsone re ka boa a feletse le gore o nna gape le academy se se e le gore sa bontsha gore o na le maikarelo a gore a simolo yalo tsa kgwele ya dinao ko tlase jalo mme ke so se e le gore sone ga re tlhoke gore re ka sefitlha kgotsa se e le goreng e ka nna gore batho ba tshwana ke gore ba tshwenyege ka sone yalo ka gore mokatisi mongwe le mongwe ga na a fitlha e le mo tirong o feleletse a tla yalo le ka e le goreng ke banka ya gage o berekile le bona go tsweng fa le ka yona 2010 e ntse e le gore o dira le bona ko Mamelodi Sundowns ne e le gore na le bona ko Al Ahly na na le bona Saudi Arabia mme ke batho ba e le gore ba tlhaloganya molodi wa gage ba tlhaloganya ka mo e le goreng ga a bua le batshameki keng se e le gore wa se batla o tlhaloganya gore ga re o batla match analysis mo bakatising ka ena ke eng se e le gore ngwa se batla ba itse gore o batla eng ba itse gore ga o lebelela physio ya bona gore ke eng se e le goreng pitso mosimane ga a se lebeletse ke kame e le goreng o bile le katlego botho mongwe le mongwe ga a dira bontsi ba nako o tsamaya gore o batla go ka dira le ba e le gore o na le bona ga reye gore Helman Mkhelele ga se mo thusa mokatiso montle mme fela ke gore o tlhokile lesego ka gore ne o batla go dira le ba e le goreng o tswa le bona gatale
0: Kgaitse da motho o beile e re ke amole Benji o santsa le teng kwano. Halo Benjamin le kae kgaitse ya motho?
2: Sebedi ke a dumedisa ke a tshepa wa nkutlwa jwale ke dumedise ba mamedi le Brametse ka moo.
0: Tlhakile ga monate wena kgaitsedi ya motho ei taba ke tsena dimpatla mabenkeleng bana beso ke kopa fela ya mabenkeleng ga ke gotla he re tlabe sentse re utlwa wena Benji o reng le ore na ebe bokamoso ba Helman Mkhelele le bo bona jwang lona papading ya bolo Aforika Borwa ke kopa fela le tswentse le tshwere jwalo. Mamedi ho qothisanwa le hlokwa ha bo mampudi ba rugby ho hoeletsa tatso e tswile matsoho ya boranti ba mo mampudi ho sanatswe ho sa gathale hore maemo a ditaba ke afe ho tholetsa ho tlwaetswe papading ya lapeng ya rugby natefelwa ke papadi o tshwere clippies letsoho clip drift legendary taste legendary times
3: ha ho supermarket e cheap ho feta you save ho bolelang hore o tla boloka haholo dihlahisweng tseo o di ratang ditlhokong tsa ka mehla le tse ding tse ngata fumana 900 gram ya bokomo wheat bix ka $49.99 fela le value pack ya maleri a lovis ka $139.99 peke di fumane ho fihlela ka di 6 September 2026 sefoso ke disolo tsena tse toma le tse ding tse ngata ha you save fela mo dijo tsa maemo di bitsang hanyane ka mehla
4: Yi behe monyetleng wa o ikhapela leleng la maeto ho a mabedi le le feletsweng tsohle la ho ya Abu Dhabi Grand Prix mole se abo sa 1 million rand betja ka 10 rand ka pa ho feta ho jet x bakeng sa monyetla o tlang ha nngwe feela bophelong betja hona jwale ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Ba hlodi ba tsebana kwa ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: Keteka Major League Birthday ya rona le Shoprite Liquor Shop. Fumana 750 ml ya 3 Ships Select Whiskey ka 179.99. Le di 6 packet dife kapa dife tse pedi tsa di 275 ml tsa Brutal Fruit Sparkling Spritzer ka 199 randa. Ebe o fuwa e le nngwe mahala. Di fumane ho fihlela ka di 6 tsa September. Ha o rekise sebaka tlase ho dilemo tse 18.
6: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Mamedi e re renke Benjamin Lesho re rutle maikutlo ha enhlengena ga itse la motho ne se re tle re ame taba ena a ko o tlelo wena go utlo gona maikutlo a ke afi ho ba neng ke enwa mo kwetlisi pitso mosimane le ha sa etoba ka ho hlohle o e shapile madala style taba ena hore Helman Mkhelele ba pele ka pa mogauna o so tla bala mo no re na ebe ho tla etsala
2: Sibidi na ke tshela monwana taba gore mo kotlisi pito mosimane a fuwe matla gore ka hohle hohle a gethe gore na o sebetsa le bomang go bane ha ile re go ntse o apile ha hlokwa se sa sebetse hantle qetellong ya letsatsi ke mo kotlisi pito mosimane ya tlamang gore a arabele gore na go ile ga etsagalang jwale a re batle go iphumana mo eleng gore ha re re mo kotlisi go etsaetseng mona a gutla re ke go bane lele la nkobella gore ke sebetse le mamang e leng gore ke ne ke sa batle go sebetsa le yena nna ke ne ke batlile gore ke sebetse le motho mong ya itseng lebaka la bobedi ke gore e ne e le sesupo kapo pontsho ya maatla ga utlwa ka o mokwetlisi pito mosimane gore o kgone gore a etse dintho ka mokgwa e leng gore yena o a batla ebile o dumelelwa go etsa jalo ke SAFA gobane mokwetlisi e leng gore o sa tswa feta ebile mokwetlisi pito mosimane o tlo bapiswa le Hugo Bros hangata jale mokwetlisi Hugo Bros o ne a dumelela gore a etse dintho ka mokgwa e leng gore go batswa ke ena ka nako tse dingwe maaforika borwa a sa dumelelane le ena empa o ne a fuwa sebaka sa gore a sebetse ka mokgwa a batlang jale e ne le sesupo sa maatla go pito mosimane ga jaaneng e le gore ga a dumelelwa gore a tlise batho ba ba batlang e ne e le gore e tla qala ntho e leng gore ga re tsebe ka felela kae mo e leng gore o qobelelwa gore a etse ntho tse a sa di batleng setlhopheng.
0: Bana beso ha re bueng ka mokwetlisi Helman Mkhelele hona le batho ba bangata ba sentse ba re ai bana beso bo iphitlhelo bo bokale bafana ebile gonne le o kena World Cup Mkhelele a le haufinyana le Hugo Bruce e bang hopola le mo se fitileng ha ne sentse e qalella taba gore Hugo wa tsamaya Afrika Borwa ha papadi tsa mohopo le fatshe di fitla pheletsong o ile a tsho Hugo Bruce a re na ebile ha ine le ka nna tshe ha ine le ka nna neng ka ba ka Helman a tswele pele ka tshebetso e leng se supo sa tsebo e wana Leona e batsi ka sehlopha bolo ya Afrika Borwa ha joale re shebile nalane e o ba a ile le mokotlisi Hugo Bruce le bona ho tla hloetsa le jwang ka ena
1: Sibidi ke dumela gore Helman Mkhelele ke o mongwa wa thusa bakatisa le gona le bakatisi ba bang ba ile goreng ba dumela go nna batusi ba katisa le ga ba batle gore e nne bona ba ile gore ba yetele se kopile me ke dumela gore ke ripitsela re le mo se ba keng se ka gore helmere mkhelele bi a ka pitso mo se ba ile gore o tsholeditse seatla le ba bang ba ba katisa ba ile gore bone ba fetse le gore ba romela di CV tsa bona go tsafa e le gore ba kopatiro ya le gore e ka nna bona ba tsholetsang pele ba fana go yeng go pele ya le morao ga dikopilo se me helmere mkhelele ga e misa seatla seo se supa gore gana ba tle gore e ka nna ene le gore ngwe etela pele le nna solofetse gore mokatisi o tlang o tla feletse le gore o dira le yena ke so se le gore ne e le gore o a se batla mme nako nngwe o feletse le gore ga confidence ya gago e le gore ga e ko maemong a o feletse le gore o nna le gore go siame ka e le gore gone nate o feletse le gore a ka senya isago ya gage mo setlhopheng sa naga ga e le gore dilo di ka tse mo tsamaele ka lenaneo ga e le gore ne e le e le head coach yalo mme ke sa dumela gore ditlhopha di teng mo PSL kgotsa bo NFD tse e le gore ba ka dumela mo ena yalo gore ba ka mo tsaya ka mokatisi go yeng ko pele ke dumela gore le ene o tshwanela ke gore a simolole sengwe go na le nako nngwe mo e le goreng Mangethe wa ko AmaZulu le ena naana le tumela gore o ipatla yaka mothusa mokatisi mme e le gore wa ipelaela mme go ranong yana ko mongwe wa bakatisi ba e le gore ba tlhwatlhwa helmere motlhelele ke dumela gore le ena o tla fitlha koo
0: ga itse ya motho ga ke re utlwe ka o Benji Benji wena maikutlo a gago
2: sebidi ga ke tsebe ke nana gore Brameto tla gopola monne mong wa lebitso la Joel Natalino Santana ke monna moditšhaba wa mo Brazil le montse fitileng ga Pitso Mosimane a ne a sebetsa le mokwetlisi Carlos Alberto Pereira itse ga a tsamaya Carlos Pereira kgetlo la pele ga a tloelela bokwetlisi kwano Aforika Borwa ola a kopa gore go hirwe motho e mong ya itseng ya ditswang Joel Santana ga yaka ya sebetsa kwano Aforika Borwa nako e nngwe go a sebetsa gore mokwetlisi a tswang a kenye e mong a re e-e nna ke ne ke nagana gore go kenye mokwetlisi ena e be ena e leng gore o tla ka moraka nakong tse dingwe ga e sebetse ebile re a tseba gore nako eo ga a ne a bua ka mokwetlisi Helmere Mkhelele dipampiri tsa gae di ne di soka di fitlha maemong a e leng gore a ka mo dumelela gore e beye mokwetlisi wa Bafana Bafana ke senang bonnete ba gore gona jale ke a tse bona ntse a sebetsa le mokgatlho wa Lesotho wa bolo ka moo ga ke tsebe gore na o sala a qeta na empa ke dumelelana le Brameto gore motlhomong mokwetlisi Helmere ga a kaya a lo ikaga pele jalo ka ga Pitso Mosimane a ile a tsamaya a ya ditlhopheng a ikaga a iketsetsa lebitso tlhopheng tsa bo Mamelodi Sundowns tsa Al Ahly motlhomong mokwetlisi Helmere ga a kaya ditlhopheng kwano PSL motlhomong le naga tse mabapi bo Botswana bo Lesotho a ka nna go itla ka tsatsi le leng a kena tlhopheng sa naga gape
0: bana beso ke le lebuila ho lo hle me ke a dumela ma Afrika borwa ikutletse re tla tswantse re beile lihlo ena taba me ka ha e so fitlhe pheletso ha re shebeleng re tswe re ntse re tla boela re buisana hape na kong e tlang ke lebuila ho lo hle Benjamin Leshuru le wena Matthew Zimpete
1: ke le ke thata se bile ke dumela gore le ba re tswe le bona ba tla itumela mosiko ba bona
0: ke a leboa bana beso
7: Khatiso ena o no weekly service ke Hollywood Bets. Phela motsotso wa ona jwale.
0: Mamedi metsotso ngena e medi e setseng pele re le ba ho Lady Soski di kela di makeseni ke na go tlosiya matsonga mo futhu hai e re ke nke ba babedi re e kwale ena taba.
8: Letsetsa lesedi FM hona jwale 086 000 3084.
0: Mamedi ke bone potso ya hao mona o ke bile ke kgoeletse o kopa gore re phethe dinomoro tsa habo ngwana yo re neng re buisana le ena pejana o lwethu mme ke tlaetsa jalo pele re phethela kwano bona mamedi maikutlo ao ke afe tabeng ena ya mokwetlisi Helmere Mkhelele dumela tle e tswile ntate ke bua le bang go kae ntate mofihli
9: wa tswa ho bua nnete ke mamme ke bona tlo shuga ba bua ho bua nnete fela o ke nda tlo tshwere le la ka ntse a bete ma ha o le go ha o khona ha le ha jwane ha o bolele go nako e ka ha no ba teng wa bona ba ga
0: ke a utla nda
9: ke nne ta go tla loka tsinji
0: ga itse la motho ke le buile ha ho lo hle ntate mo fihli
9: thank you ga ke
0: ya thank you so tsama handle mantsweng ga Matthew le Benjamin dumela
10: wa phela sibili
0: ke tong ka hla ga tolaka
10: tsahantle
0: re tswile neso
10: nna ke ratile Helmut Keller, empa he ha le pitso a ke na thata ba ha e ka nete ya utlwa thwang a taba ro sana le tsebo e ntle ke la bona ntana cha ke re mo shebelleng ge bile go le tshepa ka nete la hore a tla tsa ba tshepa ba sana hantle school tsa rat
0: ke le buila ho lo utla spree.
10: Thank you sweet.
0: Thank you my darling. Mamedi o ka tla dumela mamedi khotswa
11: ho jo se bitse
0: le re ka re tla le kae
11: Ke
0: tla le ga ngwana. Re tsile tlhagaitse ya botho ke ba le mang ho kae?
11: O bua le motho tsaka mana ka o kima.
0: Ngwana se ngwana eso.
11: Eh ya ma le nana ke ga nete ntate motho le o sebedi tse ma sebedi tse ding ka nete. Eh lo re ngape ene ntse le motho se mo mana ntalte. So le ntse ke tsama la le mang tsinga bo ntate mo na ba re. Le yena ha ka tsole ke hlopeng tsa bo haisana ka bo hlopeng tse ding tsa hae mo. Ba tla gona ipabola ka magabane ha re tsebo bona ga ka nete o sebedi tse. A ga gona ga khutile se hlopeng. Ha jole tsena ka nnete ha na ka senda te pitso mosimane se hlopa ntho chance ya ga sebetse mo tshebetso hae ya te pitso e khatelwe tsa tlis ka ga la ka nna ka ngwe ga ah ho la nna ga ga founa ga ga batla a thuso ke mama mama nta ke mama
0: o iqatile ntate re le buila ho lo utla
11: ke le buile mma
0: hai be go tsa mamedi re tloela mona o sane re tla bola re tswela pele ka yona ena taba sense re sheba letsa mafelo a beke mamedi e bang helwe na ona le kopo kgoeletso ya go thuswe ka ngwana ya le bang ditlhudisanong e ka ma boemo bana ha boemo ba tshaba romela email ho thabiso m8@sabcsport.co.za le ho litsiri ed@sabc.co.za le hona molefe ss@sabc.co.za kapa molefe ss@lesedifm.co.za nomoro tsa bo le tuma medi ke 060 542 1793 re a le bohatle ha e be khotso
12: Tebeletso
0: e ratwa le CDFM.
13: Soske, hey lava.
0: Nesu ha ke batlo senya moika lele ke ngwana menka thapo tsena metse fela gana loe.
13: Ho ha ga fela he ke ya tsepa ho gona e seng o tla ga bolela be ke tlang ho gona e metseng. Ke lelo nya ka tshe ebe ke Sylvia. Ebe ke. Beke
0: o anka ra bona he
13: pele ba lokela go vetsela la ho gona ebe e sena engwe e metse
0: ga o ebe tsaga
13: yes yes
0: ya ga lona
13: pele ke le buila holo ga tla ka ke le buila holo sori le bohlahisi mono hle thabiso a e zomotlonga ha go le retseneng hape ho sane
0: ka le gatolo wena ngwana se tsebetsentle
13: all right tsaga
14: Fihlile sa hane na go mamedi ya ho tlamamela tshwantsiso mo tshaotsile wa rona e le monyaka ya ka jeno khaolo ke ya dikete tse tharoma kholo supile le mashume a mararo na tefelo

0: mohlala ha a sa gotela mosebetsing o teng o ntse o tshole wena ore gana motho a leboleletseng letho empa ke mone o sa iketsetse dikgetho jelo o enka ka erege ke tshotloka ya go etsa sena se o se entseng
1: ke o bolelele beng ga o tsebe ke hirilwe ke lefapa mme ke ikarabela go lona e seng wena eya o tloele go kena ditaba tse o sa di tsebeng ka setlhotho o mmametse ke letsogo la principala nna e sale o tsamaya ntse ke le letsogo la principala mme gona jale utlwe go lasa ka tsieta mone ke nna ya busang bilala ela
0: mavis o sale jalo le gona jale e
1: one re kebejo
0: principala mmutlwana ya mogala dithoe tsholwane o gotlile he ngwaneso e tsaka pele o tswa ofising ya gae lengwelo ke ene o matsogong a gago tsholwane o sa le romese lefapheng kwane le tšhebe se ka napanyapanya iponele lona ke leo
1: o bolela gore tsholwane o phetse ka nnete
0: a helang basadi e mosadi toe o ne o lebeletseng o ne o batla tsholwane a swe sebawalo ya mosadi toe hei medisi he ba go fula ha o le amphidisa se
2: a o msizo ha o bana
3: e mathaba
2: e wena mothile
3: ke nna motho yena ne ke re kitla ke tlo go bona mona mosebetsing ke bona ha ile hantle ha o bontse go wa thewela o bontse o etsa eng
2: tabele lo ntlo nkwana na ibele nna ke go shapela mfana ka ntho tse mat nat nat nat
3: nat tabiso ba tjong ke sa kona mabenkeleng ke ne ke no reka di sheet tse ntsha ne ke batla go ngwana no ka ha fihla go re a fihlele ntho e nngwe le engwe ka kamoreng ya hae e fetuhile
2: ha o msizo bana
3: bona ke tsoma reka di sheet ba sa go bulela ke mogaketse le bethe e ntsha
2: ha o sipati
3: ke batla go pula bona ke ntse ke morata wena thabiso
2: wa bana ke o thabetse go bona fela gore smile sa se sentle jwang ga o thabile se bua ja ke happy for wena se still
3: hey ke thabile ke nnete thabiso ba sa ke nana gore ena yona ke qala jolo ka fani a dumetse kopo ya gore ngwane yo atle a re tshakele mafelo a mang le a mang a beke ntlong ke nana gore o tla ba qetelle a dumetse gore a gotlele hae se thabiso ba se ba ke na kgotso ke ntho eo ke batla ngwanana a gotlele gae batswading ba gae lapeng a phele le rona se ka metleng
2: msizo se ka oarama ke ro le mo ko kopana bone fela a fela nto naka e le happy ebile e bolokegile a nna ke shapo ko ntle ke senagang gorena o dula kae
3: o tlamehile o bue jwa lethabisa wa jale ga o se tswale ntse o le ngwana motlhang a motlhang o nang le ngwana re tla bua nape gona jale tshena a kontho etsetlhe nna a utlwile go gongwe mabapi le ntho ke ntho custody battle ya ntata o le modiedi goba go thulegile ande fane kore o thotse o itse tu ka taba ena ga e ama le o e ama o
2: senexsesonna a ke tsebe nex gore le o bua le modiei fela
3: jang
2: sa bua le ena msizo ke kgona go ntsang kwatetse jalo ka ga le nne tse ke mo kwatetse a ke tso yane gae ya motlhamoneng
3: ga re bue mona he jale taba ya mpho ga se o sebele le thoka modiei le taba e ona
2: maxi msizo ai nna le mpho re ikopanyela spaneng mona jalo ka ditshulo
3: mathabisotsoreng
2: e mpho re ispanela re ispanela e felelela modio yena a re kopane oa
3: meo setswalle se fedile kapa keng
2: sizo sa nkile gefe man a tla gefutswa e batla go ithola man anso ee ke etswe le tabeng tsa timer le modiei ebile a sekise msizo wa bona ka red line dike tse di kene ke nana tlamaya ke gokele spanne msizo msizo re tla buan ke tla o bona
3: holokile ge re tla kopana ntlong e tshwara ke utlwetse lunch mona nka
2: batende felaaoshapo
3: e
4: hai gobaneng a robetse ka pele tse ka jeno
5: a nna ka nnete ga ke tsee o sebe ngwanene o na le matsatsi ya gae nenneng wa ithobatsa nenneng o tlabeyalela batla nna ke mogoba

0: tse jwale yeah
1: wa tsiba mo di kana go ngwentwe na ke trauma re ba ke la mona trauma ntwene ya gore nna le wena re be re ntse re ngwapana ka pela ngwana ha e hantle wa bona jone mo yentse
0: ka re re ntse re a ke re ntse go fela dikadiwe kwe nne ke le ke le ubisa na le wena ya ba wena o nketsa
1: ke kopa re mfarele yes ke bone nna e bile ke a dumela gore ke ile ka fosa
0: ke go wena mona ke tshintshinyana fela e o leng gore o ka e korela o kore wa ba wa e bolaya
1: wela kwa o ka nnaganela jwalo
0: eya a ke re wena ke yone ntho e shebileng yone e nanang kere ka o nne o ntse o nqosa kaka he le ga o ne o njaga wa tseba o ntlatlhela ka ntla jalo ka e kare ke mokotla wa matlakala wa e utlwisisa mare ntho nke ntseng yone
1: jetsa monneno a tsamaye mo dia re tse bo buisana nna le wena
0: ntate o shabiso ga o na letho le ke tlo le bua le wena nke le leqotha laka monna eno ana emeng mo oa bitsa ke mo patale tšhelete ngata ebile bonnyane yena tšhe o keke wa kgona gore o mmeletsogo jalo ka yanwa motlha monene
1: o go totobetse gore ga etse mosebetsi wa yantle
0: hela
1: a ke re ke ikgutse kopong eo ke emisitse koso gore botswadi ka kotlologo e be wena a primary parent jwale gobaneng a ntse a le mo
0: gobane ke a o tshaba ebile ga ke o tshepe
1: ka mantswe a mantlwa lese le security
0: eya le jale wena le o sese ipate kore le etsa ntho e le e ratang godi matlho yana wa tsea ntho e ntenang ka o fetise ke gore o fitlhile mona go nna utlwa a re wena o kopa ngwana hehe letsatsi la gago la tswalo go a tšha wa tima nna jalo ka sephoqo ka dumela wa tsebe gobane ke ne ke batla go thabisa mang wena he a ba boela yena ka boyena ba gae a ngapeletsa gore ke tle le motho moketeng wa gago ga se ke tlile le motho ya ba ena o etsang wa thola e ka re ga se ena a neng a re ke tle le motho e be nna modiei ke a rakoga ke a shapua ke etsa ntho tsena kao fela kore le ge maare ka serithi sa ka he ka nako nna ne kere ke boloka serithi sa gago wa seba baby dadi yaka ke re ke leka go
1: serithi sa ka ne modiei ke kopa ro tsamaise motho eno tle ke a o kopa ke batla go o bontsha ka moo ke itsholang ka teng ore serithi sa ka se etsea
0: tato thabiso o entse ngwana ka ntle mme taba eo ile ya thefola serithi sa gago ka monana ke oto le kamano ya gago le yena jale nna ke ne ke etsa karolo yaka ya go tuma mollonyana onana because ke a tseba batho ba busy ka ntle ba bua ba re hehe nna le wena ra ikutswa hehe nna le wena go a tšha wa tima jale he ke nna ke ne ke leka ka maatla gore ke thibele ntho ena kao fela o kile ya bone batho ba gawane le o nagana go na le ntho pakeng tsa ka nna empa go na le gore o tle go nna wa tseba keng o mpotse gantle yo ya ba wena wa tsa keng o chesa face ga o sa chese face ke ga o nkenya mangolo a kgoto wa tseba keng ga ka kere kere ke e shebeletse ka e le wena o ntshware ka diboshing o tseba
1: yoona
0: ga ke nagane gore ke la ka sala ke rogile metopa
1: ke a utlwa ntho e buang video eo gobaneng o e phatlhaladitse mo diei ga eba go ne o boloka serithi saka ke batla go tseba
0: o le gona sole seno o sa ntsene mo tswela pele ore ke nna ka mola re ko tlhalosetse gore ga se nna
1: ke mang
0: re ko jotsege wa bona yane yo o robalang pele gae o shega mosamole e leng ausise party ke ena motho a tlhophisitseng party yagago a kere le cameraman o hiriwe ke mane a kere ke ena nna ke ne ke mo ete fela ya sa thetsang le founu wa tseba ga ke a kgona le gore nka thetsa founu bane ke ga o sa ntse o etsa fela wa tseba keng o nrakaka ka dieta wena sheba ke kopa go onshebe o nshebisise gantle ga ke sera sa gago ntate wa thabiso ga ke sera sa gago e sa le nna ke le letlhakong la gago fela kae o tla mpona jwa ke le
1: maaleo batla mpolelela gore ke mesebetsi ya seipadie kao fela
0: ke kopa o etse homeworke ya gago
1: jalo kala ye nngwe modiei wa bona disinformation o tlang ka yona jwale e etsa gore ka nnete ke shebe seipati ka leitlho le leng cameraman o ile hirwa ke ena seipati ka mantswe mangwe wena ga o na mo o kileng wa bua le cameraman
0: ke boaeng ke le mang
1: I will investigate further. Hobane, this is new information. Ke qala mo ifumana. Ina yona e tlo batla gore ke ibatlisise ka botebo.
0: All right.
1: Sharp.

tibeletso ke ratwang a ya lesedi ke thato ha se ke mo shodi wa hawa sebele ba mo tla dumela hle ho hle mo wa mesengwe le hona ding na ke dikele etsimagesene tikele di o tileng a singa tsa tla matsholo hane a betla etso betile tlethopola petile motengwa ha molete na manetshehla motho a madifala na kwena madume weso ke a tsipa go hlotse hantle hle ha jere me se sidula hantle ma shuma ma bedile me se me ne re fureletse hora e bo bedi ke a tsipa la ha o le sa sibile le monnati tso hletsa ha o re di simola nonga bo tshelela re re se thekeng la tsheni Asetla ke se se cha khodilona ke ntsha ya loetse me hlo matsatsi mararo tsela mo sena se ho di mo sa dikete tse pedi ma shume ama bedana nga le metsi tsiletseng dumela weso

Ena go di ke a botshaba ke a bo hahlaudi ke a ne beleng hore re ya khaba ga setso le ditloaelo tsa rona re le ma Afrika borwa re pepese di baka sori go tlan se fuba ka tsona kwa no Afrika borwa ba keng sa ho hela ba eti ho nonya ba eti hore ba tle ba tle ha mo ho le ho hela ba tsetedi ba tle ba se boga re ntudi ga tla ho le setsala kwa no Afrika borwa so ba ka setelang ho tsona fela he wa so ke ne ke se kira o ka mo ke ne go mo hela ka teng kwa no sebele tsenge ga tshenge le sedi ke bile ho le se bidi mo le fe ona sa mali khaitsi ya ka thabisa motlong ke aiso tafeleng bo hlahi se ba tsa dipapadi ha go bile re tiene le bona hape ho sane ba kentse hora ya bo supa le abrobedi ene na go ke ho re nalona re iketle re qhanolle re je se tutu ka lere

Magazin Remorque på le CD FM. Ou à rat, toi, ou à l'air, le CD FM.

engwe dipina se ratong a holo sa Len and Richie or Stuck on You sebele seng ratong a gele sedi ba ba di tshebe metso so ke ma shume a mabedi le metso meraro ke la kana horeng ya aborobong ke la bone bekeng la ka lebitso ke dikeledi magazine e bangwe sa tswa kena dumela wa Yesu nna lona ga metso le o fitlala horeng e ya le shume le metso e medi ka jeno go dena go dimo ya lwetse e tlhola matsatsi a mararo selemo ke sa odimo sa dikete tse pedi mashome a mabedi a nang a le metso e tsheletseng ka gona he e bangwe keteka la gaola tswalo letsatsi ka jeno happy birthday gabogabo ya matlhogwana lo ke eno o keteke o gole ga monate o bone se dinge se ngata-ngata engwe dipina tse ke leng ka onkela tsona ke ya Millie Jackson a re Loving Arms ka bole ka onkela Maxwell a re Lifetime e bangwe sa tswe kana weso o letsheleng o le lapeng o le mosebetsing hopola re tente go ka ganong tsa X Facebook le Instagram at Lesedi FM at Lady Soski me a dingata go tswa go tshwaretseng tsona ka tshelo mme wa tseba gangata ga bense re kana ka gore ebe ya go beke ebile jwang la ho le tsatsi la labone ebile le jwang ha ho lo jwang ebile re ne re amohela sehla se se tsha re amohela kgwedi e ntsha hangata nako ena ya selemo ke mane mo o bangale mafolofolo a matsha o ba le mokoka o motsha ho bane o qala sehla se se tsha kgwedi e ntsha a ke se bona yesa halala nna ke le monna ya hore rona ke beke e ntsha ke kgwedi e ntsha ke sehla se se tsha ke kotara e ntsha selemong ho nna tabe hore ke mathwaso a ho hong ho itseng ho bolela hore ha se sa nsebeletsang baking e fitileng se sa nsebeletsang kgweding e fitileng ke na le bogone ba hore nka tsa dintho ka tsela e fapaneng fela he engwe e ke boneng e hlaeletse ka selonga holo ke tsela e o re boneng re thwasa ha se hlasena sa se se sa tsegolong ho sona ha le khale gore le mo ke le ntse mona ke le lonya ka le maikutlong a ka ke na le matitetso ha ho le jwang ke bone se ding tsa dintho tse leng tsa etsa hala di ba ke nga se fapaneng e kwa no Africa borwa ka bona ka province ya Gauteng di ba ke nga se fapaneng ho se ding tsa di province tse la se di ba ka o fela mo re neng re bona batho ba baholo ba hlekefetswa le bitsong la o amohela se hla se se tsha hona le di video le hana ba le tsena sentseng di tletsetletse marangrang mona se bontshang seno mitiketso ka pa ke di etso selong hore re di tshwela ka mathe ka hohle hohle ha di kgahlise le ho kgahlisa taba ya ho amohela sehla se se tsha sena se re leng ho sona sentho e fihlang le ya hore ho ne ho tshelwana ka metsi le dilemong tse fitileng fela seo re se boneng bekeng ho hang se hlabisa dihlong e bile se ya nyontsha fela he ha ga tso hletse re boneng di etsa hala he hona le tseding hape tsetsa tseng di politicking di papading a se di ka di kwenga sa bithabiso ha ke tsebona wana ke ntse o se hlokometseng se leng sa e ba ka se hlohlolong a go tsebile mo laetsa wa how di go ka hana ngotsa rona tse fapaneng X Facebook Instagram @LesediFM @LadySoski wana ya ho beke e bile ajwang 079 758 5066 079 758 5066 ndase tsena bo go nya mahala ya 086 300 3084

0: sebele tsikera tsenga le sedi ba ba di shebe miso so ya ha malla ho iba e le shume pele re kana ho renga ya a ya boropong hashtag mo ka la bona be ke ke ba se license nge ke na hletsa la pele o tsibila wa ha o de go ka hano ntsa rona tse fapaneng x Facebook Instagram at lady fm at lady soski tsibela le ka mo kwa wa WhatsApp nomoro ya 0797585066 nta kholo e mo lobongwa batho ana vale tshela ke mathwaso a se hlasena se setsha mo ho boneng bana ba tshela batho ba baholo ka metsi metsi ba bana fela le batho ba baholo ba tshela batho ba baholo ka metsi Ha re ke seriat.
1: Bete ya rona le Shoprite le ka shop. Pumene 750ml ya 3 ship select whiskey ka 179.99. Le di 6 packet di fika pa di fitse pedi tsa di 275ml tsa brutal fruit sparkling spritzer ka 199 rand. Ebe o fuwa e lengwe mahala. Di fumane o fihlela ka di 6 tsa September. Ha re ke se se bakatla so dilemo tse 18.
2: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamong la dikitikiti tsa ditro. Tse akgang UK 49s, USA Powerball, le tse ding tse ngata. Ho tloha ka 5 ranta fela mola ka moo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
3: Lesedi FM le fumaneha ha bonolo le dubulla 88.3 ka ba downloada SABC Plus app ke molelo
0: ba o di shebe metse o se ke re bong pele re kana ho renga a ke a bo bong a right dingane tso tetsi ore a dikile dia rona ke bona ka qwaqwa thaba di mahlo ha re ba pale ka metsi a re ka mo ka thaba di mahlo ha re ba pale ka metsi ho hang ho bana re aga sedibeng a ho tloma selemong sa 2014 jwale rona ge ne re maketse re hele hona le botho ba le tsone lo ha ho luka nete metsi a magale a rona re sina ngona a ke se bona wena a ho ya ho beke e bile jwang la ha ho le tsase e bile le jwang ke fe ntla e bile nka se tlotlolong ga tsohle se se le desa hala khano Africa Borwa re tetse re letsetse hlene mo go nya mahala ya 086 003 084 086 003 084 ke no mo mahala mo ka ntshwara ntseng re se le FM di bela hai dimela
4: le kae mami
0: ke a phela o phisa hantle weso wa tsiba ho ka mphokoletsa fela sa le moya sa ho ka ba wa sitima ha o tla di tlala dikisa tsene
4: a mana tsiana tsana mme e wa tsiba ke ba metse ka dina bana ba tshela ka me ka me nna ha ke ka tswe ke ba pala le bana ka ba thoka ho amo botsa ho re yeng nka isa vela
0: ke o na hala
4: hala hala ke mo tsa ke ga tsena
0: ndate ko hlomphile le sele fm divela hi
5: hi city pie o sa buang baby
0: o ha lo ka jo nga thela pele ya ke
5: o sa bula wa tswa ko jetse na ntwe ka nete ka se tsholong honna ona le video marangrang mona ya mwana sekolo
0: eh
5: ona ena sekolo la super teacher e ka mwana ntse tsa inke wa tsela ke gata hona le motho ya nene a tlhabuang a golwe he ka pitori ka mo a ikopanya le mwana ena o lo mokenya tseleng
0: buri o lo mokenya hantle mona mafeluleng teng
5: wa e bona ta
0: hela
5: ntate yo ke gatile experimenta teno ya hore abatse mwanene aba mothole o mufumane
0: eh
5: yalo o lo mokobolla sekolong sene sa haitsena sa ditlokotsebe
0: ah ke video e sa se di thohela mpa le ho hang ha se se di thohela video e
5: mona ha ka ba ga ithabela jole ka nnete ke rata bana le bana ba sekolo bana ba sekolo ke ge ba e bone ba bona na ho itsala ke rata bana ba iphuthe
6: Ebe na metsotso pele re kena horeng ya borobong.

sondela wena ba ga atamela kwano ka gabe sense fihlile ka gabe eteng atamela kwano ga thula pele yaka sebeletse ke ga tsenge le sedi metse se ke le shebele botsole mong re furaletse hora ya borobong 78 ba re sondela mabedi re sentse re kena ka kotlo ho hese go tlaneng sa thuto sa SABC education ke se go tlana sa dithuto tsa selehae mo leng hore bosung bona he re tsepamisa maikutlo ho ditokelo le meetlo le botlhokwa ba tsona bophelong ba rona le go ka ananela taba ya gore meetlo ke karolo ya botlhokwa ya bophelo ba rona re le batho ka ha e re go ka hanya le setso malapa le setšhaba seo re phelang le sona empa he ka

0: diphetogo tse di fumana gore jalo kga nako e ntse e tsamaya e meng ya meetlo e a fetoga ka lebaka la sebaka thekenoloji tsela eo re etsang dintho ka yona le go kopana ga lefatshe kakakakakakakaretso fela jalo ka gona he re tlo seba gore na e be meetlo e ama batho le setšhaba jang gore na e ntse e le botlhokwa le metlheng ena le gore e fetoga jwang ga nako le yona e ntse e tsamaya karolo ena ya thuto ya setšhaba o e tlisetswa ka motlhotlho ke SABC Education kgona go tshebeletsong ya lesedi SABC Education Enriching Minds Enriching Lives mme kone mogaleng re sentse re na le moetsi wa rona ke monggadi Tshwane Molala yana ga ke setsebi go tsa botšhaba le moetlo monggadi Molala di belatlhe go amogela kone tshebeletsong ya lesedi gore mo
1: Como me va a cagar y como me quiere y yo sí, te atienda también un...
0: Ndo go munda di molala a tshigane di re phetse hantle re re ho hlolantse go kuenya ndate mala. Ke jo jo.
1: Ke jo jo. Ke jo jo. Ke jo jo. Ke
0: jo Go hlomphile ntate molala ke le bohahle ka jeno le na re bua ka taba e tlhokolosi gagolo agolo jang ebile re le mathwasong a setlha sena se setšha kgweding ena ya loetse kgwedi ya botšhaba mo e tlotlokelang gore re lekole morago re lekole ka moo re tlwaetseng go etsa dintho ka teng mme re di latla motsong kwana fela ga re bua ka meetlo le ditokelo jalo ka ntlha e ka setlhotlholong puisanong ya rona bosong bona re bua ka eng ntate molala pele re ka teba
1: dikgomo mme dikeledi ke boka dikgomo bosing ba kajeno ke dumedisa le momamedi wa lesedi FM o se mo a leng teng ga re bua ka meetlo ga re etsa re akaretsa taba eno ya meetlo gore na moetlo ke eng o motho wa ngwana wa mo Aforika o se mo a leng teng meetlo ke botho ka motho o motho wa mo Aforika pele dintho tsena di jatsa fetoa mane ka bo 18 mane ga batho bana ba boduka thati ba fitlha kang gage go lefatshe lena la rona e ne ntse re na le botho ba rona ga borapedi ba rona ba setšhaba le moetlo ka nako eno mme moetlo ke ntho nngwe di e nngwe e eng mothong eno wa ngwana mo Aforika ga e sale le tse di borapedi ba rona jalo go fitlhelela gona jale le a e ba dintho tse ngata tsena di a re ama empaneng boetlo ga e sale empele motho ba motho go motho ole ka gona batho ba bangata ba ila ba gatwa ke efiso la motseng ya ba bankwa ke dintho tsena tsa boduka thate ya ba ise ba fetola dintho tsa bona tsengata se ba re gona ga bodumele ntho nge itseng ga bodumele ntho nge itseng empa ga o sewa dintho tseno ka ofela ke botho ba motho ke bowena o keke wa tlogalela bowena le ga o ka tsotia ya dikgomo nna dikei
0: ke le bula go lo ntate molala ke thabela taba ya gore le wena ga o tlhalosa gorena ditokelo le meetlo gorena seno se bolela eng ka bobedi ba tsona gorena ke eng le gona o ananela taba ya gore dinako di a fetoga dilemo di ntse di palamana ga re se re etla morago dilemong tse e leng wa diqotsa tseno tse e fetileng le moo re seng re le teng gana fa le jena re kare karolo ya meetlo ke efe phetogong ya setšhaba dilemong tseo re seng re le go tsona ga jale
1: ntho e ratang e re agotse gagolo e ratang e re thusitse gagolo meetlong ya rona ga re fitlhela mokago ganyanyana e tla sheba ditabeng tsa gore moetlo wa rona na o ne o sebetsa jwang e le moetlo wa setšhaba ka o fela ka kakaretso tobanana ga ba fitlha mo nanageng ya rona ka nako eno ba fumana le etsa meetlo ya rona ga ile ba fumana ke tla etsa motlhaba mokhutsanyane ga ile ba fumana gore batho bana ba maaforika gagolo ga ba ka sebedisa moetlo ona wa bona ba seke ba etsa dintho tse itseng e amanang le moetlo wa bona ba sebedisa diphokolo tse itseng ga ba maatla gagolo mme re sika gore na re ka ba fetola jwang dikelelong tseno tsa bona kare ga o teba taba eno a keteya motlhala e batho ba bangata ba o tsebang ka mona ka foreisetata gagolo ka nageng ena ya bo aelane ka mona le foreisetata le gauteng dibakeng tse ngata tse e leng gore maaforika a rona a teng ana lwane a ile ba amouwa mo ntata mogolo wa rona mane ba ketsa amouwa phokolo e bitsang pudi e le gobane ba bone gore batho bana ga ba ka sebedisa pudi ba ba maatla gagolo ditabeng tsena tsa rona tsa moetlo ya ba ya tlotswa Islam ha una e re tira ngwana ana rwa ana ana ho ha ba isa me to ka nku di baba ne di ye ho ho fita tsadi ha ba tshela ba fumana ho yintho le di kwala mangwe ya pe min pe lu ila isa ho ka twa ba na ba ho ga le me to ya bona ka ba ka la ho la tera di tumero de di ni ka di nona ha ho bika di tumero se no tera en pa re bua ka me to tera di di tso tsinga tsa di ya ta he a ma ho fikelletse mo ga ho ga ho tina ke le mo se re tira le ka ha di tsena tsa masari di re amang a ho ho impani nguye nguye ho wa mo bona a o fetu ho ho ba le tse ka re mo khoisa go ho dipitsa bo go ho etso di tsotse lo ka ofela ha e sa le di di etsa mme di ya tsa tlo wa ke tsa ba ina ya ho e di dipitsene se di ya teng o tsotse motho a di di respecte ne o fetse la se ke ho no a ba mo itlo ga re amwa go bona a pe ho ba le ngwana a na petela mo go gomane le tsinya pele pele ha ngwana na petela mo go ke le re ngwana a jwa mo le tsiya le mo a le ka go tsa ke sa le go tsa ka ma dingwa dingwana go mo ba le me a pete di e re tsang le se tsiya e le tsaka ga mo se ka mo ke ba go tsa ya a tshe a kae wa le no moto a ka le tsiya ra ro a tsadi go bong a so sa pele o tsapa a tsadi go bong le ntate ile go re go etsa tsa meko wa go re motho yeo ba e bamba ka ka ba ba re mono le la pele ba tlo bona mo tsitsi ba tlo tla rata ba tsitsa metsi ba tsitsa mo go ba tsitsa re tsitsi se mo tsitsi mo ba tsitsa di go ba tsitsa ama ngwana e no a jwa ro ne ngwana a jwa ro ya go ka ha metsi mo go le ngwana le a fuwa ana ba re tsitsi ba tsa motho a metsi di nyetse o re a tse ngwana eno ile go ngwana eno a a hola a hola ana le tsitsi e le kana le ya motho eno a ka ba mofie ile go ba le basotho ba ile ba kapa maele a na re tebe e felwa go dima ye nngwe ga re tla se ja ka timane ba re if you want to be the best you must learn from the best ba re ke taba ye nngwe ya gore ga e sa le meetlo ya gona e di meetlo ya gona ntse e di ba re ke ya fetuwana a o ka teng le ga e ba e ka angwa ke dintho tse di teng empane go na le dintho tse re sa tlamehang go di tsenelela go gang gobane ga o seba lefatshe la gona gana jwa letina bana ba se ba tsuyetsa gore ko gobane ba kaela dipetlele mane ga a fitlha gae mane go fitlha tsaya tsotse ke tlala e mengata ya batho a leng mo ga ba loka go gang mme ngwane e le go sa gona ke sa tsebeng ka tlhogong ke sa tsebeng ka maoto ke bona se e le motho a ikelang kona fela ke sa tsebenang go itsala jwa gobane ngwana o ne a bitswa ebe a tlhaga a bitswa ga a tse antse a saile a boele a lo mora gape mme motho a sa mo morwang ke bopaki jwa gore o keke wa dikerarara o sa bo lomola ka komoso e keke ya ba jwarang teno e tlo tla e ba tlentlenyana e tlo tla e ba tlaga dikgomo mme dite le momamedi wa Lesedi FM.
0: Ke le bula ho lotla temolala mo di shebe metsotso e ha hamalla ho e ba ile shebele betse robong le se go tore furaletse ho ha ye borobonga onzo wa metse thabeletso ya Lesedi ka la bone be king me ha jole re se go tloneng sa dithuto tsa selehae re ntse re buisana le motho go na bo sumbo na se tsi bita benga sa mietlo ke ndate tshwane molala re re ke se ha go tla go tsela pele
2: na go ntse tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover, mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a Lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Pitiki le kono tulo khotse ya basadi kufa yo tlisetsa pitiki ka le masume a mabedi le metsi tsiletseng go di nyona ena ya lwetse selemo sa 2026 ho tloa ka hore a le shumele mo so le mongho seng ha o fihlela tshola ne tshwara ha ngwana tshaba tsena tso hledetse hala ka maleka Old Grace Convention Center perenye tso singangata Bloemfontein mme tla thabiswa ke dikhalala tsa Orange Farm mahlapane ipupeng bomme malefa Dr. Madikwena motseng ntswaki oh god re a khufasela ka pidiki
3: Lesedi FM ke molelo mo go bua bo wa puo ya Sesotho.

0: Lesedi FM ke molelwa. Gaso e tlisang pososelo difatlhegong tsa Basotho. Ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Abo! Sebeletsa lesedi ke molelwa ke motswedi wa gago wa sebele. Mme bosigo bona ga e se go tlwaneng sa rona sa dithuto tsa selegae re tshwere ya ditokelo le moetlo. Re buisana le moeto wa rona bosigo bona ke mongwe ga di tshwane molala. Ke setsebi go tsa botšhaba le meetlo. Re bua ka botlhokwa ba meetlo nakong ena eo re phelang go yona. Jwale e bang le wena o ka rata go baya karolo ya ena puisano go ka re lesetsano mo gong ya mogala ya 086 000 384 086 000 384 kapa o tlo o tsebile molaetsa wa gago ka mokgwa wa WhatsApp nomorong ya 079 758 5066. Mme go tswa go bone ke batla go utlwa gore na go wena meetlo e botlhokwa go le go kae go wena ga go le jwa nakong tsena tse re phelang go tsona. Mongwe gadi molala ke botse ko amogela tle gore mmogo kone tshebeletsong ya lesedi.
2: Ore malapa ha o finyana le bona ke ba tswalwa akba mana ha e se se moeto o ka mmona go le ha e ba di tsotse ntse di ka mahama tsela ka ba ka ba e be yena ya bona e di tswa moeto o ka bona mwana a jwa ro antsa na le bitsabo antsa na le tlhompo yeno o ba ne moeto ka bona o mwana ka go go motho a o itse ke o tisa bo itse go bomo e ka ho o ta tsola gore hanga ka a mwana a se a se di tsile a se a sala o le ho ha ukwe a batho ba baholo ba bua dikgoneng kwana mo baleng bang ukwe ba re ngwanena o tlanne a llela leseko eno o tlanne a llela moeto gai go na le ntho a sa etsetswang e le gobane ntho eno ga e sa etswa ngwaneng a rwalo e fetola kelelo ya ngwana a rwalo e mongwe ka bona e le ngwana a dinweseng fela a sa tsebeng go tseba a sefofane se feta godimo mana a gore sefofane se tshwanetse ya feta godimo yena a seke ba ka metsing ke go imelwa gwa gore ebe go na le seo go sa etswang mme ga re gotlela dinthong tse re di tsebang ga o ritela motogo kapo o ritela bojala mane o bo ratlhola mane mme o sa bolomo le ka temoso e nepaeteng bokeke ba dira jala bongwe bokeke ba etsa lekweba rane le re le tsebang gore bo tla fokoma makweba bo bo botlharane fatshe mane bo bontshe gore bolomoleile mme ga bolomoleile jalo o tsebe gore bo sotsitse mme jala bo sotsitseng ke babo ba bogale bono a gore le ga o ka ore o tsena ka metsi wa botlhela mono o tla nne botsalentse bo le bogare bano mme go motho go jalo fela ga motho a ile a etsetsa meeto ya gae ka tokelo eno a wetsa dikgwetsa tsa gae a kuguetsa a bipisa a boetse a beelelwa mo kudeng ka mokgwa wa kuguetse jalo gane go beelela kudeng gane le gona a ngwana a beelelwa kudeng ke ntse batho ba bannantse ba etse ba ana ba yone ngwana a beelelwa kudeng o ka utlwa ga ngwana a monyanyana a ketsa go mo beya mono kudeng ebe gotwe ditsholokile mme ntho enono e sentse e le galemero e re e rutang ngwaneno dilemong tsane tsa go kala wa bophelo wa gae e sentse ga mo ruta gore dintho tse dingwe ga a tlameya go di etsa mme ke galemero e sentse mo kenya pebeng gore ke go tsata ga a galengwelwa a sile go galengwela ke moeto wa gona onono kadi ga bana ba tsaka ba etsetsa dintho tseno tsa bokoetso tsa bo beelelwa pukeng tsa bo lomolwa ka mokgwa ono wa lelomolo la rona o ya ka malapa go fatana rwaro fela go na le moeto ko re akaretsang kao fela ntho tseno tsa kogoetso ke moeto o re akaretsang kao fela ntho tseno tsa go boipisa tsa bokogoso tsa o etsang ke ntho tse se re akaretsang kao fela gobane di etswa lelokong le leng le leng ga le re na o motaung o mofeneng o motlokwa o mokae di etswa e le gona kao fela re le setšhaba sa mme ntho tseno di tlisa galemero di tlisa le kelollo e podileng ngwaneng. Dikgomo mme dikeledi le momamedi wa lesedi FM.
1: ndate mlala ke thabile ha ho le hore o kene ka botibo tabenga ya tshusubetso e mmietlo enang le yona ke le long le maikutlong a motho ka montjena le selo peleng ya hae ya bophelo ha ntse a hola tla a go re sebe rona e ke se re bua ka rona batswadi ba dilo montsena tsa rona hana ba le tsena ba se di ba long hore e sa le ba batsha ba nang le tsela e ba bonang dintho ka tsela e fapaneng e kopaneng le taba tsa ho etsa dintho ka tsela ya mahlale na re ka re mmietlo hona le gona hore e nne e fetohe ha dilemo di ntse dipalamana jalo kapa ra lokela le hore re nne re tswakanye le eng kapa re se re fetole sena se re setsa ka tsela ya selemong sena papisong le lemong tse mashome mararo a fetileng na hona le gona hore meetlo ka fetoha ha dilemo di ntse di tswela pele ntate molala
2: meetlo e ka fetoha ha dilemo tse di tswela pele fela ha e na fetoha go e leng gore e ke ya re le batswa mo re tswang teng meetlo e fetoha ke batho ba bo bona ga ke ke ya motlhala ga motho a tlameya go boipiso a tlwetse ka retopi a beye setisana seno sa nkumono ga imme a itswetse ka ngwane wa gae wa matsilo batho ba se ba re nna ga ke na go tsamaya ka maoto ke tlotsitse retopi ke lebang ke ekgela batho ke etsang ditoku ga ona motho a nneng kgang o nkgang ke mafura a kopanyang letoku ditoku ga le ntse ke mobu fela mo jalo empa bothata ko rena o re kopantse ka mafura a feng mme ntho tse dingwe tse jalo kaofela a ke tlela tabeng eno ya gona diphetogo tsa gana jale di ka re ya marang motlhala o gaufinyana peleng ngwana o na e fetsa kogoetso ka mogane wa dikgomo gobane go ne o gang wa dikgomo ka nako eno empa gana jale a re feba kgetse re na le ntho tse ka reng mo dikoloi bo diterene bo sefofane bo sekepe ga e e ba go phela o o nang le dikoloi gana ga a kala go tlhaga a kala go bona o tla e fetsang kogoetso ka kgwedi a bontshe ngwedi sebakeng sa legodimo ga e kaka o bontshang tse seno e le gore go tsane ge ntse re tla ka tsona ka manane jalo ge ka moetsetsa kogoetso gape obane ga re tsana dikgomo tse gama ga re tsana mogane wa dikgomo ge ka moetsetsa kogoetso ka koloi go mo kutlwa gore ntsena ke koloi a e tlhomphe e seng bana ba e leng ga koloi tla o bone ba ba palela ka peleng ke dimo tsa ike o ne o sa tlhokagane empane ngwana wa jalo ga e naba o etseditse kogoetso ka ntlheno kogoetso go tlhompisa yona le go tsane gore a bona mpheno a e tlhompe ke moeko wa bona ono ntse o amana le dipetlo tse re leng go tsona a malwale ntle re mokogoetsa go mokogoetsa gono ko gore a boele a tlhompse ntheno a tlhompise ntheno a re na le ntho tse kareng bo tsena tse e bapalang dibapala ditshwantsho tseno dikerese se le ka tlong tsa mono wa mo ruta wa mokogoetsa ke karolo ya kogoetso ya dilemo tsena tsa morago gobane ga re sa sebedisa dintho tsane tse moragogago peleng tse re na le tsona pe ke nnete metseng e meng kapo magaeng kwana di ntse di le teng empaneng bogolo ba tse di le teng gana jale ke tsena tse se re sebetsa ka tsona motlhala yona kgomo eno mogala ono wa le tsona ga ngwana a kala o bona gore ke nako ya go mokogoetse o a mobetsa gore ntho ena ke founu o tla bona ngwane eno le a tshwana kgomo eno o tla e tshwana ka mokgwa wa o e tlhompa e seng ngwaeng ya purena fela a keteletse a sentse taba tsago tsa botlhokwa ka mono kapo ba o senyeditse founu ntse e le karolo ya kogoetso eno mme ntse bontsha gore re ntse re le moetlong wa rona le ga tswela dipetoo di tse re di re ama fena re ntse re ipapisitse le moetlo wa rona mme re ntse re etsa se tlhokang gore re seetse ntlhane ya gore ngwana a ska ja a eme monyako bana ba batlo etse ba ja ba ene ga o moketsa orena o ka e tsalaka ntho tse nono di ntse di re ama lana jalo bane ga o sheba ka lefapheng lena la rona motho o tla batla gona mona a re ke sa tswa nyala gaufinyana ke na le dikgwedi dinyetse empaneng ntho e tsagalang ke gore masiu a mange a mangwe pula e ana dikobo di a anewa mane goteng gobane ga a ya mane mo a yang teng a sa isa ka mokgwa wa gore o ewa dikgobe mane lekateng gobane motho a motlha a sa tswanyala ga a sa motho o isa lekateng le ga e ba o rekile flefe kapo o rekile ntlo mane e tlamela e o etsetswa moetlo ono wa dikgobe o tlilelwa taba eno ya gore ga e ba mosankana kapo mogetsana o ka nna a etsa diphoso go besaneng ba gae ebe go tibela gore ga ba tsebanyalane batho bano ebe pula e tlaa ka nako yane ya bosigo ebe dikobo di tla tsoa di le metsing ono pula e nene ntho tse eno gore di ntse di thibelwa le gana jale di ntse di etswa gana jale ga se ntho tse mee empa batho ka baka la ditumelo tsa bona ba tle ba bona ka ke ntho e ee ga e ba o sa ithate o keke wa rata motho e mongwe o sa ithate o tlameya go kala o ithata pele mme moeto ko go ithata wa gago ke seriti sa gago ke bo wena ka mogo o leng ka teng mme o keke wa e fetola ntho eno le ga o ka iphapanyetsa yona ga o e fetola go ditlamogago tsa teng o di bona gangang
1: mamadi sebametse o se ke masome a mabedi le metse robong pele re kana goreng ya lesome o ntse mametse thatogatsi ya gago tshebeletso ke ya lesedi mme ko ne mongagaleng re na le moithi wa rona ke monggadi Tshwane Molala ke se tsebe ditabeng tsa meetlo re shebile taba ya ditokelo le meetlo ei ka bo utlwa o etsa motlhala o mongwe wa gore motlho mongwe ona o tla ba bapalela ka tseleng ka gopola se etsaetse motho se nga bekena ke gona o sa ntse o bua ka ma bapalela ka tseleng tate Tshwane ke bone ba bangwe ba bona ba bula makoloi ba tshela batho ka metsi ba bula dibese ba tshela batho ka metsi ke reng ga ko ditse ke le mong ke re helang e le gore se se gotlela seo re leng ra qala ka sona ga ne re tlhalosa taba ya meetlo le gore na go iphapanya ga sona ga yona dikamorago tsa yona e ka ba difeng fela he a ke re bue ka ena ya meetlo le bodumedi nna re ka iphumana re ba le meetlo ntle le bodumedi kapa re ba le bodumedi ntle le meetlo
2: go wa kare mo khai tsare le tsere na le meetlo ya rona o mmedi go fumana sentse se le tsireng empa ne ni ba tswa ke ka bo mmedi go wa a fetola taba yena ya bo mmedi a e fetola jalo ka ha e ka bo mmedi ke modimo le ba di mo ba rona ha o lwa bo mmedi ke moetlo di tshwere le ke di a tshoteng di ba pile ha ona matandi ka bana nteng bo mmedi ba motho e ka bona ka sekereke impani moeto wa motho ke botho ba motho ha o seba dikereke tsa rona se di mona ka bona ka Afrika mona ka ofela pinte lu rumela a ke eta motlhara o a o tsenya na ba tlo ba ha o tlotla o eta ditaba tsa bo dumeri ngane dikereke tse ding di re go e sa moeta sa moeto wa hao pele e le gore ha e ba go eta tsa ba di mo ha o eta tsa ba di mo ha o di go e le gore ha ba go tsena ka ga go le la pala ha o ka bo dumeri ba bona e kene ka ga go le la pala ha o go tsone le ba di mo ba a ile ka ofela go bana motho ye mo ndi mo ha ona motho a khumeng dipe o na le mo a tsanti ne mo go a tsanti ke bona mo mo tapo wa bo pele wa hai le matono no hai le tlotse tsa hai di leng gona ke ke ka go ba tsoko go tla go ba bo gela go jana ya mwana ha ka 2024 ha re bua da o tsamanti wa mane le na le la mo tiare o bua ka taba ena o bona o ba le specific thing ka di go jana ka bana ke ke di waste material mo mo specific nne tsene mo la wo mo ha o no pa tsa mane sa ga mente ke ne la ga ke bontsha hore go tsana ya ngwana ke mo pilo ba mane no o ga tsa go tsaga ke mo pilo ba mane no bana ke mo a kala mo pilo ba te mo pilo ba ka ite ke le a tota a ha tale fa tsene nena yana ha e ma re ka bunela la tsikile tse tsene tse tsene ke go tsana ngwana wa rona ke ne re ke tsi jwa le bana ha e jo ha ke ntse no ta bona bana ba se ba tsige ka rongo bana go tsana ka bona ga di a fetelwa marapeng a bo bone ke kgujana tsa bona di di a thuetsa thetsa kana watho ke di-waste e leng ditho tse tsenang thuso mme ke ka go ka bona bana ba majwane e se bang ka metsi ba tshela batho a ba sa tsebana motho wa mongwe ke mokgwakore ga ba sa tsebana ba ka bapala ka eng ba bapalela ka ejwang mme ntshe eo ke yona e etsang gore ebe kajeno lena ge na le bothata bono ba gore ntho e nngwe le e nngwe e re etsang ke tla supa mang le supa mang ka tile ngoma ke ile ka go ka go tsitsile gore ntho ye nngwe le ye nngwe e na le mo enelo wa yona o tibile mo feta go khutiso ka motho me go jana ya motho ha ke tla mo sala ka go jana ma bona matsibiro ga a ka la go ya le bollo o khutiso ha ba go buisa mo hatse a yola ka mo ka ha a maloma ha la ke mo ka tsela go bana go jana ya ai e se se mo a bo mo go ha bo mai ke mo go jana ha e se se ni o ke ala ke makono ma hai o ba le mane mo ya ne bollo ding a ya mo a se a yola ka mkhatsa ma lumai ke mo ile ngo ke a tsema go ngwana a ye le bollo ke mo tloka ka mata ke tloka mo dimo le ba di mo ba hai ba be a utsi yana le yana ka dinga go tsotsi o la tsena se sa ana mane le bollo ke ka o o tsongwe le yenwe ke ba tla go di go gana e e beteng a nna yo a ta go gana ya hai ke limpi ke ka o tla go ntse ba re ha wa ha ta marala ke mo khona bo marina le se mo wa tere ke mo khona di tsotsa o di tama ya di sa di tsatsa ma ya hantle ha wa ka wa ya di ka go ntsa ha mo go jana ya hao di tsepinde di go mo ne di kire di le mo mameli wa le se je fa
1: hai tikele bile ha ho ntate mlala ho ya ka wena ha o sheba bokamoso ba mietlo ya rona ke bojwang ke bofe ntate ha re re phethela puisano rona bosumbo
2: bokamoso ba mietlo ya rona ke go re di ntse ding ha re se ke ra ka nkwa ke batho ba bang go bona batho ba re are ye se mbana nye to ya ona bana ba hana lo are hoane kana go ye no ba sa di ba ona ba ga wa ngwa ke di tsoda muti ba ba ba ke di leti ba ku ye di tsoda mo ba di tsa mo te mona eh ha go kutele mi go nya bona le fa ba ga sa ye se ga o fela tsela mo mo mo ye ni ke o tla go go be di ke o tla fumana ke na le se tsaba se la o le yang ke na le se tsaba se ga le mele yang ke na le bana ba o kwisitse mo rena ga pa nya motho a mo le ya mo nya ne tsa fe apa nya di ntse se le tsang ona ga le kidi se o bani o bani ngwana ha ja go buisa go nnete di ntse le go ditse ba a tsane ke le lonyane e nyanyana ne o gola ka tsona a tseba a bile ana le pompo ya ntho ye mudim ntho ye mudim go itshwara go go atanela ka mogwa wa pompo di komo ne di tle di le mo mane di wa le tedi fela
1: ndate tsone molala di khomo hle ga le buila go loka nako ya hao ga le buila go loka ka tlhaiso leseding e o go fileng yona ka tsebo ya gago ebile o go tlhalosetsa ka tsela e e tsepameng ebile e tlhakile ya meetlo le ditokelo le go go botlhokwa go le go kae gore re seka ba re lebala mo re tswang teng ndate re le bogatlhe ba le bosi bo botle o fitlhela re tena gape nakong e e tlang dikgomo ndate molala
2: dikgomo nnadikeledi le mongamedi wa lesedi ya fm a ebe maloda a ebe kamako letedi leganyetse basoto
1: a simo he abadi e hoene le setse bi ditabeng sa botshaba le meetlo ntate tshwane molala gane re shebile taba ya meetlo le ditokelo hopola he hore lena lena ne ho la busubona ono le tlisa ditso e ka motlotlo ke SABC education and which minds and which lives me mohlopisi wa lona ke kana nelo motlohi e bang o karata ho ka fumana dinthatsa gatiswa lena ne ho la ka jeno busubona le amanga fitileng o ka letsetsa sera meme temasa ho 051 503 3224 051 503 3224 tsabele tsoke ratwang a yele city.

ha le mogati wa di tswantsi so wa di film o tla go pula ena pina ho so ho yeng ya di film sa Tyler Perry Good Deeds tsinga di binanse o ga di tla nga hona film eng yeno fela head ne konketsi yona bo simbona Monica Samale 112 ka ditsebele tsenga ga tsenga le sedi pele bona ka ngela si she are a baby this evening se ba metso se ke le sebele me se mera go re fraletse ho ra ya le shome di bela beso ba metso se bele se ga tsenga ya le sedi ka la bona be king o ditse le ngwana ngwana na ke dikele di magazine na rena re meswa le o fithela ho ranyane ya le shumele metso emedi e ba ngole seleng kana hantle hleka ke le hloko ke hloko metso hore boholo ba di baka ka mona ka province ya Free State le ho di mo lohotse pula ka mona ka Johannesburg province ya Gauteng Pretoria ka mona ka bo Soweto ntse re fara fara mona le mane ha ke se bona wena mo le nteng hore na ma ema le ho di mo ke a fefela he ke a tsapela na dumela hore ka nnete e bang e tsholo ha pula o ithlokometse e bile ona le sekwehla me ha le seleng a tsamela tiba ho go ganna handla ka lebelo le le kanye ditseng ho bana re a tseba hore ha le ho di mo le tsena le tsela le yona ya thella tswele a ko ika mahanye hlele melao ya tsela o fitla o bolokehile ho hle moyang o lebele teng ke se bile ka bona ka bom Johannesburg hona le go setsa heseng ka Monica North N1 northbound Allendale Road ke go setsa heseng di horeng ga se tharo tse fitileng e leng a setisa phallo ya sepetipeti fela head about se go sa tsodi mo hela ke tsa hore la ha e menya mahlakore a mebila yeno a ile ya kwalwa so hle di khotletse se tlwaeding so hle di khotletse se tlwaeding go bane go ila ka la hlakore le ka le tsong le letsa ha di la enatsela ya N1 north bound ka bona ka Allendale Road me ka bana ka N1 north bound how fit a flying saucer interchange le teng mo la o ka le hlakoreng le le tsa ha di o kwetse go bane go na le koloi e emeng tsi ka haratsela jela how ya le bile ka mono weso a kwetse bonete ba ho ganna handle ka ke le hloko hle me wena ya tsa bang ka bana ka bo northbound to Bayers no DA drive hona le koloi e ntseng e tuka ha jwale tjena me ba la lwa sepetipeti ba santse ba le ka mono ka sepeken seno hle hlokomela ne mollo ono o baka le pono e be le rotho ha o ya o lebile ka mono Bayers no DA drive mela e meraro e kwetse koloi e teng ntseng e tshaka sena sebaka ka mona ka northbound Bayers no DA mela mera go ekwetse etse bona tiba ho ganna handle ka lehloko hle ntle mono sa tsotelle ho gona ho ganna tseleng efe o phatlala le Afrika Borwa fitla o bolokehile fitla o phela

0: ha ke sheba monna yo o seng le yena ka jino ke hopola letsatsi leo leng wa belegwa ka lona moo ke ya o beya ka gara diatla tsaka mme ka tlelwa ke monagano o reng ha ke so be malalalaotswe ka sena empa
1: ha o pale ya seAforika e ka phetwang nakong ya metsotswana e 30 go e utlwa kaofela ga yona ka African Time. Reka castlemilk.com kajeno ebe o scanner QR code e pakaneng kapa o kene ho website ya rona South Africa be sharp ha se a ba dilemo tse ka tlase ho tse 18.
2: Nakong tsa tahlehelo bophelong mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: FM ke molelwa khaso e tlisa mposo selo di fahle go ntsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsa na leeto la bona la bophelo ba katlego
2: a kidi ai mme ka mo ga mafikeng ga mafikeng mo na ha ha ona nek sa na pula ke mo ya fela ka mo ga mafikeng ka mo na a mo metse ka 19.3 ka mo mafikeng ka mo na ke pa ka mo tawo ha se ke mane le so thule ri be ke gakeng ha mmako ha mo kana ha mo kana mikia tata ri tata no mi
3: masoso a sebele tsena le sedi ke mametse ke le mo ha ke mo mpane ke na le sedi FM ke ba metse ka 88.4 matibelo le ya nyami trend. Thank you, Masoso.

Atlantic Star ba re always pele bone ka nkela Adele a re hello a di metse se ke ba shume a mo be di le metse me na pele re kana ho renga le shumelo motso le monga ke la bona ba keng re ke tile re ja se tutu ka lere re ga ho ngwa ke hora ya le shumelo metso e medi na la ka le bitso ke dikeledi magazine di mela we se hle e bang o sa tswa kena shumelo me letsa ha hona wena ena tsebeletswa le sedi o eba metse o le ho kae ebile maemo le ho dimo ke afi ka mora hore re hlere fumane tlhokomediso ya hore ha boholo ba dibaka o phatlala le Afrika Borwa botla hle bothefulwe ke dipula tsetsa manga le meya etsikutlang ka matla ebile ho tla kgethu ha serame kae kae ho tsedinga tsa sadibaka fela ha tlhokometse hore ka mona ka Gauteng o na le tse dintsi dibaka mo eseng e simolotse gore e tle fafatshe Province ya Free State Bloemfontein e se e simolotse gona ka mane ka bothabantsho pula yana le teng tšhe ebile o tlo mabane e sa le go tsukutlameya e matla gagolo ke le ba ka bona polelo e leng ya ntshwa ke kantoro ya masepala mangwe metro gore ae ba ahi ba tle ba itlhokomeletlhe nakong ena ya o fetoa ga maemo a legodimo a ka nnang a e ba kotsi gagolo kgaitsedi yaka o rometse molaetsa le kamane ka Kroonstad Maokeng ara a dikeledi ke edi ga motswela tle ke mametse ena sebeletso le nna ke le kamana ka Kroonstad Maokeng go 90.3 ke ntse ke natefetse gagolo fela o mo molaetsa o re dikeledi re mo sebetsing gona jwaletlhe ke bafana Isaac Ngoya le sesi sponges are a na le mofumahadi wa ka re maponesa ka bona ka barrage police station are re mametse sebeletswa le sedi re le mosebetsing go ta night shift re tsa mosebetsi wa setšhaba ke le buile go le kgaitsedi ya ke mane dikeledi ke mametse sebeletswa le sedi ke le ka bona ka Tikwana Hopstad maqhubunga 89.4 a re pula yana ka mona dikeledi fela he tshebeletswa le sedi e ntshwara monate ke thuso mothobe ke le buile go le kgaitsedi ya ke mane.

tsebe tsware mangwana ka mpulele tle ke motshotse mosadi ya watla bona te se tlense na se re ke mo sona ga se ba ga se tlansa ne se leng hore batho ba bang a tsaba ga I do tota brudi ka nnete ke a dumela hore enwa he ke kena le yena lethong la bophelo sebeletse ke ratenga ya lesedi mabadisa ba metsotso ke e mehlano re foreletse gora ya leshome le motsho o le mong o tseba o sonkele qetweno mokgotsi ga o nao ka kgotlhela mogao ga o kgethile o kgethile ntate kgethile o kgethile mme ausi kgaitsedi yaka o kgethile o kgethile abela ra tseba he go na le batlhatho ga he ba o tle stepe sentse se o tla stepe je ka dizonong o fumane lenyalo la le tshwaretswe kwana ntlo le ya o qetela e be go tla qalwa he mo strata se felelang teng kapa se qalang teng batho ba ntse ba o tla stepe fela ka mokgwa o tshwanang sentse e tswa je ntho ai fumane re me matlotlo sianda tere shebile o boha botle bo bokalo batho ba o tla step fela he ka tlo le batla gone le bankileng qeto ya hore ba tla nka kano he se tleng sena se re keneng ho sona je ka hona ke tshong ke ra yo eng ka mogotswe ka o tsebe hore o kgethile o kgethile ha hona go tla re keng ke qetongwe ya bobedi ha wo ha o se ka ne ka pela moruti le phutho yo tlo tla be phuthetse mono mo le tla beng le tshwere mokete wa lona wa lenyalo teng tselo go nna ga tla be re seile manyo a buti jele he ha re batlo ka moradi go ditse tharo tsenne mono thwa wo e

0: 0794 758 5066. Le ba mauno ho WhatsApp o tsubile lentswe seroki lebitso la hao sebaka seo o dulang ho sona nomorong ena ya 0797 758 5066. Me boingodiso bo kwala hosane jwale kgale la bohlano ebile kgwedi ena ya lwetse tlhola matsatsi a mane. Boingodiso bo kwala hosane o Yesu ka kgitla jwale ebang o so ingodisi a potakela le ga ha Yesu hashtag ke molelo phetho session tsubila molaetsa ka WhatsApp o re lentswe seroki lebitso la hao le sebaka sa mo dulang teng nomorong ena ya 0797585066. Hosane ke letsatsi la hao la o qetela ke bua ka wena seroki se ka ratang hore e be karolo ya ke molela phetho session kone tsebeletsong e ratwang ya lesedi. Kala he ha se o monyetla fela o teng. Hona le monyetla wa boikwetliso ba mosebetsi ho SABC wa SABC internship program. Jwale mona he ke mo leng hore ho shebilwe le kala la technology, finance, internal audit, communication, journalism, ditaba tsa molao, marketing, governance and risk, digital marketing le amang amakala. Jwale dikopo tse tsa hore le wena o ka ba karolo ya monyetla ona bo iketlisa bo mosebetsi kwa no SABC bo qadile ka jeno ho fitlhela ka la leshome go ding yona ena ya lwetse. Jwale qalella hana ba le jena ona le ho fitlhela ka la leshome weso hore o ka kenya kopo ya hao a go lebedi go ka hanong tsa rona kwa no tshebelesong e ratonga le sedi re teng ho X, re teng ho Instagram, re teng ho Facebook. Hona le link mono o tla lokela hore o itobetse e tla o tataisa hore le hore na o tlatsa jwang tse lebelletsweng ke monyetla wa boikwetliso ba mosebetsi ho SABC ho SABC internship program.
1: Na go ntsa tahlelo bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go disega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Lesedi FM ke mole. Hey, mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
0: All right, tsebe metso so ke le shumele mo solemo re boreletse hora ya le shume. Era tsebe le tsoke ra tshwenya le sedi #remoho.

0: Dumela lo leseng le disoske, dumela wa leso. Wa bapala pina yo ka nnete ya semito wa leso e. Wa le mangwa le mpike tshotse lerato. Jo nna o ibala lerata la ntate re se falela mola ke ntate le piti. Jo ratela ha ka ka yona pina yo. O ntsa ga o tsa go letsa mo fela tsa ga mamela pina yo, mamela pina yo. A je ka nnete ya re tsa ha monate ka nnete. Bile wa go bolela go ka lenyalo la ha ka nnete o tla ba letsa yona fela. Bona ke na le wena wa nne sma hlatsi mo hlomela qoqo masimo tanki.
1: O mametse ngwane se go mametse go mametse ne ka mona ka kutlwana ka mona na ke nna mma batho ke ditse le motho wa ka ke nke mogose

0: Try something amazing.
1: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsa ntsela. Ka sesotho se monate.
2: Ke motlotlo ka dilotho le dikomo paletse go godisitse.
1: Le go fa maikutlo a o begang motšheng o o nepagetseng wa puo ya sesotho. Re mmogo ka labone go Lesedi FM le dikeledi magazine. Ngwana ngwanana.
2: Mo re tloza poqo ka hlanaka.
1: Ke molelo.
3: Yo.

0: madi a hana ka nnete. Eh. Ke mongesi Alfred Maliwa. Eh. Ba utlwile mosebetsi o tla qala hoseng ka hora ya bosupa. Mpharane lekgalong ke o taba.
1: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, ho sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM le na le wena, re qhuba bosiu ho Lesedi FM.
2: Ke yona e leng taba mabele shome le metso e mene ke metsotso ka morago ya leshome le metso mmedi. Eno ke Isaac o tsamaya le The Mighty Messenger.

0: waka itzaying. Isaac and the mighty messenger. Council Sita Baba. Simpichilina. Yeah, simpiti, sing simpiti. Baby, a handle simpiti. Libili handle mono. Bra Ike. Le the mighty messenger. Libili handle ganeti. Kasi su to simpitilina. Sing simpiti. Libili handle kasi su to. Na kwa kime tsutse mashima wa bedika mara o raina.
1: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka dile data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka R169 fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Ke metsotso e mashome a mabedi a motso monga ka mora hora ya leshome le metso e mmedi mo mamedi. Wena wa feme, wa feme, wa feme. Se ke ile ka o neletsa dinomoro hle tsa mohala le tsa tsapotsap ka voice note ka ba o to ngole. Go file tsona ditaba tseno re tla kena hang hang e hana ko ya tsona e fihla ha ona mathata a le thomo wa medi e go le pula diana ga nete ga iputsa rena e mo siarma ani ne le le le role bo bulum fondeni mara ba le phato e fedi le ba le gegelwetse ba le role le na ga le bona ga phato e a iputsa ntho di fetuile ka ya re sa shebele fela go utlwile o the taba le pula o tlaba le me ya matla mafelongana a beke ke gola ke province tse tharo ka ofela che ga se di province ka ofela tsa tse thena ya Africa borwa e ba hle ba itse go tla phola phola e se go tla bona gona ntho di tla hle ke tsamela ke ba re ka sonta kwa na ya kwa na a ke go kela di short pending happy le di gal futi ba re tla hle re etse ba le ha re tla di bona se re fihla mono taba tseno hemo mamedi wa ena tshebeletso e kgolo e ya le sedi nan thotse smart tse o di shebedile mona she bile thotse smart fela smart e smart ya ra batho mare hempe re batla ka kwa
4: Springs, toropo ya le batho wa la egruleni Lesedi FM le fumane ha bonolo le kubula 88.3 ka ba downloader SABC Plus app ke molelo
0: ke yona le nta ba mamedi sebeletse na a ke molelo e ke le sedi ya ke le sedi la rona lena ka nete sedi lena ke la rona lena e re dule hantle mesetso ke mashome a mabedi a metso e meraro e ka mora hora ya leshome le metso e mmedi e o na le ntate a ileng a ntetsetsa mona motsheyarenyana motsheyare wa mantsibuya a hantle ntle ke letseditswe ke Palo Mokwailane hela ntate re a leboa ka nnete e ba ile ba ntetsetsa mona ntate ena o etsa Palo Mokwailane o fela monna e tle ga o bona ntate tsholwa le o ka o kehle mona o tlo ntumedisetse monna eno ka ntumedisetsa monna eno ke tlabe ke lokile a ra ke modumedisa ga difiga monna motho eno monna na ntho ana e bua maobane o semo wa re cubuna letlhile a le kgokgaya le mobenyana a tsamaya ka lekeke wa ntetsetsa mona ga kgokakgoke e ntate le nna ntho tse ding tseo ke neng ke di bua maobane ene bile se le dintho tse ke dingotseng fatshe e mono ne le tlasa ene le tshusumetso mo yo halalang jwang kapa jwang o mpha ditaba gore ta ke tla ke bue ditaba jwa ka ditaba tseo ke ileng ka le qoqela tsona hanyane tsena tseo ke ileng ka di utlwa ka nnete ke a leboa e ka nako nngwe o tla nana o ntse o sa sebetse ka nako tsena tsa bosiu batho ba ithobaletse kwana ebile ga ba letse le o letsa a tshe ke kgona jwa le batho ba ba maetse gona e tle batho ba mametseng magela jwale tle jwale re mametse ke hopola ka lemo se seng ko tla 5 days yone a re tlhoba bosie e ke pula-pula mothile boa ya kgwadi bage go batla matsatsi ya matlhano ka ofela moso ke o daso bula ba ke na lengolo lenyeloa ka se seng sa dikolo fapheng la thuto ee ne ke betsa ntho tse thata golo mone bosiuwanna e modimo la ka reetsa ka mogaubana jo le montsane betsa ntho tse thata mono bonyee ke ne ke re ke a thusa a the ke tla go ka leqeba le e sa foleng ne le tlhogo tse neng re di tshwara mono banna re di betsa le bo mokutikabi ka ke sa mo tsebe ke sebetsa le ena la ke ena lengolo mona o the batho ba o tsela ditlelaseng kwana motho a botsa wena o dula o otsela jena a re bothata ke tsholo a ipuela nnete re tsholo mane o na le thaetsa mono bosimono e re kopanya ditlhogo ene re pšhatla 12 o'clock ke isi ya 5 o'clock onkwana metlha ena 5 days ke re ntate mothi ya re ko batla mono monna matsatsi a matlhano ka o fela o qhobe bosiu bono mono e phulben o ntse ya jwa ntate e ke motšhini o ipompa motšhini wa dikogo ba go tla le mawaya sekile ka ba bona e mafelong a beke e fetileng batho ba tseba go na motho ke ntho e jwa kapa motho ke eng batho bano ba tseba go na motho ke eng bontate bano ke bua ka bontate ntse ng utlwa kere ga re letse ntetsetseng nako e fitlhile jwale metsotso ene ke batla e fitlhile jale go yona gantle jale re tlatlhe re kala gantle mono op di kop ya ke tsosa mogadi mbele o vale lerato ramokwatsi le mamokete Felicia Mpo ba sebetsa ka mona ka Flavius Mreka FET College sa Solbeck mohlophei Malindi ka sa solo ke ena mga ditaba tseno ha re shebe hape rona ntho di tsamajwang tle re ke re buisane le monga feme re utlwe rona yena o di beabea jwang.
5: Hello mntane nkosi molo mntane nkosi
0: date
5: uphilile mntane nkosi
0: kamhau
5: amen ndiyabulela
0: aw ntate o gaule o tlile ntho e gotswane ke botlhe o tlile ntho e gotswane
6: ke mate ao ya bathonla letsholo ke mokana makweding ka taung ntate
0: e ntate
6: ere ke qhobele bona ba bagago ke gobele ntate le bese ka mmala bathele bejere ntate pekete tumisang ka meatho ke qetelele ka memamoloika opoausi bakana makweteng o bhabite le tsona ntate zolo
0: ntate ke a lebatle ke qoba bosio le ntate madoda mmadikgetla le ntate sekemekeme ke qetelele ka mme mamotena ba kopela ke mamoloi polaseng ya medal corp a re shebe ka mona solo a re shebe ka mona rona ntho di eme jwang tle
7: ke yona ke dumela le kae ke teng o go le mole bo hento men ka tumo le parisi ke kopa ho tsosa makodisa ntlo ka mona ka tumo le parisi tsibora matolo hona ka mona ka tumo le parisi ke qetela ka me atam solo tsane ka fusion screen ke le bonte te tsholo bye
0: me ke le bila ho lo se ntibella hle ke tsose ntate rampa ntate le be se ke qetela ka morena e ngwe zwa nthi mara yingi ha ke bona handle e me malbitsa e ngwe zwa mkhomo mme ho hanga e hla ke mona kutlo na ntso re nga nete ha ke tle ka mona kutlo ho etsa la jwa
8: dumela hlapselongwa ne se dumela motho ke mogatang hakalo
0: alala
8: imamnini ke mona ka qwaqwa lusaka ke tso sangwana ka khorisang le juju ke re tswang le phatsime banusa
0: ao banusa
9: ntate tsholo dumela ke khuba bosiu le ntate madoda madikgetla le ntate sekemekeme ke qetelele ka
10: ke kopa khuba bosiu le mema mokana maloka se ka thabantsho ntate bishopo ka sesolo amelia ke qatella ka simole wento benga tumaolo pa ga istanga ptitsolo
0: mme ke le wile a holo se
11: go tsola le tsholo le tsholo a gore ke ma tlhaka le di brand ka bane tso se maisano a ka ena ke ntate sa ka tsiu bana mo le di brand mo a u tsaka o tlhomone ke mazile le raka ke tetele ka mana ka maplasing ka mana wa Lady Brandon ndato aka ke ndatele qhabanyo le raka bana ka ofela batho sa ke power ka Cape Town ka mola di Mantorondo le tsholo ka e ka manyatsi thank you
0: eita da power
12: Pa tsonde tsholo re ga.
0: Tate
12: tsholo re ke batso se monana ke tsosa mawilisi munyazi. Ke re Susan majwang ka mo ka botshabelo a tsoe. Ke ketele hantle monana ka mtsamba itla mene ka tlaransi ka mo ka ofela batso sa ke nna traffic masanga. Ka mona ka tswa thaba kusi.
0: Le bile traffic, traffic, traffic.
13: Amna di ga da tsholo amna nat
0: mm
13: ke le di mula ka mona ka botshabela
0: DK
13: sa bona ba latela ndi makaso mo ndi sa bata mo ndi lo ba le fumuilwa
0: mm
13: ya le bo tango
0: e ha re le we hle ngwana mo rena
14: go tsonde tsholo ka tsholo ke le ke tsimo lo se ka mona na ka fishina la thank you copies komo me se ka khubula 88.0 re tsholo re ke qhubele maboloka le rato ohle ke sale ba le wa ka wa no re ha tswa tswa tswa re tsholo ke motho wa kokwa tsi kopi sho re tsholo ari ho re nya o qetela
0: tsiga bona kwa kwa si
15: re tsholo
0: ala
15: behind the mic
0: yes
15: madume e ke kopa tso sa Joseph le kheto ko mafikeng ke mo holwane ke be ke tsose Josh Lekheto ke la se bona go hae be ke tsose Daniel Zondwane ke a tseba di Toronto ru ba tsosa ke Ben Lekheto go tswa ka mo Freddy Ford danko
0: a re le bohle mohlomphe wa ka
16: e la mo ngaphofu mo ngaphofu mo ngaphofu
0: dalu dalu dalu
16: mo ngaphofu
0: ke rona ba
16: ke skit ba kete ka mona ka maplasing a petsana ritse
0: mm
16: ke tsosa mahatsa ka tsosa mahatsa ka dadi mai fuhlu za tambo la Kentucky ke ntsa tsika petsana ritse ke tsoa zikati
0: ba
16: qobe bisibe
0: e tsosa za mama sa pala nyi
17: dumela ndate tsholo ntsa kuma metse ka SABC plus app ke le msebetsi mona expert ke tsholo ka mehla ke di ya o morabane
0: yes
17: ke kopa o tsosa bana ba latelana ndate tsholo ke ka mane ka di plus ka traffic speke ke tsotse Philippe Morabane ke ka mane ka Cape Town ke ka Morena Tshepo ke qetelle ka Morena wa Makwiti ka mane ka Taung ke ga batso wa ba mamela ntate Zulu ka tso ya ke ho re nya bo bedi se ke na lo wena di o mo ba le speke dango
0: na di jwan di auza
18: le ka le ka ka tate tsholo
0: na di
18: ka ntato ka tate tsholo
0: mm
18: o bua le papna se ga mana ka orange farm ne ke tsosa abutua ka ka mane ka Malabo go tsamaile ka mosebetsi ke kena a ja o ke morate folotsi so so ke mfana ke kena popna shi go mana go orange farm thank you that it's all
0: hello popna hello popna shi popna hello popna dumela nse
19: o ditlile le ka
0: re tenta telka
19: a re tenta tlo go go ke go go feel ba ba ga go bona ba latelang
0: mmm
19: se le tso ga mateba me thadika mlo o tsetelle ka a u si madi je maile e se ke di le le ka go tso mo thadika ke le bo ntate tsholo
0: Steve Os dumela hle
19: tate tsholo le ga
0: re tenta telka
19: Ah, ke ne ga ntse re tlo go pao ke selo ka mona ka go di park ntse re tlo ke go pao tsa bana ba latelang ke go pao tsa jama ga ba ka qala bo tshabilia. Ke tso se a swa ka fantini le yena mmatso pe mo tong. Ke tso se le yena mampo ye molakeng ka mona ka ntung ka
0: ka mona. Mona ka mona.
19: Eh, ha ke tlo. Ke a le bo mapufu.
0: Mona ka mona. Dadde. Dumela hle.
20: Monga pofu wa tla o tsebeng.
0: Ka nnete ntse ya jwa.
20: Ah o ka mo ha o tsere sekola nyane lo go len 89.0.
0: Mm.
20: Se go fa o go ba bile bana ba latelang. Mo tidi si maropo ka se ne ka le matabe. Na ni tse ba ka go tsombulo sa bil. Ke tle ka nga ka mokwena. Pa. Monga pofu ya go go bela ke.
0: Etsa jwa lo mohlomphe wa ka. Dumela hle.
1: ntate tsholo le kae?
0: Ke a phela ntate wena.
1: Ke di ntate tsholo.
0: Eya ntate.
1: Ntate tsholo o rejistana le Sello Ramping ka mola ka Sosolo ka Iraqi ka Facebook. Ke ye ka mola ka Thaba Bosiu ke tsose traffic Masangane ke re kutlwile motswalla ka Sosolo.
0: Kwalo go tsosa jwang a tswile. Tswela pele ntate.
1: Ke ka mola ka Dezidoro ka mola. Ke tsene le Mahlatsi ka mola. Mahane Mahlatsi. Ntate tsholo ke a itebohe.
0: Ntate ke lebile gore ke tsosa motswalla ka Patrick Maswanganyi. Masangane. Ntate ke Maswanganyi. Kamane ka qwaqwa ke utlwile go sa tswile. Wa utlwa mantswe ao. Ke tsosa ke utlwile go sa tswile. Mamele. Ke ngwaneso. Ke ngwaneso. Halao.
21: Hela ntate tsholo
0: mganaka
21: ha mona di ntate le kae
0: mnati
21: e ke mola fhi malo kwa re dimona ntate a ke potla ke ka pele ke tsofe mora mogothi ka mane ka fizini ya ka mala ka melodi le sollo wa hata o le yena hona ka mono ka fizini ya ke tsofe le ramatsaneng ka mane ka botshabelo ka mane mora khola ka mono ke re ha ba tsuya ke mo tsya re ntate ee mosimo fele se re bua ka ditsa di-four kanke ntate tsholo
0: ntate kwaka kgotso
22: ntate mokoi
0: ntate
22: tlhepisa ke tsebe
0: amonagadi ke ramo omanene
22: utlwa
0: motho wa plaenone mo
22: etamomo
0: e fitile a bedi mono ke re ke kene ke re apitle pele nako dimpe
22: nako betse dinthonyana mono jale di fitile
0: sa ba tshwenyeya ke lape mono
22: ntate tsholo a kore ke le ntate Bishop ke molefilantsieng ka kokwatsi kama ke re ntate ba ba bashimane kamane ka frigini ntate tsholo le a bophelo ntse bo ya metšhiding ena le tsotlhe
0: ntate
22: ee gopona jale ke tlhobaetseno
0: tla loka moganaka
22: a re ke tswa ke dokemoba
0: ntate
22: ntate tsholo ke thabile a kutlwantsele na gape
0: ntate ke le boiletlhe
22: modimo a re ba balelethe ntate tsholo
0: ntate ga etse ke walotlhe re ya leboga ntate rra mo gomane ra oletsena gekela tentho e monae wa tlwa ke llang ka mavuso go le sedi FM Love Lost.

0: e ke o taba ene tla mefele mona pini ena he mo mamedi ha ke re shebe he history rona e re bea kae he mo mamedi e se ka ba hona le phoso na le phoso na le phoso mamedi na le phoso mngane na le ntwela mosema e una le ntwela mosema e ntshagela ka nete e he ke makits wole ke sheba ka mona ke ba tle ke ba le ya ka studio nga mo ba tle ke gaola thapo tsena tsa di headphones ba bona microphone go sia pele ma mabeli ka jeno ho aketekwa ka nete ho aketekwa dile motse ka tlolanga tse mashume a mararo moteng he ho shebaneng le batho bana ba nang le bokwa bo bong ba itseng mmeleng ya bona ga ke batlo ebitsa bothata fela ke ntho e jalo ga re e tlwelele jalo fela ka jaanong bamele ke letsatsi la matšhaba mona Aforika Borwa le bitswang ka gore ke a casual a day le bitswa ka gore ke casual ke letsatsi la matšhaba le bitswang casual ka sekgowa ba re ke casual day jale mona go shejwane le batho ba nang le mathata itse mmele mona disabilities mme ebile tsatsi lena la di 4 tsa September 2026 le ketekwa selemo le selemo hantlentle ba keteka la bohlanong la pele la kgwedi ya lwetse la bohlanong la pele la kgwedi ya lwetse kore ka nna ba lemong se tlang le keke la ba ka di 4 tsa September ke letsatsi la pele la labohlano la pele kgweding ya September kore ka mantswe amo ke mafelo a pele a beke fela e le labohlano jale go aketekwa ya mamedi motle mona mo o shebueng batho ba nang le mathata itseng mmele mona hemo mamedi e ba batlang ba na le dikgaegelelo tse dingwe tse itseng fela ka nako ng fumana motho a ntse a feleletse fela a na le dikgaelelo e bophelo le bona kwela tsatsi leo hele ya ketekwa ka jeno mamedi le ketekwa mona Aforika Borwa mme hangata tsatsi lena la casuale tsatsi lena leo re neng lona la casuale mo mamedi e batho ba ntsha bo di-R20 ba reka rekela batho bana ba nang le bothata e le go tshehetsa go ba bontsha go ba ananela le gore ba ba rata lefatsheng mona he e ba rekereke malomo ba reke ba ise kae kae ba ise kae kae ba ise kae kae ba fue diribononyana e dikengwe di fubeng mona ke tsatsi lena he mmamedi le go teng go ketekwang batho ba nang le bothata bo bong ba itseng mmele mona he mme mmokotaba wa selemo sena ke beat S1 mona he go kgothaletswa batho gore banke qeto ya ho ketika le batho bana hle mmamedi ba ketike le batho bana ba jwalo bophelo mona ba tshwaraneng ba sebetse mmogo ba seke ba gesana bana fela ba ena le bothata bo ba itseng bophelo bo tswele pele casual day ka di 4 tsa September 2026 me ha ho a segetswa mmamedi me a o ka sheba mane bo 1994 hula ha itse ya chalede nga thambe ka ne thotsetsa batho bana ba nang le bothata ha itse ya nthe e ka tlwa mano halofu ya million you see tsirga thata ho rekwa mono ga kwa ndi eng hela reka e reka hle manyeu a koreke ka mkhota ba dilinga temo mo mbidi wa tsebeletso ya lesedi fela he taba di jwalo he tse o gne gre nge ko ne letse tsona hanyane fela ka letsa tsilena le o re lengolo na le bitswa casual a day e mokota ba kuru ha re tshwaraneng ha re empile ha re tlweleng go gesana rena mang hanang mang u jwang e mang melo ha u jwang ha o tshwanelwa mang ke yona tabeno hle bana ba ntate ke a tshepa go tlahle go be monate a holoholo na hle e ba nang le bothata bo itseng mmele mona hle bana ba ntate ke tika nga monate hle e ba tshietswa batho bana ka gore go tlo rekerekwe e di ribono nyana he hongwe di ntodi be we ga ga ho tlo be monate a holo ka mogodi tabale lenga teng tsebeletso ke le sedi mo babedi ya mana mo ke batlang teng mesi sona le dula ho ile show me pele re fitla hore ya pele RQB le sedi FM le manga pho fo tsholo lo ga ke tall man e ga re ke tse tshe u se ke tsholo
1: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaza Vodacom ifihlile. Ifumaneka 889 rand fela dikgweding tse 36 ho 3 gig red core plan. Ntlafatsa sesolo sa hao. Ka ho eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi, mme o fumane Huawei Fit 5. Hape, fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3,299 rand ho my Huawei app. Ifumaneha lebenkeleng le online. Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
2: Ebang o nahana hore o ke ke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
3: Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
0: Botjhabeng bona ba rona ba Sesotho ya momamedi. Metsotso ke robedi re ya horeng ya pele. Nna le wena mabedi ne ke re ke re shebe ka mona ka difateng ka mona. Ho na le manana mono ho thwe lebitso la ke Mmapushudi. E o rekisa dipompong tsa makgowa banna monate. Ba re ha o ka dija o ka robala boroko. Ha re yeng ka mona ka merafong ka mona re hopotse Mmapushudi bana rato la pelo ya me. Ee, ho thwe sekoloto ho yena mono ha se bothata ka nnete. E bang o sena tiki, e bang o sena nyoko, o ka nna sia chanye borikgwe. Ee, sia borikgwe ngwana mme, ha o sena tjhelete ona mathata le to Mmapushudi pele ntle hampe ngwana eno. O jwetsa nnete. Ee, ho thwe ke ngwana ne motle bana tukutalana. Ee, ha ke re tlweng ka mona ka tele ka mona ke re qika mona ka mechachane. Ke re ka mechachane ka mona. O so batla ho utlwa etse ngwaneso motho ke yena o teng ka mona banna ka ba ka opola mehlengyana ke sa o tlamerethetho banna jo nna we sepono ngwana ke elwa ka moo re tlala ka telege ya ka metšhatšhane shebang ka mona ka difateng. Esangomota sebelo tsonya le sedile mongapho. Ke di otla je. Utlwa.

passé. Ne se serait qui beau, offrant pas, on a se regatara. Allez, t'es mon Elena Bramos, allez, me roupe un guana. Mos un kofu. On a le motion en a se repercussion, mon avaragim routisla. Sur le base, mon sepasola. Kienen en sa hula gapele gama. Kese bananas, banana. Oh, get sa potsole na ka pele ga mon henele na hlenga di eteletse pele bile le mo hlaisi bana e hono na le mo hlompe ye mo mona bitswanda de pitso sera a tshwere katara e hona le se bapadi ka mona ka le sotho ka mona bana se ne se bitswa ngwana sega o thike ntata yena bana pitso sera e kutlo batho ba ga taba tshojwalo ne le hlopa se ba tla sena sa sa nkomonda pele se bitswa sa nkomonda ne se bitswa uhuru ne se bitswa uhuru se thewa ka maseru ka mona ka le sotho ba o tla nye afro jazz rock le fusion ya afro jazz rock fusion ba le ba bia ho le ba ile ba etsa kwa na bo 1976 kwa na hlopha sena sa uhuru e bo Bramos wa le bo na le mo mono de Black Jesus wa la ka sa tsiba e bra Frank Leopold le mo bana o la ba teng album ya pele ya tsi ya ntho ya budaza mapefane bana ndate Frank le ya bana ba ikopanya bana ha bo mapefane kwana wangu ka gere e nye o na go suna nye ka mona tu tla suna nye Farik le na go suna ngono Berenice a re papa o fumela ga ntena ke kolobe ngwana a bo mo ja o duma mo ja o korotla mo ja o honotha mo ja o tletleba a suna kolobe ngwana a bo Farik Ese chofark. Ke moja o duma moja o korota moja o tletleba moja o honota. Se ke chulo.

0: Motiona ke Loise na Let Me Love You Now. Yeah. Pele mona ebile Monica le Asha, let's straighten it out. Re tshwere sehlosane sa disability sa batho bana ba nang le bothata. Ere ke bone. O motho ke ena wa bua hle re ntate monga mmete wa tseba bona mo ke phela nna ke ya bona ka nnete ke bone ba hlokometse hantle ka pono ya ka e fela hore ha o sekolo bakeng sa bona ka bona ka matatiele ke rorisang matatiele dikamoreng e o mpharane mane number 13 e wa ngola mane ka ne tore mpharane number 13 e wele ka phatla ei ne ke tlameya o tla mono mpharane mono ngwaneso mane jale ntho ke gana o kopana mane ne ke batla o tlo boloka ngwanena o e suka mono ehle ke batla o ba le lona ka mono ke le jetse haonang butle pele ke utlwa gore na ore mona monga fela
1: ntate tsholo dumela
0: mme
1: ba bang ba batho ba nang le bokoa ba ntse ba sa tshwarwa hantle ka nnete nakong yona eno empa ba bang bona o ntse o bona ba tshwaregile hantle ke gore go na le moruti e mongwe a sa boneng ka mane ka dipelaneng hop house o thoke moruti mafatlhe o ka re o ya bona the way a le magethe ka teng a tshwereng hantle ke moruti wa mme a kerekang le ena jojojojojojo tshwaro e ntle ga kalo tshwaro e ntle ga kalo motho ya balang ditemana ga o mosheba o kare ke motho ya bonang temana tsa gae ntate tsolo a tlo bua lentswe mona jo e modimo o file batho talenta ntate waka talenta yo a ke itebola mme mamolo ika mona ka medal kopo ntate danki
0: hela batho ba nang le bothata bo bong bo itseng ya lo wena dintho tse ntle le lona dintho tse ntle di a le tshwanela le lona dintho tse ntle le kgona o di etsa le go feta batho bana ba ntseng re re kae ka ba ntse ba re nna ke na le nna ke na le nna ke na le nna ke na le o kula utlwa motho a qhwadile boko a qhwadile kelello a ba ntse a go etsa ntho tse nepaetseng ko e le ntho e se e le ka tlhong ka mona go shweshwishwi nna go a bua fela a bua ntho e ikelang kwa a ntse a ipitsa gona ke moga mamang ke mogadi a mamang e mabedi go na le batho ba se monate ba sa tsebeng go bua kojetse ba sa tsebeng go bua etsannete
2: ya ikokobetsana re tsholo jo mokana makwetsingke gotse kgae bana
0: ndate
2: a ke re ka nnete go bina ditlhokomele ka lesotho ga goloka ngwana ndate e sherele fatshe ka bophara ga motho ntse o tsamaya a bonate bana ba ditekesi ba tlhokometse batho bano gantle golo le ba dibese le ba di-printer ka nnete gore ke ke bone gore a ka nnete ga o phetse ya ntle o palame ka pele sentse ba utsitse ga ba sa utsitsenye wena o tla tlo o itsitsenye bona go motho ena o lokela go palama ka bonaka moke palameng go latela boemo ba gage ka nnete ba tlhokomeleile gagolo jaaka sa tsee ka nka tse di malapeng mona gona teng ebe ba tshwaregileng bana fela thepeng ya baeti mona ka nnete gore a ka nnete bonate bana ga ba golela ka tula ntate ba ditekesi ka lafatshe ka bophara ke re bone ka nnete gore e re ke kokobele ntate tsholo ke mokana makweding ka taung
0: ntate ke lebile agolo metso se dula gantle go ye mašomi a mabedi a metso e tsheletseng re ya goreng ya bobedi o ntse o dutse le monga phofo a tsholo le bokaoke re tshware ke re koketle ngwana moganaka re ke re koke re ke re utlwe rena ntho di tsamatsama jwang tlhe a ko re tshware mono motho ke yane a botsa gona pere e etsa tšhelete jwang mme a o tsebe kapa o ntate a o tsebe gore pere e etsa tšhelete pere e etsa tšhelete pere e etsa gore batho ba be le tšhelete pere ga o se e bone Durban July ga ke a botsa fela go thwe mejao ya dipere go betshwa bosiu le motsea go betshwa pege ha o tsebe gore pege e etsa tšhelete wena nyeo motsamai me ke motsamai ke bona le bitso pere e etsa tšhelete pere pere e etsa tšhelete katola ha o so bone ka 7 July gona go etsa wanga intriga mo ha bua turubana ha o so bone ke pege ya ha o bona hotel di tlala Durban mane ka July o tsiwa ke pege e ke pege tama o lo sheba batho ba bechang pege ha se ga bua pege bua ka pege le mo tama o sheba ya tsama ya lo sheba e pege tsa tshelete wena o tsibilito ha me matabo ho hlajwe pere re lo ja di hapa le mantatana Hame matabo ho hlabue pere re loja diwapa le mantatana ya uetsa wa diwapa le mantatana hame matabo kona ba hlabile pere ba hlabile transport pere yetsa chelete pere ya Hela, ke bona ka bona ka black community ho shebuye batho ba nang le boqhwala mmeleng o feta bana ba qhwadileng ka kelello wa ho shebuye ba mmele ka kelello ka bona hlea e ka re ha ba shejwa hantle o re ka mona ka black community go ka mantswa mo ga ka rona ka ka tshabeng se se ka pa no e beajwa ha ba shejwe hle le bana ba nang le bothata ka kelellong ka mona ba nang le bothata ba kelello ga ba shejwe hle ga ba tlhokomelwe momamedi pere e etsa tšhelete pere le bibileng mona o na le mo modimo a buang ka pere fela a re boika go etsa tšhelete mona ee go thwe pere e kwetlisetswa mojao empa bane bibile le yona Ibesere impa impa poloko ya Jehova pere ilukisetswa mojao impa impa poloko ya Jehova e gela ga kala le khulo le le tala mono le mogutima ine ka 2010 SABC era ofisi e kopile lenane o le ka buang ka papadi tsa mohopa lefatshe fillet this year e le meeting mohala o ke ena jena ntate re kopane ka ofela le staff meeting ntate mothibi go emang hanyane ke arabe mona ke ba baholo utlwe fela ntate mothibi a re magulong a badala ba kata go lukea toka pa founa tsholo jetsa mogutima ine go go tloa sonta melaetsa ya lona go fitlhelela World Cup e fela re betsa ka 2010 re betsa ka fillet this year molaetsa rona wa pele ke a gore pere e lokisetswa mojao empa poloko ke ya Jehova e re ka nna ka etsa dintho bona ka itlhophisa mono ne re bua ka dibapadi he re ka dikwetlisa ra di isa godimo letlase ra jiming e ra re jang tjena le sekela ja tjena empa empa poloko yona ke ya Jehova ke modimo a tlang ka qeto re tla bolokwa ke ena e ne go tla ntho tse re bo filiti disye ba re filipi o mone ba re ke filipi o teng mona ge dimmula ge dintsha ka mona e ka bibeleng ka mona ga ona ntho e seo ka bibeleng motho a ka ka bibele a tshwara dikarabo ka ofela o tsee motho eno ke ena a sena a sa tsebeng letho o tle kwana re tlo go ruta e ke batho ba ballwang bibele he ba e go gotle go e ballwa empa ho hotle ka ho fitisisa ka ho ipalla yona e ba jwa ha o so ba metse motho ena ntsa o jwetsa mehlena ka ofela ye ke bone batho ba opa di atla ntate fela ho sheba ntho ya pelwa ndi atla mona ai ko e tarateta ero shotura teta da da da ho bohloko ho mamela motho ho na lo re ha o mo mametse bona bo mo mametse ga di sebetsa mo ya wiketsetsa dintho di wiketsetsa research e we bible school u se mo ruti ntso ngutla ba tla o thetsa ba tla o solo phanya ngwanaka ba o solo phanya o solo phanya ba itse re mo na ba re modimo itse bibele re modimo a sa ka re le thomo di mantsa a thotse nga o fala ona ngolo le bitle ke tloe ka mona ke tlhela
3: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
4: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang.
5: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka R169 fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
4: Master, ke fumana ho kae dile ena?
5: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale Tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
4: Ke tla etsa jwalo.
5: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: Ka bua ka pere bana ka hopola James Bohos. James Mapiri. Na betsa dipere mana o tshomana tshomana o se. O mule dipere. E fela ke ka molo hle. Ska re ntse ke kgothaletsa batho. Ah, ne ke sheketse. A de refeta fela, de refeta fela ga mono semo. Mameti! A choko le rato.

0: bona le questa all my life pile mo ne bile choko are le rato ke saletswe ke pina se tharo be ke tsoka kwa nhebo mo medi wena tsebeletso ya le sedi o na nthene ke batla e fitisa fela mo na empa he ere ke tle ke papatso ke tle re ha ha ke khutla mono ke bona rena ke feta jwang ho yona ke feta jwang ho yona e ke tsipe hanyane fela ha ke qeta ke be ke feta Shabana goma be dikimetsu ele shume pele re fitla horeng ya bobedi re a lojena ke poteka mabenkeleng ka mona bana hore kuwe
1: Huawei Pura 90S Pro 5G enchanchaus of Vodacom ifihlile ifumaneka 889 rand fela di kgweding tse 36 ku 3 gig red core plan ntlafatsa sesolo sa hao ka u eketsa 99 rand ka hodimo ka kgwedi mme o fumane Huawei Fit 5 hape fumana Huawei Y74S ya mahala ya boleng ba 3299 rand ho my Huawei app ifumaneha lebenkeleng le online ho na le dipehelo Further together, Vodacom.
0: Ke o tla ba mabedi hlokomela hle ka jeno metsotso ke mashima mararo ka mora hora ya le shume o seng o tla ho rinya le shume le motso mong a sibongile sona po o tla ba buisana le me sebotse ngake ke yena tsoreng ka bona ka ditaba tsena tse amanang le bana child health bophelo ba bana National Department of Health ba tla tla ba bua ka hlosa siwa se bitswanga gore ke rotavirus o tla hlalosa he well ho kopua batswadi ba hlokomelang bana ba tloela ke la hloko ba tlo mamela mona ha holo bana bana ba di le motsero bedi ho ya tlase tlo utlwa ho na le siwa mono baneng motswadi ya hlokomelang bana bana bana ba ka ho tlwa di lontse robedi ho ya tlase tlo tlo mamela he ho na le siwa mono na le lefule itse mono la le ratang ho tshwara bana tlo mamele ka jene he ho le sedi fm ho sbongile sono po ya mane ho itlabolle mona ke jahimo tsebele sengala sedi a back tight

0: ena ke sola na re stars hle hlokomela hle tebo mwalusi u ka bona ka tumahole o ka bona ka paraisi aranda de solo dumela hle mranaka na ke mongwa batho ba nang ba nanang o ba nang le bopkhwala hlokomelo bakeng sa rona iteng yona empa mona le mane na ke fela pelo hle ke melaene e melelele mona mo re rekang teng ho ema nako e telele ke a ikopela fela ho mafapha a mmuso gobane ba be le di-help desk bakeng sa rona taba di tsebe ho tsamaya ka bolatšha ke a leboa hle motlhomphe wa ka hle ke lebile golo he teboho mwalosi mabele ke se ke ile kopana le motsho moratuwa motho yona a sa phela banna ke bua ka Dolly Parton a ke buile ka ena gagolo gampe maobane Dolly Parton lebitso la pina ke Pat you know I love you ke motho wa no hello God o na le maleng a o tlantho mona e betsa le Blady Smith Black Mambaso
1: when the morning sun
0: Dolly Parton ha moya ha yo phumole ka gotso modimo ke eno hledi ha mahlatsi di ya ka bohlale